0: nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
1: Nagapalandunon pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX 500. Health alert with Dr.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: GC
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamakang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: Una.
11: Problema. Gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
10: Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tatino ang atay.
16: Happy kanunay.
8: DTX 500.
16: Masaligan.
8: Epektibo.
16: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
8: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
8: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo.
8: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
16: Masaligan.
8: Epektibo.
16: DTX 500.
8: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
16: Ang D3.
8: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
8: Yung may D3.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
8: Ang D3.
16: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
16: Yung may D3.
8: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
16: D3 Bio.
19: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
16: D3 Bio.
8: Ang D3. Yung may Physio.
16: Ang Physio.
8: Yung may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
16: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
16: Yung may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tatino ang atay.
16: Happy kanunay.
8: DTX 500.
16: Masaligan.
8: Epektibo.
16: DTX 500.
8: Mahigit
3: ko bala ang imo dugo?
4: TTX 500.
3: Masamit ka bala gina energy?
4: TTX 500.
3: Ang TTX 500
4: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy.
4: TTX 500.
3: Masalika TTX 500.
4: TTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: TTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
4: TTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
22: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
23: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
22: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
27: Las 8:11 na mga ka-K5. Antes ang pagpadayon sa itong programa, Foro de los Pueblos, aranay ang bilyonaryo kag Abante Newscast. Sa mga balitang nasyonal, mas makakinot ang gobyerno kag mga pumuluyo sa pagpahigad sa tatlo ka impeachment cases ni Vice President Sara Duterte. Ining pathag ni Attorney Mel Santa Maria, anay dean sang FEU Institute of Law, sa programa Memo with Corina sang Bilyonaryo News Channel, ginpahayag ni Attorney Santa Maria nga ang mga pumuluyo ang nagagasto sa mga proceedings nga ginahiwat sa impeachment trial. Bangod sini, dako man ang makinot sa pondo sang gobyerno kag sang pumuluyo sa pagpalipo sa malawig proseso sang impeachment. Dugang pa ni Santa Maria, mahimo man sini mapalipot ang bangigay sa sosyedad kag mapadayon sa mga mamalidha ang ilang nagapangunang katungdanan lakip ng pag-aprobar sang budget. Yaring kabayad sang pahayag ni Attorney Mel Santa Maria.
28: Ang pagtatapyas ng mahabang proseso at ang pag makakapagtipid sa gastos ng gobyerno, lalong-lalo na tayo ang nagbabayan niya mga proceeding na yan. Isa pa, mapapaikli mo ang panahon ng hidwaan, yung polarization ng ating bayan sa pagtutok dito sa kasong ito. At pang-apat, talagang ma-unfreeze yung mga essential legislative work. Mapapagpatuloy na nila yung iba pang mga dapat nilang gawin bilang mga magbabalangkas ng batas pag-approve ng budget.
27: Sa piyak nga bahin gin-question ni Attorney Salvador Paulo Panelo, spokesperson ni Vice President Sara Duterte, ang kredibilidad sa mga records ng Anti-Money Laundering Council o kon AMLC nga gin-presentar sa impeachment trial. Sa programa Kasangga Mo ang Langit sa Bilyonaryo News Channel, ginpahayag ni Panelo nga hindi masaligan ang mga records ng AMLC bangod hindi bastante ang mga ini, agud pa matud-an nga illegal ang ginhalinan sang kwarta sa mag-asawa nga Duterte Carpio. Isa na diri ang questionable nga 6.11 billion pesos nga transaksyon nga nagnubo sa 4.4 billion bangod sa ginapahayag system error sang isa ka bangko. Ginatagan pagtamod ni Panelo nga hindi katumbas sang net worth ang kabugusan nga balor sang mga transaksyon. Yari si Attorney Salvador Panelo Jr. sa iya pahayag.
29: Meron po tayong mga Supreme Court decisions na nagsasabi na kung maipapaliwanag naman kung bakit kulang documentation or wala naman pong bad faith or fraud or gross negligence dun sa mga respondent or dun sa mga naghawak ng pera, wala naman pong criminal liability or even civil liability, baka administrative liability lang at worst.
27: Sa iban nga balita, natalana nga magpresentar ang prosecution sa International Criminal Court o ICC sang lima katestigo sa crimes against humanity nga kaso bato kay anay Presidente Rodrigo Duterte antes ang Christmas break. Sunod kay Senior Trial Lawyer Julian Nichols, ginalauman nga personal na nga magatestigo ang mga ini sa The Hague. Gin-question man ni Presiding Judge Joanna Corner kung kinahanglan ilakip ang tanan nga ini sa records ng trial. Ginhaylo man sang mga huwes ang ang prosekusyon kakson ang mga doble nga dokumento agud mas magsentro ang trial sa importante nga mga ebidensya. Sa dugang pagid nga balita, ginpangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sinapol kaupo na nagpanguna nga mga ahensya sang gobyerno agud preparahan ang ginaluman epekto sang El Nino. Ginatagan pagtamod sang presidente ang pagpabaskog sa mga naplastar nga tikang agud mas siguro ang kahanda sang mga ospital, dam kag talamnan sa posible epekto sang tuman nga tigilinit kag drought. Katuyuan sang pagsinapol nga mas siguro ang kahandaan sang gobyerno sa mga posible epekto sang El Nino, ilabi na sa supply sang tubig, ikaayong lawas sang publiko kag produksyon sang pagkaon. Katapusan nga balita, gikan sa Bilyonaryo News Channel kag Abante, may pila ka mga red flags nga nakita si Senate Finance Committee Chairperson JV Ejercito sa proposed 7.2 trillion pesos nga national budget para sa 2027 sa programa Memo with Corina. Ginpayag ni Ejercito nga kalakip sa mga dapat busisiyon ang dako nga buin sa pondo sang foreign assisted projects nga naglabot sa 130 billion pesos, calamity fund nga 9.5 billion kag Health Facilities Enhancement Program sang Department of Health nga nabuhinan sang 4.45 billion pesos. Ginsuwestiyon man sang senador ang pag-angkon sang master plan nga magamit sa sunod sang 30-50 katuig sa infrastruktura agud masiguro nga nagasanto sa long-term plan sang gobyerno ang mga ginapunduhan nga mga proyekto. Yari si Senador JV Ejercito sa iya pahayag.
0: Cost so much, pero tingnan na lang natin yung ASEAN. They invested heavily in the 90s sa infrastructure, no? Sa railways, sa highways, sa airports. Tingnan nyo ngayon ang Thailand. Tingnan nyo ngayon ang Indonesia. Ang
1: Vietnam.
0: No? Na Malaysia, no? Pag, parang pag nanggaling ka sa kanila, munta tayo dito, parang bakit tayo napag-iwanan? So, we really have to, this time around, na tingnan natin yung long-term planning, yung long-term big-ticket items na I know it costs so much, pero kailangan meron na tayong tinatawag na master plan for infrastructure and national development. That may blueprint tayong sinusunod in the next 30 to 50 years, Corina, Willard, na hindi lang yung kung ano yung naiisip na programa ng presidente na meron siyang pet program for his term, yung legacy may iwan niya, pero dapat isipin natin yung pangmatagalan.
27: Mga ka-K5 pamilya, itong kaundan sa mga balita gikan sa Bilyonaryo News Channel, dito sa Bilyonaryo Newscast sa Foro de los Pueblos ang K5 News FM Iloilo. Oras las 8:17 na sa aga.

0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos. Y su lugar, punto por punto a Usapan. Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
3: Nabatiyan ang mga balita rin sa Billionaire News sa channel sa atong sining mga ka-K5. Nagapanumbalik ang pagpangalagad sa Foro de los Pueblos sa Gihapon. Kapo ninyo, ka-K5 Reyes Peha Umalay.
4: Ka-K5 Christian Hagurin.
3: Oras, alas 8:18 sa atong sining pagpangalagad. Standby ka-K5 Karen Badilia sa patrol sa mga follow-up reports sa atong sining patrol mga ka-K5. Kag-subong, uso ning mga... balatian kay nagalain-lain ang klima sa nga panahon labi na dili sa siyudad sa Liloho. Kapon buulan tapos init ulan.
4: Amo ni ang Manila ka kay favorite nga dapat gyud man kita gli magmakalbaldi. Kay kon hapon adlaw nagaulan.
3: Salud
4: nagainit no kon gabi nagaulan. Inog salud sa tubig eh.
3: Kung adlaw nagainit, pangalo mong balde. Kung gabi nagaulan, salod mong balde. Ang mga nag-entrada sa entreta, kakipipol ang nag-entrada sa entreta bla, sa balde challenge ta.
4: Abaw.
3: Pang-download mo, kay ipakita ta na karon diri sa aton sining program karon. Before ta matapos ang aton sining programa sa Foro de los Pueblos program.
4: Kung sino pinaka-abilidadan, abe?
3: Ay, pakita ta na karon isa-isa ho, ta na karon. Kakifab ni San Presya, good morning. San Edgar Babadon, mayong aga gid sa inyo, Refrena Sarmiento, kay Ma'am Bing Specie, kay Tristan Watgulay, Remia Pares, good morning. Sa kay Ma'am Elerna Telarma Goles.
4: Uy, kasi manu ako na.
3: Barangay Kagiki, kanisa mo. Tagapututan ni Inoy. Si Katampay Vlog, Nobian Bahare, good morning. Jesse Amoles, Senior. Kakipay Christian, good morning. Kakipay Ray. Patamyo kay Jessel Marge Amoles. Happy birthday, 22 years. Iya siya nga kadlawan. Advance sa birthday man kay Mama, kay Marilo Amoles. Nagapamati na si Kakipay Aljon Lakse. Kaya Kakipay na ni sa Subong eh.
4: Uy!
3: Kakipay na ni Subong. Kaya di nag-take effect naman yung leave yato.
4: Why na to? Ikaw na lang karon sa kastigador. Gano'n kada?
3: Naka-time in na sa kuno eh.
4: Kapon pa lang. Hindi mo ma-perde yung nag-time in. Last stress ko yung 48 na eh. Yawan ka to. Yawan ka sa.
3: Hindi sa ka-ilog na yan. Sa atong sining mga ka-K5. Alas sa 8:20 sa atong sining pagpanganagad rin sa K5 News sa PEM Iloilo 88.7. Naka-standby sa linya si ka-K5 Karen Badilia. May kapin na 2 milyones sa basubra ka peso.
4: Grabe.
3: Nga balor siyang illegal nga droga ang nakumpiskar sa sining gaging patigayon nga drug by bus operation sa Banwasang Pututan. Dito particularly sa barangay Kagikikan. Sa detalye sa mga balita, ka K5 Karen Badilia, please go ahead.
5: K5 Ray, ka K5 Christian, nagdangat sa 2.8 million pesos na balor sa illegal na droga ang napanfiscate sa Police Drug Enforcement Unit ng PDEU sa Iloilo Police Provincial Office o IPPO dere sa may barangay Kahagikikan sa Banwasang Pototan pasado alas 3 ini kahapon sang hapon Oktobre 14 kay 5 Ray at kay 5 Christian. Sa interview naton kay Police Major Dadge De Lima ang chief sang PDEU ginpahayag sa ni kay 5 Ray at kay 5 Christian ang ilan at nga subject person amunay ang dismissed police K5 Ray at K5 Christian no, nga si alias Rolly. According sa kay Major De Lima, ang ining subject person na dismiss ini sa serbisyo bangod niya sa tinalikdan ng mga tinuoy giginabanta suno siya mga 2013 K5 Ray at K5 Christian nagpositive ini sa random drug testing kagbilang standard operating procedures o kon SOP ng Philippine National Police o kon PNP K5 Christian kag K5 Ray ginamonitor ni sa mga intel ang mga pulis nga nagaduso sa illegal drugs bisan pa nga na-dismiss kina sa serbisyo. So madugay ni ang ilang monitoring sa kay alias Rolly and since nga may siyempre pulis siya kabalo siya sang hulag sa mga bypass operation oo. Kapila ni kabeses nga gin-attempt nila nga baybason ang ining subject person pero medyo mahuludan log siya nga dakpon pero kahapon dinadakpan gid siya diri sa balay sang iya man nga upod sa diri man sa ila no sa may barangay Kahagikikan K5 Ray kag K5 Christian kag dito na baklan ini sang illegal nga droga nga nagabalor sang 2.8 million pesos kag may kabugaton nga 415 grams according sa kay Major De Lima. Walo ni Tani ang ilang adalakpon eh. Galing kay Bangod niya ang tatlo, bataon pa, madasig magdalagan. Ito naglumpat sa may rice field sa likod sang balay. Sang isa ka suspect, naging arresto Manila, K5 Christian, ang owner din sang balay. Dariya sa among barangay. So wala gini nalaga sang aton na kapulisan. Kung sabihin sa walo, lima diri ang ilang adalakpan. Nakit na diri ang ex-police. Kagsubong ang siman nga si Alias Nick. Si Alias Nick, taga Barangay Balabagwan, Mina, ini siya. Amunin nga nakibot ang aton nga kapulisan nga ang ining siman, ari diri sa balay sang suspect nga nagaupod, no? Sa pag-engagement sa drugs. Pero subject for validation, pamani ang siman. So, no, so kay, akon kay Major De Lima, ay wala ininadala sa monitoring nila or sa ilang list bala. Kay first time nila nga nakitaan kag nakilala. Amunay nga din paidalo man siya sa drug test kahapon dito dira sa may regional forensic unit sa Campo Delgado, K5 Ray kag K5 Christian. Kay tinda ko ang palamang kutanon nga aara siya dito kag isa pa lang ni siya kabulan na nakapanaog sa barko suno sa kay Major De Lima. So sa subong ang ining lima ang ginhunong na, no, sa Pototan Municipal Police Station para ya sa proper disposition. Kag according man gani diri sa kapitan sang among mga barangay na interview ta bag-o lang gid nga si Cap Chris Polo Robles Jr. na madugay na nila nga ginasaway ang ining si ex-police kag ang iba niya nga mga upod kay K5 Christian kag K5 Ray bangod nga madamo nga mga residente ang naga ano na bla nagakabalaka kay kada gabi lain-lain nga mga tawo ang nagagwa sulod sa inaya nga balay K5 Ray kag K5 Christian kung sa diin dira sila naga repack kag tig amo na ginahimo manila nga tambayan kag suluyupan K5 Ray kag K5 Christian. Ipamatian naton bala si Police Major Dadje De Lima ang aton nga PDEU Chief diriya sa Iloilo Police Provincial Office.
0: Kamu kahapon nga bypass operation sa Pototan, sa diin gid ni sir ang location kag sino ang mga nagkaladakpan, sir?
2: Yes, ang Provincial Drug Enforcement Unit team 2 kag team mo nagkandak sa anti-drug bypass operation sa may barangay Kagigikan na Pototan, Iloilo around the 355 sang hapon na noon, hapon. So, ang aton si main subject, amo ni si Alias Rolly, nga isa ka business policy officer, kag isa ka Sir Dean Gary, si Alias Rupert, kag si Alias Joseph, no? Tarang taga Kahagikikan, kag isa ka seafarer, nga si Alias Nick, nga taga barangay Kabalabagwan na Mina, Iloilo. So, napatungay dito ang mga transaksyon kahapon sa malosang 3,000 pesos sa isa kabulto sa Shabu. Pag na-recover sa inis posesyon sa mga arestado ang more or less 415 grams. May estimated standard drug price nga 2,822,000 pesos sa tarino. So, kagabi, indala na sila sa Regional Forensic Unit 6 for drug test and laboratory including sinisang mga recoveries para pa-turn over na pag sa itong nga forensic unit. Kaga giniprepara na ito ng pagsakad ng kaso sa punta sa
0: oo. Sir, na-mention nung nga may ex-police, amo gini siya ang subject person nyo. Bali, ano gini ang monitoring nyo, sir, sa iya?
2: Yes, actually, ang aton sining subject nyo, ano, amo ni si Juan, si Gary, kag si Rolly. Si Rolly, isa ka dismissed police officer sa nahambal na ito at bangot na isang pinalipdan ng mga tinuig at positibo inisya sa drug test, sa random drug test sa aton nga Philippine National Police. Then after that, again dismissed na inis sa servisyo bangot na sa among pag-positibo sa illegal na droga sa paggamit. Then again, monitor na ini siyang Philippine National Police since sa standard operating procedure ina naton nga pa monitor ang mga kapulisan nga nagagamit kaingit sa illegal nga droga, no? Whether dismissed or active PP personnel. So, at such time nga nag-assume pare, no, or prior sa assumption natin, gin-monitor na inisya sa mga videos pa nga mga DEOs. Then, gisang nag-assume kita, consistency ni ang report pa rin sa aton, sa may Provincial Drug Enforcement Unit. Kaga, actually, we conducted the operation, bypass operation several times sining suspitado. But since nga police officer ni, may training, no? Kaga itong mahalong pag-discreet man ang ulag. So we failed also several times until kahapon natsambahan sa aton operatiba pag-alabot kini siya.
3: K-5 Karen? Hmm. Brigata si KK5 Karen Badilla. KK5 Cristiano, ining kapin na masubrados milyones pesos sa
4: valor 2.8
3: sang illegal nga droga. Ti kapila na maglini monitor ni Sir Dilima, no? Police Major
4: Dilima. Kung pisasang nakakasya sa servisyo, oh, inatutukan na siya.
3: 2013.
4: Oo.
3: 2013. KK5 no. Karen?
5: Oo, oh, K5, Ray. KK5 Cristiano.
3: Kaya balik kapitan da?
5: Oo, ti ang makitaan taman sa tsura ni Kap, no, nga nagugtas man niya siya sa amoning hitabo sa iya nga barangay. Kaya suno sa iya, umalin sa nagpungko, inibilang punong barangay, first time ni nga may gin bypass sa ila yung lugar. Kaya ti, dugay naman si ni, nga na, nakalabot sa iya nga nag-invade sa illegal drugs. Ang iba niya din nga pumuluyo, especially ang ining si Alias Rolly, kaga mga kaupdanan niya sa ina yung barangay. K5 Ray, K5 Christian. May ari man kita di Ray sang interview sa iya, dari ko lang i-pay, no, kaya medyo mahina-hina ang akon niya signal. Pamatian naton si Kapitan Crispolo Robles Jr.
6: Kita terman yang main bikin sangat puas lah. Kau nak pun kerjanya segiman monitor ku harus jangan anda kejangan balasan teman. Harus pertanyaan. Eh berani main monitor teman aku mah ilmu monitor sendaja. Eh hari ini bisa menangkau mah. Murahnya main data, main obra. Tapos, hindi lang tama na mag-ubra sa mga
7: Kami nampak rumah kamar sekolah
4: Pinakantuan. Ano ba lang ang reporter?
3: K5 Karen, medyo nagbisyo ang pick-up sang signal. Pero ang anong balikap, dugay na ginamonitor man sa barangay, Aranas Badaklis nila?
4: Balaanan nila, galing.
5: Yeah, kay ang ano ni, ang balay ni K5 Ray at K5 Christian, napit lang ni sa Tanod Outpost, mga 200 meters lang ni ang kalayoon. Kani kay Tepa,
3: ang mga upod to ni Sarge to, puros ba to taga Pototan?
5: Yes, yes, same barangay sila.
4: Mm, may tagamina eh.
5: Dito sa Siman, nga tagamina.
4: Mm.
3: May Siman pagid nga
4: nagatapan. Tagamina oh.
5: Yeah.
3: Active to nga Siman, nagasakay panaog?
5: Yes, isa pa lang kapunan nga nakapanaog.
3: Ay sus.
5: Pero kasuhan to siya sa obstruction of justice, naging preempt yan eh, ang operation sa kapulisan ta.
3: Nanodugin na likaw yung pulis na nun, ano?
5: Yes, yes. Kaya mo ni, nakibot ni ang PDEO, may Siman, to hindi nila kinalay, wala sa monitoring nila ang ining Siman.
3: Tapos?
5: Amo ni, nagalo nila sa test para mabalaan kung nag-ausar man, K5 Ray, kag K5 Christian, kaya mo to din preempt ya, ang operation sa kapulisan, tamo na kakasuhan siya sa obstruction of justice.
3: Okay. Dira, kuno ka mo subong sa Barangay Tumkon, Ilaya?
5: Oo.
3: Sa balay ni Kapitan na Patima Primaylon.
4: May kilala ko na? Yes. Sa Tumkon, Ilaya?
3: Oo, may ara ka na kilala na. Mm-hmm.
4: Lahat pad, lalay lang ginikap?
3: Oo. Oh,
4: kilala ko na. Tiga na
3: Oo. Ito siyempre, mabuot na, di ba?
4: Oo.
3: Ang kilala mo?
4: Maayo na.
3: So, ara na si Kap, nagtawag sa akon ka K5 baka rin.
5: Oo.
3: Kinulbaan siya kaya may patrol ko na siyang K5 sa Guabalaya. Pero explikar mo lang sa iya kung anong tuyo nyo da, which is mamangkot kita kung paano mag-filter sang tubig halin sa deep well ang mga water refilling stations.
5: Ah, sige, okay. Sige. Kay, ano eh, si K5L, meron mo tindo sa mga, tindo siya, itong din pasulod ko eh, kay nag-standby ka din sa isa.
3: Kalusa, okay, sige, alalayi lang to siya, mamo si Kap, gatumar na sa DTX 500, kag di tribayo. Okay. Labinagin ko magtaas dugo ya, kag revision sa bla. Kaki 5 ba nga ka rin?
5: Oo. Sadali lang.
3: Sige. Oo. Kaya mamon ba kibot siya nga aara ka mo nila eh. No?
5: Pero
3: nagtawag din si Kapitan Patima Primaylon sa ako na good morning nandiyan sa tanan ng mga taga-barangay Tumkon, Ilaya. Kaki 5 ka rin?
5: Oo. Kaki 5. Ah, mayong aga. Hello. Wala ko direk sa nidlo nila. Hello. Oo. Kat, mayong aga. Oo. Oo, kayo nga, ga? Naka-live na ko subong. Ay, nagagay, oh. Kung paano ninyo gina-filter ang water nga ginabariga ninyo, Dere?

0: Ah, ah,
1: sige. Magbalik-balik na balik ka na namon kamo ah. Igay gather na ida ang information na. Oo. Kakipan ka rin?
0: Sige, K5 Ray.
1: Sige. Salamat kada. Kilala ni Ambalon mo si Ma'am, si Kapitan. Nag-regards lang ko no, Ambal ni Ma'am Nini San Presya siya.
0: Oo, sige.
1: Si Nini San Presya nga taga Barangay Kawayan, Pututan.
0: Oo, sige.
1: Sige, salamat kada. Kakipan ka rin. Balik ka na mong karakaroon.
0: Ang inyong balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Copimix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Ini sa K5, Karen Badilla para sa kampiyon na balita at servisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo. K5.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Oras alas 8:38 sa aga sa to sini kapagpangalagad ka K5 Christian Agurin. Sino da naka standby na ton sini nga ano nga reporter ko unta report ni ka K5 Jenny Coyunan.
3: Pwede ta mga kwa kay K5 Jenny.
1: Ang MPIW gipresentar ang preparasyon sa posible epekto sang Super El Nino. Ang pamangkot ni ko bastanteng supply sang tubig. Ano ang preparasyon sini sang MPIW, no? Sa aton sini nga mga K5. Standby sa report ka K5 Jenny Coyunan sa aton sini nga mga K5. Mamuti amon isubong ang sentro sang ano eh, sang balita ka K5 Christian. Ining problema naton kag preparasyon naton sa Super El Nino. No, kung sa diin labing maapektado diri, hindi lang manguma naton but ang mga kita because gati ang ano ko mo ang elements bala ko no. Ang important elements sa kalibutan, no, para ma-survive ikaw, mabuhi ikaw, dapat na kompleto ni. Number one is ang fire.
3: Oh.
1: Kalayo.
3: Oba.
1: Energy. Oh, kaduha
3: ti mahal man energy mo.
1: Oh, water.
3: Tubig.
1: Tubig. Para maka-survive ka, di ba? Ano pagid?
3: Air.
1: Ha?
3: Air.
1: Oh, eh, hangin.
3: Hangin.
1: Hangin. Tiyang hangin niya, libre niya.
3: Libre na
1: eh. Wala man niya ginabakal.
3: Pero ti meron man ginabakal na butang nila sa kuantang cable, oxygen.
1: Oxygen eh. Meron man ginabakal, electric, bakal ka electric pan para may hangin ka eh.
3: Balo.
1: Minitan ka.
3: Aircon.
1: Oh, aircon. Oh. Ano pa? sa atong sini nga mga K5 ang K5 Christian Arana naka-standby na si K5 Jenny. K5 Jenny sa report please sa standby.
4: Yes, K5 Reyno, kahapon nag-stapol si Mayor Isa Trenyas kaupod ang katapos ng Metro Pacific Iloilo Water o ng MPIW na isa sa aton water distributor diri sa may Iloilo City. Ang kaundan sa ilang pag-meeting K5 Ray, K5 Christian, ini ang preparasyon sang syudada sa mangin epekto sang El Nino sa supply sang tubig naton diri K5 Christian, K5 Ray. Dito gipresentar sa Metro Pacific ang ilang mga contingency measures kag mitigation measures sa K5 Ray, K5 Persona. Lakip na dira ang isa sa mga ilang ginpresentar dito. Una, ang nagpadayon nila ng pipe laying. When we say K5 Persona, K5 Ray, pipe laying sa Metro Pacific Iloilo Water, inibala kung makita ni mo, kung makalibot ka mo sa may syudal sa Iloilo, may mga pilaki areas na ito, gari nga, experience bala sa pagpugok sa traffic. May mga construction nga nagabakbak sa aton nga dala nun. Kag may nga ran dila ang MPIW ongoing works. Ang ilan na K5 Christian na ginaobra, K5 Ray, ginarepair na nila ang leak sa tubo naton. Imagine if may span lang sa more or less 200 kilometers abi ang tubo K5 Christian sa Metro Pacific. Kag may leak, according sa MPIW, kada adlaw kung ma-repair ni nila ang leak tanan-tanan, more or less makadugang inisang 20 million liters of water per day na makasupply. Amoni ang target nila K5 Ray, K5 Christian, kag part months ang ilang measures para sa preparasyon sang El Nino. Sa pag K5 Ray, K5 Christian, kung makalabay ka modera sa may nabitasan pala pagtapos sang Love Garden, may makita ka modera ang water treatment sang ano sang Metro Pacific, isa ina K5 Christian, kinahulat na lang mag-energize kag ina K5 Christian maka-sustain na raman o kung makadugang sang another 20

0: 65 million of liters of water kung ma-energize siya kay Fabre kay Five Christian sa area Sangharo, Caga, La Paz. Kaysa karon kay Fabre kay Five Christian ang ginasupply sa Metro Pacific nga tubig sa Iloilo City more or less dira sa 80 million liters of water per day na kay Fabre kay Five Christian. Wala pa na nadala ang ilang water tankering. When we say water tankering, ini akay Five Christian, akay Five Ring, gina-deliver na nila mano-mano para gamit ang ilang water trucks sa mga barangay nga hindi malabot sa ilang mga tawag sini nga mga linya sa tubo sang tubig. So isa ini sa mga contingency measures nila kag mga long-term solutions kay actually kay Five Ring, akay Five Christian 2024 ni ko madumduman naton nga grabe ito, nagdubo as 50 million liters of water more or less ang nasupply lang sa Metro Pacific sa pag-igo man sa El Nino. So as early as now, to avoid the K5 rig, K5 Christian na masulit ang amo tong scenario sa 2024, ginapanghandaan na sa Metro Pacific ang amo sini nga mga scenarios kag if ever mag-drop abiliwat sa maglabot or more or less 50 million liters of water na lang ang masupply sa MPIW because of super strong El Nino, may mga pilaman sila ka mga contingency measures like pagdukang sa water tankering, pagpangita sa another water sources halin sa ilang bulk water kay Fabre kay Five Christian kaya ilangin pasaling nga if ever man preparado sila whatever man ang mangin outcome o kung mangin epekto sining super El Nino diri sa may Iloilo City.
1: Mm. Ang bulk water supply amo nang gusto ta mabalaan ka kay Five Jenny kay while nag-improve ang mga tubo sang MPIW, ano ka sigurado nga may bastante nga supply gikan sa ilang bulk water suppliers?
0: Mm-mm. Sa bulk water kay K5 kay K5 Christian sa pagkabalo naton duha ni ang bulk water supplier sang MPIW kag ang ilang sources ni ang Halaoro kag Maasin Dam kay K5 kay K5 Christian.
1: Tikon mag super El Nino, maglawig ang drought, kag mag laka ang pag-ulan-ulan, may kwaon kita ang bulk water suppliers, may kwaon bala dito sa Halaor kag sa Maasin watershed o kun may posibilidad nakambal ang MPIW nga may posibilidad nga mag maggamay gid ang supply kag magbalik naman kita sa una sa dukan ng rotational bala nga pag-supply sang tubig.
0: As to the effect, abi kay K5 kay K5 Christian, hindi man right away ma-project sa MPIW mo. Kaya actually, nakadepende sa gihapon kung ano ang kadugayon sa sining El Nino diri nga mag-epekto sa aton. Amo na kay K5 Christian, worst case scenario na gid ni kung maglabot balik no sa 50 million liters of water na lang ang kaya nga ma-supply sa MPIW. Amo na ang paghimo naton sa rotational nga water scheduling. Amo na bala nga ginatunga-tunga ang kung diin anay ng area sa mga patubdan, diin anay ang temporarily nga ma-water o mauntat ang supply sa ilang tubig, diin nga mga areas ang i-prioritize anay ng hatagan. Amo na ang worst case scenario kay K5 kay K5 Christian nga hamba sa Metro Pacific Iloilo Water. Pero as to the projection kung ano ang mangin as to the projection nga ang level sa water sources nila ang Halaor kag Maasin, hindi na yan ma-project kay K5 Christian sa Metro Pacific kaya gina-anticipate man nila kung hasta saan o ni ang mangin epekto sa Super El Nino.
1: Okay.
2: Alright. Pero ang ila, sinig na pasalig nga kahit papano with this effects sa Super El Nino, bastante. Kagmangin sufficient ang ila sinisupply sa mga konsumidor ka K5 Jenny.
0: Yes, sa K5 Christian, right now, no, ang supply sa tubig sa Metro Pacific sa Iloilo is yara pa sa 80 million liters of 80 million liters of water per day. And considering may mga ongoing projects sila, nga muna haba nato nga pipe leaking, ang ilang modular water plant dito sa may nabitasan, they are confident man to hambal, nga to say K5 Christian, nga preparado kag may sufficiente pa nga supply sa tubig until the end of 2026.
2: All right. Until the end of 2026 batang El Nino siniya.
1: Hasta
2: 2027 niya ka K5J niya basi lipat ang NPIW ah.
0: Oo, that's why K5 Ray nga muna nga nihambal nila, hindi pa nila ma-project so the level of severity sa El Nino ko until when bala ka K5 Ray ka K5 Christian amo pa lang na ang mahambal nila. Amo na gani nga may mga contingency measures sila kung ano ang mangin worst case scenario bala hamto hambal naton nga mabalik naman kita sa rotational nga scheduling sa water supply naton kag amo man ang pagdugang sa mga water tankers naton nga magalibot kag maga-supply sang tubig sa kabarangayan naton kay K5 Ray, kay K5 Christian and sa end man actually isang Iloilo City government they have their own mitigation measures man kay K5 Ray, kay K5 Christian for example sa titalikdan nga meeting abi sang crisis management council sang Iloilo City government may mga pila man sila ka mga contingency measures with regards to water. Amo na gani sa NCC City Government ang pagdugang man sa mga water tankers naton ang strictly monitoring sa Halaor kag Amasin Dam which is amunti ang two major sources naton nga tubig ikatatlo ka K5 ka K5 Christian anti ang pag-utilize ng Halaor Dam dito sa May Kalinog do nga wala pa siya sang irrigation canals amo ni nga pwede man nga ma-consider actually with Sir Neil Ravina nga dito makuha ang mga water tankers naton sang tubig halin Kalinog dalon dili sa May Iloilo City as well as Mayor Trenyas man nagapahanumdoman nga ti as early as now maamat-amat na kita keynote sa aton nga tubig kay K5 kay K5 Christian.
2: Alright. Sige. Maraming salamat ka K5 Jenny Koyunan.
0: Ini nga balita ang gadulon sa inyo sa DTX Coffee Mix na nakakapikana na ka Detox Kapa Report nagikan sa Iloilo City ini sa K5 Jenny Koyunan para sa kampanya na balita sa Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Oras alas 8:49 sa aton sini nga pagpangalagan. Ara na dang aton sini nga mga ano, mga pictures, photos ta. Na download mo, damo na da. Okay. Kahapon may ara kita sang baldi challenge to ka K5 Christian. Mm. Oh, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpamatili pati flex nila ang ila sini nga mga balde.
1: Mm.
2: Oh, ang pamangkot, ano classic balde na. May dugang ko na nga picture si Ma'am Rosalie nag-send sa akon.
1: Aba?
2: Pero gin PM yabi sa akon ka K5 Christian eh, no? Abe, kung ari pa di.
1: Basi stainless niya yung balde ni Ma'am Rosalie, ha?
2: Ano, stainless?
1: Basi stainless na blaw?
2: Stainless doon kasi lang taho mo na yung mga balde. Areo, i-dugang na sa picture na K5 Paul. Ara. Sige. Ipakita ta ang mga entries sang aton sini nga mga online netizens
1: no
2: aton sini nga baldi challenge
1: handa na bala kamo
2: ang pamangkot diri ko na kung kamusta ang ila sini nga mga ano ah kamusta ang ila sini nga mga tawag ni posing nila da ang ila nga pagkapot sang baldi da no sa aton sini nga mga K5. Sige, pakita tabing ila sining mga picture. Sige, barandang aton nga contestant number 1. Oh, sino niya? Si Ma'am Bing, Miss J? Si Ma'am Bing sing sa Singapore.
1: Sa Singapore na?
2: Sa Singapore na, pero do AI ni Hao.
1: Gaulan man na sa Singapore, ma'am. Grabe yaw.
2: Eh, pilak bilog, baldiya. Isa, dua, tatlo, apat, lima.
1: Lima.
2: Be, ang aton nga entry number 2, be? Maari, oh. Taka di ini siya. Kasuabi ang ano partner, oh. Ang posing niya, oh. Do, ano niya, do... tawag ni, do babayla na, oh.
1: Gymnast,
2: no? No, gymnast.
1: Isilhing pa. Kung ginabalan siya pa sa isa kamoto.
2: Idol ni Goro si Carlos Yulo.
1: Mm.
2: Bilya, otos ni BBM, paganda sa Super El Nino. Bumili na kayo ng balde at mangulikta ng ulan.
1: Grabe, matatlo balde yan.
2: Sige, be? Sa iban, be?
1: Hmm?
2: No, si Madam, oh. De amo nang iyang ano ang iyang nga entry no.
1: Nga pangalo ba? Mm. Do preparasyon niya ma'am sa init.
2: Oo.
1: Hindi niya sa Hindi mo kalo.
2: Next. Ba si Tiyoy, katingwa man, no?
1: Oo, may sulod na ka, Manay, ligad mo.
2: Oo, braga mo daw, Gali. Ito, Gali, mo na Manis Plaza, no?
1: Oo, oh, Manay, ka mo na, Manay! Sulted, sulted!
2: Sulted!
1: Mayang isa, ubos na ba? Oo.
2: Oh,
1: Warrior.
2: Warrior si Android si Nico na
1: tubuan buhok niya. Dinagyang. Ba?
2: Ang dinagyang niya. Si Android si Nico na tubuan buhok niya. Oh, si Sir, ya, ano niya, gapanilong sa init niya.
1: Hindi mo yung helmet.
2: Hindi mo yung...
1: Kalo.
2: Kalo. Ang balde. Next, next.
1: Basurahan man na!
2: Oh, ganin. Paano ka masalo tubig na karon? Nang sinaludan mo sa tubig? Ah, higo!
1: At hindi na ma-filter ko na. Ha? I-filter niya lang.
2: Ma-filter mo yung mga lawa.
1: Yung mga... may mga chewing gum. Kinuusang kay Iban.
2: Taxi patroller na to na si Sir, ano ah?
1: Oh, Sir! Basta biyahe na.
2: Gusto niya ka makingagaw sa entry, ha? Pinudyot yung basurahan niya kagaw. Balde, gini mo, basurahan, blaw.
1: Tapos.
2: Next.
1: De?
2: Ano na siya, do?
1: Kudako nga balde ba?
2: Kudako man nga balde.
1: Tatlo ka panalgan ba?
2: Dupang, ano na yun, dupang MPI na bulyo.
1: Ano, bilog nga, syudad, do, pwede supplyan ba?
2: Dupang MPI na bulyo na yung, ano, ang, nga supply.
1: Hindi siguro AI. Balaban to tuod, gini.
2: Bali man siya may roughly ganakagumban. May entry ko tani mga sir, gapang nag-gapang api bukid, pero tasa ko kapi. Liban pa na? Oh, ari niya mga gusto ni Kakipay Christian Agurin ng mga pusing sang balde. Mga gasalod, gasalod niya mo.
1: Ano na, oh. Kilaw ay isang views ako. Di kayo...
2: Sang wala pa makayong atop ta.
1: Oo. Oh.
2: Pwede kid kasalo din sa sunod sa ano? Sa station. Oh. Kita mo na? Ambyo?
1: Hindi, kaya takili na bing ano mo. Prong balde, klaro eh.
2: Balde, klaro?
1: Oo. Oh. Isa, dua, tatlo.
2: Tatlo. Anong color siyang balde nga malapit sa iya? Sini nga tati pa?
1: Pink? Ano na pink? Pula? Pula.
2: Ah, ano?
1: Pula.
2: Hindi ko mambal ka gold.
1: Balde na.
2: Next. Oh. Dito sunod naman ang siminto pang construction worker man ah.
1: Sunod lang siminto.
2: Next. Oh, si Ma'am ano ni saya, si Ma'am Annalyn Bahadi, oh. Si Ma'am Annalyn Bahadi, blaw.
1: Utok. Pamadali!
2: Oh, pero iyan niya picture niya sa Kuwait sa...
1: Sa Kuwait na. Makita. Makita ka nila.
2: Kita ka nila. Mo na picture. Picture ka na naman.
1: Salang si Jackson naman.
2: Next, next, next entry. Oh, aray naman si Nonoy, oh. Hindi mo yaman kalo, ah. Do kita mo ning ano no nang iwangwang blas ang police na blaw kay five pa. Ano kay nang ilang pula kag blue na to.
1: Do siren.
2: Do siren. Wala na. Are si Ma'am Rosalie Silyura.
1: Ma'am, ba mo si Ma'am Ro.
2: Si Ma'am Rosalie Silyura.
1: Oh, ay na.
2: Ano nang laso pang last gali si Ma'am Rosalie Silyura. Silyura.
1: Nadala sa pormahan.
2: Nadala sa pormahan laing kaya.
1: Laing kaya ang madam.
2: Masalod ka lang sa tubig na ka pantalon giti mo ka nakalong slip sa puti.
1: Tapos alahas pa, oh.
2: Oh, grabe si Ma'am Rosalie Silyura.
1: Yes. 24 karat na diamond pang laing giman.
2: So, mahuya ka ba niya magsugo siya nga magpanalod tubig sa ulan?
1: Nagsalagi ko partner nga cake lang nga ako nga binirequest. Sabi ba niya si Ma'am Rosalie?
2: Ano pa yung mukbiho na?
1: Oo, dapat ka ni Kwan gini yung lipson baka. Mga muning pirsa.
2: Salamat kin sa mga nagpadala sa entry but sa unfortunately lima lang yung kwaon para sa top 5 na to. Nga mo nang pabuto-butuhan nila. Ang 1,000 pesos.
1: Lanjoy! Di si Ma'am Rosalie kinang lanyang 1,000.
2: Ah, gina...
1: Basi siya kung maamot ni siyang inugatag sa Kwan Madaog.
2: Baya di ko na kinang lan sa 1,000 nyo ah. Gusto nyo nungangan ko pag-inunyo.
1: Grabe. Partner, may isang salot ko. Mapadala sa to isang video dra sa may ungka flyover ho. Isa ka oras kuno sa babaw flyover partner.
2: Ano na siya?
1: Tungod sa ang traffic.
2: Ang traffic?
1: Tungod sa ginaubra dra nga pipeline sang MPIW.
2: Ati nga sa ongka mismo.
1: Sa ongka mismo? Oh, isa ka oras lang sa babaw. Ay, di ang pipeline niya lapit sa may lapit sa APMC, sa Darabaw na ugod na blanan. Isa ka oras ko to. Amo na ang ligin na libugan sa ulo. Ko kay kagabi nga tawhay.
2: Kay tawo.
1: Kumrao nila adlaw. Kay para ko rin sila mabayad sang night differential sila ang mga trabahador.
2: Ano man ang klase ng society, hindi ka mo mabayad night differential pero tingang permission yung pumuluyo kanaga.
1: Wala kay i-download. Grabe nga halit. Damdamo din nag-post subong actually sa social media.
2: Tapos oras na mo na magkaroon na gabotan niya video.
1: Gani? Talaga di kiri.
2: Pa Enrico Surita Junior karon. Pero nga aton sila nga pangabayda, kung may mga muna yung mga ginapang ubrangin PIW, gubrahon nyo sa gabi.
1: Gabi!
2: Sa mga iba nasyon sa Japan, may nag-uba na karsada. Subong, pagkagabi, bakbako.
1: Pagkaaga, human?
2: Pagkaaga, human!
1: Kaya ito niya, daong pagitaya, kagipay, bray. Kaya wala pa nag-uba.
2: Bakbako na!
1: Bakbako na! Oo! Advance po kita, pro. Grabe yung halit sa tao. Ako sa kawalas, kimo to sa flyover. Marusdak ni Micron. Kaya lumudamo sa slakyan, babaw da. Ay, naano man yung
2: sige, sa ato sanin nga mga kakipay, inong man na di-text pa Bandreda. Mga naga-high blood, subong nga naga-stuck na sa traffic. Inong ka mo na di-text pa Bandreda food supplement mga kakipay. May ampalaya extract, kagli sugar cane extract. Kasaragay baka bulig sa nga aton sanin nga ikaayong lawas. Parisan sang mighty sing alkaline base ng vitamin C. Available sa mga butika, kag sa klinika ni Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy. May free consultations. Kanto lang kita sa aton sanin nga mga klinik. Sa pangalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong lagad sa kanginan. Kopo din sa tag sa kaga. Kurman si ka K5 Reyes Peha
1: Umang. Kaga ko naman ka K5 Christian Hagurin.
2: Kita naman kita boss Kadlaw. Same time, same station. Dinilang sa kampiyon ng istasyon. Ang K5 News FM Iloilo. The voice of the people is the voice of God. Mga ka K5, see you tomorrow. Bye-bye.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno. Kompleto sa health tips and information.
7: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
8: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
10: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
8: Hindi lang gini carrots.
10: Oo, hindi lang carrots, mga natural.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
11: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayon ang akon ulo.
12: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
14: Mas na.
13: Ano yung engineer man?
3: Maedukar ka pa.
13: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Mga suki na to nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kun magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko aton pagistoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
15: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
14: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kagpaano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
15: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
14: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
15: Yes.
14: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kun palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
15: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
14: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
15: Ang laway, Sir GP, ang may gituag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gituag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gituag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gituag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gituag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid, simpre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka-hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
14: Matapos ang isa tutu duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
15: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag inturo, no?
14: Sobra pang iba, no?
15: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga, gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan, nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-MITC or PURSI, adlaw-adlaw.
16: DTX 500!
17: Imo pangalan na partner.
18: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
17: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
18: 470.
17: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
18: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad. Bali, 2 times at it.
17: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
18: 160.
17: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
18: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
16: DTX 500! Impormasyon sa ika ayong lawas.
14: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually, ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag MITC or PURC, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag MITC. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag MITC.
15: Ako ya, Sir JP, kaya inong ko DTX 500 kag MITC para magnami ang akon nga gitawag panulukan.
14: Abaw.
15: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gitawag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang indigid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
14: Carrots da.
15: Carrots da, orange da, mga orange. Dapat yeah. Amo na tani. Pero kung takan ka nati, inom ka na lang ano, DTX 500 kag MITC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
14: Mm-hmm. Sir Kevin?
2: Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag MITC, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag MITC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
14: Sir Boy.
19: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amuna siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain brain degeneration, no, mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
15: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
19: Correct.
15: No, kumpara sa bulong para sa ilalawas. Inom gid ya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gid ya nga may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gid ya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamoon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na ya mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
20: Anong sekreto niya?
21: Milig sa taguay?
15: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, Sir Boy?
21: DC, ako nung DC. 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plan to mo. Uy, 19 ah.
20: Kampiyon ni
15: Magpits. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
21: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
20: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
21: Basic.
20: Oh, maligo. Basic.
15: Ang pagligo is not enough.
20: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
22: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
21: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
22: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
21: So, wow.
22: Namin nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
21: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
22: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
23: DTX 500.
24: Ikaw bala may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpatyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
21: pala ang pinakadelikado, Blaster Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plate. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
19: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo mag-iapon.
21: Ah, wala magtaas.
19: Wala magtaas.
21: So, wala.
15: Steady lang. Lain gid man makaklinik ka, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
19: Confident.
0: Confident. Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh.
19: No?
0: Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi.
19: Mangapi na ta.
0: Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
19: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
15: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar.
19: Uh-huh.
15: Hindi red sugar.
0: Uh-huh. Natural sugar.
15: Natural sugar.
19: Stevia.
0: Stevia,
19: no? That's why healthy kinikaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagipugai. Isang duwa ka, D3 Bio. Pa, wow. May bulletproof coffee ka na.
0: Kay engineer ya pang pabakod, extend.
15: Uh-huh. Iba na yung pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
21: Thank you sa supporta, Sir Boy.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Fat Boy.
19: Uh-huh.
21: Oh, hindi man tanan nga fast lain, ha?
19: Correct.
21: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control na sa ila.
19: Mm-hmm.
21: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio, para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
19: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
15: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
19: Oy,
15: building blocks na mo. Kinanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
19: Uy, messenger, no?
15: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
19: Uy!
15: Ya work hand in hand, Sir Boy.
19: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
15: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
19: Insulator.
15: Kung sa kurinti pa,
19: covering.
15: Covering. Dapat may cover para di, ano,
0: hindi
15: mag-ground. Wala ground. Importante gid ka tama ining fats, kay amon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugotag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ka gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
0: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kaglycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no? Makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
15: Kung gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang kanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
1: Uy,
15: in short, no? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
1: Dementia.
15: Dementia. Kung once nga ipalainom ka D3 bio, kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 bio, gasupport ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
1: Kampyon.
0: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
1: Kampyon, paano bala ginihimo ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamli gani D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
4: D3 bio with Physio.
5: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla, kisa agalabot kita tlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 bio.
6: Ang D3 bio.
4: You may Physio.
6: Ang Physio.
4: You may D3.
6: Mga butika.
4: D3 bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Managin
4: gid ka manipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang pamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
24: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
21: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
15: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus, kung adlaw-adlaw kagainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy.
21: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila 6 mil katangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasa kwan sa punta, ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
7: Kalma lang.
21: Kalma lang. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
7: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
21: Yes, dengue. Dapat mag-detribute.
15: May ara kang ito ang import immune system.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!
3: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: May music na, may balita pa! Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Are, mamat-amat ako halindres sa akong katre.
3: Sabihin nga mga dua!
2: Malagyo ah! Upol ka!
3: Ay, gali! Lagyo mo ring bill mo sa ospital!
2: Nge! Ikaw na, nurse!
3: Ay! Oo, ako ay ninja gwara muskon.
2: Tapat?
3: Naglibot lang ko, agod lipoton ta ka, kay daw abot ko gid nga malay, malagyo ka, kag may malain kag naging plano, ha? May aragi dya galiin, ha?
2: Wala, nurse, ah. Gawoking-woking lang, kuya. Dala pa balhas, bala.
3: Balibot!
2: Animal, nadakpan niya pa ko.
3: Balik sa imo, katre! Kaya ka natuwad na lang ka para hindi ka makabalagyo.
2: Aha, hala, sadya-sadyahin, no?

0: Boss Rocket.
1: Mm.
0: Wala la, bot bala sa kinesoryanta at sa parte sa barangay kag iskilik. Iskiliksyon bala, boss?
1: Ano pa kitaw?
0: Terrible man subong ang istorya sa impeachment trial, boss.
1: Ah.
0: Mm-mm.
1: Ay, amo na imo istorya kay pabor sa imo kay against kay kadaan sa mga Duterte.
0: ay, hindi man sa amo sinabos, ah.
1: Mm-hmm. Kay manalipay kaya nga naga kakasuhan ang mga senador nga dampig kay Vice President Sara.
0: Ay, oo, ah. Bagay lang na sila, boss.
1: O, tinaw.
0: Pero sa tood lang mula, boss,
1: mm-hmm,
0: daw laban kaya nga mga senador pabor nga ma-impeach si Sara mo.
1: Eh, base, laban man sila pabor kay BBM, eh.
0: Pero sa banta ko, boss, ah,
1: mm,
0: ma-impeach ginya si Vice President Sara Duterte.
1: Kaya tiyan mo man ang goal nila mong kung hindi na nila ma-impeach kag kung makadalagan pa na presidente sa 2028, sakit-sakit na nga kaaway sa politika.
0: Abot mo gid, boss, ba?
1: Oo, ah. Abot mo gani nga kontra ka kay Sara. Ako pa nga pabor kuya sa iya. Halata naman na kayo, Boy Ramon. Bisan grade 1, section 11 pa na, abot na ina.
0: Abot, boss. Pero wala ka memo kay Tiara si ilang buho.
1: Oh.
0: Amo subong sa banta ko, boss.
1: Mm.
0: Makapungko pa gini si BBM sang dugang pagin nga pulo ka tuig sa Pilipinas.
1: Oh.
0: Basi kun mangin Singapore na kita.
1: Oh.
0: Oo.
1: Hindi ayan mangin Singapore na gid. Mamigado na gid.
0: Ay ano nga mamigado man? Sa kanamis ang pagdumala ni BBM bala, boss.
1: Mm. Ay, hala.
0: I love BBM administration.
1: I hate Duterte.
0: Kagkanami bala, boss, kay BBM.
1: Oo.
0: Kay kutob sang makontra siya. May kaso na, boss, ya.
1: Amo gani na, amo nang ila strategy.
0: Amo na, boss, kaya hindi ka na lang yung makontra pa. Kay base kung kasuhan yaman ka.
1: Hati sadya-sadya, you know?

0: babae, no?
1: Ah, pariho man lang tanga paldo, ah. Ayo gali, spokesperson Castre. Napirmahan na bala ni Mr. President ang bill para sa barangay official?
0: Wala pa.
1: Wah! Ano? Ika'y inayhaw?
0: Nga nangihi pa to siya kay ginabusisaw siya ko, no?
1: Eh, kabalo, kadamo na sinang nagahulat sang pirmaya eh.
0: Eh, ako man gani gahulat? Kiti, may fresh con ko dayon agod. Mabalaanan nila nga postpone ang eleksyon.
1: Ay, kay kadamo sa mga lastermer nga mga barangay official, nga gahulat ko na postpone ang eleksyon kay mapalitson sila.
0: At imog amuna, damo gid ni karon madulong sa aton lechon, ino?
1: Ah, daw amo-amo gid guro eh. Mabasa gid ni karon ang imo ba-ba.
0: Yeah.
1: Baw, daw ginalaway na ko sang litsyon. Eh, papirmahin na bla sa iya.
0: Eh, ato pa gani sa sulod sang CRO.
1: Hinga ka dugay siya, haw.
0: Masiga ka din ang iya, ihi eh. Hindi mauto dali-dali.
1: Hala, sadya-sadyain ho.

0: Tapos na sa pakunukuno nga kataw tabugok. Ato naman siya sa iyang atalyer na tulugon. Tabugok,
1: ay,
0: nanu ka nga gakaurungan ka?
1: Ah, hindi blada ka sa kape na dito, ex ko, Pemex, ah.
0: Ate, mayo, mayo.
1: Ay,
0: salamat kita, bugok ka. Tingala, kumod.
1: Tapos yung pakunukuno nga kataw, budad?
0: Oo, gani. Ambal ko, kagato na sa ho, natulugan sa tiya talyer.
1: Ayan! Abi, tilaw yung dani blang kape nga dito, ex ko, Pemex. Tilaw yung blang.
0: Abi, Aberte ka namit!
1: Ate, siling ko gid sa imo eh. Pero balik na to bala.
0: Ano?
1: Basi kung ginlapyo sinulis ang kapakapa yan.
0: Ate, oi. Di siya paglapyo niya gingapos yung duwaya katil sa sulod sang sako.
1: Aya. Nano na lang ni man. Doon lagi dyan alibyo sinuli yan.
0: Kay ti wala man tagaan isang kwarta nga ipabulong sa iya. Paano na?
1: Ano abi kung kuanta na lang siya isa ka kidney? Kagibaligya.
0: Ano?
1: Oo. Agod kong mabaligya na nato ng kidney ha. May kwarta na kita nga ipabulong sa iya.
0: Aba si ipalubong.
1: Animal.
0: Animal, ginayang mga suggestion mo yata bugok ya, dominango na ginaya.
1: Kangaman ang?
0: Galain na ganing ulos ang isang kompleto pang lawas. Ano pa ginaayhan kung kuhaan sa sangisa ka kidney?
1: Basi pa lang kung mampawan siya eh.
0: Umpawan man, basi maglala, nagidahat.
1: Ate, kung magamusin na, sadya-sadyay no.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw bala ang may diabetes.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
12: Yan ang gapanupo.
16: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Masaligan.
16: Epektibo.
12: DTX 500.
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
12: Ang D3. Yung
16: may Physio.
12: Ang Physio.
16: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
12: Ang D3.
16: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
16: Yung may D3.
12: D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
19: Kampiyon sa balita.
20: Kampiyon sa music.
21: Kampiyon sa kalingawan.
22: Kampiyon sa serbisyo publiko.
23: K5.
24: K5.
25: K5.
26: K5.
27: K5
26: News FM.
28: 88.7.
29: Kampiyon.

0: el yan la ba?
1: Ano matuto na ko?
0: Total, wala pa man si Ma'am Burakday. May istorya tanay ah.
1: Ah, sige ah. Pwede kita. Total, ikaw man ang may istorya, hindi bala?
0: Kabalo ka bala? Kung anong kinalain siyang ido, siyang manggaranon, sa ido, siyang pigado?
1: Ah, oo eh. Kakapos na.
0: Sige be.
1: Ang ido siyang manggaranon, natural, social, samtang ang ido siyang pigado, damak-damak.
0: Hindi na iya mo ya.
1: Titi naman gali.
0: Ang ido siyang manggaranon, gasok-sok, dayaper. Samtang ang ido siyang pigado, gapanaban, dayaper.
1: Tiyan mo na ganing hambal ko. Dilain mo lang pag-explain.
0: Sugot ah.
1: Pero, tutod ako. Kabalo-kabala kung anong batimaan sang tao kung makatan ka sang ido sang pigado.
0: Ano wow?
1: Kung ang tao magpanaban man daya per eh. Inaya, dako nang ebidensya nga nakatan ka sang ido sang pigado.
0: Ala, may hipos na tayo dyan ah. Hipos na tayo kay nag-abot na.
1: Ano? Ang ido sang manggaranon o kung ido sang pigado?
0: Sobra pada.
1: Nge, sada sa jay, no?

0: Amo nang kasaysayan, DJ Sotab. Kag wala ko'y hilig sa mga dalaga. Gusto ko ya mga senior citizen nga pensionada.
1: Animal yung letter sender ni DJ Sotab ay. Tingala ko ang ngalan niya, Damukol. Kaya siguro masamin siya madamukulan.
0: Palihog buligi kaglaygay ninyo ako. Ag matinahuron, Damukol.
1: Dinamukol, takakaroon na mong imo. Animal ka? Mapalaygay ka pa nga kabalo ka nagidlangkon. Anong sakto kang sala? Kita mo ha? Kabalo ka gani mang wartas malam tapos mangayo ka palaygay? Marungges kaya mo yung adamukol ka. Amo nang katanda si imo mamili. Bahala na tigulang basta makakwarta ka lang. Ayos na. Tapos mapalaygay ka pa? Ikaw na. Suluhan ang problema mo katunto ka. Nami si imo ba? Ikaw pa na ganing makakwarta tapos kami ang panubukod sa problema mo? Maayo ka ba? Maayo ka damukol. Pero isa lang mambal ko sa imo damukol. Isa lang gid. Ang gaba, dili magsaba. Gabahan kagid pinakada sa pagpaginto mo sa mga tigulang animal ka. Sadya-sadya, you know? Why?

0: Mas maayo gid nga samtang ga istoryahan na itadi amigo Norbing. May ginakuyam-kuyam kita.
1: Hindi ka magkabala ka, amigo. Ma-order kita sang kabsa.
0: Ano ina ang kabsa man?
1: Karun lang bala kay matilawan bugid ang kabsa sang akon kumpare nga halin sa Saudi Arabia.
0: Saudi Arabia? Asa ang Middle East na?
1: Saudi Arabia bala. Sa unhan, mga Tagalog.
0: Tagalog? Buot silingon, Manila.
1: Unhan, Tagalog. Tagalog, why?
0: Logway silay?
1: Oo, correct ina. Kay ang amigo ko ni halin pa sa Saudi Arabia, Ibi Magalona.
0: Ati sige, tilawan ta ang kabsaya eh.
1: Kay madilap kagid, pati tudlo mo karon.
0: Abawa, daw ginagutom na ko ba? Uti, ano oras ang abot ni sang kabsa nga ginorder mo?
1: Ati depende ah. Depende kung ano oras di siya makaabot.
0: Ati, nasig man lang na kiti. Saudi Arabia, Ibiyogaluna, tapos lugway sila dayon.
1: Ah, depende sa dalagan, ah.
0: Dalagan sang ano?
1: Sang tricycad niya.
0: Ano? Tricycad yung service siya?
1: Oo, kay ga... Gasupot-supot pa siya nga makabakal e-bike. Amo na gani nga gatutudogid siya sang pang-deliver sang kabsa.
0: Hala, ti-timing eh. Gutom-gutom kita pag-abot na sang kabsa. Mag-amuna sadya-sadya gini, no?
1: Wow!

sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Sa balita, kampiyon sa music,
1: kampiyon sa kalingawan,
0: kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5
3: News FM
4: 88.7.
0: Kampiyon
5: E3 Bio.
6: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatindo sa imo atay.
9: Basta tindo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamig ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabasa butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty
9: C.
8: Mabasa mga butika.
9: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
21: Klinika Diofresh.
20: Available now.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor,
2: Ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi!
18: Ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Durdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matinlo nga dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy gatoy.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo ang atay,
17: happy kanunay.
18: DTX 500
17: masaligan,
18: epektibo.
17: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
18: ikaw pala
17: ang may diabetes.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
18: kaga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
17: masalika,
18: epektibo.
17: DTX 500
8: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio
8: yung may PCO.
24: Ang PCO
8: yung may D3.
24: Mabakas mga butika.
8: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio
8: yung may PCO.
24: Ang PCO
8: yung may D3.
24: Mabakas mga butika.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una,
9: problema. Gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
8: Food Supplement for Men.
6: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
6: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
6: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang kapanupo.
6: Kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may Physio.
8: Physio.
6: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
6: Ang D3.
8: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
8: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
15: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
16: News FM.
17: Kampyon.

0: kunggan kon may mga plano gid man no nga may matabo sa Lasan Beach ni nga bulutuan daw dito sa may Kalinog dumay ara man i-check andi karon sa kay police Captain Manguera reported man no dumay nagka suspend man sang klase tuhoy sa sining Lasan Beach sining nga mga pagpamaho 11 Mbps alas 11:19 sa atong sirga pagpangalagad unahon ta check ang report ni ka K5 Jenny Kauyunan Sos Mario Josep dugay pang semana santa na pero subong ang mga nagalabay sa Ungka flyover do pamatsyagan ko do semana santa na kay nga gapinitin siya salamat K5 tungod sa sining obra sang Metro Pacific Iloilo Water 11 Mbps abi mo subong may nakabreak na nga record sa pinakamalaba sa ningadalan sa bilog nga kalibutan. Just imagine, haling ka sa may Ungka, sa may Pavia, pakadto ikaw sa may Ungka, haro, patapadto ka na sa may area sang Sambag, ang biyahe mo, sobra isa oras. Ti, kung nataon natin, pila malanak ka kilometro, no? Isa kilometro, ang biyahe mo, sobra isa oras, anong kalabaon, sina nga dalan. No, haling ka sa Ungka Pavia, pagadto ka sa Ungka Haro, ang i kan mo ang i auyangan mo oras, sobra isa ka oras. Sus Mario Josep, laban-laban subong, damo late na mga estudyante, damo late nga mga nagatrabaho. 11 Mbps. Basahon dali ko kay ang reaksyon, no? Sang manitisen sa ton, bao apiartik damo. No, ginabasol ang MPIW. Anong natabuhaw? No? Kaya ang isa ka kalin na lang ang nag-a-operate nila. Tika mo ramon ang volume sa salakyan na nagalabay sa may bayan da sang Ungka nga area dira sa may Ungka flyover kung isa lang kalin tilaban-laban ginutok gini. May kilala halin ka lang sa Park Regency pakadto ka lang da sa may atubang sa nga Ungka terminal. Inuras siya mga kakipay mo. Ano pang ispektaron mo? Kung may mga exam ka ni estudyante, ati goodbye eh. No? Mayog mo lang, hindi ka na magkwa ka exam. No? Pa-special, kwa ka lang ka exam. Kaya nga, pag-abot mo to, stress ka na. Why ka pa-abot sa lubrahan mo? Why ka pa-eskwila? Kapoy ka na. No? Tungod sa kadudugay na tiner mo dira sa may bahin sang area sang Ungka flyover. 11 Mbps. Alin sa una na humana ang Ungka flyover pero kung lang tawon tamaki pa doon sinumpag yung Ungka flyover mo. Daw ay ginahalinan sang kontrobersiya in the past ang MPIW hambal nila ginapadasig nila ang ining obra nila nga pipe laying no? O galing kay ti base sa post nila hinagawon na matapos karon October 15 pero ti dapat obrahon ni kung mga weekend bla why isang klase mga K5 no? Sa mga pag-obra sila dapat nga why sa opisina, why sa klase, pero kung diin pa ito yung peak hours, dito pa kamo yaman inubra na. 11 Mbps. E why niya plano ang taga-MPIW? Kung ano nga pagpanghakroy, kagpang muyayaw sa mga commuters, kag mga motorista kay na? 11 Mbps. Tungod sa inyo na, no? Sige pang ubrahanay, just imagine do 3 lane, dami mo lang 1 lane. Ika din nagusod ang salakyan sa iyong ka-flyover pagtapos sa isang linyang gamiton. 11 Mbps. Ibaloon ta kayong depart sa Traffic Transportation Management Office anong mamba nila dari sa natabo sa may area sa iyong ka-flyover na para sa Kampyong Report o po J.K. 5 Jenny Kauyunan. K5 News FM Kampyong Kampyong Report. K5 Jen? Hello. Dalan auto siya K5 Jen. Kag may footage kita na partner mo basi mapagwatang footage bla sa traffic. Na okay na sa Ungka flyover. Ti just imagine ang tener mo sa ibabaw sa Ungka flyover tag isa kuras. Dinti mo kita sa bilog nga kalibutan nga flyover yak traffic mo. Ayan mapadasig ang imo sa pagdalagan pagbiyahe. Sus, ka traffic ti mo sa Ungka flyover sa diin nga lugar sa pungso Pilipinas yung isa ka flyover traffic. Kakipab Jen, may ngod to. Oh, may partner ka sulod daw. Kakipab Jen.
1: Yes, Kakipab Enrico, tinguan na ito nga malabot ang katapos ng Iloilo City Traffic and Transportation Management Office with regards to this kinatabo nga traffic, no? Unusual traffic.

0: sa may ungka, kay Favorite Subong Langgit nga aga. Ang kabahin sa TTMO, ang kabahin sa TTMO ka K5 Enrico ang Manila nga may emergency repair nga ginobra ang katapos ang Metro Pacific Iloilo Water ka K5 Rick, because nga sa gina kumbaga sa ginkot-kutan Manila sa ilang at tubo ang lupa ka K5 Rick may usmod. Ati ang
1: ay basig indali dali ka K5 Jen. Di mag-usmod kay basig indali dali.
0: Probably we don't talk kay Fabian Rico no. Ang tungoan man naton actually nga laboton ang pamunuan sang MPIW to explain kay Fabian kung ano ni ang natabo sang ilang emergency nga repair dala sa may ungka. Ding emergency repair nila ka kay Fabian because nga kung hindi nila pag akong pabuhayan pa nila kasi may mga motorista nga maaksente bala ka kay Fabian because nga nag-usmod gani ang pila dala ka portion malapit sa may ungka ka kay 5 Enrico. That's why
1: kay, nga problema nila kay MPIW patapos sa kutkuton, no? Do hindi masakbalo magpasimento ka ibalik na sa daan ng itsura ka K5 Jen. Nang tawa bula, dipresentre sa may kilid sa Ngaro Plaza. Sus Mario Joseph maglabay ka daya. Do pa matsagan ko may mga buho-buho pa ya. Mayo pagani ang kilala ko to nga ginakaon mo bla nga ano na, nga pan nga wais at buho-buho.
0: Pan.
1: Pero ang dala niya, pero pwede mo yung ma-repair, may buho-buho. Ano man nga sang una, de, pag wipe na, ginbakbak mo namin, midang dala, may yung tapos yung sila nag-ubra, doon yung puslan. K5 Jen, tingnan na usmod to.
0: Amo na nga ka K5 Enrico, ang hindi pa man masabat sa TTMO kung nga na usmod, dala na siguro ka K5 Enrico sa ilang nga pagkot-kot. That's why nga gintry nato actually reach out ang Metro Pacific Iloilo Water to explain naman ka K5 Rick sa ilang side. Actually ka K5 Enrico, amo na nga nag-assess man ang TTMO, kinhimo nila bala nga bulikan man nga matawag sini nga ma-assess ang dalagan sa trapiko dira sa may ungka because nga nagareklamo ang mga motorista. It's all over social media kay Fabric more or less mention man gani nga 1 hour and 30 minutes na nga na-stuck on top traffic ang Kalawigon kay Fabric Rico lapit na dito sa may punta sa isa pala ka famous na soft drink brand.
1: Labot dito sa may kuwa ang kalabaon sang traffic kung haling ka sa may pabiya pagadto ka sa ungka flyover. Just imagine ang salakyan labot sa kuwa sa commission on audit sobra pa to sa kwanda sa ako kakula da K5 Gen nga kwan nga battling company ang traffic halin sa may Bangga 5 pakadto sa may ungka malabot to masapol to sa bag-o sa ring kwan nga flyover man K5 Gen to just imagine nga kalabaon sang traffic kay K5 Gen.
0: Exactly, kay K5 Enrico. Mario Joseph. Padaan nga rush hour.
1: Kung hindi ka mga kig na mumuyayaw ka mo. Aga ka pa. Aga pa kay K5 Gen, alas 6:30, grabe ng traffic da. Te, anong talang ni?
0: Mamo na gani ka K5 Enrico nga nagapangayo man sang understanding ang katapos ng TTMO sa mga motorista nga naapektuhan because nga ti emergency abi ka K5 Rick mo wala nila na anticipate nga may mga emergency repair ang MPIW pag nag-coordinate man sila sa TTMO ka K5 Enrico pero affairs na mga natigayon man ta K5 Enrico nga ma-repair ka actually nagambal man to ang TTMO gani nga dapat kila yon nga matapos nila to repair ang ilang agin pakpak ka K5 Enrico kag tabunan na lang sang steel mat na bala ka kay Fabric. Usually nga ginatabon sa mga aming mga buho-buho sa mga talan. Agot man nga magyan sa mga motorista ka kay 5.
1: Pero kayo ho nang nalatabon. Kayo ho lang nalatabon. Kabase kung magtukal naman, kabase pumulasot ng masalakyan, ilabigin na nagamurotor kay 5 Gen. Natawa na bala sa aming barangay Sambag. Di ba sa una, dugay-dugay mada. Mag-agi ka na gyapon ka, kwankaw. Dugay yuhob-yuhob ka kay 5 Gen.
0: Actually, ang dira ka kay Fabian Rico sa Barangay Sambag, no? Ang ongoing na da ang pipe leaking sa Metro Pacific. Actually, gintry man nato na brought up sa ilang attention ang mga reklamo sa mga motorista nga do hindi pala manami ka kay Fabian Rico ang ginbulos nila nga tawag sini nga pagsimento sa dalan. Pero actually kay Fabian Rico, may mga ibang-ibang mga portion nga hindi pa siya bala final o contemporary pa lang ka kay Favenrico, kay ginatas pa nila ang ilang atubo. So probably, pwede pa nila bakbakon sa liwat. Pero ang sa iba niya mga portion dito sa city kay Favenrico, actually, gina-coordinate man ni sa MPIW sa DPWH. Nga kung ano ba lang, kumakapasar sa standards ng DPWH kay Favenrico. Because nga before sila magbakbak sila, nagkapangayuman sila sa permit from the city, permit from the DPWH, na ginapacheck man sa DPWH, kumbaga ang gin-repair nila nga siminto, nagkakaigo man kay Fab Enrico, nga hindi pala hindi pala maano nga do gimpatarian lang o kundi pala nga
1: Okay lang na. Pero dapat sa mga peak hours tani, why na ubrahanay?
0: Amo na kanika kay Fab Enrico, ang natabo dito sa ungka emergency ano siya, emergency repair. Kaya according to Sir Garbanzos, before na sila kay Fab Enrico magpatigayon sa mga pipe laying nila o kung pag-repair sa dalanon, nagkakuha na sila kay Fab Enrico some permit man sa may city government including na sa TTMO sa ilang traffic plan. Kasi naagrihan dira kay Fab Enrico na they are not allowed o kung ang mas strategic kay Fab Enrico ang pag-ubra nila is gab E. Wala sila sa movement kung aga kay Fab Enrico, especially kung rush hours. Happen dito sa ungka nga emergency repair siya nga amo to gani nga may nag-usmod na lupa tiko hindi to pag i-repair gila yon basi bala may maaksidente pa nga motorista kay Fabric. That's why nga they opt ni i-repair na lang siya during rush hour. Pero ang mga usual nga mga pipe layings, usual nila nga mga construction sa dalanan, usually kay Fabric ginaobra gin man siya kung gabi, wala sila nag-movement kung aga kay Fabric.
1: Okay, so amo lang rason kay ina nga may yara da sa nga grabe ang traffic. Although nga ti kunway da ubrahanay nga traffic na gibanda kay 5 gen kay ang isa ka lane, may kinututan mo sa ila sa ninga nga pipe laying, no? Ti apektado da pero kay ina kibot gid kay Pierre tigig kalaba yang ang pila sa diing kamal makadto, why kasang pakasagtuan? Kaya just imagine kung ano ka-traffic na K5 Gen, bisan na may ara sa mga traffic enforcer ta from Pabia Municipal Police Station, tiyan mo man yapon mo. Daw, kaya just imagine, tag-inuras, tiyan mo halin sa tabok lang gina, pila lagi ka metros, basi mga 500 meters na gani ang kadtuan mo, galab o tag-isa ka oras ka K5 Gen?
0: Exactly, kay K5 Enrico mo. That's why nga ang traffic and transportation natin as well as man the Metro Pacific, nagpapangayosan na kay Fabric sang paghangup man no, sa mga motorista natin, especially ang nahulaan sa traffic ko kay K5 Enrico. Because nga ti, ano man mo, ang ongoing nila nga mga projects is para man ni K5 Enrico sa gobyerno, kag para man sa ilaman, it just to stabilize pala pag maghatag sang bastante nga supplies.
1: No. Pero teng iban.
0: Oh,
1: maka-incendi pero kaina sa mga nalayto kag sa mga estudyante kasi may exam to ti. Kwani, doga pukwat may naglatrasan. Dasig pag ina ka K5 Gen ko maglakat ka. Oh, dasig pa, no? Ti just imagine na ano gi kalabaon da sa aton sa ninga panman nga ungka flyover. Lakton mo gani guro. Basik in 10 minuto sana ka na-strap yak mo. Pero kay Inaya, ti, labutan ti mo. Sige, do kompleto mga K5 Gen. Amo tambal nila, may emergency. Okay. Sige, balang ko tumingin na si kaso ko na.
0: After, and so far kay K5 Enrico, na ano naman to, na kayo naman sang katapos sang Metro Pacific, ang ditong area kay K5 Rick. And after few hours, nag-stabilize naman ang dalagan sang traffic ko kay K5 Rick.
1: Oo, pero late na eh. Ulihin
0: ang tanan, may na-late na.
1: Oo.
0: May na-late na sa trabaho, may na-late na sa klase.
1: Ambal nila, better late than never. Pero, late is late. Kita dyan, salamat kita.
0: Nakaabot.
1: Go.
0: Sa palantunan.
1: Amo gani? Sige?
0: Sige, kay K5 Rick, nga balita na doon sa inyo sa DTX Cafemix, nakakapika na naka detox ka pa report na gikan sa Iloilo City inis kay K5 Janica Uyunan para sa kampanya balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM. 11
1: Mbps. Hi, kay ina daw halos ang tanan nagsaraka ang ila sa ning blood pressure. Ngayon, tiyan mo na, tumarka mo DTX 500 para panubo ang blood pressure nyo. Ay tungod ba, ugtas, idalos tanan kay ina. Why gahulag mga kakipap? Ti just imagine na linda sa may ungka flyover sa idalom, mapaibabaw ka man ang trapiko pakadto dito sa Banwa sa Pavia, labot dito sa Kuwa. Nasa kuwa building to bla. Kagun diri ka man alin sa may Bangga 5, sus, duma tabuan nay ang masalakyan nga nagatirin-tirin halin sa may Ungka flyover pakadto si Bauan flyover. 11 Mbps. Amo naklaba kay nang pila sang aga. Ah, tibisan na alin ka sa balay nyo. Alas 6:30 ang klase kay sudyante. Alas 7:30, 1 hour, late ka mang yapon. Kaya ang iba, nagtiner sa ngalos 3 ka oras nga biyahe, mga ka-K5, dira langid sa Ungka flyover. 11 Mbps. Di basta gani nga ang kining mablubog at nga tapiko, galing resulta man nga nagahinay nga ito sa ekonomiya, no? Ang paghulag sina mga K5. For example, kung may mga goods ka itong nadala, nga kuntani, mapadasig ang imo siya biyahe, abtan ka sang traffic, simpre tinamirdihan ka na eh. 11 Mbps. Alam mo, wala siya matraffic, may domino effect ni mo. Swerte ganit kina kay wala dalalon ba si sa hospital? No, wala siyang emerensya. Di paano kung may emerensya? Anong salakyan mo? Ilupad mo? Bisang ka dala ka pa to sa ambulansya. Ah, din ka to maagi. Ano, ipakpak ambulansya mo, lupad ka lang? Ayan, pamungguan mong nauna mong salakyan. Kitiway gani isang alagyan. 11 Mbps. Tama na kay nang sitwasyon sa may bahin, sang Ungka flyover. Sa ginpost, ganit namon, magrabe ang reaksyon sa mga netizens ta. No? Naglala, nagid ang sitwasyon. No? Hindi gidalang dumon eh, kung sa kayuhan, paghambalan, pero halandumon gini kung parte sa kapalpakan. Kahit may corruption nga isyo, ang pampambalal, kay busog na ang mga politiko diri. 11 Mbps. Nadalahig naman ang Ungka flyover. Nga kulit tawol, wadi kalabot-labot ang Ungka flyover mo. Sa pipelaying ni sang MPIW. Dala naman kitibalaan naton ang Ungka flyover. Very controversial nga flyover diri sa may syudad kay probinsya sang Iloilo. 11 Mbps. Delayed ang pag-obra, palpak pa! Daw nagkumpanyar sa kawatan niya politiko sa tuman ka traffic. Ya, why ko kaagi, ano ka pigados na lapulos na traffic, no? Mayo pang four wheels, kaagi sa babaw, ang single, di pwede, logic government. At yung napart niya sa mga single yung motor, kapaligo na sang balas, wala pa kalabot sa ulubrahan. At why gid pulos, traffic puwerte. Nagatayog. Balda eh. Wala pulos. Ang isa yan nag-post man na grabing traffic na Yudi Kakak. Di mabayad din yung mga batian tabla. No? Kay nalos si Tanan. Tanan nga nagalabay sa Ungka flyover, late gid. Mga estudyante kagtabante, kaina late gid. Laban-laban pag-abot sa pusina, baw! Gasako-sako nga main. Tapos ang itsuran, baw! Grabe itong traffic sa may Ungka flyover, oh. 11 Mbps. Di grabe nga, all halit sa mga motorista, ta, mga ka-K5. Mga, kando hindi ka katabok dito, abdante mo ka inuras na. Tiko bala nila mo ni tabo, tida din nag-change route sila. May announcement prior sini. Pero tiambal nila, emergency. Gani, itani ko mag-amuna, pag emergency dito pala sa punta, no? Ako may likawan, likaw na. Ilabi nga mga private na ito, mga vehicle. Kaya dumasmayo pa nga magbalik ka kag mangita sa ibang nga ruta kontra sa magdiretso ka na nga pierte ka dugay, makalusot ikaw, mga kakifay. 11 Mbps. Pagbalik ta, i-check na itong report ni kakifay Rigid Mayo. Na-update sa grade 7, estudyante nga mo nag-post sa pagpamahog. Angot nila sa kahapon nga may matabo nga walain sa may bahin sang Local National High School. Si nagkakwanto, nag-ako ang grade 7 nga estudyante mga kakipay. Anong rason nga nagigimo na nagpostaw? Para lagid nga makuan lang, mangsasko lang. Kaya ang nga nagpost diri, bagong account. No, dami account na ginimo. Kaya mo tugin post sa wall, no? Sa nga Local National High School. Tinabasahan to sang iban, siyempre kulbaan eh. Kamu sa buong nga mainit ka ng isyo nga tip, may nagkanabo na sa mabulutuan ta. No, hindi kin malikawan niya mga ginikanan, no? Ang bata ganit ma'am Diyosa, bataklit ta selo, nga puya, wag yung pasulod kapun. No, wag yung peskwila, tungon nga kadlok, basi ka matuo na matabo. Kagkay ma'am Nini Isan Presya, med ayag yung nga udto, kagkay ma'am Analibahade, kay ma'am Beth Edad Lilia, kay Sir Arturo Lilia. Pagbalik ta, standby ka mo pagkatapos sa malaki importanteng mapahibalo. Ang oras, alas 11:38.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: May family history ba na kamuhusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapanulukan?
3: Masami ginauha
2: si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa
3: mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Hindi na

0: hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica 4 Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
5: Mami, itigil ang drama.
6: Angeline,
5: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa!
4: Always nagabasa?
2: Nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh
2: para sa maputi at

0: mabangong kilikili.
1: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban.
5: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Fold Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Fold Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Fold Supplement for men. Epektibo gid.
6: Extend
8: Food Supplement for men.
9: Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
10: DTX 500.
9: Masalikan!
10: DTX 500.
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
9: Yung may D3.
11: D3 Bio.
13: Ginahandaan na nato ng posible nga epekto sang strong to very strong El Nino Salinity. Gani, magkinot kita sa tubig kag kuryente. Likawan ang sobra nga pagbulad sa init sang adlaw kag mag-inom sang bastante nga tubig agud malikawan ang dehydration kag heat stroke. Mag-monitor sa mga official advisories sang Iloilo City Government kag maghanda sa posibleng nga epekto sang El Nino. Kinot Iloilo. Kinot sa elektrisidad, tubig, kagasto. Pahanumdum halin kay Mayor Reisa Tren.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Bongkong! Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Pabalik mga K5 sa aton siling pagpangalagad diri sa Webes ng edisyon sa programa 11 Mbps. Alas 11:49 na sa aga. Hingagawon tang report niya K5 Bridge de Mayo kay na-identify na ang ining nagpadala sang pagpamahog sa Wolto, no, sa Luca National High School. Isa ini ka grade 7 nga estudyante. Ano subong ang plano kiti minor de edad ini? Para sa campaign report o pod K5 Ridge de Mayo sang K5 News FM Sara.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
2: K5 Ridge.
3: Okay. Na identify na no sang Ahoy Municipal Police Station ang estudyante nga nag-post sa pagpamahog K5 Enrico sa social media batok ni no sa Luca National High School sa Banwas ng Ahoy Martes ang gabi Oktubre 13. Ini ang gin-confirmar K5 Enrico ni Police Captain Aileen M. Lacrete ang hepe no sa Ahoy Municipal Police Station. Sa ato no nga pag-interview K5 Enrico kay Lacrete nga iyagin pahayag nga ang nag-post ang sang pagpamahog ang estudyante man K5 Enrico sang nasambit nga bulutuan o kon eskwilahan nga isa ka grade 7 nga babae K5 Enrico. And dugang pa ni Lacrete nga base no sa panay taysayon sang estudyante, aminado ini K5 Enrico nga siya ang nag-post sa social media kung sarino ang account nga ginagamit sa pag-post K5 Enrico ang ginhimo lamang sa among adlaw. And aside pa si na K5 Enrico nga ginsaysay pa ini sang estudyante nga sa tion nga nag-post pa ini siya, wala ni siya kabalo K5 Enrico nga naubusan ini siya sang load kag didto na post ini ang iyang nga pagpamahog kag sang pagkaagaya lang nga hibaluan nga posted na gali ang iyang nga paggamit ni sang cellphone kag na post na ining pagpamahog K5 Enrico.
2: Okay.
3: So according diri kay Lacrete nga ti wala man siya sang kakalain sang buot o kun kaakig man K5 Enrico sa iyan nga mga classmates o kun abyan man kag mga manunudlo sa eskwilahan sang Luca National High School. So according gani diri kay Police Captain Lacrete nga ti treating lang ini K5 Enrico sang estudyante matapos una nga sa iyan nga allegation nga ginapahayag K5 Enrico nga may nag-send ni sa iya sang pagpamahog. Pero sang pag-id K5 Enrico sang aton nga mga kapulisan sa iya.
2: K5 Bridge. Okay. Nautod. Balikan ta kay ti anong plano subong ni no kay dugin turn over ini sa Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO sa may Banwas ang Ahoy ang inisambit sa ning estudyante kag daw may planong ipaidalom sa pila sa ni ka mga proseso kay ti tungod minor di edad ang inisambit sa ning nga grade 7 nga estudyante mga K5 no gipatawag ni kana ni mga estudyante ka K5 Ridge.
3: K5 Enrico ginpatawag ining iyang nga ginikanan matapos nga kinabalaan K5 Enrico nga ining estudyante ang nag-post sa social media. So sa amo tong adlaw kahapon nga adlaw K5 Enrico nag-eskwela ta ining estudyante kag didto na identify nga siya ang nag-post sa social media kag subong no yara na ini sa talatapan sang municipal Social Welfare and Development o kon MSWDO sang Ahoy para yas na nagkaigo nga intervention K5 Enrico.
2: Okay, so anong rason niya? Na istorya nila nga ano, tripping-tripping lang?
3: Das K5 Enrico, tripping lang inilo sang estudyante. Kag isa ni sa mga rason pagid K5 Enrico kay wala siya kabalo nga na-post siya gali ang ining pagpamahog kay according sa iya naubusan siya sang load kag pagkaagaya lang na hibaluan nga posted na gali ang iya ning pagpost sang gabi kay according kay Lacrete mga alas 6 ang gabi K5 Enrico siya nag-post kag amumantong adlaw gin create ya ang account kag gin access pagani ni K5 Enrico sang aton nga mga kapulisan gintry sa pag-search sa Facebook pero wala na hindi na makita. Kumbaga hindi na matrack K5 Enrico sang aton nga mga kapulisan.
2: Pero ano siya mismo ang nag-ako or may nakatumod sa iya nga siya nang nagpadala sini ka K5 Ridge?
3: K5 Enrico una sa iya ni nga panay sa isayon sang kapulisan naton according sa iya nga may nag-send sa iya daw nga pagpamahog kagaging na pahog man ini siya gani nga hindi pag-post pero baliskad K5 Enrico sa iya ni nga unang aligasyon kaya hindi kampante ang aton nga mga kapulisan sa pagsugid ni sa iya ni nga unang statement so gin-itidan pagid siya K5 Enrico ginpamangkot pagid siya nag one-on-one ang aton nga hepe sa iya kag didto K5 Enrico nagasugid siya sa nga matuod nga siya ang nag-post sang pagpamahog sa amuto nga tion batok ni sa Luca National High School.
2: Okay, so we hope nga ang mga estudyante ba hindi maglawlahog ha. Kay bala naton may mga salabton ini sa aton kasuguan kag makatag sa nga kakulba pagpanik sa nasambit sa nga bulutuan ka K5 Bridge. Salamat ka K5 Bridge.
3: Yes, K5 Enrico, ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Balita nagikan diri sa Banwa sang Ahoy, ako naman si K5 Radio Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM. 11
2: Mbps. Salamat kay ka K5 Bridge Di Mayo. Amo ni nga imo-imo kamo da kag sasko pro prank kamo. Pero may baluan ka ma kuan ka mo ma dakpan nga kamo nagpost bawa hinulsulan nyo gina mga ka K5 ang peso subong naglabot na sa 63 pesos ang baylo sa isa sa nika US dollar na sa trading subong nga adlaw nakalabot gani sa 63.15 pesos ang baylo. Nami ko nagkuan ka nagbaton kalasang dolyar kay ti dako ang baylo. Pero ang balik naton basta gani magdubo ang presyo o kun ang baylo sang isa ka peso sa dolyar, both silingon sina apektado ang dalagan sa aton ekonomiya. 11 Mbps. Pero kuan niya, no sa sininga adlaw mahimo ni manaog karon pagtakop o kun mahimo nga basi sumaka man. At the end of the day, ang ining pagbiluhan ay ang trading na sa aton sini nga world market mga ka-K5. Pagbalik tayo, check natin report ng K5 Juan ka-K5 Kim Kaluyo kay ginsuspenda sang LTO ang driver's license sang sini nasambit sini nga optometrist nga nakabunggo na nakadisgrasya sa may distrito sang La Paz. Ini pagkatapos sang ato sa Mighty C Network News.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Save big this payday with Iloilo Supermart one-day sale happening this October 30 at all branches. Enjoy big discounts on selected items when you pay using your e-wallets. Aton gidi ni DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-100097 Series of 2026.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubo sang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
5: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
6: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't. Ay, mga blanga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat timoon, nahunta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
5: Correct.
6: Saan pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
5: na?
6: Dapat ya wala pa?
5: Oo. Wala tubo kay ma-welding lang islan bago.
6: Saan ka mainom di takes 500 gig mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat ka gid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahong.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
7: Piso, gawa sa guava leaf extract, Madrid cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap, bili na sa mga butika.
9: Dumarami na ang natulungan at nalulasan ng eye care capsule at eye care drops.
10: Magandang araw, ako si Shane. After confirmation sa isang pageant, nagkaroon ako ng blepharitis. Magga ang aking eyelids. Hindi ko alam kung bakit. Makonsult ako sa clinic and they told me na i-try ko daw ang eye care drops. Tapos, sabay inom ng eye care caps. Right now, wala na yung blepharitis ng aking mata. Kaya maraming salamat sa eye care drops.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at batakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
12: DTX 500.
13: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihi ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sintomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
12: DTX 500.
14: Thank you so much DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko umabot ng 400 plus. Ngayon bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
15: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. ITC Network News. ITC Network News.
15: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, polis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, sinibak sa serbisyo. Pagtanggi sa pagpapautang ng alak na uwi sa pananaksak sa Rojas, Palawan. At dahil sa away sa lupa, senior citizen sa Negros Occidental, pinaulanan ng bala, pataya, krimen, inamin ng NPA.
1: ITC Network News.
12: ITC Network News.
15: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang ITC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, polis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, sinibak sa serbisyo. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Carlo Arisgado.
16: Sinibak na sa serbisyo ang isang policewoman na si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya matapos gamitin ang kanyang 14 anyos na pamangkin, ang kanyang service firearm sa ginawang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban nitong Hunyo 22. Ito ay alinsunod sa utos ng National Police Commission o NAPOLCOMA dahil napatunayang guilty si Pasensya sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer dahil hindi tama umano ang pagtatago ng kanyang barila. Binigyang paliwanag ng NAPOLCOMA, bagamat nakaduty ang pulis sa mga araw na iyon, iniwan pa rin niya ang kanyang baril sa bahay at ito ay isinilid lamang sa isang plastic cabinet sa halip na sa safety bolt na mahigit na ipinapatupad na batas ng PNP. Idinagdag pa rito na ang kanyang kapabayaan sa pag-iingat ng barila ang naging dahilan upang mangyari ang nasabing trahedya. Bukod sa pagtatanggal sa serbisyo, habang buhay na rin pinagbawalan si Pasensya na makapasok o makapagtrabaho sa alinmang tanggapan ng gobyerno. Dinagdag pa ni NAPOLCOMA Commissioner Ralph Kalinisan na hindi sila mag-aatubiling panagutin ang sinumang miyembro ng PNP na lalabag sa mga alitong tunin sa pag-iingat ng armas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Ariscado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
15: Samantala, pagtanggi sa pagpapautang ng alak na uwi sa pananaksa sa Rojas, Palawan. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Gilbert Basho.
17: Na uwi sa pananaksak ang pagtatalo ng dalawang lalaki matapos na tumanggi ang isang tendera na magpautang ng alak sa Barangay Minara, Rojas, Palawan bandang alas 10 ng gabi. Nasawi ang biktima na si Bernard Pacaldo, 46 anyos, isang magsasaka at residente ng nasabing barangay. Arestado naman ang suspect na si Dari Villapuerte, 47 anyos, isang mangingisda at residente rin sa lugar. Batay sa paunang imbestigasyon, magkasamang umiinom ang dalawa bago nagtungo sa isang malapit na tindahan upang mangutang ng alak. Nang tanggihan ng tendera ang kahilingan ng sospek, na uwi sa mainitang pagtatalo ang insidente. Sa gitna ng pagtatalo, sinuntok ng sospek ang biktima bago bumunot ng patalim at paulit-ulit itong sinaksak. Agad naman isinugod ang biktima sa ospital, subalit idineklara siyang dead on arrival ng attending physician. Samantala, nasa kustodiya na ng Rojas Municipal Police Station ng suspect para sa kaukulang dokumentasyon at karagdagang imbestigasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
15: At balita mula Negros Occidental, dahil sa away sa lupa, senior citizen pinaulanan ng bala patay, krimen inamin naman ng NPA. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
18: Dahil sa tama ng bala mula sa armas na M16 at AK-47, binawian ng buhay ang isang senior citizen sa Barangay Basak sa Bayan ng Kawayan sa probinsya ng Negros Occidental. Tadtad ng bala ang katawan ng biktima na ayon sa Kawayan PNP, nagtamo ng mga sugat sa likod, tiyan at paa. Pinangalanan ng senior citizen bilang si Virgilio Iconas, 68 anyos na isang caretaker ng lupain ng kanyang amo sa Barangay Basak sa Kawayan Negros Occidental. Nangyari ang pagpaslang kay Iconas last 12:30 ng tanghali noong Oktobre 12, Lunes sa Barangay Basak. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe ng Kawayan PNP, kararating lamang ng biktima kasama ng kanyang asawa mula sa bayan na namili ng kanilang bigas at iba pang pangangailangan noong nangyari ang krimen. Ibinulgar din ng hepe na naging subject ng search operation ng senior citizen na biktima bago pa ito napatay ng mga armado dahil sa mga aligasyon na nagpapaputok ito ng armas sa kanilang lugar. Sinabi rin ng opisyal ng pulis na tatlong armado ang nagpaputok ng baril sa senior citizen na lumuhod pa umano at nagmakaawa na wag na itong patayin ng mga suspect. Ngayong araw ng Huwebes, Oktobre 15, nagpalabas ng statement ang New People's Army o NPA at inamin ang pagpaslang sa senior citizen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
15: Samantala, security guard binaril sa Palimpinon, Valencia Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
19: Isang security guard ang binaril na hindi pa nakilalang suspect sa tapat ng Krispy Kreme sa barangay Palimpinon, Valencia Negros Oriental, ganap na alas 7 ng umaga ngayong araw. Ang biktima ay kinilalang si Miguel Tinan Jr., 28 anyos, at residente ng barangay Candao ay Dumaguete City na agad isinugod sa ospital matapos ang insidente. Ayon pa kay Patrolman Tim Vincent Epan, ang imbestigador na humawak sa kaso, nagtamo na tatlong tama ng bala ang biktima na pag-alamang papunta siya sa kanyang trabaho sa Tierra Alta nang mangyari ang pamamaril. Kasalukuyan nagsagawa ng imbestigasyon ang pulisya upang matukoy ang suspect at alamin ang motibo sa likod ng pamamaril. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Muli mga K5, ang balita mula Negros Oriental, inihatid sa atin ni K5 Shara Humilio. Samantala, tricycle driver patay matapos sumalpok sa motorsiklo sa Kalibo. Balitang hatid sa atin ni K5 Gloria Villasmaño.
20: Patay ang isang tricycle driver matapos sumalpok ang minamaneho nitong tricycle sa isang motorsiklo sa crossing ng Mabini at Di Maagma Street, Poblasyon, Kalibo, pasado alas 6 kaninang umaga. Batay sa inisyal na impormasyon, parehong nagmula sa direksyon ng Provincial Hospital ang tricycle at motorsiklo. Sinasabing namatayan ng makina ang motorsiklo sa gitna ng kalsada nang salpukin ito ng tricycle na makikita sa CCTV footage na mabilis ang takbo habang papunta sa direksyon ng libtong istansya. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang tricycle driver at nagtamo ng matinding sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Sugatan din sa insidente ang driver ng motorsiklo. Sinisikap naman ng mga otoridad na makontak ang pamilya ng nasawing tricycle driver upang ipaalam ang nangyari. Samantala, nagpapatuloy pa ngayon ang investigasyon ng Kalibo PNP upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa aksidente. Para sa Mighty Sin Network News, ako si K5 Gloria Villasmaño. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
15: At apat na individual tinamaan ng kidlat sa bayan ng Sibalo, Mantique. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
21: Sugatan ng apat na individual matapos silang tamaan ng kidlat bandang alas 12.35 ng tanghali noong Oktobre 14, 2026 sa barangay Maasin, Sibalo, Mantique. Kinilala mga biktima na sina alias Rona, 31 anyos sa residente ng barangay Maasin, alias Ronald, 28 anyos sa isang technician at residente ng barangay Maasin, alias Larry, 22 anyos sa estudyante at residente ng barangay Iksuming, at alias Jerry, 63 anyos, magsasaka at residente rin ng barangay Iksuming, Sibalam. Batay sa impormasyon na kalap ng K5 News FM, sumisilong sa isang waiting shed ang mga biktima dahil sa malakas na ulan ng bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Dahil sa insidente, natumbang apat at nagtamo ng mga sugat sa kanilang katawan. Mabuti na lamang at napansin sila ng isang bystander na agad na humingi ng tulong upang madala sa ospital ang mga biktima. Sa ngayon, nasa maayos at estable na kondisyon na ang apat na individual. Para sa Mighty Sin Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
15: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin na mga balita. Kontransko, posibleng itigil ang pamamasada kung walang subsidiyang ibibigay ang gobyerno. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
22: Posibleng itigil ng PNROA kanito ang Transport Cooperative o Kontransko ang pamamasada kung walang subsidiyang ibibigay ang gobyerno. Ayon kay Manager Luz Vimida Iscubidal ng Kontransko, mahirap para sa kanila na ipagpatuloy ang serbisyo sa publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at banta ng El Nino. Nangangailangan sila ng tulong mula sa pamahalaan upang maiwasan ang pagkalugi ng kooperatiba at mga driver na posibleng mapilitang huminto sa operasyon. Dagdag pa ni Iscubidal, hindi na maaaring tiisin lamang ang patuloy na pagkalugi at umaasa sila na matugunan ng gobyerno ang kanilang mga hinaing.
23: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
15: Mula naman sa lalawigan ng Iloilo, ex-police at Semana arestado sa drug bypass operation. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
0: Arestado ang dating police, Seaman at tatlong iba pa sa isinagawang drug bypass operation sa barangay Kahagikikan, Pototan, Iloilo. Pasado las 4 ng hapon, 14 ng Oktubre, ang ex-police ay kinilala sa kay alias Rolly, 47 taong gulang, at alias Nick, 37 taong gulang na Seaman. Kabilang din sa nahuli sina alias Gary, 46 na taong gulang, alias Warren at alias Bert, parehong ligalang edad na residente ng nasabing lugar. Nakuha sa kanila ang nagkakahalagang 2.8 million pesos na halaga ng suspected shabu. Sa ngayon, nahaharap na ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
15: Samantala mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, inaresto ng mga otoridad ng Russia ang isang Japanese journalist na si Yuki Imai dahil sa hinahanalang pang-e-espia at pangangalap ng classified information kaugnay ng depensa ng Moscow. Ayon sa Russian authorities, inatasan di umano si Imai ng intelligence service ng Japan na mangalap ng impormasyon patungkol sa mga kalaho sa special military operations sa Kuril Island. Inilipat siya sa Moscow upang isailalim naman sa pre-trial detention. Naganap ang pang-aaresto sa gitna naman ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa pinagtatalunang Kuril Islands na kontrolado ng Russia, ngunit inaangkin ng Japan.
2: Network News.
3: YTC Network News.
15: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Palawan at K5 News of Am Cagayan de Oro. Ang tabayanan ang pagbabalik ni K5 Ray Almudal at K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News of AM Philippines.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Pabalik mga K5 sa atong sininga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa 11 Mbps. Mga balita kag public service, naglulus aton nga oras alas 12:16 na sa udto. Kaigma ng tanan, kapanyaga na kamo! Ati kita after pa sa program. Anyway, kwan lang at, mayroon dyan pagtimo-timo. Ilabi na ginsa nagkakaondra sa Dika Michaelanan, kay Tita Rina Mapa, sa may barangay Rizal Lapos, kay Manang Veronica da, ang imo sinugbaga, laboting baho. Sinugba nga manok kag baboy ah. Mayroon na nga pag propanyaga. Nakakabilabol da ang Detex Coffee Mix sa Dika Michaelanan. Kay Tita Rina, Detex Coffee Mix ang healthy nga kape, nakakapi ka na nakadetox ka pa.
2: 11 Mbps.
4: Kag subong gaulan, gainit, ti ang lawas ta kung kay isama maguhan. No, hindi gila yun ka adapt, ti burubatsyag eh. No, trangkaso, hilanat, no, sipon, ubo. So, pabaskugon ta ito sa immune system sa nga panyempo. Mag-inom kita sa combination sa The Power Trio, ang Detex 500, the superior antioxidant, ang Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag D3 Biode antiviral, kag antibacterial specialist. May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Sarang makapatay sa mga bakterya, mga viruses, nga nagatugas ang pamultian sa aton sini nga lawas. Ini mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika Daltantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyo lugar. Diri sa may syurad sa Iloilo, ang klinika outlet naton nga rin sa Dalan E. Lopez. sa tupad sang St. Robert's International College sa Ilira sang Robinson's Place, Haro. Sa may Banwa, sa may Agaw, Barangay Baybay Norte, kita sa tupad sang MCR Agriventure. Sa may Sulad sang Pasig, Barangay Poblasyon Ilawod, sa may Banwa sa Kalinog, Yara sa Coast Mart Kalinog. Kag sa may Banwa sang Sara, napamtang sa may Barangay Apulista sa RGM Building, ang ato siya Klinika Outlet. Kaginin mga Klinika products, pwede gini ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ang mabakalman, sa mga butika kag pharmacy sa inyo sini nga lugar. 11 Mbps. Direkta sa may Land Transportation Office, i-check na to report ni Kaki 5 Kim Kaluyo. Kagin suspend na sang LTO Region 6 ang driver's license sang isa sini ka optometrist nga amon ng driver sang nga salakyan nga nakabunggo da sa kiosk kag sumuman sa tricycle sa may barangay Baldosa Lapas. Kag gawain ni magpundo, no? That's why nga napilitan na mapulista nga gamiton ang ila sini nga armas. No, tiniro ang salakyan na igo ining driver nga karon niya ra naman sa establing kondisyon, no? Matapos maopirahan sa pilasin nga naagom sa iya sini nga tiyan. Para sa Kampyon Report, upod kay Kaki 5 Kim Kaluyo.
5: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
6: Ginpaidalom Kaki 5 Enrico sa preventive suspension sa Transportation Office o kon LTO Western Visayas ang driver's license, no, sa isa ka optometrist o kon dining 29 years old nga optometrist nga madumduman involved sa hit and run incident sa distrito sang La Paz, no, dari sa siyudad sang Iloilo kag kon madumduman nangin kontrobersyal matapos nga after nga nangin involved sa hit and run or may nabungguan dira nga sari-sari store sa Barangay Baldosa La Paz, nagpalagyo siya, no, kag tigi lakas sa mga nagresponder ng mga kapulisan kagsang na-intercept kag nag-attempt o kung nagtuyo yang magpalagyo nagpalupok no ang aton sini ng mga kapulisan sa iyang salakyan. And base pa dirino sa LTO Western Visayas sa liderato o kung pagpanguna ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Hirospan II, Kaki 5 Enrico, no, ngati samtang ongoing pa ya ang ining administrative investigation or pending pa, it is one, no, of the process or procedure kumbaga nga ilagi na patuman. And
4: Kaki 5 Kim,
6: yes,
4: why pa rin nakuha ng kumpila kaadlaw ang preventive suspension?
6: 90 days,
4: so po sila kung tatlo ka bulan, no? So after sa tatlo ka bulan, depende ni kung ay abawi on ang ining kwan preventive suspension o kon na ipatuman na gidman kon pila gidman ka kabulan o kon may revocation sa iyasan nga permit.
6: Yes, Kaki 5 Enrico. Pero actually, ang ining preventive suspension, actually, as much as possible, gina-inform na nila and as once nga inform na, take effect na, no? Ang ining 90-day preventive suspension. And aside from that, nagpadala sila, no? Nagpapanaog sa ining show cause order as part of the process. Pala na ito, namuman yung proseso, Kaki 5 Enrico, para at least mahatagan, no? Sang kahigayunan o konsyansa na maka-explicar o kung makapaathag sa iyang abahin, kung nga abala, hindi dapat nga ipag-revoke ang iyang license kagati sa iyang abahin kung ano gadbalaya ang natabo ka kay Family ko nga pagkabasihan, no, sang inquiry team sang Land Transportation Office o kung LTO Western Visayas ka kay 5 Rick.
4: Pero na ba ito naging man ang blatter report sang LTO to kay tikang nagligad ka adlaw na hulat lang blatter halin sa aton sa nga PNP Traffic Enforcement Unit Kaki 5 Game?
6: In this case, Kaki 5 Rick, no, kay usually before na sila nga makapahatag, no, sa ganing mga suspension, may coordination earlier or previously na sa PNP, no, regarding signing report nga ginbasihan nila Kaki 5 Enrico kung bala kinanglan, no, nga i-suspend man gid ang ining optometrist Kaki 5 Rick.
4: Pero ti ang mahimo nga penalidad o kon ano man nga ipatuman nga sanksyon sang LTO makabase ni sa blatter man sang PNP ta mo. Ako, yes. Kay sana may report ang PNP ta nga ang driver sa salakyan is under sa kwan sa makahulubog nga ilim noon, pero tilaban-laban nabutang ayanda kay ti the time hindi man ato determine nga nakainom siya kay ti way kita breath analyzer Kaki 5 Kim nga mong maka hambal, natihubog man siya ng sa matabo ang aksidente kay 5 Kim.
6: Bagdad kay actually sa bahin sa Philippine National Police, diri sa Iloilo City Police Office, so far do wala pa man sila no sang equipment or device nga ginagamit no to test ang ining level of alcohol intoxication. Kay 5 Enrico kay amo lang na siya makadetermine mo.
4: Gani.
6: Makavalidate nga tinakainom ka man. Kay kung for example wala sila nakagamit sang amo nga device,
4: pwede
6: makontest as tang involved ka kay 5 Enrico. Kaya anong basihan nyo? Ano? Kaya tungod niya may tawag na, medyo baho ako sang ilim noon. O may mapasimutan niyo ako. Kaya nagabalang-balang ako. Basta may pwede yan tumarason. Kaya tinatuyo ako. Kaya nagabalang-balang.
4: Basi mahambal to nga driver nga. Anong hubog ko? Kilala ta ka mo, police? Ako kilala niyo ko? Mahambalang police? Wala. Tik, hindi ka mo hubog?
6: Oo, hindi kilala. Yung man gani nga pakaduhaya to si Mayor.
4: Oh, tikilala ya? Oh, bogla-bla. Oo. Bala mo, namangkot kita ng K5 Kim. Kaya nga, dira man mag-determine ang LTO sa mga indesisyon nila mo. Bala mo, mataas ang penalidad mo kung natabo ang aksidente nga nakainom ikaw ka K5 Kim.
6: Yes, actually, under the anti-drunk driving law,
4: correct.
6: The tawag na permanent revocation na mo. Kag aside from that, may araman na isang tawag na no, criminal offense. Kag if I win the cop, pwede ka mapeso kung nag-drive ka, kag napapatunan, nga nakainom ka sa makahulubog ng ilim noon. Kag if I break, actually, amo man ang ginahilo no, sa LTO Western Visayas, sa mga kapulisa na itong dali sa Region 6, nga tayo kung nakaprocure sila o kung makabakal sila kag if I win Rico, ang ining mga
4: breath analyzer.
6: Based sa information doon, nag-arrange niya siya sa mga around 20,000 plus.
4: Kaki 5 game?
6: Yes.
4: Way back, pang dugay-dugay na ako sa media. Halin sa una mo manabatian ko?
6: Actually, sa mga kapulisan na ito, usually doon may ara na. Nga kita mo ng dugay na pa-cross mo na.
4: Ginkwa naman ito nila. Ginbalik man to sa LTO kay calibrate kaki 5 game. Ano na guba nga way nagamit?
6: Ito yasang LTO nga equipment. Balang nila ko, usually ang mga, ang first responders, kay K5 Enrico, sa mga insidente or aksidente, mga
4: police.
6: It's either police or it's either mga responders na ito, no, for example, mga ICER nga ni K5 Rig. Pero ang iningabi nga, kung makagamit ka ni, or kung ikaw bala mag-spearhead no, sa pag-operate sa ining device, kanangalan mo mag-undergo sa training.
4: Mm-hmm.
6: And may certification from the Land Transportation Office nga indeed qualified ka na gamiton na to determine sang alcohol intoxication sang isa ka motorista no, involved sa insidente or anuman niya aksidente ka K5 Enrico. Pero dari sa bahin sang LTO Western Visayas, they have around 22 or 22 ka mga alcohol breath analyzer. Ugaling, ang concern is actually kapila naman nila ginpa-calibrate ka K5 Rig. Ugaling kay may concern sa gihapon sa accuracy sini ka K5 Enrico.
4: So, do useless gapon may ara kita breath analyzer di tamang gapon magamit. Kaya ano na pang display lang?
6: Amo na kay actually dudugay na nila nga device sa K5 Rig.
4: Dugay so, na.
6: May mga shelf life man ang ining mga device need bala baklan liwat sang bag-o ka K5 Rico. Galing tama na no, they are probably kung gustohon siguro ti makabakal man.
4: Amo gani ti gagabuhi lang isyu sa breath analyzer kung may mga aksidenteng tabo. Hambal ko gani, titatlo na ko tuig di sa K5, sa piyak patawaragwaga, nagdugay man tato, bati anta ni sang una nga kinanglan, dapat may breath analyzer kita. Dugay na mo magyapon, kaga mo magyapon, batian ko. Nantawa, bla, sunod nga matinuig kay Pab Kim, kung ikaw magdugay man, doon batian ko naman isang nagligad.
6: Actually, ti makapila naman natin ka beses nga dabatian.
4: Amo gani?
6: Ito muna, before, in-interview ta si Attorney Alan Sacramento. Kaki-5 Enrico, nga nag-spearhead sa Operations Division sa LTO.
4: Nag-retiro na itong ibang niya mga opisyal da, amo ka mo magyapon?
6: That is why nga ti kung pwede, kung sa PNP side ka K5 Enrico, kung makabakal sila ka K5 Rig, ito siyempre, usually, no, makitaan mo man na sa ang ilang operations sa K5 Rig, no, until 9 or 10 p.m. lang.
4: Mm-hmm.
6: May mga disgrasya ka K5 Enrico, nga nagakatabo, nga kaagahon, or mga alin alas 11 sa gabi, sa alas 3, alas 4 sa kaagahon ka K5 Enrico, which is ti kalabanan na, kakunhalin ka sa mga night out, kaya mo na nga mga oras nga nagapauli kay K5 Enrico. No, that is why nga kung kung pwede man nga maka-procure no ang ining police regional office, ang Iloilo City Police Office. Kag actually do before may plans na ni before mo ang Iloilo Provincial Government to
4: procure
6: no among mga alcohol breath analyzer. Nagmeeting na ganin sila kay Fabric. We'll follow up lang sa provincial government kung ano nang update regarding dira sa ila no nga ginmeetingan kay K5 and Rico. Actually before nagpadulong man do no si Police Colonel Bayani Rasalan ang tawag nga no provincial director sang Iloilo Police Provincial Office regarding sa amon nga tikang kay K5 and Rico kay dugin ano na ganin nila kumbaga dugin demonstrate o kung gin try nila on how to operate sang amon nga device sa kay Fabric.
4: Tio ti kon pagaligan inadlaw dula naman eh. Kung may mga involved naman yung aksidente nga nakainom ang driver, may mga nagkalamatay naman, hindi naman buhay ang breath analyzer. Kaya ang bagay nato, hindi nato ma-determine ang isang driver nga nakainom, kuha kita breath analyzer, kaya tiyan mo na ang basihan nila nga nakainom gibang driver. Ang mga nambalgan nila nga isang nakakaha na inom mo, no? Ah, hindi pa kuya hubog. Okay, 5 game.
6: Magagad niya kay 5 Enrico, no? Kaya pwede gad ka kay use. Pero usually, ang alcohol breath analyzer, bisan pila ka pa ka oras nga nakainom ka kay 5 Enrico within the day ka kay 5 break, makaya sa gihapon nga ma-detect ang ining mga device nga ni or breath analyzer kung indeed nakainom ka ka kay 5 break.
4: Oo, oh, dapat yung malplay ng balan mong isa ka dako ng laki ay alam laban overweight ka. Paano mo determine nga overweight ka? Kitaan mo lang dako? Oh, ano ka kiluhan?
6: Kaya sa buong daan, dapat specific kag technically nagagamit sa mga devices. Pakay, kung for example, kung human eye lang, kag imo lang kumbaga ganbulubanta o kung estimate, pwede yung ma-defy kay K5 or makontest as I mentioned. Ngati,
4: hindi ko yung hubog!
6: Tawag na, ano ka ho, kalkyo ka alcohol breath analyzer, paano mo ma-determine pila ka percentage?
4: Kung ano na ganig, ay kisikis na ganing dalagan ka malakat ka, hindi pa nahubog mo. Okay, 5 game.
6: Actually, before check K5 and Rico, as per DLTO man, sa una nga wala pa na isang alcohol breath analyzer, they have this those walking test, bala ka K5 break, bala na sa mga taga PNP. Before amo nang ina-practice nila ka K5 and Rico.
4: Okay, 5 Paul, galing ka! Tururong na, hindi pa nahubog sa K5 Paul, bako ka nga hubog?
6: Ay, di ba
4: maton nga hubog? Oo, sino mako nga hubog man? Malablang nga, gay kisikis dalan, ay hubog ka sa, Choy, hubog ka Choy. Anong hubog? Nitakon hubog! Gaperit lang ng dela, ya gambal ba nitakon hubog? Okay, five game?
6: Ga-English pa na.
4: Mong English pa, bisan ka, gakwan ga, bilakliwalo sa English.
6: I'm not drunk.
4: Oh, I'm not drunk.
6: Don't test me, ha? Don't try me.
4: I'm not drunk. You are drinking beer.
6: I just drink water, ha?
4: Oo. Mga gani, hindi ma-determine, eh. Kaya mo nang pamatuod nga nakainom. Wala mo, agin-meet lang natong gani, eh. Kailain ang penalidad kung nag-drive ikaw nga hubog ya K5K yes. Mo. Hindi ko na ako din, driver. Hindi ko tayo hubog, ha? Paano mo nabalaan nga hubog ko? Kung naman i-file mo nga kaso, at in the time, maka-aggravate sa kaso, di mamakot mo na kainom ti mo.
6: Okay, sa driving five, privileges siya ka K5 Enrico, usually nabi mo, once nga sa anti-drunk driving campaign na sa LTO, tawag na permanent revocation na kung mapamatudan man gid, yan nakainom ka. Especially kung may mga damages ka nga na dulot ka K5 Enrico tungod sa imo kahulog bon, samtang nagamaneho o kung nagadrive.
4: Bambal man takot, pinapiyungan man lang ko, sir, kay te kapoy ko. Kontra sa disgrasya ko, sir, kay nakainom ko, hubog ko na time. Di na nga mas lesser da ang penalidad. So, preventive suspension, ang iya sa nga driver's license. Paano niya tabo, gina-confiscate ang driver's license ni K5 game?
6: Usually, K5 Enrico, no, gina-pa-surrender na siya K5 Rick.
4: Okay. So, ginpadala na itong ASUCOS order. Address siguro sa ilagis nga balay. Hindi man ito ma-address siguro sa ila sa hospital. Kasi dito pa sa hospital, nasambit sa nga kwan, nga driver ka K5 game.
6: Usually ka K5 and Rico, do dapat ang natong dan yun na, or probably the authorized representative ang makareceive ka K5 Rick sa show cause order.
4: Sige. Salamat ka, K5 Kim.
6: Report nagikan sa LTO Western Visayas, pero yung nagpamati dira Mami Immaculate sa La Paz, Pamilya Manaay, Sir Ricky, and Ma'am Antonina. Dira man, no, sa may area sa Rizal Lapus, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, dira kay Ma'am Veronica, kag kay Tita Rena Mapa, dira sa Dagamay. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: 11 Mbps.
4: Ang managaling igamat-amat na puti ang buhok ta sa ulo. No, kay duga, kinabatian niya kinanglan, may breath analyzer kita. Ha, kaya ang drive yun, hindi mako na kainom mo. Kaya sino nga hubog na makako nga nag-inoman. Ang magambal na ito, nga harapa, ka nagkakatumbak, ka katumba, ka nakatama, kakulog ba on? Pamangkoton mo, hubog? Sino hindi kuya hubog? Basi ikaw hubog. Ang manablang naladal sa langas-langas. Ang manablang istorya ta nga, ginsita ka pulis ang hubog. Ay, sir, do hubog ka gidaw. Sino nung hubog? Kilala ko ikaw, pulis. Si ako kilala mo ko, siliga pulis hindi, di ikaw ang hubog. No? Ay, ti gakabuhi ning isyo, kung matabo naman ng aksidente. Ni ma-breath analyzer, kiti dapat amo ning ang bangin na basihan. Kung sa mga kwan pa mo ning emotion ng ebidensya mo, nga kapamatuod na disgrasya na kay nakainom.
7: 11 Mbps.
4: Maulanon subong dito sa may banwa sa Kalinog, mayo pa si Sir Edgar Badbado na kaigma na. Ang igma ni Sir Badbado, tinanok nga kamuti kag saging nga sab-a. Wow! Namit na kunok ang sab-a nga saging kung laktan mo sang ginamus. No? Sampat kunok ka K5 Paul. Kay Sir Fred Basgala, Jucampo, sa may banwa sang Saragami, at ayag ginya udto. Kay Ma'am Anneli Bahadi, kay Sir Arman Bakugo ay mga taxi kay mobile patroller sa ito nalong-along kay Madurudan Lugatong Dalan tungod sa pagtupa sang ulan. Balikan ta, sa ito siya pagbalik ang report niya K5 Karen Badilla, kang report niya K5 Elmer Sabli kung may ngagaw pa. Kada sigligid sang oras. Oh. Standby ka mo sa masunod siya nga mga impormasyon kag pagkatapos sa pag-importante nga mga pahibalo.
8: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
9: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: E3 Bio.
24: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX-500. Masalikat. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500.
26: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
27: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
26: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
29: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
29: DTX Coffee Mix.
31: Mabaka, mga butika.
29: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
29: DTX Coffee Mix.
31: Pamasaka butika.
29: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
33: Sa si una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10 After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
29: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
29: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
12: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
13: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund solid kabon.
29: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
19: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko
4: ang extend!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca
4: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
3: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
6: ginahandaan na nato ng posible nga epekto sang strong to very strong El Nino sa Iloilo City. Gani, magkinot kita sa tubig kag kuryente. Likawan ang sobra nga pagbulad sa init sang adlaw kag mag-inom sang bastante nga tubig agud malikawan ang dehydration kag heat stroke. Mag-monitor sa mga official advisories sang Iloilo City Government kag maghanda sa posibleng nga epekto sang El Nino. Kinot Iloilo. Kinot sa elektrisidad, tubig, kagasto. Pahanumdumhalin kay Mayor Isa Trenas.
7: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.

0: mataas pa lang ang Ibublood Sugar.
1: TTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: TTX 500.
0: Ang TTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa Ibublood Sugar.
1: TTX 500.
0: Masalikan.
1: Epic Tipo.
0: TTX 500.
2: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
3: May kaltas pala sa sasahurin ko?
4: Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin.
3: Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh.
4: Walang problema dun. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatagkat ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis.
3: Ayos pa lang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3. Mabagat,
7: magabuti ka.
8: Good news!
6: Good news!
8: Yari na ang madugay niyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas

0: 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3.
6: Mapakas mga butika.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Pabalik pa K5 sa aton sa ringa pagpangalagad diri sa Webes Edition sa programa 11 Mbps.
10: 11 Mbps!
9: Nagdulo sa aton nga oras, alas 12:47 na sa mga luyag maghamis kamaputi sa ringa panit batok sa mga skin diseases. Gamit kita detect sa Beauty Sopa. Iyan isang klinika products mga K5 sa ni Doc Ramil Uya. Kaglakip man, para hamot-hamot kita, iwas bao balas, iwas bao bayabas ha. Ay kung kaysa ba, bas magburo bayaw-bayaw ka na sa ilok mo, lain lang baho. Klinika Deo Fresh mga K5. Iwas baho balhas, iwas baho bayabas. Alas 12:48 na, hinagawon ta ang report niya K5 Karen Badilla. Dok ang report ng K5 Elmer Sable sa ibalang public affairs program. Kaya ti subong ginapriparahan na sa Iloilo City Police Office ang ining nagilapit ng piyesta Minatay.
10: 11 Mbps!
9: Mga kwa na lang, mga 15 diyas ang nabilin. Abot na kita Nobyembre 1 kag Nobyembre 2. Amoy masako-sako naman ni kagang pagpadulong sa mga sementeryo para nga magduaw sa aton mga himata nga naggataliwan mga kakifay.
10: 11 Mbps!
9: I-check na lang ni kay yambal naton ang illegal drugs sa daw hindi agid mapunggan ang pag-lapta, pag-proliferate dari sa mga syudad ka probinsya sa Iloilo kay minilyon eh, no? Nga balor sa illegal nga droga ang napang-confiscate sa aton sining nga mga otoridad.
10: 11 Mbps.
9: May 2.2 million masubra dito sa may barangay Kagikikan, sa may Banwa sang Pututan. Mayara man sang drug by bus operation ang Regional Police Drug Enforcement Unit nga masubra man 1.5 million sa may bayin sang barangay Santo Niño Norte sa distrito sang Arevalo.
10: 11 Mbps.
9: 1.5 million eh. Kaga dito sa Banwa sang Duenas, may malapit man tunga sa milyon o kon 500,000 pesos nga balor sa illegal nga droga na confiscate man sa aton mga otoridad.
10: 11 Mbps.
9: I-just imagine tamak dalagko, no? Nga mga balor sa illegal nga droga, damo sa mga suspected shabu, no? Ang na confiscate sa aton mga otoridad. Nati amoni kalala na subong ang sitwasyon sa aton komunidad. Dito ay nagkaladakpan ka makalusot sa aton sa community. O kon nang ibang sinin nakalulusot na eh. Tinamo nga giniya ka taas ka demandaw. Kung nga ang nakadamo usang supply sa iligang nga droga ang na-confiscate sa aton sining nga mga otoridad.
10: 11 Mbps.
9: Alas 12:50 sa aton sining nga pagpangalagad. Tingagahon ta report nga K5 Elmer Sabledo alang alas ka K5 Karen. Kumusta ng preparasyon sa aton sining ICPO sa nagalapit sining nga Fiesta Minatay.
10: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
9: K5 Elmer.
4: Sa K5 Rick, kung madumduman, preparado ng aton nga Iloilo City Police Office o kung ICPO sa palaabuton nga Undas 2026 para sa mga seguridad nila kag mga preparasyon nila kung mapasulod o kung ano kadamo ang mga bisita nga magakadto sa tagsa ka mga sementeryo. Kag K5 Rick, kag suno ni kay Police Lieutenant Colonel Jeremy Bello, Deputy City Director for Operations o DCDO sa ICPO kay K5 Rick, nagpatigayo na sila sa meeting upod sa City Administrator naton sa October 6 pa. Agoda talakayon ang mga operasyon at preparasyon para sa palaabuton ng Undas. Kag dugang padiri kabayin sa ila koordinasyon ang ICPO, ang aton Public Order and Safety Management Office o kung ang aton POSMO, aton mga traffic enforcers, kag mga heads ang tag sa local government unit o kung LGU naton kay K5 Rick. Kag sunod pa sa opisyal, pareho sa nagligad niya tuig, iga sundon kaya po nila mga process kag iga improve lang ini, mag-deploy sila sa mag-deploy ang aton ICPO sa security personnel sa 19 o 19 ka mga sementeryo sa Iloilo City. Nagalakit dira ang aton pulo ka mga public kag siyam ka mga private cemeteries ka K5 Rick.
9: Okay.
4: Mga deployment sila sa mga personnel sa tatlo ka wards kag ito ka terminal sa siyad agod masiguro ang seguridad sa palaabuton ng Undas ka K5 Rick. Kag samtang magasugod ini sa October 30 pero sa kanital pa lang ini nga pag-deploy kag full deployment na gid sa October 31 at sub November 2 kasi finally.
9: So dira
4: gid ana to yung interview kay Police Lieutenant Jeremy Bello.
9: Ang lawig-lawig na ka K5 Elmer, mga pila na ka minutes sa K5 Paul, basta malangan. Ah, sige. So, pati anta, no, ang interview sa kay Police Colonel Bello.
6: Yes, good morning. Si Police Lieutenant Colonel Jeremy Bello, no? Ako subong ang Deputy City Director for Operations diri sa ICPO and for the update for our security preparation for the upcoming Undas 2026. We already have a meeting with our City Administrator last October 6 and we discuss our preparation not only with the ICPO but also attended during that meeting is our POSMO and other the traffic and the other heads of our LGUs pertaining to the preparation for the Undas. So for us, we'll do the same just like last year. We'll be deploying sa aton 19 ka cemetery the whole Iloilo City. We have 10 na public cemetery and 9 private cemetery here in the EUR and we'll also be deploying security personnel sa aton tatlo ka wharfs diri sa city kag pito ka terminals diri sa city.
11: Bago man mo start ang deployment na sir?
6: We'll be deploying starting 30 pero ano pa lang na skeletal. But ang ano naton is 31.
9: Okay, K5 Elmer.
4: Yes, K5 Rick.
9: Okay, so magluwas na dapat preparahan man nila ining mga salakyan kay ti ka magginutok man ni malapit sa mga cemetery ka K5 Elmer. Salamat gid.
4: Salamat si K5 Rick sa Okay. Food supplement nga epektibo nga nagapanubo sa atong blood sugar levels kag nagatan sa proteksyon sa atong vital organs batok sa oxidative stress. Ang detect 500 mismo mabakal sa tanan nga branch sa Clinical de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Kaupod sa patrol si K5 Karen Badilla kag K5 Jason Talaron. Ini si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
9: Salamat kid kay K5 Elmer Sable sa mga sunod ni adlaw istoryahan taman ng mabawal sa sementeryo. Kaya tindamo ni sa mga nabawal, ibaligid mga patalom, kag hindi maginahod mga sound system sulod sa mga kwanaton sementeryo, mga kakita. Ang iba sa madalag ko mabalita, ang iba sa may informasyon, mabatian karon sa pagpalagad sa El Castigador o Podgay Kakipay ba Christian June Hagorin. Sa ngalan na lang sa mga persa sa K5 News FM Iloilo, sa amo sing President kag CEO Doc Ramiloy, sa amo sing Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay, sa amo sing Station Manager kag K5 Warren French, ako naman yung lagad ang yung kag K5 Enrico Tupasurita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
15: Matakas, mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
13: My D3.
15: Matakas, mga butika.
17: My family history ba na kamuusong diabetes?
18: Mag-TDX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag-TDX 500 ka na!
17: Ang DTX 500!
18: Ang may powerful compound!
17: Ganagapanubos
18: ang imo blood sugar!
17: DTX 500!
18: Garantisado!
17: Epektibo!
18: Ara mismo!
17: DTX 500!
18: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
18: Masami nagapangihi!
17: Masami ginauhan!
18: Masi may diabetes ka na!
17: Mag-TDX 500 na!
18: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compound.
18: Nga nagapanubok
17: sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Garantisado.
18: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
13: Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
13: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
23: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
24: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
25: Good news!
24: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
25: Libre?
26: Libre!
24: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong awa sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, gabasa na naman?
27: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
28: Always nagabasa?
27: Kag nagabaho ang kilikili?
28: Mag-Clinica Deo Fresh.
27: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Clinica Deo Fresh.
26: Nagabasa na naman balaga.
27: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
28: Clinica Deo Fresh.
27: Para sa maputi at mabangong kilikili.
29: Kadaragsa nga punggo
30: DTX Beauty.
0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman
3: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: pag-ikot hanggang mo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
7: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat
8: sa mga butika.
5: D3Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
8: Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimula, kalaman ang kabiyan.
5: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo. gid.
8: My TC. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
13: Clinica DioFresh.
12: Available now.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
14: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
16: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alauna, 12 na sang hapon.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
20: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
19: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
21: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gid mapunggan. Daw na dimat kita ko.
19: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sagi hapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong nga Webes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras kagtong kita nga mag-uupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta? Kamusta nilang aton nga mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton nga mga kumare kumpare? Kamusta ang Webes ang hapon ninyo? I know inspired ang tanan ha, because it's October 15th, payday. Gayuhom-yuhom naman ang kilala ko ho. Ati may bilin pa? Kung ba si Way pakaabot, ubos na kaisip pamayad. Okay lang na ha? Importante ko no buhi. Importante happy sa gihapon. Yan importante may ara sang trabaho. Kamusta mga suki naton dira, mga nakatutok subong sa ilatag sa ka mga radyo. Naka-tune in sa 88.7 K5 News FM. Aton gid ginaabi-abi ang mga suki ta nga nagalantaw. Kaupon nagapamati dira sa may bahin sang Iloilo City. And syempre, sa mga nagaupod man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, maayong hapon gid sa may K5 News FM Pasi, K3 FM Kalinog, K3 FM Yag-Aw, K3 FM Laganes, Short FM Dumangas. Maayong hapon gid. Kag syempre diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na diri sa aton Webes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Manen. Ay, grabe si K5 Jessie, ho. Ubos na ko, no. Grabe ba? Sige lang, ah. Importante buhi ka, importante guwapo, ah. RV Chris Caceres, maayong hapon. Maayong hapon man ha kay LJ Kai Labus Arellano. Ma'am Lorgine Franco Labus Arellano, maayong hapon. Ma'am Maricel, good afternoon. Mayang hapon man dira sa kay Ma'am Annalie Bahade. Mga kumari abroad ta, kamusta ka mo? Mayang hapon man dira sa kay Ma'am Nene Shan Presha. Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Si Ma'am MG Mi Bagaforo Bailaran, nagkatutok man sa aton. Ma'am Natalyn Shautong, maayong hapon gid. J.R. Teroses, good afternoon. Sige, send ka mo dira ha sa mga gusto nyo nga tamyawon. Gusto nyo nga i-shout out subong nga hapon. I-text nyo lang sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Sir John Kevin Medina, maayong hapon. Pag-greet naman maninay. Mga taga Dafa Goods, Pasig City. And a Pearly Joy Palier, April Rose de Mihilio, Ma Cesar, Leia Maymay Gustilo, Mutya kay Bembem Palma, Jeliza Aguilar, Nang Che Gotsky Sordevilla. Maayong hapon kayo. Arnold Alagos, good afternoon. Maninay, nagkapamati kami dya sa may barangay Kubay, Miag-Aw. Kaupod ang akong asawa samtang nagapanahi. Oy, grabe nga bonding ba? Happy na sining ha, dira sa mga taga Kubay, Miag-Aw. Maninay, patamyo naman family orensyo, kag suwerte. Nakatutok gid kami, kag ang akong miga, Pearl Joy Salaya from Henry Mel Orensyo. Maayad-ayad nga hapon man sa mga taga-Align Store dira sa may Kubay, San Junisio. Uy, birthday ko na subong ni Ma Mercy Banias. Shout out lang ano kay Ma Mercy. Happy, happy birthday. Kag sa tanan ha, nga nag-celebrate sa ila kaadlawan. Happy, happy birthday sa inyo.

0: Happy, happy birthday sa may mga birthday dira, sa mga nag-celebrate sa ila espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary, o kung ano pa, pwede gid ka mo makapag-greet diri sa ato. Text ng ina sa 0962-478-8730. Sir Kevin, maayong hapon gid. Maninay permi na lang gid ya ginot ginon. Tas pagkakabi ulan no naman. I hope nami gid ang aton nga drama, excited na gid kami mamati. Maayong hapon. Dira sa inyo Sir Kevin, kag sa imo dira nga mga kaupdana. Sa mga establishment dira ha, sa may banwas ang Sara nga nakatutok gid. Maayad-ayad nga hapon kaninyo nga tanan. Maninay shoutout naman kay Yen Yen de la Peña, kag Norma Paran, kag Aldrin Paran, sang Garo, Aldigan. Mayang hapon man, maninay, solid gid kami K5, gapamati sa Sitio Barcelona. Buyuan, tigbawan, gahulat kami sang drama mo. Sige pa nga pe, DTX Coffee Mix. Mayang hapon lang, tamyo lang kay Joel Tizon 710. Yunyok, maayong hapon. Maninay, patamyo naman. Kanday Enda Bota Daydia, kakay Nonoy Jemar nga nagapamatigid samtang gapungko subong sa imo nga live. Maayong hapon.
1: Happy birthday.
0: Maninay, pag-greet naman sa mga nag-obra sa Alta Chera Haro, kanday Haspe Tishona Senior, Josel Tishona, tag Reynaldo Cante, Justin Magallanes, Jarens Tishona, kagkay Onyo Yusoya. Maayang hapon. Oras na ton, alauna, 23 na sang hapon. Ma'am Arlina Tilar Magoles, good afternoon. Abaw ho. Tutok na sila sang iyang mister, Sir Noel Goles. Sige, aplastado na. Ngita na ka mukha mapahunay-hunayan nyo ha, especially kung busog ka. Ngita na sang maplastaran mo dira. Ngita na sang inyo nga mapa... Ano ni? Sulusandigan? Si Ma'am Nene, ho, nagapangapingapi naman ho. Ready na gid mamati sang aton nga istorya. Maninay, nagapamatigid kami. Diri sang upod ko sa balay, kay Thea Mar Dilag, ang nagapanamyaw, George Pirono. Shoutout maninay sa mga customers sang Libuon Store. Uy, good afternoon sa Romerico, kay Ma'am Evelyn Libuon. Dira sa may unhan sang niso ho, sa poblasyon Ilaya. Gusto mo mga PDTX coffee mix sa mga sika driver ha? Pwede ka mo kapatimpla dira sa may Libuon Store. Sir Rom Panay, Pansensoy, maayong hapon gin. Maninay, greet ko daas ang mga nagatulog sa patio. Ano ni Sir Rom? Mga patay dya o kung mga buhi pa ni? Mayang ako na sa mga taga-patio dira. Sir Gilbert Binosa, maayang hapon. Pinto sa may Cavite, nakatutok na. Ma'am Remia Panes, maayang hapon ma. Sige, plastado ng mga kumare ko. Ara na sila ho. Amat-amat doon. Share niyo Facebook Live ta ha, para mas madamo kita sa malabutan sang atong nga pagwaragwag. Siyempre, patunuga man ang inyong nga mga radyo. Kay aton, ululupod nga pamatian ang istorya ni Rinante kag aton siya. Hatagan sang advice, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
2: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palanggat ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
3: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Tol.
1: Ha?
0: Anong nagsulod sa ulo mo man?
1: Tol, kung ang pagpakigpuyo ko kay Belinda ang ginamin mo, wala ka na sang labot da.
0: Anong mawala sang labot man? Utod ta ka. Kung anong mabatian ko sa mga tao, nagkakasakitan ko, Tol.
1: Ah,
0: ilabi na kisinanay.
1: Ah, pabaida sila. Kag sinanay, maintindihan niya ginasawli.
0: Ay, kadamutan isang babae da, Tol mo. Adlaw-adlaw ka nang ginalibak. Amo na, Tol, makapalain sa imo, Kiti. Lapit na eleksyon eh.
1: Ako na ganing nag-aayo sa imo, Tol. Pabaye sila. Bahala sila sa kabuhi nila.
0: Tol! Senior citizen na yung ginapuyo mo.
1: Yeah.
0: Naano ka man imo yaman? Wala ka man ang naminsan nga kagawad ka sa barangay ta?
1: Wala na ya kaso, Tol, ah. Ako ang bahala sa mga pumuluyo. Wala na sila labot ya sa personal ko. Ako niya. Ako niya kabuhi. Importante, nagaserbisyo lang kuya sa barangay.

0: palangga ko. Nga ang daw ginahikap-hikap mong ulo mo, hao. Ano, hiluton ta ka? Or hindi gani, malakat kita sa mall, mapamassage ta sa Imperio Therapy.
1: Hindi naga, okay lang ko.
0: Sige na, malakat ta. Nahulog naman sang anak ko nga siman ang allotment ko.
1: Hindi na. Pahuway na lang. I-savings mo na lang inang kwarta mo, magsweldo na lang ah.
0: Ay, wala ka man sang sweldo. Kulang pa ganing sweldo mo sa pumuluyo, bro.
1: Amo na gani, guy. Pero, ginalibak pa ko sang pumuluyo.
0: Nahatungod bala ina sa pag-upod ta?
1: Oo, ga.
0: Pabayi sila. Eh, pero anay ka. Di maayo nga mag-resign ka na lang sa pagkakagawad mo. Tutang mabuhi naman lang kita sa allotment ko. Baklanta ka sang dipasahay nga jeep. Biyahi-biyahi ka na lang ga, maayo pa. Ay, sus. Wala ginayapulos ang kulo kagawad mo nga ina. Kay kulang pa ganing ano mo, ano nang panawag nyo, honorarium? Maayo tani kun, makaganit ka man sa barangay. Di ka man Japon kaganit, kay ti, kontrapartido ka eh.
1: Dalom na nga istorya ga. Ang concern ko lang, ang relasyon ta.
0: Amo gani nang hambal ko ga, nga resign ka na lang. Updan ta pa ka sa DILG. Hindi ka magkabalakay, ah. Mabuhi ta kayaga.

0: Ano na nga istorya ng imo kagawad man?
1: Oo, Kap. Ma-resign na lang ko ha.
0: Kinahanglan ka sang pumuloyo rin ante. Ano gibing rason mo? Kontrapartido ta?
1: Hindi man ka pa. Kwan, ng personal nga problema.
0: Ay, Renante. Ikaw ding pinakahuben nga kagawad sa barangay. Damang na namayan sa imo, ilabi na gina mga kabataan. Ma-resign kay mo ya? Sa ano gibing rason?
1: Ang mga tao bala kapaw, ginaliba ko nila sa relasyon namo ni Belinda.
0: Ay, sos, Renante. Imo na ya personal. Wala na sila labot kung sino ang asawahon mo. Hindi kaya magpaka-apekto sina nila. Pabayiin sila ang importante nagaserbisyo ka sa barangay nga wala sang pagpakunok-kunok.

0: Tagawad.
1: Ah.
0: Tubig, oh. Basi, ginuhaw ka gid sang bantay sang paliga tadi.
1: Salamat gid ah. Salamat gid is kay Chairman Ara.
0: Welcome, Kagawad ah. Ah, Kagawad.
1: Oh.
0: Si Chay Belinda, wala mo ginupo daw.
1: Ah, kwan. Ato sa balay nila.
0: Hmm. Nga awala ka muna nag-upod niya duwahaw.
1: Aga-upod eh. Dito kami sa balay nila nag-i-star.
0: Hmm.
1: Nga man haw.
0: Abi mo bala Kagawad. Type ta ka.
1: Ah.
0: O galing. Nga asa senior citizen kagidya na namian haw.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: saya. TTX Coffee Mix talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: TTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior Eye Formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Manusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma.

0: Core Satellite Sun, sa anti-oxidant, Recovan, ang komplikasyon ng balatiya. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng anti-oxidant, DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka, kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimta, DTX 500. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Your official news and music station. 88.7 KT5 News FM.
9: KT5 News FM.
8: Sarang Ido-Ido.

0: bata ka pa. Madamo ka pa sang malabot nga mga hando mo.
1: Ara na kuya sa husto nga edad gagawad. Kumo kay SK. Bata dayon?
0: Hindi man sa amo sina, pero...
1: Hindi ba na mga glayo ang edad na kagawad? 5 years lang, gid. Hala, kamanim yaman tiner sang senior citizen man. Ari, nagigod nga hoben. Pero, abi mo ba lang kagawad? Nanamian si Papa sa imo. Ginambalan ko na gani si Papa, gusto ko si kagawad rinante.
0: Ano?

0: na ano ka? Stress na sa barangay mo?
1: Hindi man ga. Okay lang ko.
0: Pe, dali, tiri ah. Kay hiluton ta ka.
1: Sige lang, sige lang. Dugi-dugay na lang. Bago lang ko ka abot eh.
0: Ate, sige, sige. Ay, oo, gali ga. Dasun nga adlaw, maabot ang anak ko.
1: Oh.
0: Manahog na siya sa barko.
1: Ano? Ute, mahali na lang ko di sa balay niyo?
0: Ay, hindi na. Naano ka man, imo man. Ginpabalo ko na to siya sang relasyon ta.
1: Oh.
0: Pero do...

0: Ikaw galing nobyo ni nanay nga kagawad?
1: Oo. Kuan. Palangga ko si nanay mo.
2: Anong lagas mo kay nanay? Kwarta? Hindi ka pag-ikutin doon sa kinamatay sa barangay, how?
3: Junior? Junior? Nak, hindi man pag-abungasin na si Rinante.
2: Ituod gin man, nay. Ang pensyon mo ang lagas niya. Kung alatment ko kada bulan si mo.
1: Nagsala ka sa ginapaminsar mo. Honorably ako diri sa barangay ta. Wala ko sang balain nga tuyo kay nanay mo. Palangga ko siya.
2: Nato, gingamit mo ang pagkakagawad mo. Agod mo si nanay.
1: Oh.
3: May, junior, na ano na junior man?
1: Oo, wala na ko sang dapat nga i-explicar pa. Basta, palangga ko si nanay mo. Kag mabuhi ko siya nga kamilang.
2: Hindi ko yung magsugot ng ipakaon mo sa iloy ko ang halin sa kinawatan sa barangay. Pila ginaswildo mo sa pagkagawa daw? Sa kagamay sining nga barangay?
3: Noy, ano man...
2: Basta na yan!
3: Eh, muna, ano man to man. Rinante, paiway ka danay. Puli ka to anay sa inyo ha. Kay istoryahon kong anak ko.

0: Te, di ba nagambana ko si Motol? Hindi niya pwedeng ginahimo mo sing kanan.
1: Naano mo na, Tolman? Imbis nga laygayan mo ko, insultuhan mo pagid kuya.
0: Ay, kagawad ka pa naman.
1: Te, ano kung kagawad, Tolhaw? Kagamugid bala mo? Ano malain sa ako ng kagawad nga nagnubyahaw nga may edad na?
0: Mayara gid ya, Tol, eh. Lula mo na nagani.
1: Ah.
0: Di ko pa yung malain, Subong. Ginabuyan ka sang sakit na tinagasang bata ni Tia Belinda. Tungod man na sa imo. Na ano nga?
1: Ay. Bahala na. Bahala na, Tol. Marisign ako sa pagkakagawad. Malagyo kami ni Belinda.
0: Ay, nante!

0: ka. Pwede gidlangan dari lang ta sa balay. Nga malagyo ka gidhaw.
1: Para makalikaw sa mga tao. Labi na gid sa bata mo.
0: Pabayi lang si Junior. Ako niya balay? Dugay-dugay mga sawa naman ina siya. Wala man sang problema kung hindi siya maghatag allotment. Dako man ang pensyon sang bata ko nga, Philippine Navy.
1: Abisan paga. Oh, nagalibog ang ulo ko eh. Problema sa barangay, kag problema nato nga duwa.
0: Wala man barla problema, ga. Pabayi na sila. Ikaw lang yung gapagamo sa paminsaron mo. Ako ya wala ako yung gakaapektuhan sa mga hambalanon sa mga tao di sa barangay ta. Anong labot nila ya kung kita nga duha ang may relasyon? Silang gapakaon sa akon, hao?
2: Oh, ari ka man.
0: Junior, yung ginatabog mo sa ninante, hao? Palangga ko ba yan na?
3: Daw ginaluod ko sa mga ginapanghambal mo, ma.
0: Ay, kung hindi mo yung mabaton si Renante, okay lang ina sa akon, Junior. Kami man yung aduang nag-aupon, hindi man kamo.
1: Gusto si nanay mo. Nagpalanggaan ay kami ngadwa.
3: Hindi ka ganit kasulbar sa problema sa barangay. Problema ako pagkit si nanay.
0: Junior, ha?
3: Untatin na si nanay kagawad, ha?
4: Mag-aibal na bata.
3: Daku na palang kwarta nga nahataw kay nanay ko. Kagpati ikaw nakatilaw. May nagatimbre sa akon. Mga sinanay, galing ka nagagasto sa pagpatalagan mo? Utatil na nga daan!
0: Junior!

honorable ako sa isa ka barangay. Pero amo pa sining kapalaran ko. Daw hindi ko masolbar ang problema namo ni Belinda. Nagapasakitan ako kung may mabatian ako ng mga istorya nga ginapangwartahan ko lang siya. Wala labot, nagapamalabag pang anak niya sa akon. Gusto ko man mag-resign, pero ang kapitan kag si Belinda among nagapugong sa akon. Nagalibog ang ulo ko subong. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Reynante.

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News FM. Sarado ilo. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: may mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot din sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Ah. Siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para guardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumanguti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sekreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import siya.
4: Mag-import kaya
3: your second immune system.
6: So may duha ka branches sang immune system, Doc Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagibundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga
6: train
3: gipang train
6: nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw. Paborito, labi na akong palakaw ang katampis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold, kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag I Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
9: Gaw. Matchoy ride man tabi ga.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
11: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-joyride na ta.
10: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
9: Sakay ka kidiya!
10: Siyempre! Naka-extend ko yan!
9: Basta sagad nga driver, extend lover.
12: Extend Supplement for Men.
11: DTX 500!
12: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
11: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
12: Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan, kalaman ang abiyan.
11: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malintan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio, ang D3 Bio. You my Vizio.
12: Ang Vizio.
11: You my D3.
12: Mabakas, mga butika.
15: DTX

0: reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX

0: Kabo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Balik ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya! Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen,
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM.
10: Saray Duido. Secret Memories.

Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:09 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaaluan, sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, isa iniha ka antiviral, kag antibacterial specialist. Nagabuli gini sa aton para dasig kita mag-ayo. Himo ini sa virgin coconut oil, kag vitamin D3, nga nagabuli gid para nga mas mangin healthy ang aton nga cellula. Isa ini ka superfood supplement nga may aras ang cold pressed extra virgin coconut oil nga manggaranon nga source ang medium chain fatty acids nga naga-provide kids ang powerful benefit para sa aton muscle health and overall vitality. Inom kita Klinika D3 Bio ang natural antimicrobial kaga naganami gid para sa aton nga muscles and mga cellula. And syempre, hindi man kita magkalipat ha, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Pamaskugon ang aton nga resistensya batok sa balatian. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Mighty C ang makabuligid sa aton para mapabilin nga healthy kag mabaskog ang aton ikaayong lawas. Layo kita permi sa balatian, especially sa sining nga mga panahon nagaulan-ulan, inom kita sang Mighty C. Ang Mighty C ang nagapabuo-buhin man ha sang levels ang vitamin C sa aton nga lawas. Kag pwede ka din nga magpataas ang risko nga magkabalatian kag infection kita. Paagi sa pag-inom sang alkaline vitamin C sang Mighty C, inapabasko kag ginapanami sini ang aton nga adaptive immune response. Makabulig ini nga ma-neutralize ang bacterial toxins, inabi na ang mga endotoxin paagi sa pagpatay sang aton nga mga mikrobyo. Pabaskogon ang resistensya mag Mighty C kita. Alkaline nga vitamin C. And syempre, hindi kita magkalipat ha, tumara kita DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi maglala ang mga ginabatsyagtang nga balatian. May arang kabalasang diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita sa Klinika DTX 500. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginasupreher naton nga mga balatian, mapatay ang mga free radicals kag mga oxidative stress nga hindi na makahalit sa aton ikaayong lawas. Ini tanan mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uri nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available iniha sa Klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. And every Sunday, 9 a.m. to 2 p.m., may ara kita sang libre nga konsultasyon. And magluwas dire, may ara man kita sang Klinika Haro dira sa May E. Lopez Street sa kilid sang St. Roberts. May ara man kita sang Miagao Branch na hamtang sa Orby Street, Barangay Baybay Norte. May ara man kita sang Kalinog Branch sa Costmart Kalinog and ang aton nga Pasay City Branch located dira sa Salvation Street, Corner A, Panes Street sa siyudad sang Pasay. Gani, ano pang inyong ginahulat? Magbakal, magtumar kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uri. Oras na ton, alas 2:14 na sang hapon.

0: So may mga advice ha para kay Rinante. Bawang ano kong tabi kay naiguan ginsang gugma si Rinante, no? Di may amon niya nga klase sa paghigugma. Secured sila ya sa gugma bisan na tigulang ng ilang nga maluyagan. Tigulang na may kabataan. Kumbaga balo na eh. Nanunta kaya idara iya nag-igo iya pana ni Cupido. Kaga nagapang duwa-duwa subong si Rinante kahit nagalibog man niya ulo ya. Ya anak sang iyang pinalangga nagapamalabag man sa ila. Kung mag-resign man siya sa iyang pagkakagawad at di ginapunggan man siya sang ilang kapitan kag hindi man luyag ang babae. Kung si Sir Edgar payamal niya, padayuna ang inyong gugma. As long as nagapalanggaanay kamo kag damo man ang nahitabo diri sa ibabaw sa kalibutan nga pareha sa sitwasyon mo, Sender. Kis agani may tag 70 plus ang edad sang babae, ang bana 25 pa lang. Damo kid mga most unbelievable couples that proves love is blind. Kaya ang gugma, simbolo sang pag mahal kung pagpalangga sa mga partner ta, kung may ara kita kinatawag na love truly knows no boundaries maninay. That's only my opinion. Good afternoon, kid. Correct. Kung wala man na sila may ginatapakan, parehos lang ang nagahigugmaanay. Sincero ang ilang na nabatsyagan sa isa kag isa. Why not nga padayunon? Siguro sa anak ni isang babae, tubalasang tigulang, kulang lang to sa pagpahangup. Kahit siyempre, kung bata ka, dayon ang nanay mo, tigulang na maluyag-luyag pa sa iban, bisan kita, gidman, malabag kumbaga. Kumbaga mahatag kita dira sang kwan sa tawo nga ina kahit ginhawa tagay katinguha nga hindi na mabudlayan ni imo nga iloy basi ginapangwartahan lang ina. So may ginapanghugutan man ang bata sang babae. Pero pag paintindi lang ang kinahanglan sina para nga maintindihan niya, mahangpan niya nga wala man siya ginapangwartahan ni Rinante. Kung si Ma'am Nene, pahambal ni Ma'am Nene, Sender, advice ko lang, mas maayo nga focusan mo ang ubra sa barangay tungod o hindi gusto ang bata ni girlfriend mo. Kag isa pa, Sender, bata ka pa, kag hindi naman ka mo makabata. Sina, ay titigulang na siya. Ngita na lang sang kapareho mo edad para wala gamo. I-try nga kalimti na lang ang girlfriend mo kahit may edad na ina siya. Amo lang na ang ma-advise ko. At kung si Ma'am Nene, kumbaga, kanugon pa sang tiyempo nga pwede mapangita ni Rinante sa nagakadapat para sa iya. Kung niya kay Ma'am Nene, Sian, presya. So, buong aray naman sa piyak na itong linya, una na itong caller. Good afternoon! Uy, sige, established tanay, signal na ito, kapun sa ito nga caller. Maingapon lang kay Sir Mario Abelio, shout out lang kuno Mama Rizel, maayong hapon. Mama Rizel Baluro Casiple. K5 Edmar, maayong hapon. Maingapon man na kay Ma'am Annalie Bahade. Kung si Ma'am Annalie, pahambal niya. Pero di man ka-complicated ang sitwasyon mo subong Sender Rinante ba? Pero para sa akon, kung nagapalanggaan ay gida kamo, di kamo gida ni Belinda. Pabayin na sila nga mag-judge sa imo. So ulihi, matak-an lang man ang mga tao sa barangay niyo. Kag sa bata ni Belinda, nga siman, matak-an lang na. As long as nga ang imo intensyon kay Belinda, maayo. May mga lalaki abi nga ti gusto nila may edad ang babae kag isa pa maayo man abi ang batasan ni Belinda. Amo naguro nga love mo gid siya. Sender, padayon na lang ang pagserbisyo mo sa barangay kag relasyon niyo ni Belinda. Pangamuyo ka lang nga ti maglinong ang inyong relasyon kay ti wala man kamo may ginatapakan nga tawo. Nagugma ka lang sang may edad kag indi mo gid pagtuntuhon si Belinda. Basi pala matintar ka kay ti SK kagawa dira kagid mahabuyan sang tinaga sang mga bata ni Belinda. Kabay pa Sender, kung ano man imo desisyon, sa ulihi ipaagi lang sa maayo kag matawhay. Good luck sa imo Sender. Ay kaluoy sa gugma kamal. Love is blind. Sige, araliwan sa piyak nga linya. Aton caller, good afternoon.
1: Yo tanan manina.
0: Sige, sino gani?
1: Leo, isang quarter.
0: Sige, Sir Leo, ano ma-advise ta para kay Renante?
1: Mga perte, malakaligit. Diba? Ako na ko sa imo, Renante, hindi ko parang gaan ang mga batong natang ang mga ibag ng mga barangay. Eh, siyempre, ipaligit na po na sila si ko sa sila takaan man sila sa mga itak-itak na kansigihan ngayon mo pa servisyo sa barangay. Ay siyempre obligasyon may na na gano'ng sa barangay na na gano'ng magpalangka barangay. Parang gaangin mo, lola, hindi mo galing na ang imo kalubin. E siyempre, mo gimana ang nagkakasiling niya sa barangay na kapapatay kay daw lola. Pero kung ako sa imo pag-awad, kigihan ang imo pa dito sa barangay, magpalanggay. O, wala na abe, wala na kang baka rin din naman, hindi nga makabasa pa. Eh, siyempre, amoy man na, amoy ng kapalaran nyo, pagawa, na kamugid, ang galunay, galunay ka mo sa ngino, partner. May lang ang mga istorya. Talo, parang sa imo, mga siyas na kapagdan, kung ano ang imo mapatiyan, basta magpalanggaan, ilang ka mo sa kahit hindi ka ma-retain sa inyong barangay, sa iyong obligasyon na ilang kagawad ka sa inyong barangay. Ang mga naman ni Inay.
0: Sige. Thank you, good, Sir Leo, sa imo advice. May gusto kang tamyawon?
1: O, nasa tanan, kanina, ngayong hapon, kanina nag-aplamati sa C5, nasa tanan, umatagasara, ibong man sa Pablo sa Kaiban, sa Angelo, sa Indy Guzman, si Ella sa Pasig City, si Jimmy Santan sa Bonifacio, si Tanan yung mga taga-kwartiro noon, ibong man si Brad and Sister, kita ako mga friend sa kwartiro kasi. Ang nagpanan niya si Leo sa kwartiro kasi. Salamat din na yun na salamat sa Tisian.
0: Sige. Thank you so much, Sir Leo San Quartero Capiz. Oras na to, alas 2:22 na. Hello, Sander. Okay, gid ako sa imo. Amo gid ang paghigugma, wala pili. Basta ang paghigugma na gani ang magsugo, wala gid na pili. Kung parte sa bata niya, paintindihan nyo lang aduha sa pila kaadlaw. Ang matunaan niya ikaw, nga batunon. Pakabakad lang kagipakita sa ila nga wala ka nagapang bintaha. Sige lang, padayo na lang ang serbisyo sa barangay. Shout out lang maninay sa mga utod ko. Akanday, Leia, Ricky, Kuya Reneboy. Kag sa tanan nga family tumlod. Sa kogid kami di, Harvest Mais Maninay sa may Baklayan Velasco Lemery. Uy! Halong-halong kita ha, mainit ang tiyempo naton. Katambay Vlog, maayang hapon. Sir Jerry Dolorico, maayong hapon. Maninay, diri lang kami sa may ano ring ah. Pareho maninay kay Mami Junisha at i-okay man ang ilang love story. Correct, kid.

0: no, ang istorya ni Rinante, pinasahi nga klases ang paghigugma. Anuon taya api, no? Kaya ang iya nga paghigugma para sa amuto nga tao, para kay Belinda. Hindi man ato na siya mabasol. Kaya ti alangan pilito niya nga sa bataon siya maluyang. Kung lalaki gani ang bataon, kagbabayi ang tigulang. Sometimes, ang iban sa aton do hindi pa mabato ng amunang asitwasyon. Pero kung babayi ang bataon, lalaki ang tigulang, at di medyo mabato na gawa kay Dodamo na gidang amuna nga set up sa subo. Pero bisan ano pa ang klase sa paghigugma nga ina? Paghigugma ina sa gihapon, importante, wala ka maginatapakan nga tawo. Importante palang ganyong isa kag isa, sinsiro ka mo, kag wala ka mo sang may ginatunod. Amo lang ang pinaka-importante sa tanan. Kag ang pinakalabaw gin, amo syempre ang angin sentro sa inyong pag-upod ang Ginoo. Sir Renante, malayon lang sa pagpalanggaanay ninyo ni Ma'am Belinda, dira. Pero kung daw medyo off na gid, hindi gid mabaton sang iya nga anak, laylo lang ka mo. Mag-istoryahan na ika mo kay ti hati man na ang paminsaron sang tigulan. Palangga niya ka, at the same time, hindi niya man mapuis ang iyang abat. Amuna na si Renante ang mabilin ta sa imo. Thank you, guys, sa pag-share sang imo nga istorya diri sa ato. Okay na kita sang oras. Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3 impunto. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman,
16: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo.
12: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
12: Yung may D3.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
12: Ang D3.
16: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
16: Yung may D3.
12: D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
16: D3 Bio.
19: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Akon nakutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
16: D3 Bio.
12: Ang D3. Yung may Physio.
16: Ang Physio.
12: Yung may D3.
16: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
16: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
16: Yung may D3.
12: Mabakal sa mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Mahig ko bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo?
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
2: DTX 500!
1: Masalrigan! DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alert. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
4: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid San Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galao magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossy!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extel!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend food supplement for men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men
14: para sa matinlo nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500
14: ikaw pala
15: ang may diabetes.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
14: kagga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio,
14: ang D3 Bio
15: yung may VCO,
14: ang VCO
15: yung may D3
14: mga butika.
15: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio,
14: ang D3 Bio
15: yung may VCO,
14: ang VCO
15: yung may D3
14: mga butika.
19: D3

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: bilog?
1: Pila pa na datanan ka bilog? How?
0: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pita, sinkwinta pa na di ka bilog?
1: Ah!
0: Te, pinain mo?
1: Isa lang ah!
2: Hey, Vibe! Galingawan time!
3: D3 Bio.
4: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mga mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
10: Paulit-ulit na lang ang ulam.
11: Momshie!
10: Angeline?
11: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Nutri-Needs, kulang na. Sa Meaty Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
6: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
10: Klinika Diofresh.
9: Available now.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
15: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kulturan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Opdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Mugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, manayunon natong subong sa pagsipad-sipad. Ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahinan, ginugid makuhaan sa leksyon, ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan,
1: ambisyoso!

0: I bought something for you. Dali lang, kuhaon ko sa pulsa ko.
1: Ma'am.
0: Ari.
1: Ma'am Arlene, ano yun ha?
0: Kuha. Open it.
1: Ma'am Arlene, malahalon ini nga men's watch.
0: I know. Wear it. Abi, ako mabutang sa kamot mo. Oh, wow. Perfect. Bagay gid sa maputi kag makinis mo nga panit, Jules.
1: Ma'am, kakuan. Ibuhin ang ini sa sweldo ko, ma'am, kay gahuluya na gid sini. Dako-dako na gid katama ang utang ko sa imo, ma'am.
0: Wala ina sa akon. Kahibalo ka pala kun nga aginahimo ko ini tanan para sa imo.
1: Oh my.
0: Look at me. I love you, Jules. Jules.
1: Ma'am. Ma'am, hindi ako dala pag-ikapa.
0: Don't move.
1: Ma'am.
0: Make love to me. Make me.
1: Oh, shit.
0: The happiest woman tonight. Make me feel whole again. Make me feel like a woman again. Touch me. Here.
1: Mama Arlene.
0: Here.
1: Mama Arlene.
0: Kinakain naman ko ini.
1: Mama.

0: Kakapoy sang lawas ko. Bangod sang business trip naman.
1: Tina?
2: Sir Paul?
1: Wala pa si ma'am mo? Wala pa makapauli?
2: Sir Paul? Wala pa bala, sir. Halin kahapon pa, sir?
1: Ano? Halin pa kahapon nga wala makapauli diri sa balay si ma'am mo, Arlene?
2: Hala. Sorry, good sir. Abi ko gani, kabalo ka. Diyos ko. Tapat gig ko sini.
1: It's okay. Tawagan ko na lang siya. Paliw lang ako kuha sang luggage ko sa auto, ha?
2: Ate, sige, sir. Ho, sir, ha?
1: Okay.
0: Sa diin nagkadtong babae nga to, ha? Hindi ka lang magsala kay puta ng ulo ko, Arlene. Kaya kumatabuhin na. Ipapatay ko ikaw. Kamus ang lalaki mo. Tawagan ko siya. May naga selbato nga sa lakyan. Siya na ina.
1: Tina!
2: Sir?
1: Abrihi ang gate! Ara na si ma'am mo!
2: Oo, sir!
1: Madali lang, Tina.
2: Sir?
1: Maihambal ako sa imo.
2: Ano ina, sir?
1: Kagpamatiinis ang maayo, ha? Pamati!
2: Sir? Ano, sir? Ano, ina, sir?

0: Dad!
1: Oh.
0: Nag-abot ka na gali?
1: Ah, oo.
0: How's the business trip?
1: Okay, good. Ikaw, ano ang ginkabisihan mo sang wala ko dali?
0: excuse me. Busy man ako sa business ko. By the way, ari galit dad ho. Nagaplano kami sa mga members ng amon charitable foundation na mag-travel this coming Christmas.
1: Wow!
0: Yes!
1: That's great!
0: Yeah!
1: Kung okay ka, kag kung hindi ako busy, maupod ako sa imo. I miss traveling with my beautiful and sexy wife.
0: Well, basi magsunggod ang beautiful and sexy secretary mo kung hindi mo siya madala sa pag-travel.
1: Lain man ang business trip, lain naman ang family travel.
0: Oh, okay. I would suggest, Dad, maplan kita sang separate nga trip.
1: Mm-hmm.
0: Kay naset na namon ini eh. It's solely for...
1: Okay. No problem.
0: Okay.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga kats, mga butika.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: DTX 500!

0: Meg, grabe ka galante sa mga sugar mommies, ta, no? Imagine, ha? Permi lang kita may bago nga mga bayo. Branded patanan. Perfumes. Alahas. Sapatos. Kagsubong. Ari na kita sa airport, Meg. Agod na travel sa Paris. Grabe, no?
1: Oo, oh, man, Meg. Pero abi mo blakon ka isa, Meg.
0: Oh.
1: Daw, ginakibang na ako.
0: Be, nagasulod mo na gali sa pinsar mo, Meg?
1: Mm. Shit. Oo, Meg, eh. Mga big time ni sila, Meg. Ang pinagid ka ginakadlokan ko, gidbig sa tanan.
0: Oh.
1: Nga basi kon may balaan sang bana ni Ma'am Arlene. Ang nagapatunga sa amon ginawa. Kagbalusan niyang pamilya ko, Meg. Amo siya ni tatay.
0: Oo, tubig, no? Then, mahimig nga i-open up na na sila, Meg. Kinanglan, proteksyonan tama ng kaugalingon, tay. Budlay na tubig niya. Basi mo lang kung riding in tandem ng tapataw. Agoy, kid.
1: Palayo lang, Meg. Palayo lang, Migo Dexter.

Ay, nalipatan ko sa opisina ng Chargers ang laptop ko. Ari ang laptop ni Arlene na ginagamit. Amo na lang ni Anay ang gamiton ko. Dito ako sa study room, magod nga makaplastar ako sang mahayo dito.

my password. Oh, itry ko abi ang among nga wedding anniversary date. Okay. Ara. Wala man gali niya gin-isla ng password. Kadamo sa mga folders diri sa laptop ngayon eh. Ano ini? Mga photos? Events? Etc. Ang file name? I-open ko ang folder ngayon eh. Ano ini? Picture nila ni Erlinda Cagaylin. Kang nagasabak sila nga duha sa duha kahuben ng lalaki. Kag topless pa nga mga lalaki. Ito kinapangilala ko ang lalaki nga kag kinasabakan ni Arlene. Bata ini ni didanti nga driver namon sa asyendang amay niya. Bata

niya ini. Ang gin-hire ni Arlene na personal assistant. Hindi mayon eh. Mahir man ako sang private investigator. Kinatuntum mo gali ako, Arlene. Kinatuntum mo ako. Kagsabata pa sang driver naton. Traitura ka! Traitura ka!

0: Marlene. God.
1: Ano?
0: Sa di ng duha. Dexter kag Jules?
1: Nga, Arlinda.
2: Bonjour.
0: Naghalibot-libot pa kag nagapapicture sa sulod sa shopping mall diri sa Paris.
1: Nga, Amad. Daw nga, ano yung ginakulbaan ka?
0: Ay, nag-message sa akon ang salaligan ko nga helper sa balay. Kagin pamangkot ko na siya ni Sir Niyakon. Kung may boyfriend ako. So,
1: ha?
0: Meaning, may idea sa sabuta nga ina.
1: Oh my God. Ay, pero bahala na. Bahala na kung anong matapo, Arlinda. At tumangon tayo ni.
0: No. Antes kita makalabot sa Pinas, kinahanglan, madelete ta ang mga intimate photos and videos ta with the boys.
1: Oh, okay. Himuunta na, Arlinda.
0: Yes.
1: Amo inang himuunta.

0: Maayo kay ari ka na.
1: Paul?
0: Kamusta ang trip to Paris with your PA / lover?
1: Well, fine.
0: Traidura ka!
1: Paul? Kintampa mo ako? Kahibalo ka na?
0: Oo! Kahibalo na ako. Mangaga kay. Hindi ka kabalo magtago sang sekreto mo. Ginsave mo pa sa laptop mo ang mga binastos niyo nga video sang bata sang driver ta?
1: Nga daw mapatay ka gid. Ha? Nga? Ikaw lang balang may matarong malipay?
0: Oh.
1: Hapol? Kakapoy sa dugan na manginisa ka martir nga asawa. Sakit man gali kung tuntuhon ka, Paul.
0: Arlene, kinguba mo ang pagsalig ko sa imo. Ano pa ang kulang? Ha? Ano pa ang kulang?
1: Abi mo, kailangan ko kay Permila ako na gayom sa imo.
0: Oh.
1: Abi mo, kailangan ko. You broke my heart. And my spirit. Kag hindi na mapabalik sa kwarta mo, nakabati ka. Kaya wala ka bilang every time na wala ka sa tupad ko. Tumabuang ako sa pamensar kung bala, mabalik ka pa sa akon. O kung basa sa pagpauli mo, sorpresa ako, wala ako kagambalan niya mabulagay na lang kita. Ipuyo mo na, sekretaryo mo. Karon mabasol mo bala ako kung ginpangita ko man ang makahatag sa kalipay sa akon. Kahit Diyos ko na batsigan ang kalino kagang pagpalaga.
0: No way! Ako lang ang makapanag-iha sa imo. Ang palangga ko ikaw! Pero lalaki ako eh! Mauyang ako sa tentasyon! Pero ikaw! Babae ka! Kagasawa ko ikaw! Kagakod nga masiguro ko nga na hindi ka na makapagkita sa baby lover mo! Pahimuhon ako! May himbun ako nga hinulsulan mo!
1: Hanugot mo silingon, Paul! May malayang kagayimun sa akin! Patyan mo ako!

0: Yun.
1: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong awa salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

Mga byan, sunod pagin yung boss sa pagpamati, ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayong itbakuhan sa pagturunan niya ginatig unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, ambisyoso! Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad, AJ Liva, bugal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng estasyon!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:00. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
9: Ginahandaan na nato ng posible nga epekto sang strong to very strong El Nino Salinity. Gani, magkinot kita sa tubig kag kuryente. Likawan ang sobra nga pagbulad sa init sang adlaw kag mag-inom sang bastante nga tubig agud malikawan ang dehydration kag heat stroke. Mag-monitor sa mga official advisories sang Iloilo City Government kag maghanda sa posibleng nga epekto sang El Nino. Kinot Iloilo. Kinot sa elektrisidad, tubig, kagasto. Pahanumdum halin kay Mayor Isa Tren.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Mugid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.

0: sama Tinlong nga dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: GTX 500
0: ikaw pala
1: ang may diabetes.
0: GTX 500
1: ang GTX 500
0: ang may powerful compounds
1: nga nagapanubo
0: kagga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may BCO,
1: ang BCO
0: yung may D3.
3: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog itsang akon hair follag, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 gamay VCO.
0: Ang VCO
1: gamay D3.
0: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: gamay VCO.
1: Ang VCO
0: gamay D3.
1: Mabakas mga buti ka.
0: Para sa matinlong nga dugo.
1: GTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
1: GTX 500.
0: Ang GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
1: GTX 500
0: masamit ka bala ang gina-allergy.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: GTX 500
0: masaligan.
1: GTX 500
4: GTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. GTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. GTX Coffee Mix na kamo. GTX Coffee Mix.
8: Mga pinata.
4: GTX Coffee Mix.
0: Mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sali, si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mapakamang butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
5: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Namit, sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapong katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasin!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Mas tatino ang atay.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: ikaw pala
16: ang may diabetes.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
16: yan ang kapanupo
17: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
16: masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500
17: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio
16: ang D3 Bio
17: yung may PCO.
16: Ang PCO
17: yung may D3
16: mga butika.
17: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat
13: sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
15: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
15: Yung may D3.
20: Makakas mga butika.
15: D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
15: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
15: Yung may D3.
20: Makakas mga butika.
15: D3 Bio.
22: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
15: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
15: Yung may D3.
20: Makakas mga butika.
23: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
24: Mag-DDX 500 ka.
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag-DDX 500 ka na.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compound.
23: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
24: DDX 500.
23: Garantisado.
24: Epektibo.
23: Para mismo.
24: DDX 500.
23: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
24: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
23: Masami nagkapangihi.
24: Masami ginauhaw.
23: Kasi may diabetes ka na.
24: Mag-DDX 500 na.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compound.
23: Yan ang panubos
24: ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Garantisado.
23: DTX 500.
25: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
26: Oras sa K5 News FM, Iloilo, las 4:12 sa hapon. This time check is brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustan sarap.
27: This time check is brought to you by Star NutriMates. Di lang sarap, sustansyarap.
25: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: El Castigador!
29: El Castigador!
28: Ang tinig ng bawat mamamayan.
29: El Castigador!
28: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
29: El Castigador!
28: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
29: El Castigador!
26: Mayong hapon, Banua! Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo! Mayong hapon, Western Visayas! Lakip na mga kaiping kaprobinsyanan sa Isla sang Panay! Sa mga taga-Antique, Aklan, kag Capiz, may dayad nga hapon kaninyo tanan! Amo man sa mga taga-isla kag probinsya sang Guimaras! Ginatamyo taman ang mga Ilonggo nga nag-monitor sa aton via Facebook Live sa aton duha ka official Facebook pages, ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo may combined reach mga ka-K5 nga 1.5 million followers. Ginatamyo taman sa mayong aga, mayong uto, mayong hapon aton pinalangga nga mga overseas Filipino workers di maka mga bahin sang kalibutan. Welcome na mga ka-K5 sa aton programa.
28: El Castigador!
29: El Castigador!
26: Petsa 15 na subong sa bulan sa Oktubre, 2026, Huwebes nga adlaw mga ka-K5! Sweldo! Salary day! Sa aton nga mga kauturan, ngati ang sweldo nagatupa sa ika-15, kay ika-30 or 31 sang bulan. Muna nami, yung sang tanan subong. Medyo puno sang kapagsik nami ang ngisi-ngisi labot sa magtimbang nga dulunggan. Kay ti may unod naman ang mga ATM. Talagaw-lagaw naman. Makapang grocery naman, mapuno naman liwat ang mga refrigerator. Ang pamangkot kanina mundi. may dako nga masulod sa imo, subo nga adlaw. Ang pamangkot, dako gid man. Basip na dako pang buhin sa nagasulod. Kaway-kaway! Ha, sa mga dako ang buhin! Pero at least, ha, pasalamatan tala mga kakipay. Ha, nga may nagsulod. Ha. May nabayad kita sa mga bills nato, sa mga due date. Nagbunga ang pinangabudlayan ta. Sa mga nagapamangkot, kung kamusta lakat sa panahon sa bong. Lagi naka-standby sa piyak na linya aton koneksyon sa Pag-asa Iloilo si Engineer Rolly Cuenca.
0: News FM. Pantay Bagyo.
1: Pantay Bagyo.
26: Sir Rolly, mayong hapon.
2: Sir, mayong hapon sir kag sa aton man nga mga tagpalamati. Ang manaton latest for the update sa subong nga adlaw, October 15 year 2026. Sa karon Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nagaepekto sa may Palawan, Visayas kag Mindanao samtang northeasterly wind flow naman ang nagaepekto sa Luzon. Dili sa aton sa may Western Visayas generally maka-experience kita sa magulo-gulumon nga kalangitan kag may mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pagpangilat panagoog dala sining ITCZ. May natutob kasarangan naton nga hangin gikan na bagat na nakatungdan. Magadala ini sila sang makanay tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan.
26: Mm-hmm.
2: Forecast temperature naton nga sa 25 to 30 degrees Celsius adlaw naton magatunod alas 5:32 kag magabatlak ini siya alas 5:39 buwasaga.
26: Sir Rolly, okay?
2: Yes, sir.
26: May ginamon ito kato sa nagligad nga bagyo. Ano tabo tato sa Yaman?
2: Bali nagwaan na ito siya sir, wala na siya sa atin nga monitoring din.
26: Okay, so hindi na tumda yun. As of now sir, pila ganit sa mga bagyo na nasulod sa Parnaton as of this month?
2: Bali may 17 kata sir nga nagsulod sa aton
26: okay.
2: Par sir.
26: Do wala magkita sang ginapaabot sir no ang mga bagyo malapit sa Par nga posible magsulod this weekend or next week abe?
2: Sa karon sir, based sa aton yung monitoring, wala man kita pa may na-monitor sir nor na si Platang ini weather disturbance as of now sir.
26: Alright. Madamong salamat Engineer Rolly Cuenca sa Pag-asa Iloilo.
2: Yes sir, thank you kag mayang hapon sir.
0: K5 News FM.
1: Pantay Bagyo.
0: Pantay Bagyo.
28: El Castigador.
29: El Castigador.
26: Natunaw na to. Ang former tropical depression na himo nga low pressure area ang subong way na tsansa ng mangin bagyo or makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Kuchilingon, tuloy ang mga plano sa weekend. Okay, wa isang ginapaabot nga malain nga panahon. O galing, tandaan ta kung ano kainit, kung adlaw, kung udto, pagkahapon na po mga kakipayb, nagainulan hasta magabi. This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest, beer bites, beats na.
27: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest, beer bites, beats na.
28: El Castigador.
26: So kung may mga laktan ka mo subong, may mga long ride ka mo dama, motor ka mo or mabike, hindi gani mag road trip. Gawa nami, gawa chimpo. So, kasi perfect magkulo camping-camping. Kasi nga weekend, mga ka-K5 event, kasi kadto mo sa beach, pwedeng-pwede, gina. Last 4:19, sa ito nga pagpangalagad. Nanob lang mga talakayo na ito nga mga issue, kasi baloon nga mga balita, kasi sa ito nga pagpangalagad, subong nga Webes sang hapon. Kainas ang aga, puwerteng ugtas. Masang ato ng mga kauturan na nagalabay sa area asang Ungka flyover. Halin dito sa Kwangin, sa Aganan actually. Pagwa ni mo sa Aganan. Pagwa ni mo sa Aganan hasta sa Christ the King Terminal, mga kakifay. Isa ka oras kagtunga. May iban nga naghambal, isa ka oras ang tiner nila sa babaw sang Ungka flyover. Ang ginatudlo nga rason, ining pagpangbungkal sang MPIW. Pagkayo sang MPIW sang man nga nagkala usmot, nagkala guba nga simento, nga ila temporaryo nga gintabon sa ila nga pipe laying works. Ambot may pila na ni katuig ang pipe laying works na may duha na katuig. Nga pipe laying, para o arang viewhunan. Amo ina kalaba sang linya sa mga salakyan kay inasang aga. Grabing ugtas ang aton nga mga kauturan. Maghatag ka lang sang 30 minutos abing nga kwan, nga allowance para hindi ka malate. Why? Disgrasya gid. Late ka gid. Kay isa ka oras sa babaw sang ungka flyover. Kaya nagaginutok dito, nag-bottleneck sa punta. Kay hindi maagyan na ang dalan. Kay may ginakayo ang MPIW. Ito yung dugay na ni. May statement man actually ang MPIW. Pero daw hindi kita satisfied. Kaya hindi mo na ma-justify. Kadamo sang kahigayunan ang mag-ubra. Sining rectification works. Nga ito, onyo sa rush hour. I understand nga makuha sila permit sa city, sa DPWH, so hindi na upanakwaan nila. So, hindi pwede na yan nga. Kung hindi kapag pasugtan, subong, mapabaya ka lang at sige, bahala na. Dapat gina-assert inayas ang MPIW. Kung seryoso sila sa plano, nga hindi ma-inconvenience ang aton nga mga motorista, aton mga commuters. Kani na appreciate nato ng ilang obra. Inpadako nila ang mga tubo para nami tubod sa mga gripo ta. Para nagabuslog dito miskan sa city proper, bisan sa lapas, labot yapon sang tubig. Pero not at the expense sang adlaw-adlaw nga pagbiyahe sa mga manunudlo, mga estudyante, mga empleyado. Padamo sang chimpong nga nagobra sini. Mo't kung sino ning diskarte ang nakalabot sa punto ng mga chimpo nga tawhay gani. Why man sa nag-ubra? Kundi pa ito nag-inurutok dito sila nag-inulubra. Weekends tawhay, why man sa nag-ubra? Amo na ba sa iban basi bila ko nagatipid sila kay tikon adlaw normal bayad mo sa imo nga mga kwanda mo sa laborer da. Pero kung gabi, may night differential. Kung ako yun sa manugubra, mas dami ubra gabi, sa magkaagahon eh. Hindi mainit mo. Bugnaw, limpudwan mo. Mas tamo ka pa siguro sa may maubra. Hindi ka mo magsiling, kutob sa mga may pipe laying works sa Monica Dugay ang inconvenience sa mga motorista. Ayun eh, excuse MPIW. Kabalaan ta, may kwarta ka mo. Dako ka mo nga kumpanya. Dalong bulsa nyo. Tain nyo paagi nga masulbar nyo na eh, makayoon nyo na eh, with the least inconvenience sa publiko. Tanyo, ginsyerta ang pamangkot na kayo na anong inyong experience sa ungka flyover. Perting sabat, tanan-tanan may negative, may malain nga experience mga ka-K5. Nasa 4:24 sa aton nga pagpangalagad, ang Western Visayas ng numero sang mga bangko, pawn shop, money service business, mga financial institutions sa nagdamo kuno diri sa Western Visayas. Inisuno sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano bala ang botsilingon sini? Balik na ang kapagsik sang ekonomiya, balik na ang pagsalig sang investors. Asa local leadership sa lokal nga panggobyerno. Balunta na karon sa balita ni K5 Kim Kaluyo. At the same time nagsiling man ang BSP mga K5 nga dapat mangin responsable sa pag-utang, sa pag-loan. Agod hindi ini mangin rason sang financial distress. balta ka no karampant subong no. Kung ano kadamo ang manugutang, amo man kadamo ang mga financial institutions, mga online lending ni bilang mga services nga masami ang inding ginareklamo, ha, kay grabe manukot. Grabe ginapakahuyan ang kwan ang borrower, pati ganing mga friends ang borrower sa Facebook, ang mga may contact number sang borrower sa iya nga phone book, ginapang message ining mga online lending apps. Nagusado ginapakahuyan. Gubanay ngalan mo. Mama, kung mo paprintan, kimo tarpulin. Nado ginatuloy ang kabuhi mo. May ara man iban nga imuimuan ka storya nga addict pamilya mo. Grabe ning style nila. Ang iban nga wala na gid sang dalaganan, kapit sa patalim, bisan dako ang interest, batuan na lang mga ka-K5. Preambas ang BSP, mangin responsable, iban ubra nila pangutang para ibayad man sa utang. Dugangan tani pati na sa iban nga mga national issues mga ka-K5 sa aton nga pagpanumbalik, makaligad ang importante nga mga pahanumdom. Oras, las 4:27.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka, butika.
7: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya. Dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Z. For only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day, it helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika, layan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang. Salamat sa Mighty C.
4: Efektibo. Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang tayo. Gestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
13: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
31: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
30: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
32: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
33: Halika mga langaw! Ari na ang paborito nato niya ilaw!
34: Oh, hindi! Nga, permi lang ako ginalangaw.
11: ka, Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika, Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika, Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika, Deo Fresh. Bili na sa Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30.
13: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
14: Extend Food Superman Roman.
15: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
17: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo nga tay.
17: Happy kanunay.
14: DTX 500.
17: Masaligan.
14: Epic.
17: Tibo!
14: DTX 500!
17: Mahigro ba na ang imo dugo?
14: DTX 500!
17: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
14: DTX 500!
17: Ang DTX 500!
14: Ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo!
17: Nga sa masami,
14: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy!
14: DTX 500!
17: Masaligan!
14: DTX 500!
18: Huwag tayo'y may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: Free Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3

0: subito scavare.
1: K5 News FM.
2: Campion sa balita, campion sa drama, campion sa musica, campion sa komentaryo, campion sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampion ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Last 4:35 ng oras sa K5 News FM Iloilo. Padayon ko nagtutok sa El Castigador.
2: El Castigador.
3: Pagugi lamang sulod nga balita mga ka-K5, ang probinsya sang Iloilo ginpaidalom na sa State of Calamity. State of Calamity tungod sang Red Stripe Soft Shell Insect. So, makakuha kita detalye dugay-dugay kay ka-K5 Jenny Kauyunan gikan sa provincial government. Nahagi pa dalam kita sa State of Calamity, Iloilo Province. Ito may tatlo na kakabanuahanan na nagdeklarar sang State of Calamity, which qualifies sa province na makadeclare man na sang State of Calamity mga ka-K5. Busilingonsin eh, mamobilize na, mahulag na ang Quick Response Fund na para ibulig sa aton ng mga planters, especially sugarcane planters, na tuman nga napiktuhan sining peste ng mga ka-K5. Tapos 4:37, Pagino. Ang Visayas grid ginpaidalom sa yellow alert subong adlaw. Sang National Grid Corporation of the Philippines. Kay pila naman ka mga planta naton ang waay nagaandar. Lasing ko tob-tob lasay sininga hapon. Buot silingon sini. No, posible naman nga mag patigayon sang rotational brownouts, manual low dropping naman nilaban-laban. Ah, mga ka-K5, kay nag-operate kita subong diri sa Visayas sang 2577 megawatts ang available nga supply. Pero ang peak demand, ang pinakamadamo nga demand, pinakadako nga demand at any given time is 2,479 megawatts. While may gamay pa nga sobra, delikado ini katama, hindi pwedeng amo sinikanipis ang margin mga ka-K5 kay hindi ini sarang, hindi ni kasarang mag function sang normal ang aton ya nga mga power distributors. So, expect na ka mong udaan, base karon sa gabi or buwas, may mga manual load dropping or rotational brownouts na i-anunsyo ang more power kag ang ileko. Why pa man sila ka-announce, pero preparar na ka mong udaan, charge yun na dalang inyo nga mga portable fan, ang inyo mga emergency light. Inali mag-brownout, at least ready kita tanan.

Ano pa, Ged? Nagwa sa survey sang Pulse Asia nga ang pinakadako nga concern or ginapaligban, ginaproblemahan, nagatugas ang overthinking sa mga Pinoy subong. Abi, take a guess, abi. Hindi politika, hindi nga kung sino ang mangin madinalagon, ang majority o kung minority sa impeachment case ni Sara Duterte. Ano nakapoy ng mga Pilipino magpanumdom partida? Ang ginapalibugan subong sa mga Pinoy, ang pagsaka sang inflation rate or pagmahal sang balaklon, mga ka-K5. Ikaina lang ho, humampak na sa 63 pesos for the first time ever ang balor sang isa ka US dollar kung ibunggo mo sa Philippine peso. Ining rason kung nga majority, mayoriya, kalabanan sa mga Pilipino, no? 7 out of 10 Filipinos, nagasiling nga ang isa sa pinaka-urgent, pinaka-importante nga isyo subong nga dapat sabton sang gobyerno ang parte sa pagmahal sang mga presyo sang balaklon. Yung nagwa sa survey sang Pulse Asia, sang September 17 to 24 or around the last month, mga ka-K5. Kaysang July nila nga survey, 57% lang nagsiling na isa ini ka urgent concern. Buti nga nagsaka sang mga 14 percentage points. Dako nga numero ang ginlumpat niya. Dapat amo ning gina-address sa aton nga mga kwan. Well, to balang inflation sa Pilipinas. So, ikaduwa kita sa Laos. Ting Laos niya, do perennial man niya nga problema ila ekonomiya. Ang aton nga inflation 7.20. Ang Malaysia lang to abla 1.9 lang. So, halos mong mabatsagan mga ka-K5. Ahay ang Pilipinas. Nagapangaduhagit. Hindi mo nang hambal sa mga netizens. Dapat amo ni ang prioridad sa gobyerno subong. Hindi ako na ano-ano. Si magdululungan.

0: ang Western Visayas, yan doon nagapamayag pag ang ekonomiya, ha? O nagdamo, gani in fact, ang numero sa mga bangko, mga pawn shop, money service business, financial institution dali sa syudad. O may bago naman ang bangko sa lapit lang sa tubang lang sa St. Clements, lapit. Ang una daw showroom sa mga salakyan sa buong bangko na. May nagabulukas ng mga bago ng mga branch, ha, sa mga bangko. Ikitikit na na gano'y mga bangko sa Iloilo. Kadali, so mo may bangko, dugangan pagid. Butsingon daw. So healthy atong ekonomiya. Amo ba lang patimaan nga ini? Amo gimane? Tangga-angan-angan kita sa mga masululod ng mga balita. Ay, pagigali kay talakayon, tama niyo. Nakita niyo to ang water filtration kit sang DSWD. Nagin na demonstrate sang aton nga secretary kag ni Palace Press Officer Yusek Attorney Claire Castro. Imnan nila to ang tubig na nag-agi sa water filtration system. Naka-procure na ang pungsod or ang DSWD sang 10,500 units sini to the tune of more than 26 million pesos. So mga solusubra, 2,000 ang kada unit sini mga ka-K5. Pero doon labando pati na ni ang balde siguro. In counter-check naton sa mga presyo online, daw nag-match man, nag-may diferensyahan na yan. Hindi mo masiling overpriced, no? Pero timbal tagan eh, paano ni mo ini mapanghata? Ano kada household tagaan mo isa? Kung magkada household, isa ang rollout tanay sini. Basi matapos lang il ninyo, hindi pa takatapos mga tagsang 30 milyones ka household. Unfortunately, hindi tayo ma-afford magbakal. Kung mag 30 million, 20 million households times 2,000 plus kada unit. Antayan nato na inadugay-dugay. Talakayon, taman ang resaton nga pagpangalaga. This time, pasudlon tayo balita. Gikan kay ka-K5, Kim Kaluyo, mga ka-K5.
1: News FM, Hampyon Report.
0: K5 Kim, mayong hapon.
2: Kung may drink responsibly, may loan responsibly.
0: Aba.
2: Utang responsibly.
0: Mm-hmm.
2: So actually kay K5 Christian, akasunod no sang ginpatigayon nga media information session sang Bangko Sentral ng Pilipinas no kun BSP diri sa bahin sang Syudad sa Iloilo, isa man diri no sa gin bring up or napamangkot angot diri sa pila ka mga loans balan maton kay K5 Christian, damo no sa mga Ilonggo o kun mga taga Western Visayas nga ti mahilig man gid mag-loan or kay ti since nga damo sa mga process, it could either be personal sa mga balay o kung gusto mo para sa negosyo, sa pagtuon sa limodrang mga kabataan.
0: Ang iba may emergency, manggit ng mga valid ka K5 team eh. O, isa may mga nagbalay, run ba lang hindi gid mahingaga o may mga sa hospital, abi, no? Mga kaangay sinati, why ka man ibang dalaganan, mangutang ka gidi.
2: Actually, yes, no, according padrigani no sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa bahin no sa Region 6, ang financial sector diri no nagapakita nga mayaras ang faster growth o kon mas madasig nga growth kumbaga no o kon pagumbuhat in terms sa loan. Pero kumbaga medyo mahuluhin na hinay naman pag-abot niya sa deposits kay K5 Christian. So, mas madamo ang nagaloan. Mas medyo gamay-gamay ang nag-deposit.
0: Okay. Amo nagli ako niya pag-insindi kay tungod nga nagdamo ang mga financial institution sa nami ekonomiya. Gali kay damo ga pangutang, damo gali demand sa utang.
2: Yes.
0: Mutiwan puraot eh.
2: May pilaman ka mga balances kay K5 Christian kag dari no sa aton sininga. Kay actually no ang pagdugang kumbaga sang mga tawag na no mga banks or bank offices, ining mga automated teller machines, kag ining mga bank businesses kay K5 Christian. It means lang nga

0: kumbaga mas nagasangkad o kung nagalapad, no? Ang pag hatag sang access sa mga pumuluyo, agod dyan nga makakuha or makatawag na, no? Maka-withdraw sa ilatag sa ka mga kwarta, kag iba pa ka mga bank transactions, ka K5 Christian. And according pa rin, no, kay Jennifer Villena, ang acting ka K5 Christian, audible dere sa aton, hello? Sa aton monitor.
1: Dali lang ginakid o... Wala man di. Check. May nagasulod man nga audio sa akin, pero daw why feedback ako. No? May kapalo di, pero daw why feedback. Diyo ka na i-check K5 Jesse. Anong tabo to? No? Ah, sa radyo, yeah, sulod sa Driway na nung plastada man. Dali lang yun, ah, ka K5 Kim Kaluyo. Why ko di sulod? Pero may palo di. Nagadula. Hindi ko patihan si K5 Kim Kaluyo. Arana? Arana? Sige. Ara pa si ka K5 Kim. Sa aton yung mga tagpalamati sa radio kung naga-monitor online pa sinsya sa gamay nga kwa na nga inconvenience dali lang gid. Balikan ta si ka K5 Kim Kaluyo. Naotod. Gulpe lang na dula. Abi ko ni naigo kakilat. Ay man ang ilat. Ara na, K5 Kim. Sige.
0: K5 Yoshan.
1: Sige na, balik na taliwat. Okay yung sa radio, dara.
0: Why problema? Why dara problema, sa imo monitor.
1: Sa kundi yung monitor, pati na sa Facebook, doon nag-log ni sa gamay man. Sige, padayon kita sa aton sugilanon nga ginatiguluhan ang numero sa mga ATM sa Western Visayas.
0: Oh, actually, kakifang presyon, no? Nagbili ng isang pahanumdom ang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP nga tawag na, no? Mga responsable lang sa pag-loan. Actually, there are a lot man nga ti mga tawag na, no? Mga financial consumers man kakifang presyon nga ti although nga nag-loan, pero kung kaisa ba na nag-pinagusto. Mm-hmm. And there are times nga hindi na bala sila kapable o kung hindi na sila kasarang nga magbayad. That is why nga damo sang imbes nga kumbaga makatrespaser sa pagsinarayo mong imong loan, kundi nagano na lang sa tawag na naging source of stress.
1: Oo, nangin burden pa, no? Nangin burden pa K5 game, no?
0: Kahit i-arab lang sobra-sobra mo ka loan, kagti hindi man masarangan sa ang kapasidad mo. Mm-hmm. Tapos may times abi nga mga financial consumers man nga ti kumbaga ang iba nang gusto mag-loan gapagi lang sila nga mga bank accounts.
1: Mm-hmm.
0: So kung kaysa te syempre kun dito ka bayad dayon ikaw gid yan manabon.
1: Mm-hmm.
0: So usually amo nabe na mga instances, no? Yari bala na pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Jennifer Villena sang Bangko Sentral ng Pilipinas kadunga, no, sang information session diri sa bahin sang Iloilo City.
1: Sige.
2: Yes, pwede pa rin po maging financially healthy kapag may loan. Huwag natin, don't be so hard on yourself. Ay, naku, may loan ako, hindi ako financially healthy. For as long na namamanage nyo, nababayaran nyo siya on time.
0: Yeah.
2: At mas paganda kung ang loan na in-avail natin is napupunta sa mas, meron siyang...
3: May purpose siya.
2: Baka may purpose para bagong iPhone, wag po man. So, hindi, kumbaga, as much as possible, we can manage our expenses, our budget. Tapos, hindi umaabot sa point na hindi na tayo makapag, wala na doon sa daily expenses because napupunta na sa loan.
0: Nabatian, no, ang kabahin sa payag ni Villena, no, kasunod man rin sa talaga mga pahanumdom ang otorino sa loans ka K5 Christian. So mag-loan lamang kung masarangan ini nga mabayaran on time kag masarangan, no, sang budget kag di kumbaga may mapinuslan, no, nung rason or may purpose, no, ang imustin nga pag-loan kag di lang nga basta-basta kag kumbaga hindi siya excessive na like from time to time tungod nga pwede ka na to ka-loan sa piyak ilunan mo na despite nga kumbaga balaan mo man may mga financial constraints ka nga ginapangatubang, in kaso magbayaran na ay maalang-alangan ka, no, kaki 5 Christian. Actually, diri no, sa may bahin sa Western Visayas, as you mentioned, magkaina, no, nga tinagsaka o kunagtaas ang numero sa mga bangko, pawn shop, kag money service businesses diri, no, sa Western Visayas, sininga tuig 2020 sa is, kung i-compare, o kung ipanggid sa June 2025. Ini sa piyak, no, sa mga online applications or online banks sa Kikita Christians, bala na ton, may alasubong sa mga GCash, pati subong niya, kumbaga, tawag na, no, may pasahay isang kwarta dasig na through online, pero kumbaga based diri sa data nga relevant man sa gihapon kag madamo man sa gihapon ang nagasakdag, no, sa ining mga bangko, mga phone shops and money service businesses sa piyak, no, sang pag-boom kumbaga sang digital banking kaki 5 Christian. And based pa diri sa data sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga ti ang ining diri sa bahin sang Iloilo nagsaka, no, sa 597 ang numero sang banking office sa riyon halin, no, sa or ang 597 na subong ang numero sang banking office diri sa Western Visayas halin sa 582 ukon nadugangan siya, no, sang 15 ka mga banking offices. And accordingly sa mga province kag highly urbanized cities diri sa riyon sa is ang pinakamataas, no, ang numero sang banking office sa Iloilo nayara sa 350 halin sa 337. So okay, nadugangan siya sang 13 kaki 5 Christian sa subong nga tuig. And magluwas sa banking office, nagsaka naman, no, sa 912 ang numero sa mga phone shops diri sa riyon sa is. Sini nga June 2026 gikan, no, sa 839 sang 2025. So basically ang increase ya do mga yara kaki 5 Christian, no, sa mga around 70 plus, no, nadugang nga mga phone shops diri sa bahin sang Western Visayas. And ginapakita lamang ini, no, sa mga data nga ni kun ning datos nga padayon ang pagdamo, no, sa mga establishments nga naghatag sang mga financial services diri sa bahin, no, sang Western Visayas.
1: Okay. Hindi bala nagreflect ini, would you know kung nagreflect ini sa latest nga data man sang PSA parte sa mga growing industries diri sa region 6 sa K5 Kim.
0: Actually, yes, no, nag-reflect man gid ang sabahin, no, sa mga banking or mga financial institutions na to, no, okay. And it reflected man sa 2025, no, nga provincial products account nga ginpatigayo, no, sang Philippine Statistics Authority kag ti amo na, no, isa pa gid sa mga ginatutukan man kag K5 Christian nga mapaboom pagid o kung mapasangkad pagid ang ining industriya. And actually, may pahanumduma, no, ang ining Bangko Sentral ng Pilipinas, agud yang malikawan nga mas scam. Oh. Actually,
1: kung gadamo ang mga financial institutions, gadamo man ang mga scammer, gadamo man ang nagapangita paagi nga makapamintaha ka K5 Kim.
0: Arab lang kung kaisa, nga ti may gasen sa imo, nga gagakwa bala or gapamangkot sa mga personal information o kung gasen sang link, no, nga gapakuno-kuno abi nga taga BDO, taga Unibank, taga BPI, kag iban pa gid, no, nga mga financial institutions sa K5 Christian. And base diri, no, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kumbaga kun tawag na ako for example, wala ka man sa mga gana expect nga mga ma-deposit sa imo sang kwarta, ati kumbaga ano na siya, potential na siya bala nga fraud or scam, no, kaki 5 Christian. That is why nga hindi kaya basta-basta nga magpindot sang link o kun mag-entertain, no, sa mga nagapakilala, no, nga mga taga-bangko. And usually, no, mga financial institutions wala gina sila yaga pangayo sa mga
1: personal,
0: mga passwords,
1: mga,
0: oh, personal, mga personal information gid nga ti usually kinanglanon mo didto kan na sa opisina mo, wala na sila gadala gapadala-dala sa mga text kaki 5 Christian. And base diri, no, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, agud yang atawag na no malikawan nga mabiktima sang ining pagpang-scam, actually even no sa social media ginagamit man ina kung kaisa sa mga Messenger or sa Facebook kulpi lang ma-pop up.
1: Dito may mga nakita mo na nagagulwa lang gulpi sa imong cellphone, may nagatext sa imong nga naga-invite sa imong nga mag-loan, mayara nga ma-send sa imong sang link kun ano-ano da, hindi nyo ginapag-i-click. Kay kun i-click nyo na, damo na pwede matabo. Either makuha niyang imo information or may sugtan, ikaw ma-agree ikaw da sa isa ka bagay nga wala kay ka totally understand. Amo nang naga biktima sa aton ka K5 Kim.
0: Amo gid no, kay actually ang dapat gid lamang no nga tandaan sa nga aton sirino nga mga financial consumers o konti may mga bank accounts dira. But for example, kun makabaton no sa mga makaduluda nga mga mensahe o kun links no, himuon gid lamang ang masunod no, tandaan lang ang abbreviation nga alert no. Una, aba, avoid further contact.
1: Okay.
0: Kung for example, you doubt na o kung ginasuspetsahan mo na nga ti hindi bala siya ya bangko, kung for example, magngayo sa information, hindi ka basta-basta magkatag. Kagakambalan mo lang, ngati, dali lang, no, tawagan ko na yung bangko ko to verify. O para at least kumbaga, no, medyo makulukurdam siya kakipag ko siya. Kagtirap lang, wala na siyang further engagement. Ikaduha, ilock mong imong account, amo man, no, ang imong devices. No? So, dapat kuno no sa mga bank accounts naton hindi kitaya magbutang sa mga weak na passwords. For example, usually mayara na iba nabi nga 1234
1: 0000 birthday mo na yon, paborito mo nga number.
0: Ang importante aram lang hindi dali siya ma-predict sa K5 Russian. For example,
1: ang problema na sa ibang kay K5 Kim kay sila mismo una nagakabiktima sa ilang password kay malipat sila kun kabudlay.
0: Amo na, so dapat, nga kung for example, may mga passwords na sa mga banks, i-safekeep kumbaga, or butang ka sang box da abi, o kung talaguan mo no, sa mga listahan, sa mga passwords mo, and actually, gina-discourage nga ibutang mo sa imong wallet. So for example,
1: kaya madula,
0: mo wallet.
1: Madula wallet mo, makita nila ang ATM mo, ubos tanan.
0: Ubos tanan. Kaya mo na, no, always good luck ang imong account, kag imong devices. No? Kag gina-advise mo na rin, nga hindi mo gidya pagpausar sa iban ang imong bank accounts. For example, may mambalsi mo, kasi may mapadala nga, mapadala bing tiya ko, imo lang account, tapos siya mismong pakutihon mo sa imong cellphone, o kung online bank. So, hindi gina. Bisan kung kaisa nga kilala ko pa nakipagpresyon hindi gid kumbaga maghatag siyang 100% no nga kumpiyansa. Kag kun for example, tabo na no may mga naghata nag-send ra sa mga mensahe, sa mga links, sa mga suspected frauds, tawag na no itipunon mo or evidence gathering ka or mag-gather ka sa mga evidences, screenshots or any other proof no. Nga kun for example, kung magreklamo ka, may ebidensya ka, kadugang pa diri antes ka mag-report no sa Bangko Sentral ng Pilipinas. I-report mo na ya sa financial institution kung diin man dira ang bangko mo o kagi 5 Christian. Kung for example hindi makahatag sang aksyon ang imong financial institution o kung bangko, dira ka na ya mag to the point no, nga dira ka na ya magpalapit kumbaga sa Bangko Sentral ng Pilipinas no. Kaya actually they have this system no, nga may mga kinahimo man da sila no. Kung for example usually kung nakaon bala o kung nakuwaan sang kwarta ang imo yung bank account kay K5 Christian, usually na no ginatawag na no ginapaidalom sa Zoom meeting ang complainant ka financial consumer kag ara man dira no ang financial institution representative nila would ya maistoryahan kung paano siya ma-resolve kung ang settlement bala kumbaga kung kagun mabalik ang kwarta. Kung for example hindi madala ni sa mga meeting sa K5 Christian ang Bangko Sentral ng Pilipinas, may ara man sang adjudication just like man bala no sa mga land transportation office kag iban pa no nga mga ahensya sang gobyerno agad kumbaga nga ti dira nga bahin no ti gina istoryahan kag ti may mga series of hearings kumbaga kakipagresyan dira no sa Bangko Sentral ng Pilipinas. And kung for example kung may mga na scam ka mo, actually pwede man iidangok mo sa mga iban pagid nga mga concerned agencies, especially sa law enforcement, no? Damo naman diri, no, nga ti tawag na operate or even diri sa Western Visayas kay iban pa ganyang mga rehiyon kay gin pa-operate through a National Bureau of Investigation sa aton sa nga mga police kay kipagresyan kay iban pa nga mga ahensya sa gobyerno.
1: Alright. Madamo salamat ka K5 Kim Kaluyo sa balita gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Nagapamati ka lideran no, sa may sitio Lunok, sa may barangay Kubayharo at ang sering mga pinalangga nga listeners. Diran no, sa may small market sa Simon de Desma and of course diran no, sa may barangay Airport Mandurriao si Ma'am Antonina Manaay kag Sir Dicky Manaay. Diran man sa Lapas si Mami Immaculate kag Sir Cliff Acosta and of course diran no, sa may Rizal Apo sa Dekamay. Diran kay Ma'am Tita Rena Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay kag Ma'am Veronica. Upod sa patrol si ka K5 Makoy SP o malay nga nakapangapin na no subong hapon
1: aba
0: sang DTX coffee mix ito syempre manami gini siya mga ka K5 mala naton mga Pinoy coffee lovers gini yan of course healthy ni siya hindi makapatukar sa imodrang nga acid no and of course mabuligan ka man yung ma-detoxify or ma-cleanse dira ang higo sa imo nga mga lawas gani sarang maini mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report. El Castigador. El Castigador.
1: Madamo salamat sa K5 Kim Kaluyo, balita gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mayong hapon dra kay Sir Arman Bacoguay, kay Ma'am Annalie Bahade, kay Ma'am Cheryl Lapating Brania. Kaya Tito Noli Banyas, dira sa Sara, Ma'am Aisha Ahmad sa Singapore, si Ma'am MG Bagaforo Baylaran, Balotac Nuevo, mayong hapon, Ma'am Beth Idarlilia sa Atululia sa Kalinog, Dodoy Altaveros, brown out naman sa Recreate Base, kung karon sa gabi or buwasera, yellow alert pa man lang, may pa man kapagwa announcement ang more power kag NGCP. Sir Sherwin Marcuwi, mayong hapon, Ma'am Lulit Fondal sa Simon Ledesma Haro, Migo ko, Pau Pau, oh. Pau Pau, Dan Gumbantamon, mayong hapon. Ang pinada sang DTX Coffee Mix, tagaan na ka da. Bali Ma'am Anali, tama ka budlay, magpautang, subong kay nami-nami, magpromisa, magbayad, pero kung sokton, hindi na magbayad. Taba, ukure! Isan pa may source of income man, pero maganit, gin magbayad. Hapos, mangutang budlay, manokot. Ang iban, dugay-dugay ko mapasahon. Last 5-4 na. This time check is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
5: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound
6: na nagapanubo sang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis wow. DTX 500!
8: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
9: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
8: Ay,
9: ang mga lang permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
8: Correct.
9: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
8: na?
9: Dapat niya wala pa?
8: Oo. May latubo kay ma-wilding lang, islan bago.
9: Saan o ka mainom DTX 500 gag mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir JP. Imo blood pressure, Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
10: Para sa matilo nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga atay,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatilo sang imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy ka nunay,
10: DTX 500.
11: Masaligan,
10: epektibo,
11: DTX 500.
9: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
8: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
9: Another secret sa pagpalawig sa kabuo, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
8: Ay?
9: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuo imo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
8: Gusto.
9: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
8: Mga kainit mo, no?
9: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones.
8: Ay,
9: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon.
0: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, mag-ida ko sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ko sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-puti, gida akong nga panit. Salamat, gid, sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
8: Pabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always, gid, satisfied ang partner ko sa akong servisyo sa iya. Madamo, gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
12: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance, ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
14: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika.
16: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
17: Mami!
16: Angeline!
17: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star ka na.

0: sustansya ha. With proper diet and exercise, manalo panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Mahigro ba na ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka ba na gina-allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo.
3: Gasa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masalika DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
4: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
3: Mabasa mga butika.
8: K5.
4: K5.
8: News FM.
4: K5.
8: News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Balik dari sa El Castigador sa K5 News FM Iloilo, alas 5:17 na mga ka-K5.
4: El Castigador!
11: El Castigador! Test your might! Test your might!
10: O Diyos sa Gyapon, ka-K5 Christian Haguin. Ang tabalita, gikan sa Iloilo Provincial Government. Kapod kay ka-K5 Jenny Kauyunan.
4: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
10: K5 Jenny, mayong hapon.
12: The K5 Christian, bago lang gid no. Hindi man gid bago lang no. Mga kaginapagawa ginaprobahan sa nga sangguniang panlalawigan ng Iloilo ang resolusyon nga ginapasa sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa pinaliktan nga Martes nga nagahingyo sa sangguniang panlalawigan nga ideklara sa state of calamity ang Iloilo bukod sa widespread upon na madata na nga epekto sa red strip soft scale insect o kung RSSI ka K5 Christiana. So kaina nag-convene ang sangguniang panlalawigan kag gin-discuss ini ka K5 Christian kag dito man gin-presentara sa PDRRMC ka K5 Christian ang mga parameters kung aakin nahanglan na sa probinsya nga mag-declare sa state of calamity. Una ka K5 Christian, ti mayara na kita sa tatlo ka mga local government units nag-declare sa state of calamity. Amo ni ang Pasig City, which is 99% sa ilang katubuhan ang apektado kung infected na sa sining RSSI. Ikaduha, ang Banwa sa San Rafael, which is 58% na nga affected ang ilang mga sugarcane plants. Kag ang pinakaulihi, ang Banwa sa Dueñas, ngayara sa 98% na sa ilang katubuhan ang apektado sining insekto ka K5 Christian. As well as naglabot na sa masobra 1 billion pesos ang halit nga ginbilin sini sa Bugos nga probinsya kag apektado na ka K5 Christian ang more or less pulo kalibo naton na K5 Christian nga mga mangunguma. So with that record, it confirms sa K5 Christian no, nga nakasulod na sa threshold sa guidelines ng DALG nga mag-declare sa state of calamity ang isa ka local government unit and approve sang sanggunian ka panalawigan kag unanimously seconded man sa tanan nga mga board members ang ining resolution. So right now ang Iloilo province is under a state of calamity because of RSSI. So what's next sa K5 Christian since naging declare na ang probinsya sang Iloilo sang state of calamity? Una, sarang na ma-access sang provincial agriculture naton ang quick response fund nga prepared dira ang K5 Christian. Pero since sang Tuesday October 13, ginpahayag man o kung ginpasalig man ni Mr. Jerome Magbanwa ang acting provincial head sang Agriculture's Office nga hindi pa nila sa karon i-access o kung gamiton ang quick response fund sa probinsya because nga they have a sufficient budget para kay K5 Christian no nga para makombat ini kag kung ano man ang mga long-term solutions na ginalatag sa provincial agriculture agud nga matap na ining RSSI. Second, kay K5 Christian since nga declared na kita sa state of calamity nakasulod naman ang probinsya sa Iloilo sa guidelines ng Department of Social Welfare and Development kung SWD National Office nga mahatagan sang assistance ang aton nga mga mangunguma nga na-mention na kon nga malapit 10,000 pesos sa K5 Christian nga financial assistance. So makabato ni sila ka K5 Christian sang 10,000 pesos. As to the rollout sa K5 Christian kung saan no ining assistance, wala pa sang guidelines so kung wala pa sang mandate ang provincial government na aton na K5 Christian from DDSWD. So since amo ni ka K5 Christian may mga declaration na kita sa state of calamity. After this, ang executive order ni Governor Defensor Jr. K5 Christian no, nga nagalatag sa mga possible nga mga protocols nato na ginalatag naman o kung ginano na i-present na sa provincial government K5 Christian.
10: So, meaning, kung nag-declare kita sa state of calamity, gina-expect na gani, ma-release din ang QRF gani. Pero tido ano lang bi purpose ang pag-declare sang state of calamity sa bundo seremonya lang ni kay hindi mo man hindi maglipaghulago ng pondo nga para ibulig sa aton nga mga planters sa K5 Jenny.
12: Actually, ka K5 Christian, ang pag-declare niya sa state of calamity, pangaman man.
10: Okay.
12: Na just in case, pala ka K5 Christian nga maubos ang budget sa Provincial Agriculture's Office, kay iban pa nga mga agencies, may kumbaga may contingency budget sila or contingency plan sila ka K5 Christian. Kaya according to Mr. Jeron Bagbanoa, the provincial government will not give financial assistance sa mga mangunguma. Pero ang DSWD na iya ka K5 Christian ang mahatag. Mm-hmm. Ang maubra sa karon sa provincial na to ni K5 Christian is nagadihon sila bala sa mga long-term solution sa K5 Christian. Amo niya ang na-mention na ton previously sa mga reports man naton nga ang mga biocontrol measures na to ni K5 Christian which is amo niya ang pag-cultivate man ni K5 Christian sa mga natural nga mga combat like mga insekto ni bala ka K5 Christian nga natural predators ng RSSI. So ang budget sa provincial agriculture ka K5 Christian mangita ni sila sa mga temporary nga mga pwede nila mahimo nga mga laboratories kung saan sila pwede makakultivate sa ning biocontrol measures sa K5 Christian as well as man magpatindog na lang gid sang kaugalingon nga laboratory ang provincial government. Ang declaration sa state of calamity.
10: So K5 Jenny gamiton ang kwarta sa QRF para ipa-develop sini.
12: No, okay. K5 Christian.
10: Okay.
12: May yara na daan sang punto ang provincial
10: okay.
12: government. Ang nanamin ko is contingency nila ni K5 Christian, ang QRF, just in case kulangon ang budget sang provincial agriculture kag iban pa nga mga concerned offices naton.
10: Pero pila sa 81 million, ngani pila ning ginpain para sa RSSI, sa epekto sang RSSI, may idea ikaw?
12: Wala ka K5 Christian no, wala na disclose man o kung wala naman ginhambal sang provincial agriculture as well as man sang PDRRMC kung pila ni ka K5 Christian ka porsyento sa 81 million ang nakapain for RSSI. Actually ka K5 Christian, the 81 million is intended ni siya ka K5 Christian man
10: sa
12: no.
10: Tanan ani nga posible mag-igo sa aton nga mga kalamidad kag iban pang re-responderan na kuning kaso. Hopefully wala.
12: Lakib naman din ang K5 Christian ang preparation sa epekto sang Super El Nino kag sa mga posible pag-igo sa mga bagyo ka K5 Christian.
10: Mm-mm. Okay.
12: So that's why sa karon ka K5 Christian, reasons behind no nga ang nag-declare kita sang state of calamity diri sa may Iloilo province sa K5 Christian since nga nakasulod naman kita sa parameters sa K5 Christian. So hulaton naton kung ano ni ang mangin kaundan sang protocol nga ipapanaog ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr.
10: All right. Madam, salamat. K5 Jenny Kauyunan.
12: Report nagikan sa probinsya sang Iloilo inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampo na balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
13: K5 News FM. Pampion Report. El Castigador. El
10: Castigador. Damo salamat K5 Jenny Kauyunan balita gikan sa probinsya sang Iloilo. Aranana paidalom na kita sa state of calamity. Pero ti ang QRF ngani di pa ni mahulag ti may bastante mamang ko to nga kita kuno nga pondo, which is good. At least kuning kaso gid man, worst case scenario may hulagon pa kita gyapon. Mas maayo kun nagapanguna na lang kita nagapangama na kita nga daan sang saigo kita mag-declare too late na dito pa kita magkinarankaran mga ka-K5. Mas 4:26 sa aton nga pagpangalagan. Pagyan tara ni kadali lang. May 10,500 ka units sang water filtration kit in bakal ang DSWD. So dala na ni sa mga balde-balde ngani, na may ngangalan, may mga ngalan sa DSWD gan. Tinakabutang dere sa aton nga pag-research nga naga-range siya. Kayang iyan nga specific brand daw Walter. Ito kayo ng resulta ang So nag-valor siya mga ka-K5 asang around 2,650 pesos dito tsakto man ah no? Mag 10,500 ka units mga 26 million gid man. Kaya mo na yung pamangkot ah din iniipanghatag paano ini-roll out sinoong makaangkon sini or mabakalang tanan-tanan sang balde tapos pantagaan lang sang sining filtration kit. Dapat takbalo kung ano ang plano sang gobyerno. Dapat ang mayo lang din nga balita ito daw hindi overpriced no do hindi amo sinaka overpriced ang ining pagprocure sang water filtration kit. Preparasyon sang gobyerno para sa Super El Nino. Ngayong hapon kay Ma'am Beth, nakapangapi. Kamusta nakamuda? Kung nakapangapi na kamo sang DTX Coffee Mix, hindi kin makalipat sa pag-inom sang Mighty C ang alkaline-based vitamin C. Dugangin nyo sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil kag vitamin D3 plus sang DTX 500 the superior antioxidant. Inom nyo ng Power Trio, protektado na kita sa bisan anong sa isang mga sakit-sakit, sipon, hilanat, ubo, trangkaso. Iban pa nga mga virus, ka mga bakterya, mga ka-K5, nga very common, labi na ginsisining mga panyempo. Hey, Ma'am Chris Boy ko Almohendra sa Zone 5, Takas Haro Mayong Hapon. Ambalya, utang lipay-lipay, bayad, dugay-dugay, sukot, away-away, wala na lang utangay. Kay Sir Philip Luis King, salamat. Gin. Kay amigo ko Aldrin Ding Nonato, sang One Team Iloilo. Kag sa mga taga One Team da, mga volunteers kang rescuers da. Mayong hapon sa inyo tanan. Kay Bip Boy ko, drag sa Anilaw MDRRMO. Mga tricycle drivers ta, traditional jeep drivers, modernized jeep drivers, mga taxi kag TNV at halong sa pagbiyahe. Huwag na kita oras mga ka-K5. Magasunod na ang evening newscast natin. Standby lang ka mo. Pangalan sa mga sa persas ang K5 News FM Iloilo. Ako si ka-K5 Christian Hagurin. Para sa kampyon nga istasyon, kampyon sa balita, kampyon sa kalingawan, kag serbisyo publiko sa Iloilo, K5 News FM. Oras lang.
14: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:30.
16: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
15: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
18: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasi City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasi City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
22: Klinika Diofresh.
21: Available now.
23: Ginahandaan na nato ng posible nga epekto sang strong to very strong El Nino sa Iloilo City. Gani, magkinot kita sa tubig kag kuryente. Likawan ang sobra nga pagbulad sa init sang adlaw kag mag-inom sang bastante nga tubig agud malikawan ang dehydration kag heat stroke. Mag-monitor sa mga official advisories sang Iloilo City Government kag maghanda sa posible nga epekto sang El Nino. Kinot Iloilo. Kinot sa elektrisidad, tubig, kagasto. Pahanumdum halin kay Mayor Isa Tren.
24: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: Nestor, ang sinaing!
28: Luto na!
27: Ang labahan!
28: Nakasampay na!
27: Ang uniform ko!
28: Naplansa na!
29: Ganito ako!
30: Tigasin!
29: Tigalapa!
30: Tigasay!
29: Tigaplansa!
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
29: Sa gabi,
30: ako ang bossing!
29: Dahil kasangga ko!
30: Ang extend!
29: Supplement for men!
30: Gortez!
29: Tapos ka ng maligo!
31: Yes, darling! Come to mama!
30: Extend food supplement for men.
29: May maca at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
30: para sa tigasing performance.
29: Extend food supplement for men.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Para sa matinong na dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabang.
5: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
5: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
1: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
5: DDX 500.
1: Garantisado.
5: Epektibo.
1: Ara mismo.
5: DDX 500.
10: K5.
11: K5?
10: News FM.
11: K5.
10: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
14: Iloilo
13: 88.7.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.37. Oras ginadulong sa kalawan sa San Miguel Beer, San Miguel Oktoberfest, Beer Bites, Beats na.
16: This time check is brought to you by San Miguel Beer, San Miguel Oktoberfest, Beer Bites, Beats na.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ho, Merry Christmas!
1: Mga kaki-five, 71 na gidlamang kaadlaw ang nabilin. Kag Pasko na!
2: D3 Bio, Afternoon Newscast! Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
1: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas. Good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa D3 Bio Afternoon Newscast. Huwebes ng adlaw, October 15, 2026.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian makita worldwide. Pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
3: Kag ako naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sa D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabrik-balik ang hilanat ubos sipon kag trangkaso, magtumaro sang D3 Bio sang Klinika di Alternatibo Medisina, natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, LTO Region 6 ginsuspender sang 90 kadlaw ang driver's license sang optometrist kasunod sang hit and run incident sa Lapas.
3: Street level individual dakop sa drug bust operation sa distrito sang Mandurriao.
1: Affected lane sa Ungka terminal bukas na liwat sa mga motorista.
3: Western Visayas, nagsaka ang numero sa mga bangko, pawn shop kag money service businesses.
1: Sa balita, National Defense Team ni Vice President Sara Duterte, nagapangabay nga makapresentar sang rebuttal evidence sa ginwithdraw nga impeachment articles.
3: Sa balita international, Ebola outbreak sa Congo, naglabot sa 9,000 ang kaso, samtang 4,300 naman ang patay.
1: Balita sa hinampang, Alex Iyala tinguhaan nga makuha ang kampiyonato sa mga nabilin nga torneo.
3: Sa balitang entertainment, Boy Abunda handa mag-back up kay Chris Aquino kung pasakaan sang kaso ang mga podcast host bangod sa pagbully kay Josh.
1: Amoy at tubanwa ang mga headlines sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, alas 5.41, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Kagkaroon sa detalye na sang mga balita.
2: Balitang lokal.
1: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian ni gadulong sa kaluan sa Klinika DTX Cofemix. Wilang palaya, chia seeds, and disugard sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ng pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kapi nga puro kalamay. Hindi magkablaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Cofemix ang pinaka-healthy nga kapi. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ginpaidalom sang Land Transportation Office o kon LTO Region 6 sa 90 kaadlaw nga preventive suspension ang driver's license sang 29 anyos nga optometrist nga involved sa hit and run incident sa Lapas sa nakaligad ng October 11. Angot diri ang suspension ang isa ka sa mga tikang samtang pending o kon nagapadayon pa ang administrative investigation. May separado man nga show cause order nga nagamando sa optometrist nga magsumiter sa

0: Gospan, kabahin sang mando sini ang public safety kag dapat malikawan ang kaangay nga insidente. Sa bahin naman sa Iloilo City Police Office, nagpasaka na sang kaso nga direct assault, attempted homicide kag reckless imprudence resulting in damage to property.
1: Samtang dakop sa drug bypass operation ang isa ka street level individual sa drug bypass nga ginagluntad sa Iloilo City Police Station 10 sa Barangay Bulilaw Mandoriao alas 9:45 sang gabi Oktubre 14. Ginkilala ang subject na si alias Boards, 29 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Nabakla na sang police pong surveyor ang subject sa isa ka plastic sachet sang ginapatihan Shabu. Na-recover sa subject ang 3 grams sa illegal nga droga nga nagabalor sang 20,400 pesos. Lakip sa na-recover ang bypass money kag iban pangan ng drug items. Dead drop kag kaliwaan ang estilo sang pagbaligya ni Boards kag masaming nagabaligya ang subject sa distrito sang Mandoriao. May impormasyon naman ang ICPS 10 kung sino ang suppliers sang Shabu. Ginpangunahan ni Police Captain Lester Oliveros, officer in charge ang nasambit nga istasyon.
0: Ang masunod naman nga balita, lokal nga inyong mabatian ni Gadulong sa Kalwan sa Klinika DTX 500, Wilang Palaya and Disugard Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Bukas na liwat sa trapiko ang temporaryong ginsiraduhan nga lane malapit sa Ongka Terminal sa tubang sang Christ the King matapos ang corrective works. Sa advisory sang Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW, duha na liwat ka lane ang passable sa mga motorista mas timprano sa target nga matapos ang trabaho subong gabi, Oktubre 15. Padayon naman ang pagpatuman sang Haro Total Pipe Replacement Project sa nasamit nga lugar. Ginpahanumdom sa mga motorista nga maghalong, magsunod sa mga safety barrier kag magtuman sa mga directions sang traffic personnel. Nagpangayo man sang pasaylo ang MPIW sa huol nga natuga sang lane restriction subong or kaina sang aga.
1: Sa dugang nga balita lokal, nabalhag sa Western Visayas ang pagtaas ang numero sa mga bangko, pawn shop kag money service businesses sini nga tuig 2026 kuri paanggit sang Hunyo tuig 2025. Base sa datos sang Bangko Sentral ng Pilipinas, kadungan sang media information session sa siyudad sang Iloilo, nagsaka sa 597 ang numero sang banking office sa rehiyon halin sa 582 ukong dugang nga 15 ka opisina. Sa mga probinsya kag highly urbanized city sa rehiyon, pinakamataas ang numero sang banking office sa Iloilo nga yara sa 350 halin sa 337 sang tinalikdan nga tuig. Magluwas sa banking office, nagsaka naman sa 912 ang numero sa mga pawn shop sang Hunyo tuig 2026 gikan sa 893 sang tuig 2025. Ginpakita lamang ang sang data nga nagpadayo ng pagdamo sang establishmento nga nagahatag sang financial services sa Western Visayas.
0: Ang mga balita nga inyong mabatian ni Gadulo naman sa Kalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdis at yan, gali pwede gid magtumar bisan wala sang kinanaan. Kung gusto nyo mangin healthy, mag-Mighty C. Nagapabilin nga bastante sa gihapon ang supply sang karne sang baboy sa siyudad sang Iloilo, suno sa Iloilo City Veterinary Office. Sa data, yara sa 66,615 ang numero sang buhi nga baboy halin sa local supplier kag imported apisar sang kaso sang African Swine Fever. Suno kay City Veterinary Office Head Ferdinand Abulinsa Jr., wala sila sang nagadumili sa pagsulod sang mga buhi nga baboy halin sa mga kaiping nga probinsya apisar nga may kaso sang ASF. Basta kumplido lamang ang mga requirements. Naibuluan nga gikan sa probinsya sa Antique, Iloilo, Guimaras kag sa Negros ang mga baboy samtang padayon sa gihapon ang monitoring sang task force hot meat sa mga ilegal nga manugbaligya sang baboy sa mga kabaranggayan nga nag-aapekto sa baligyanay sa mga merkado.
1: Sa dugang, nagbilin sa pila ka mga pahanumdom ang Bangko Sentral ng Pilipinas agud malikawan nga mabiktima sang pagpang-scam. Sa ginpatigayon nga media information session sa siyudad sang Iloilo, ging pakigbahin ni Mr. Alvin Tolosa, Deputy Director sa Consumer Protection and Market Conduct Office, nga dapat lamang tandaan ang abbreviation nga alert. Kung makabaton sa makaduluda nga mensahe o kung links, himuon ang masunod. Avoid further contact, look accounts and devices, evidence gathering, report to the financial institution, kag cartel to the upper

0: corporate authorities. Sabayin sa mga financial consumers, katungdanan sang kada isa nga i-secure ang account, mangin mahinalungon sa mga transactions, sundon ang gakaigo nga redress procedure, mag-operar sa financial institution, mag-report kagidi pagpahanugutan ng iban nga tawo nga gamito ng imong nga account. Samtang responsibilidad naman sa mga financial institutions ukon mga bangko nga i-monitor kag i-detect ang makaduluda nga transaction, gilayon nga mag-akto kun may reported fraud, temporaryo nga pag-hold sang funds kag suportahan ang prosecution kag recovery efforts sang nakakuha sang kwarta.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
3: Sa detalye sa balita nasyonal, ginadulong sa kalwan sang Klinika DTX Beauty Soap. Sa maluyag magputi kag maghamis ang kutis, mag Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nagapangabay ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court nga tugutan sila nga makapresentar sang rebuttal evidence sa mga allegasyon nga sakop sang tatlo ka mga gin-withdraw nga articles of impeachment. Suno kay Attorney Michael Wesley Pua, spokesperson sa defense team, wala nila ginakontra ang desisyon sang prosecution nga i-withdraw ang articles 1, 3 kag 4. Apang ila ginapangabay ang mga kahigyunan nga makapresentar man sa mga testigo agud nga masabat ang mga ebidensya nga nauna na nga gin-plastar, particular na sa mga isyu nga may kontalan sa confidential funds kag grave threats. Dugang panipuwa nga importante nga mabatian sang publiko ang duha ka bahin agud makabaton sang mas kumpleto nga paghangop sa mga allegasyon.
0: Sa dugang balita nasyonal, formal na nga nagupod si Ilocos Norte 1st District Representative kag anak sang presidente nga si Sandro Marcos sa Lakas Christian Muslim Democrats Party matapos sa iya paghalin sa Partido Federal ng Pilipinas. Nagpanumpa si Marcos bilang bago nga miyembro sang among partido sa Oktubre 12 kag ginpaningunahan ang seremonya ni Lakas CMD Vice President for Mindanao kag Camiguin Lone District Representative JJ Romualdo. Ang Lakas CMD agin pangunahan na sang ila presidente nga si Anay House Speaker kag late 1st District Representative Martin Romualdez. Nagserbe nga mentor si Romualdez sa INABLO sa unang termino sini bilang mamalida sang 2022. Apisar sini nagapangawatubang sa gihapon sang mga pagtilaw ang partido bangod sa kaso si Romualdez nga plunder may kaangtanan sa mga grapatihang irregularidad sa mga proyekto sa mga flood control. May kabugusan nga 64 ka miyembro ang partido gani nagapabilin ini nga may pinakamadamo nga miyembro sa House of Representatives.
1: Balita International. International.
3: Balita International, ginadulong sa kalawan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Waska. Para sa permilang ginakapoy, madasig kapuyon kag mahina ang tuhod mag-extend the food supplement for men. Nagapanami isang sirkulasyon sa tundugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Naglabot na sa 9,000 ang kumpirmado nga kaso sang kaso kag 4,300 naman ang napatay sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo suno sa statistics kag ginpagwa sang gobyerno sang Congo sang Martes. Sa tunga sang padayon nga pagpanikasog sang lokal nga otoridad nga makontrol ang nagalapta nga virus, na record sang Health Ministry sang Congo ang 9,066 ka mga kaso sang Ebola kag 4,381 ka tawo ang napatay bangod sa among balatian. Ang outbreak sa karon ang gindala sang tumanagsaon nga Bundibugyo variant, naglapta naman ini sa iban pa nga mga komunidad. Nagresulta ini sa pagdamo sa mga lugar nga may mataas nga risgo sang impeksyon kung sa 65 ka health zone sa 7 ka probinsya sang Congo ang naapektuhan.
0: Sa duga nga balita international, ginpahayag ni US President Donald Trump nga ang ginapilit niyang Ukraine nga untato na ang pag-atake sa Russia. Sino kay Trump kung atakehon sang Ukraine ang mga refineries ang krudo sang Russia, maapektuhan man sini ang mga konsumidor sa Amerika. Ginkondenar naman sang Ukraine ang paghipos sang US sa ginahimo nga mga pag-atake sang Russia sa mga negosyo nga ginapanag-iyahan sa mga Amerikano sa Ukraine. Madumduman nga nagkasugtanay si Trump kag Russian President Vladimir Putin nga magpagwa sang linibo ka tonelada sang krudo.
1: Balitang sports.
3: Sa ilo naman kita banwa sa detalye sang aton balita sa patag sang hinampang ginadulong sa kalawan sang Clinica Probiotics with 80 billion CFU sang good bacteria o con probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag Clinicas for Biotics, nagabulig ni Tinlo sa aton tiyan kagulon, agad makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Clinicas for Biotics, the fortified probiotics. Tinguhaan ni Pinay Tennis Star Alex Iyala nga makuha ang kampiyonato sa mga nabilin sini nga torneo. Natala na nga maghampang si Iyala sa Ningxu Open sa China sa masunod nga semana. Sa iya nga tatlo ka mga nagligad nga torneo, wala siya sang nadag-an. Lakip na ang mga upset sa pagkaperdi sini kay Russian player Tatiana Prozorova sa round of 16 sa Singapore Open. Ang Wuhan Open naman ang pinakaulihing nga WTA 1000 event sini nga season nga gin-entrahan ni Iyala matapos ang pagbalik sini sa torneo. Wala naman sa naghampang si Iyala sa China Open matapos nga ginrepresentar ang pungsod Pilipinas sa Asian Games. Matapos ang Ningxu magapasakop man sa Toray Pan Pacific Open halin sa Oktubre 26 tubtob Nobyembre 1 sa Tokyo, Japan si Iyala. Pagkatapos ang nasamit ka turniyo, maghahampang naman siya sa Hong Kong sa Nobyembre 2, tubtob 8, nga mangin ulihi sini nga turniyo sa 2026.
1: Balitang Entertainment.
0: Nangin emosyonal ang veteran TV host na si Boy Abunda sang pangayuan ini sang reaksyon Mike ang tanan sa pag-insulto sa mga host sang Machong Chismisan podcast kay Josh Aquino 31 anyos kag subang anak ni Chris Aquino. Nasakitan si Boy ilabi na sa hambal sa mga podcasters kasanday Tito P, Makoy Pare kag Lawrence Vivar nga wala sang pulos si Josh kag inkumpirmar pa ini sa iyang manghod agin kumparar pa ini sa iyang manghod nga si Bimbi nga among nagabulig sa karon sang pag-ati pan kay Chris. Payag pa ni Boy, suportahan sini si Chris kung magdesisyon ini nga magpasaka sang kaso batok sa mga host nga may kaangtanan sa ilaging komento kay Josh. Bangod nagapati siya nga hindi lang ini personal nga problema sa pamilya Aquino kundi dapat man nga ipakigbato ang dignidad sa mga tao nga may sakit sa paminsaron kag mga ginikanan nga nasakitan sa pag-insulto sa ila anak.
3: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:55. Kagami ito ba ng kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Standby na, dugay-dugay, magkasunod ang agenda sa Bilyonaryo News Channel. Sa ngalan sa bugos ng pwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
0: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
3: Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fun, solid kaban.
6: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
11: Mami, itigil ang drama.
12: Angeline,
11: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Balik na mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
3: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.
6: K5 News FM Philippines.
7: K5 News FM Philippines.
6: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
8: Vietnamese billionaire Pham Nhat Vong inireklamo ng mga driver mismo ng kumpanya. At Macho No More podcast na ng insulto sa anak ni Chris Aquino at ni Josh na si Josh pinutakte, kontrata, terminated na rin mga host, sinobtina ng NBI.

0: Tuluyan ang sumagsad sa 63 level ang halaga ng piso kontra dolyar. At sa gitna ng pagbulusok ng piso, inflation ang pangunahing issue na nais ipatutok ng mga Pilipino sa gobyerno. Narito ang agenda report ni Chef Sulit.
1: Aminado si Chef Aldrich Villarreal, may-ari ng Marisons Restaurant sa Rizal, na tila isang luxury kung tutuusin ang pagkain sa labas kasama ang mga kaibigan at pamilya. Bagay na aniyay madaling isuko sa gitna ng paglobo ng presyo ng mga serbisyo at bilihin. Kaya noong sumiklab ang gyera sa Middle East noong Marso, sumirit ang presyo ng krudo at bumaba ang halaga ng piso. Dama ni Chef Aldrich na paunti na ng paunti ang kita sa kanyang negosyo.
2: When compared to 2025, to be honest, we're on a recession. Month on month, throughout the whole year, I did not have a month where my sales were better from last year.
1: Ayon kay Chef Aldrich, imported pa man din ang ilang sangkap na ginagamit sa kusina ng Marisons.
2: The peso is at its weakest. So, when you buy imported, you pay for peso of money natin. We pay for more in terms of pesos.
1: Ngayong Huwebes, sumadsad sa record intraday low na 63.15 ang halaga ng piso kontra dolyar. The first time the local currency breached the 63 peso threshold. Ayon kay Jonathan Revelas, Chief Market Strategist ng Reyes Tacandong, malaking bahagi ng paghina ng piso ay dulot ng geopolitical tensions at pagsipa ng presyo ng langis. Babala niya, posible pang lumala ang inflation dahil lalo pang magmamahal ang imported na mga produkto.
3: A real move to address this inflation expectations. And mind you, if we were to face it, between growth and topping inflation, I think the first thing that we need to do is to cut inflation.
1: Sa pinakabagong survey ng Pulse Asia, 71% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat agarang tugunan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tumaas ito ng 14 percentage points mula noong Hulyo. Paliwanag ni Revelas, dapat ding tutukan ang pag-restore ng purchasing power ng mga Pinoy.
3: We're able to, you know, rein in inflation. That's actually going to help our fellow Filipinos because they can't spend. They're hesitant to spend because they don't see the light at the end of the tunnel.
1: Bilang isang small business owner, sinabi ni Chef Aldrich, kung magdadagdag pa siya ng kahit 10 piso sa presyo ng kanyang menu items, posibleng mawalan lang siya ng customer. Kaya sa halip na ipasa sa kanila, sinasalo na lamang niya ito para tuloy-tuloy ang negosyo.
2: So the fear is what if hindi na rin namin kayanin i-shoulder siya personally.
1: Sa kabila ng mga hamon, umaasa pa rin si Chef Aldrich na malalampasan nila ang krisis. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Ang gera sa Middle East, El Nino at political noise ang itinurong mga dahilan ng Malacanang kung bakit sumasadsad ang halaga ng piso. Nakatutok daw ang Pangulo at kanyang economic manager sa lagay ng ekonomiya.

0: Kapabila ng kaliwat ka ng alegasyon sa kanyang impeachment trial, nananatiling mataas ang approval at tiwala ng mga Pilipino kay VP Sara ayon sa latest Pulse Asia survey. Pero ibang storya pagdating sa mga numero ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
1: Namamayagpag pa rin si VP Sara sa pinakahuling Pulse Asia survey. Ayon sa September 17 to 24 poll, nasa 54% ang approval ratings ng pangalawang Pangulo. Mas mataas ng 14% mula sa ratings ni PBBM. Ayon sa survey, nakuha ni VP Sara ang pinakamataas na approval ratings niya sa Mindanao na pumalo sa 91% kumpara sa 10% approval ratings ng Pangulo sa rehiyon. Pinakamababa naman ang nakuha niyang approval ratings sa Balanced Luzon na umabot lang sa 37%. Dito siya naungusan ni PBBM na umabot sa 42% ang approval ratings. Malaki rin ang diferensya ng trust ratings ng dating Unity Partners. Sa kabila ng impeachment trial at iba't ibang kontrobersya, pumalo sa 55% ang trust ratings ni VP Sara kumpara sa 29% ni PBBM. Ayon sa Pulse Asia, pinakamalaki pa rin ang distrust sa Pangulo sa Duterte Bailiwick Mindanao na pumalo sa 66%. Tingin ni political strategist Lito Barayo, nakatulong pa ang impeachment trial sa mga numero ni VP Sara, lalo na nang baguhin ng mga senator judge ang conviction threshold mula sa fixed 16 votes noong simula ng paglilitis.
2: Many of the lawyers I know have been saying that that was a violation of the constitutional language, no? So, lalong naka-generate ng sympathy yun. That is why you will notice in the survey, lumakas na siya sa NCR, di ba?
1: Ganito rin ang pananaw ni VP Sara spokesperson Paolo Panelo.
3: Yung survey na yan conducted while the prosecution was presenting their evidence. So, Right. Baka tumaas pa yan kapag turn na ng defense.
4: Okay nga. So, anong inaangal niyo?
1: Wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang, pero una nang sinabi ng palasyo na nananatiling focus ng administrasyon sa mga proyekto at programa nito, anuman ang resulta ng mga survey. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
0: Malaga ang mga senator judge sa bintang na ginagamit umano ang 2027 national budget para mapilitan silang bumoto pabor sa conviction sa impeachment trial ni VP Sara. Ang paratang galing mismo sa pangalawang pangulo. Narito ang agenda report ni Hannah T.
5: Walang katotohanan at basihan para kay Senate President Win Gatchalian ang mga alegasyong gagamiting pampressure umano ang 2027 national budget sa mga senator judge. Yan kasi ang akusasyon ni VP Sara matapos nitong sabihing posibleng gamitin ang pondo ng bayan para sa conviction niya. Sabi ni Gatchalian, noong Lunes lang formal na natanggap ng Senado ang panukalang budget.
6: Wala namang, kasi since ngayon palang iniimay, so wala pa kaming ginagalaw sa budget.
7: Can you say that the 2027 budget is not in any way being dangled to senator judges for any vote?
6: Walang ganun. Walang ganun na dinadangle sa senator or senator judges, you know.
5: Unfair naman ang pahayag ng bise para kay Senator Ping Lacson. Matagal na raw niyang nilalabanan ang pork barrel at anumang uri ng suhol kapalit ng boto. Tinanggihan niya raw noon ang alok na 50 million worth of projects matapos ang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Tanong naman ni Senator Erwin Tulfo, bakit daw gagamitin ng budget kung hindi pa nga raw tapos ang paglilitis? May mga haka-haka man daw sa posibleng pumalit sa bise, wala naman daw usapan ng mga senator judge tungkol dito. Hindi raw dapat pangunahan ang desisyon ng mga senator judge. Tiniyak ni Gatchalian na bukas sa publiko ang proseso ng pagtalakay sa 2027 budget.
6: Pasisira talaga yung impeachment court kung ganun yung magiging allocation. But ang aming direction is magiging impartial and fair ang magiging judgment ng impeachment. In fact, hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment ng impeachment. Ang direksyon ng impeachment is to render impartial and fair judgment.
5: Kabilang sa tututukan ng Senado ang infrastructure, tulong sa mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng El Nino at social protection dahil sa inflation. Nasa 340,000 a day ang nagastos na ng Senado para sa impeachment trial. Ibig sabihin, sa 44 trial days, nasa higit 14.5 million na ang expenses nito. Wala raw basihan ang naunang figure ng spokesperson ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo na pumapalo sa 25 million a day ang gastos para sa paglilitis. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Gusto lang daw talagang makarebat ng depensa sa mga ibinatong alegasyon laban kay VP Sara. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni defense spokesperson Attorney Michael Poa na dito sila nanggagaling kaya unfair para sa kanila ang paglaglag ng prosecution sa tatlong articles of impeachment. Sinalag din ni Poa ang pagtawag ni private prosecutor Lorna Capunan na bully at bastos umano si lead defense counsel Sheila Sison.
8: Meron ng mga badges of, you know, corruption and stuff that we're trying to be shown through their witnesses. So, syempre kami, we want sana the opportunity to also present sort of a rebuttal evidence para lang pakita ng sa taong bayan yung buong katotohanan, basically.
0: Tiniyak din ni Poa na sisipot ang depensa sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa November 9.
8: But we already have an idea what we're going to do on November 9. But again,
9: pero magpapakita kayo. You will show up.
8: Sa ngayon, yes, unless of course the client says otherwise, 'di ba? It's always up to the client, pero wala, never naman kami nagkaroon ng plano na mag-boycott eh.
0: Sa usapin naman na ang tila mabilis na ruling ni Presiding Officer Francis Chis Escudero sa nilaglag na articles, to be fair, ayon kay POA, ay talaga lang daw handa ito sa anumang senaryo. Nanawagan si Senate President Win Gatchalian na irespeto ang Senate Session Hall matapos kumalat ang mga litrato ng House Prosecutors na nagwa-wacky pose sa loob nito. Lumabas ang mga larawan matapos bawiin ang prosekusyon ang tatlong articles of impeachment laban kay VP Sara noong Lunes. Susuriin daw ni Gatchalian ang CCTV footage para matiyak na hindi AI ang mga larawan. Sa oras na makumpirma ang insidente, bibigyan daw ng written warning ang mga sangkot.
10: Ang session hall at ang Senado ay sagrado ito dahil dito natin ginagawa marami sa mahalagang nating batas, mga pinag-uusapan natin, mahalagang issue. So dapat respetuhin itong institusyon na ito at hindi naman tama na may ginagawa ng katawa-tawa sa loob ng ating institusyon.
0: Wala pa mang conviction pero tila pinupuntirya na ang pwesto ng pangalawang pangulo. Ayon sa informant ng Bilyonaryo News Channel, nangunguna raw si House Speaker Boji D sa mga pinagpipilian oras na mapatalsik si VP Sara. Yan ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
11: Malayo pa man ang botohan sa impeachment trial ni VP Sara, tila nakatoon na ang pansin ng ilang politiko kung sino ang papalit sakaling makonvict ang pangalawang pangulo. Sa Kamara, may umuugong na pangalan, si House Speaker Boji D mismo ang first in line umano. Ayon sa informant ng Bilyonaryo News Channel, ang dapat na piliing papalit kay VP Sara ay neutral at walang ambisyon na maging pangulo. Yan din ang pananaw ni Caloocan Representative Edgar Irise. Isa raw siya sa mga nagsasabing si Speaker D ang karapat-dapat na maging VP. Walang planong politikal at safe daw si PBBM sa kanya. Pero sa tanong na sino naman ang papalit kay Speaker D, ayon kay Representative Irise, posibleng yan daw ang dahilan ng paglipat ni Presidential San Sandro Marcos sa Lakas CMD na may pinakamaraming miyembro ng partido sa Kamara. Ayon din sa aming informant, posible raw na may mga senador din na pinangako ang papalit kay VP Sara, kapalit ng yes vote sa impeachment trial. Pero panigurado raw na hindi sa Senado kukuha ng papalit sa pangalawang pangulo dahil ang posisyon ng senador ay malapit na sa pagkapangulo na posibleng hinahangad rin daw nila. Sa ngayon ay nagsasagawa ang Kamara ng Legis Here o isang programa kung saan kasamang nag-iikot si Speaker D sa maraming lugar sa bansa para ipaliwanag ang mga panukalang batas sa House of Representatives. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
0: Uminit na naman ang ulo ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos ang kanyang inspeksyon sa Jokno Pumping Station sa Pasay City. Alamin kung bakit sa agenda report ni Mike Carazon.
12: Anak ng... Alam mo, ito talaga ang kinakagalit ko eh. No, yung mga iba nating mga kababayan, talagang mga siraulo eh. No? Marami naman pwedeng pagkakitaan eh. Alam ko naman, medyo mahirap ang buhay ngayon.
13: Galit na naman si DPWH Secretary Vince Dizon matapos mabalita ang may nagnakaw ng generator set ng Jokno Pumping Station sa Maynila kahapon.
12: Yung simpleng pagnakaw nila doon, yung perwisyong idudugot noon sa Rojas Boulevard, sa Taft Avenue, sa Paura, talagang pagnahuli yun, papalubrub ko talaga sa Manila Bay yun.
13: Tinitignan daw niya ang posibilidad na sangkot din ang kawanin ng ahensya o kontraktor sa nangyaring nakawan. Mula Maynila, biyaheng Tarlac si Dizon para masubukan mismo ang sinasabing improve Bailey Bridge sa Agana.
12: Wala na akong naramdaman na vibration, unlike yung first few days nung binuksan natin. Medyo may konting pagbabibrate and maingay. Ngayon wala na.
13: Nabwisit man, masaya pa rin binalita ni Dizon ang bagong proyekto sa Tarlac. May pondo na anya sila para magkaroon ng isa pang Agana at Aquino Bridge.
12: Next year, sisimulan na natin yung isa pang tulay. Katabi nitong Agana. So, magko-construct na tayo next year ng panibagong tulay para dodobre na yung capacity natin dito.
13: Paglilinaw ni Dizon, aayusin pa rin naman ang dalawang nasirang tulay. Para sa agenda, Mai Carazon, Billionaire News Channel.
0: Sumagot na ang SSS sa COA report sa halos 40 billion pesos na paper loss ng ahensya sa stock market na eksklusibong iniulat ng Billionaire News Channel. Tiniyak ng SSS na hindi dapat ito ikabahala ng mga miyembro. Yan ang exclusive agenda report ni Lade Cabagan.
14: Pumalag ang SSS sa puna ng COA. Wala raw epekto ang paper loss o panandali ang pagbaba ng value ng investments sa aktual na kontribusyon at pensyon ng mga miyembro nito. Una at eksklusibong iniulat ng Billionaire News Channel ang pagpuna ng Commission on Audit sa SSS dahil sa halos 40 billion pesos na unrealized losses nito sa stock market noong 2025. Sa dokumentong nakuha namin, kinwestiyon ng COA ang kawalan umano ng stop loss thresholds ng SSS para protektahan ang investment reserve fund nito. Pero paglilinaw ng ahensya, ang paper loss ay hindi aktual na pagkalugi dahil hindi pa naman ibinebenta ang kanilang shares. Pansamantala lang daw ang pagbaba ng market value dahil sa global at domestic factors at inaasahang makaka-recover din ito.
15: Normal naman ang paper loss sa kahit sinong may investment sa stocks, no? So sa ngayon, meron tayong paper loss na nasa portfolio at ang level nito ay hindi nakakabahala. Meron man tayong paper loss ngayon, hindi ko nakikitang permanent at impaired yung investment natin kasalukuyan sa stock market na 15% ng portfolio natin. 15% lang ng portfolio natin ang stock market investments. So, in other words, walang epekto sa current benefits at sa hindi ko nakikitang long-term wise makakaapekto.
14: Iginiit ng SSS na mas malaki pa rin ang kanilang kinikita kumpara sa panandaliang pagbaba ng stocks. Nagkaroon din daw ng pagtaas sa realized gains at dividend income mula sa malalaking kumpanya gaya ng PLDT, URC at Security Bank.
15: Sa stock investment natin, since we started investing, 204 billion na po ang realized gain.
16: Laki, over 204.
15: 204 billion. Realized gain to, meaning dividendo. Dahil nga ang portfolio natin at requirement natin ay may dividendo. Malaking bahagi nito, dividendo. At merong bahagi din ito na capital gains na binenta na. Nakailang cycle na rin tayo. Wala pa tayong lahat sa SSS. In fact, wala pa tayo sa mundo. Nag-i-invest na ang SSS guided by that tested principle. Mm-hmm. So nakailang cycle na ng buy in, buy out mm-hmm. din tayo.
14: Bilang isang malaking institutional investor, hindi raw pwedeng mag-panic selling ang SSS para lang maiwasan ang paper loss. Lalo na't patuloy naman daw silang nakakakuha ng bilyong-bilyong dibidendo. Nilinaw din ng SSS na walang binawas sa benepisyo ng mga pensyonado. Tuloy rin ang nakaprogramang 10% pension increase pagsapit ng September 2027. Tinitiyak din ng SSS na patuloy nilang imomonitor at pag-aaralan ng merkado para hindi mauwi sa permanent loss ang pondo ng mga miyembro. Para sa agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
0: Exclusive green GSM ni Vietnamese billionaire Pham Nhat Vong inirereklamo ng sarili nitong mga driver. At isa pang exclusive fake Pinoy, Kai Rong Suan deported na sa China. Susunod yan sa agenda.

0: Stream it all with Smart Power All. Subscribe and choose the Binge Bundle so you can stream YouTube, View, I Want, and Signal Play.
1: Smart Power All 109. Switch and load now.
2: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
3: Makakauwi ka na.
2: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
4: We celebrate a voice that continues to inform, engage, and make an impact for excellence in journalism. Insightful conversations. Congratulations to Pinky Webb, recognized as Best News Talk Program Host. And On Point, honored as Best News Talk Program at the Alta Media Icon Awards 2026. Congratulations, Pinky Webb, and the entire On Point team.
5: Traffic check muna tayo ngayong Webe sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Bumuhos ang suporta ng world leaders at Catholic faithful matapos ang lung cancer surgery ni Pope Leo. Sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, nakikiisa ang sambayan ng Pilipino sa panalangin para sa full recovery ng Santo Papa. Dasal din ng mga Pilipino ang kalusugan ni Pope Leo para maipagpatuloy ang kanyang pamumuno.
6: I wish Pope Leo XIV to do his best, get better, and get back on his feet for the Holy Catholic Roman Church.
7: We are praying for the rest of the Catholic community. We're praying for his immediate recovery.
8: Ngayon nga po lang namin nalaman na na-operahan po pala siya sa kanyang lungs. Malaki pong bagay iyon kung siya ay gagaling sapagkat siya po ang pinuno ng ating simbahan.
5: Ayon sa mga doktor, nakabangon na mula sa hospital bed si Pope Leo at nakakapaglakad at nakakakain ng normal. Stable din ang resulta ng kanyang blood test at chest x-ray, pero hinihintay pa ang biopsy result kung kumalat ba ang cancer. Sa ulat ng news agency na AFP, sinabi ng isang Vatican source na nakapagdaos pa ng misa ang Santo Papa sa isang special room sa ospital. Pero ayon naman sa isa pang source na nanatiling nasa wait and see mode ang simbahan. Makakausap po natin ngayon si Father Nicanor Austriaco, Professor of Biological Sciences and Sacred Theology sa University of Santo Tomas. Magandang gabi sa inyo, Father Nick.
9: Good evening po. Thank you for having me on your show.
5: Opo, and thank you for being with us. Ngayong nahaharap po sa health concerns si Pope Leo. At kansilado po ano ang kanyang mga aktibidad. Sino po sino po ang tututok sa pamumuno ng simbahan?
9: Well po, the Pope is still a father, di ba po? So despite the fact that he is sick, he's fully conscious. So even today, the Holy Father remains the Vicar of Christ. And so he remains the Pope even though he is confined sa hospital.
5: Okay. So he of course he retains the title and he still is the Pope, but who now leads the church, I mean, on the day-to-day affairs?
9: He leads the church po. Nothing can happen without his signature. Nothing can happen. There is no vice pope sa Catholic Church po. The Pope is a personal, he has a personal office. Mm. It is not something that can be shared with someone else at this point. So the most important decisions, if he is not able to sign, they will wait until he wakes up. Po. But there is no one in charge. He is in charge.
5: Ganun pala yun. Okay. So, pero gaano po ka-critical naman ang papel ng ating Filipino Cardinal na si Antonio Tagle sa pagpapatakbo ng simbahan? Siya po'y na-appoint ano, bilang dean ng powerful na College of Cardinals sa Vatican. Will he play a
9: Correct
5: special
9: po.
5: Role? Yes.
9: Correct po. So, our beloved Cardinal Tagle is the Dean of the College of Cardinals, the first Asian to be elected to that position. But the Dean is actually most important po when the Pope dies. So at this point, he is a close collaborator of the Pope, and I'm sure that he knows what is happening to the Pope. But the leadership of the Catholic Church remains in the hands of the Vicar of Christ, who was chosen by the Lord. And so we will just pray and wait for his full recovery.
5: So you happen to have a background sa biological sciences at theology, sabay.
9: Yes.
5: Inaantabayanan pa yung resulta po ng mga test kung kumalat po itong cancer sa ibang bahagi ng katawan. Would you know what stage the tumor is, yung tinanggal po sa kanyang baga?
9: So we're waiting for the official results. We know that both his parents had cancer and his kuya also has cancer. So clearly cancer is in his family po. But from what we know from the news, the tumor was only 3 millimeters wide. And so because it was 3 millimeters wide, it is very likely it was caught during the earliest stages, where the survival rate is over 80% after 5 years, and the possibility of cure is very high. So we have and what we will wait for now, po, is we will see whether or not they will ask for further treatment. It will depend upon the results to see if the cancer spread. And if it did, they will ask for chemo or radiation. But if it is very limited, what you will see is they will just observe and monitor, no more treatment na po.
5: Ayon. Well, that's reassuring. Marami pong salamat. And we are one with you in praying for the recovery of the Pope. Marami pong salamat sa inyong oras. Father Nicanor Austriaco.
9: God bless you.
5: God bless you po. Professor of Biological Sciences and Sacred Theology sa UST. Samantala, in hot water ang green GSM taxi ni Vietnamese billionaire Pham Nhat Vuong. Hindi lang kasi mga pasahero at motorista ang nagre-reklamo, kundi pati mga driver ng kumpanya mismo. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirapuentes.
10: Parami ng parami ang mga green EV taxi, o mas kilala bilang GSM taxi sa Metro Manila. Isang uri ng transport app na nakadepende sa taxi meters ang presyuhan ng pasahe. Kaya lang, sabay ng pagdami nila, sangkatutakri ng reklamo ng ilan nilang driver laban mismo sa GSM na pagmamayari ni Vietnamese billionaire Pham Nhat Vuong. Ayon sa isa sa mga complainant na itinago namin sa pangalang Mark, sinubukan niyang mag-GSM dahil sa pagkakalang maswerte ang kitaan dito. Pero kalaunan raw ay tila nagpabagod na lang siya dahil sa kailangang kota.
11: Bali, ang required lang pala dito is 8 hours. Pero kailangan mag-OT kasi may inabot kaming kilometers per week, per day po, as per month po. Ganun. Minsan na hit ko din. Pero last month, hindi ko nakuha po, sir.
10: Higit 460 kilometers raw ang kailangan nilang takbuhin kada linggo at higit 2,000 kilometro kada buwan para makakuha ng incentives.
11: Minsan na inabutan talaga ng gutom. Narandaan ko lang yung gutom dito. Tapos minsan, hindi lang, biyay lang. Tapos pag i-divide ko na lang yung oras ko para makakain. Ayun lang din ang diskarte dito.
10: Binisita rin namin ang Facebook group ng mga GSM driver. Dito, bumungad sa amin ang sangkaterba pang reklamo. Kagaya ng post na ito na humihingi na ng tulong sa DOLE at NLRC dahil tila mamamatay na raw sila kakahabol ng kota. Hamon din daw sa mga driver kung paano ipapaliwanag sa mga pasahero ang tila hidden charge na kung tawagin nila ay booking fee. Dagdag pa kasi yan sa flag down rate at aktwal na presyo na nasa metro.
11: Sa booking fee kasi, di rin masabi namin na kung magkano. Kasi depende yata binibigay ni GSM ng kung gaano kalayo yung driver. Kasi ang pinaka-max nito is 60 din ng booking fee. Minsan na rin kami kung paano explain namin na minsan yung ibang pasahero, babase lang sila sa metro na kung ano lang babayaran nila. Ay, ma'am, may booking fee pa po yan na idadagdag sa ano. Sa inyo.
10: Kaya naman, iimbestigahan na ng House Committee on Transportation ng Green GSM.
12: Definitely, no? Because I saw the post din ng mga tao, mga netizens, and I think mali yung ginagawa nila. Kaya ako kinall out ko yung, of course, yung DOTR, LTFRB, tsaka DOLE to check yung nangyayari sa GSM.
10: Sakaling mapatunayan na may anomalya ang Green GSM, posibleng mauwi ito sa suspensyon o kaya naman ay mapahinto ang kanilang operasyon. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
5: Deported na si Kai Rong Xuan, ang inarestong Chinese national na konektado umano sa pang-iespiya ng China dito sa bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, gumagamit si Kai ng fake Filipino identity at nagtrabaho pa sa isang government agency. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
13: Deported to China na si Kai Rong Xuan, ang Chinese national na inaresto ng Bureau of Immigration noong Marso dahil sa pagpapanggap bilang isang Pilipino. Sa investigasyon ng BI, napatunayan na nag-misrepresent si Kai ng kanyang identity sa pamamagitan ng paggamit ng pangalang Peter Bueno Obra Juang. Bagaman may Alien Certificate of Registration ID, nakuha sa kanya ang ilang Philippine Identification Documents, kabilang ng isang passport, driver's license at birth certificate. Ayon sa deportation order, banta sa interes at seguridad ng publiko ang patuloy na pananatili ni Kai sa Pilipinas. Unang iniulat ng Billionaire News Channel na bukod sa misrepresentation, isinailalim din siya sa investigasyon kaugnay ng alleged espionage and influence activities dahil sa koneksyon nito sa United Front Work Department ng People's Republic of China. Ito ang ahensya na namamahala sa influence building, relationship management at political coordination sa labas ng China. Ito rin daw ang responsable sa umano'y espionage operations ng Beijing ayon sa international reports, bagay na maring pinabulaanan ng China. Naging dikit din umano si Kai sa ilang political figures at government agencies sa Pilipinas. Ayon sa investigation documents na kuha namin, nasabat kay Kai ang isang ID na nagsasaad na nagtatrabaho siya bilang Manila-China Foreign Relations Officer sa ilalim ng Manila City Administrator's Office noong 2023. Nasabat din sa kanya ang ID na nagpapakitang nagtrabaho siya bilang consultant ng NBI noong 2018 sa ilalim ng administrasyon ni former NBI Director Dante Giran na co-accused ngayon ni former President Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sa isang panayam sa BNC, sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad, na covert operations ang isinasagawa ng UFWD sa loob ng isang bansa tulad ng Pilipinas.
14: They will co-opt the political elite, the local government, local leaders. They will co-opt the academe. They will send in here using diaspora or tourists.
13: Dagdag ni Trinidad, kabilang din umano sa mga taktika ng ahensya, ang pagpapapasok ng ilang Chinese settlers sa bansa na kumukuha ng mga Peking birth certificate at lumalahok paminsan sa local political activities tulad na lang ni Guo Waping o mas kilala bilang former Bamban Tarlac Mayor Alice Guo.
14: A lot of them already have fake government birth certificates and other documents. So it is one web that is interconnected, interrelated, synchronized. Ang gumagawa nito is yung United Front Work Department.
13: Alinsun sa deportation order, blacklisted na rin si Kai sa pagpasok sa Pilipinas. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
5: Laya na si Billionaire Mining Boss Joseph C. Yan ang kinumpirma ng Bureau of Immigration sa Billionaire News Channel. Pinalaya siya sa utos ng Korte Suprema matapos magbayad ng 900,000 cash bond. Inaresto ang negosyante noong nakaraang taon dahil sa pamimeke umano ng kanyang Filipino citizenship. Lumabas kasi sa records ng DI na tugma ang kanyang fingerprint sa Chinese national na si Chen Zhongshen. Nilinaw naman ang ahensya na ang pasya ng SC ay kaugnay lang sa legalidad ng pagkakakulong ni Xi at hindi pinal na desisyon ng kanyang citizenship. Nag-away umano si Martin Romualdez at Zaldico dahil sa kulang na delivery ng pera ayon sa testigo sa bail hearing ng dating speaker. Pero bukod sa kongresista, ilan pang politiko ang kinaladkad sa kontrobersya. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata.
15: Ibinunyag ng testigo sa bail hearing ni later Representative Martin Romualdez sa kasong plunder na aabot sa higit 100 maleta ang kanyang naihatid sa dating speaker. Ayon kay Rodante Orbilio, isa sa mga tinaguri ang Maleta Boys. Tinatayang nagkakahalaga ng kabuuang 1 billion pesos ang laman ng mga maleta. Nagsimulaan niya ang deliveries ng pera kay Romualdez noong 2022 kasabay ng pag-upo ng pugante at resigned congressman na si Zaldico bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Nagde-deliver daw sila ng mga maleta kay Romualdez 2 hanggang 3 beses kada linggo. Aminado si Orbilio na sa dalas ng kanilang deliveries ay nasusuya na siya sa amoy ng pera. Nalaman niya raw na pera ang laman ng mga maleta matapos masira ang isa sa mga ito. Nakita rin daw niya na nagbibilang ng pera ang mga aide nico na sina John Paul Estrada at Mark Texay at may nakalagay raw na sticky notes na nakasaadang halaga ng laman ng bawat maleta. Una nang sinabi ng isa pang maleta boy na si Christopher Esquivel na naglalaro sa 10 million hanggang 70 million pesos ang laman ng bawat maleta depende sa laki. Ipinresenta rin sa korte ang umano'y plastic box na nilagyan ng perang idiniliver umano sa bahay ni Ko sa Horizon Homes sa Taguig City bago pa sila gumamit ng mga maleta. Sinabi ng testigo na hiningi raw niya sa katiwala ni Ko sa Valle Verde ang box para paglagyan ng kanyang mga personal na gamit. Nang tanongin naman ni Associate Justice Ronald Moreno si Orbilio kung may iba pa siyang dineliveran ng maleta bukod kay Romualdez, tugon niya. Kasama rin daw sina Senator Vicente Soto III, dating Senador Antonio Trillanes IV at dating Congresswoman Stella Kimbo. Pinasinungalingan nito ni Trillanes at ipinunto ang recantation ng 4 na maleta boys na nagsasabi mismong hindi raw siya nakatanggap ng maleta ng pera. Tugon naman ni Soto,
16: lumang istorya, does not deserve a response, no?
15: Wala pang tugon sa ngayon si Kimbo sa aligasyon. Nakatakdang humarap bilang testigo sa bail hearing ni Romualdez sa susunod na linggo ang state witness at dating DPWH Bulacan 1st District Engineer na si Henry Alcantara. Nahaharap si Romualdez sa kasong plunder dahil sa umano'y 7.4 billion peso kickback mula sa flood control projects. Para sa Agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
5: Terminate na ng The Pod Network ang kontrata ng controversial podcast na Machong Chismisan. This comes after public backlash matapos pagtawanan at tawaging walang kwenta ng host ang eldest son ni Chris Aquino na si Josh. Narito ang agenda report ni Tin Matro.
17: Umani na matinding batikos ang podcast na Machong Chismisan ng The Pod Network. Matapos kumalat online ang clips kung saan ginawang katatawanan ng mga host ang kondisyon ni Josh Aquino, anak ng Queen of All Media na si Chris Aquino. Bagamat deleted na ang buong video, hindi na napigilan ang pagkalat ng ilang clips na ipinost ng netizens.
18: Si Bimbi sobrang okay na anak, si Josh walang kwente.
19: Hindi natin alam yan, wala ako sa bahay niya.
18: Ganun lang.
19: Hindi ko
20: alam. Hindi ba yung bound ni Josh sa ano, araw-araw sa school? 3,000 a day.
19: Wow.
18: Tapos ato nga nga lang siyang gano'n.
17: Maraming social media users ang nagpahayag ng galit at pagkadismaya. Habang ilang personalidad sa showbiz at politika ang nakiisa sa pagbatikos sa insidente. Sa panayam ng Abante News TV, sinabi ni PWD Advocate Pawi Capino na kahit maikli lamang ang kumakalat na clip, napansin niyang hindi lamang isang beses umanong tinira ang pamilya Aquino.
21: They're hitting someone na wala namang ginagawa sa kanila na I don't think she authorized to use her name as a topic sa podcast. Mabuti sana kung compassionate topic eh. Pero dahil comedy podcast ko nun sila, that's the first attack. Pangalawa, nung nakarating na kay Josh, ano ba yung mga masasakit na salita? Walang kwenta, balita ko tumatanggap ng 3,000 pesos, allowance, and then sa dulo ha, tunganga, yung nakatunganga, and sa dulo ha, sinasabi, kino-call out namin si Tito P. Pero dun sa dulo, hindi ang akala ng tao, kinall out na nila si yung host na nagsabi. Pero set up yon for another punchline na para sabihin down yan. Ibig sabihin, it refers to the people with Down syndrome. So it's another punchline na parang ang bilang ko 38 seconds, ang bilang ng netizens 26, it's a span of 38 seconds. Parang almost 10 hits natanggap ni Josh and he doesn't deserve it.
17: Payo naman ni Capino sa mga content creator.
21: If you cannot be kind, just please keep quiet. Yun na lang ang magagawa mo para makatulong sa mga pamilya at sa mga may kapansanan.
17: Humingi na ng paumanhin ang producer ng naturang podcast na The Pod Network, kasunod ng apology statement na inilabas din ng Machong Chismisan sa kanilang Facebook page. Pero tila huli ng lahat. Dahil terminate na ng The Pod Network ang kontrata ng Machong Chismisan. Para sa Agenda, Team Matro, Bilyonaryo News Channel.
5: Di rin pinalampas ng ilang senador ang pangungutya kay Josh Aquino ng podcasters na sina Tito P, Makoy Pare, Daniel Lawrence Vivar, RJ Carbonell,

NBI Director Melvin Matibag, may panibagong hamon sa mga Duterte. At K-pop superstar IU balik Pinas para sa two-day concert. Susunod yan sa agenda.

0: with Smart Power All. Subscribe and choose the Binge Bundle so you can stream YouTube, View, I Want, and Signal Play.
1: Smart Power All 109. Switch and load now.
2: She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report. Only here on BNC, the Billionario News Channel. The mornings we want.
3: Pakatao na po tayo kumpara sa mga hayop.
2: Sharp.
3: Tanggalin nyo na yan. Kasi pera po namin yan. Hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
2: Real talk.
3: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
2: Playful.
3: Purina na to at saka two-wheeler na to. Hindi mabola.
2: Oo. Straight.
3: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
2: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m.
4: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Sinibak sa serbisyo ang pulis na tiyahin ang menor de edad na suspect sa Tacloban school shooting. Isa raw sa dahilan ng insidente ang kapabayaan niya sa pagtatago ng baril. Narito ang agenda report ni Laid Cabagan.
5: Sinibak sa serbisyo ng National Police Commission o NAPOLCOM si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya ng Regional Finance Service Unit ng Eastern Visayas. Ito ay matapos mapatunayang liable siya sa grave misconduct at conduct of unbecoming of a police officer. Nagugat ang kaso sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban noong June 22. Tatlong estudyante ang nasawi at marami ang sugatan ng mamaril ang isang 14-anyos na binatilyo. Gamit ng batang gunman ang government-issued 9mm pistol ng kanyang tiyahe na si Pasensya. Ayon sa NAPOLCOM, may matinding kapabayaan ng pulis. Imbis na itago sa safety vault as required by police regulations, inilagay lang daw ni Pasensya ang baril sa isang plastic gun box sa loob ng isang plastic cabinet sa kanilang bahay. Nangyari ang trahedya habang on duty si Pasensya pero naiwan niya ang kanyang service firearm. Hindi kinonsidera ng komisyon ang past awards at commendation ni Pasensya bilang mitigating factor dahil lang mga ito raw dapat ang magpaalala sa kanya ng high standard of responsibility bilang isang pulis. Bukod sa dismissal, kasama sa parusa ang forfeiture ng kanyang mga benepisyo at lifetime ban from holding any public office. Para sa agenda, Laid Cabagani, Billionario News Channel.
4: Kailangang palakasin ang pagpapatrolya ng PNP sa cyberspace para mahuli ang mga bad influencer na kabataan. Isa ito sa mga panawagan ng isang dating opisyal ng DICT. Ang detalye sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
6: Mas pabor si dating DICT Undersecretary Jeffrey Iandi sa House version ng panukalang i-regulate ang social media access ng kabataan kaysa sa Senate version.
7: But I think that 18 and below in the Senate Bill 2424, that's too much. I think House Bill 11566, which was also passed in third reading, banning 13 and below is better, is research-backed by the way. And even social media actually bans children below 13.
6: Sa at the forefront ng Billionario News Channel, sinabi rin ni Dee na dapat paigtingin pa ng PNP ang pagmomonitor sa cyberspace.
7: There is no replacement for good police work. So if you notice, just recently, about 2 or 3 days ago, the FBI took down a major group that scams Americans. No, and they did this and they targeted

0: minors. So they did this not by banning. Police presence must also be felt in cyberspace.
1: Sang-ayon din si D sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat tratuhin na cybersecurity issue ang masamang impluwensya na nakukuha ng kabataan sa social media.
0: It should be a psychological issue. You cannot change the fact that they are in need of guidance even if you remove social media from them.
1: May unsolicited advice naman si D sa bagong DICT Secretary na si Robert Joseph Declaro tungkol sa darating na national elections.
0: Nakakalimutan din ng maraming tao, the DICT Secretary is the chairman of the Comelec Advisory Council.
2: Comelec Advisory Council. So very importante pala yung role nito sa 2028 elections.
0: At kailangan na niyang i-convene ng Comelec Advisory Council. I know it's new. It's gonna be a very short honeymoon because the elections are upcoming. And this is not a regular election. This is a presidential election.
1: Panawagan ni D. kay Declaro. Gamitin agad ang budget ng DICT para makatulong sa ekonomiya ng bansa. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
3: Tuloy ang bangayan ni NBI Director Melvin Matibag at ng mga Duterte kaugnay sa mga umano'y mansyon sa Mindanao. Git ni Matibag mayroon siyang resibo na magpapatunay daw sa kanyang mga paratang. Narito ang Agenda Report ni Gio Robles.
4: Hindi ito maritet, hindi kismis dahil dokumento yung nagsasalita.
5: Nanindigan si NBI Director Melvin Matibag na SALN mismo ni VP Sara ang naging bataya ng kanilang investigasyon sa mga ari-ariang iniuugnay sa bise. Ani Matibag, hindi imbento ang kanilang mga ebidensya matapos itanggi ng VP na pagmamay-ari niya ang isang agricultural land sa Davao City. Pero sa mga panibagong resibo na nilapag ni Matibag, makikita na 2007 pa raw na bili ng bise ang property sa halagang 100,000 pesos.
4: So those are the several of the many na nilagay nila dito sa SALN na sinasabing hindi kanila. Pero bakit nakadeklara sa SALN na kanila? So hindi natin alam ngayon kung ano yung pakikinggan natin sa kanila.
5: Ipinakita rin ni Matibag ang titulo ng lupa mula sa Land Registration Authority na nakapangalan kay VP Sara. Kaya ipinagtataka raw ni Matibag kung bakit todo deny ang bise gayong SALN ito ang batayan ng NBI.
4: Ang hirap kasi naliligaw lagi yung usapan eh. Either hindi ko alam yan, o hindi akin yan, or sa 2028 na lang tayo magkita, hindi siguro yun yung mga tamang argumento.
5: Kaya para magkaalaman raw, may mensahe si Matibag sa pangalawang pangulo.
4: Kaya nga yung challenge ko, puntahan natin sabay-sabay eh. Nilusa ko sana yung nakaplot. Ito nangyari dito base sa SALN na diniklara nila.
5: Nilinaw rin ni Matibag ang issue sa Casas Convistas Resort sa Samal na iniuugnay kay Congressman Pulong Duterte. Ayon kay Matibag, hindi ang Casas Convistas ang property na tinutukoy nila, kundi ang katabi nitong mansyon.
6: Abay niya ng resort sa pangalan?
7: Abay? Casas Convistas yata na?
8: Casas Convistas.
6: Casas Convistas. Kaya nga resort.
7: Yes, sir.
6: Lagi po yung check-in na nandiyan?
7: Na, sir.
6: Lagi ka itong abay na yun. Nga dako, check-in na nandiyan po ito?
7: Ito, delay, sir. Katong, dako. Katong first na taso pa demo ito, kapulong.
6: Pulong.
4: Hindi kailangan mag-statement ng Casas Convistas dahil hindi naman sila yung sinasabi. At hindi din yan yung litrato ng Casas Convistas, diba, sa kanyan.
5: Nauna nang itanggi ng pamunuan ng Casas Convistas ang anumang koneksyon ng resort sa mga Duterte at iginiit na mga pribadong individual ang may-ari nito. Sinabi naman ni Matibag na susuriin din ng NBI ang SALN ni Pulong.
9: Pumuwalta naman si Matibag sa hamon ng kongresista na imbestigahan muna ang mga flood control project na iniuugnay sa kanyang asawang si Ann Matibag sa Laguna. Pero ayon kay Matibag, bakit parang siya ang on trial?
5: Minsan nang nagselbe sa gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Matibag bilang cabinet secretary. Kaya sa gitna ng mga paratang na politically biased ang investigasyon ng NBI, binalikan ni Matibag ang babala noon ng dating Pangulo laban sa korupsyon.
4: And remember again, I will say, ano sabi ni former President Duterte, just a whip of corruption. At marami siyang tinanggal. Pero ako natapos ko yung buong termino.
5: Para sa Agenda, Gio Robles, Billionaire News Channel.
3: Iniimbestigahan ng PDEA ang isang politiko mula Mindanao dahil sa pagpondo umano sa isang chartered private jet na nagtangkang magdala ng shabu sa Pilipinas mula sa Laos. Karga nito ang 521 kilos ng ilegal na droga na aabot sa 3.54 billion pesos ang halaga. Hindi pinangalanan ng mga otoridad ang politiko at kung magkano ang ibinayad nito. Arestado sa Laos ang isang Pilipino na kinilalang si Fahad at taga Marawi City na siyang sakay ng eroplano nang masabat ang kargamento.
8: Norwegian pop duo M2M returns here in the Philippines for another comeback tour. In-announce na Marriott Larsen at Marion Raven ang kanilang M2M2 concert in Manila on April 2, 2027. After the success of their Better Endings reunion tour, the duo says the overwhelming fan support inspired them to keep going. Kilala ang duo for their classic hits tulad ng Pretty Boy and Don't Say You Love Me. K-pop superstar IU is also returning to Manila for a two-day concert. In a Korean culture platform called Berries, the K-drama actress and singer personally confirmed the news matapos mag-reply sa wish ng fan for a two-day Philippine show. While dates and venue details are still under wraps, this marks IU's return after her sold-out Philippine Arena concert in June 2024. After a decade, Charlie Puth finally returns to the Manila stage. Paano nga ba pinatunayan ng Pinoy fans ang kanilang pagka-miss sa American singer? Narito ang agenda report ni Ivia Sunich.
10: Do the Philippines and Charlie Puth not talk anymore? That was the question the singer-songwriter playfully raised in a viral TikTok after noticing that Manila was the only Asian tour stop that hasn't sold out yet. But after 10 years away, Charlie was finally back in Manila, and he had a few words about that long wait.
11: Before we go on and play the rest of the show, okay? I would like to apologize to the Philippines, Manila, all of you, for taking 10 years to come back. I don't know how that happened, but it's never gonna happen again.
10: And on Wednesday night, October 14, Charlie Puth returned to the SM Mall of Asia Arena for his Whatever's Clever tour, presented by Live Nation Philippines. Mula throwback hits tulad ng Attention, See You Again, and We Don't Talk Anymore, to the crowd singing along word for word, Filipino fans made sure Charlie knew his music hadn't been forgotten. At para sa mga fans na matagal nang naghintay, sulit ang bawat kanta. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
3: Transfer of ownership ng dating prime water ng ultra-bilyonaryo Villar family, pinaiimbestigahan. At streaming giant Netflix magbabawas ng mga empleyado. Susunod yan sa Agenda.

0: importance of treasury in a bank is it works something like it's the heart of a bank.
1: Behind the banker is a story.
0: I'm not also a person who likes to sleep long.
1: Philippine Business Bank President and CEO Rolando Avante shares his passion for trading.
0: When I trade for myself, it's my own money.
1: And what brings out his softer side.
0: The one that I fear most is when they say, Lolo, can I have your GCash?
1: Join Jonathan Ravelas and Phil Chonil on Bankero Unfiltered.
2: The hot takes are back. Popular, the opinions popular, unfiltered. Popular, ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon. Different nations, cultures, and voices come together with a shared vision. Working across borders can build a more peaceful and connected world. United Nations Day. Bilyonaryo News Channel.
3: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonaryo News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
10: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
11: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Bumper to bumper naman ang southbound lane. Pinaiimbisigahan ng ilang residente sa San Pedro Laguna kay PBBM ang paglilipat ng prime water infrastructure ownership sa Crystal Bridges Holding Corporation ni Lucio Co. sa liham na ipinadala sa Office of the President. Nais ng mga petitioner na ipawalang visa ang nangyaring pagbebenta ng dating kumpanya ng ultra-bilyonaryong si Villar family. Hindi raw kasi dapat off the hook ang prime water sa pananagutan at sa umano'y iniwan itong utang sa mga consumer. Ilang taon na raw silang pinahirapan ng prime water. Daladala ang umano'y pangit na serbisyo sa tubig.
12: Di raw patunay ng wrongdoing ang COA report sa overdue DBP loans para sa Build program ng Duterte administration. Yan ang tugon ng state-owned bank mismo. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
13: Delineate to infrastructure in the Philippines to enhance our mobility and connectivity and thereby spur development. development, the growth on equitable in the country. In other words, we are going to build and build.
1: Inilansad noong 2017 sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Infrastructure Contractor Support o ICONS Program. Layunin itong tumulong sa pagpopondo ng mga proyekto sa ilalim ng Build-Build-Build, kabilang ang public-private partnerships. Sa programang ito, nagpautang ang Development Bank of the Philippines o DBP sa mga kontraktor para pondohan ang construction costs habang hinihintay nila ang bayad mula sa project owners. Pero batay sa 2025 audit report ng COA sa DBP, umabot sa 4.09 billion pesos outstanding loans out of the total 6.67 billion pesos ang lumampas na ng deadline as of December 2025. Ibig sabihin, mahigit 60% ng ICONS loans ay overdue. Sa isang account worth 300 million pesos, nakita ng COA na hindi agad nakumpirma umano ang actual progress ng construction bago na disburse ang pondo. Iniulat ng borrower na hindi pinangalan sa report na nasa 64 to 81% ang progress ng apat na proyekto. Pero sa validation na ginawa ng mga project engineer, one year after the loan releases, 13 to 32% lang ng proyekto ang natapos ng contractor. Sa isa pang account, isang kontratista raw ang umutang ng 100 million pesos sa DBP Albay Lending Center. Nasa higit 97 million pesos ang principal balance ito na hindi pa nababayaran sa katapusan ng 2025. Pinuna ng COA ang umano'y delay sa demand notice o formal na paniningil na umabot ng mahigit 4 na taon matapos hindi makabayad sa deadline ang borrower. Inirekomenda ng COA na imbestigahan ang umano'y negligence at magsampa ng angkop na kasong administratibo o legal kung kinakailangan. Nakasaad din sa audit na June 3 ngayong taon, inaprubahan ng DBP Board ang pagwawakas sa ICONS Lending Program dahil sa dami ng overdue loans. Sa isang pahayag, giniit ng DBP na ang Audit Observation Memoranda ay hindi agad patunay ng wrongdoing. Inaksyonan na raw ng state-owned bank ang mga rekomendasyon ng COA at nananatili ring profitable ang DBP. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
11: Delayed na, may budget cut pa. Pinuna ng isang teachers group ang atrasadong implementasyon ng school feeding program ng DepEd. At batay sa proposed 2027 budget, kinaltasan pa ang pondo para sa programa. Narito ang exclusive Agenda report ni Chet Gatchalian.
9: Nangangamba ang ilang mga magulang sa Bulacan matapos marinig ang balitang nasita ng Commission on Audit ng Education Department. Dahil sa delay sa school-based feeding program o SBFP nito sa ilang rehiyon, naaabot mula 7 araw hanggang mahigit 300 araw. Anila, hindi dapat maantal ang feeding programs para sa mga mag-aaral.
14: Kung maaari sana, araw lang. Dapat nga mas bilis yun. Para nga hindi marami. Pagka mabagal, ano pa matuto ng mga bata ron.
15: Nung dati naman kasi di naman nalilate po talaga . On time naman po kapag nag-contact na po. Dagdagan na lang po talaga kasi minsan kasi kulang pa rin. Iba pa rin yung mas sobra kaysa sa kulang.
9: Si Rosemary, 3 anak na kabilang sa feeding programs. Panawagan niya sa DepEd, mas dalasan pa dapat ang SBFP para mabigay ang nutrisyong kailangan ng mga bata.
16: Dapat po araw-araw lang may feeding program po para sa mga batang kailangan po talaga ng masustansyang pagkain. Minsan po nakukulang po siya sa pagbabasa, sa pag-aaral, mag-focus. Kailangan po talaga nila ng masustansyang pagkain para matalino po siya sa pag-aaral.
9: Sa Region 3 na sakop ang Bulacan, tinatayang nasa 70 million pesos ang halaga ng delayed feeding programs. Ayon sa COA Annual Audit, hindi agad na-approve ng regional office ang proposed menu ng division office as early as June 2025. Nagtungo ang Billionaire News Channel sa tanggapan ng Schools Division Office ng Bulacan para hingan din sila ng pahayag, pero nasa planning session para sa Maynila ang top officials nito. Batay sa COA report, nag-comply na ang School Division Office ng Bulacan sa rekomendasyon nitong paalalahanan ng mga suppliers tungkol sa technical specifications at food requirements, pati na rin sa pag-monitor ng food delivery. Pero bukod sa SDO Bulacan at sa buong Region 3, 8 rehiyon pa ang may problema sa delayed school-based feeding program na sa kabuuan ay aabot sa higit 600 million pesos ang halaga. Una nang sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara na nagagamit naman ng pondo para sa school-based feeding program. Ang ilang mga proyekto raw kasi ng ahensya na nagko-crossover ng Disyembre kasi ang isang school year tumatagal hanggang April o May ng susunod na taon. Kaya ilang mga feeding program natatapos na sa bandang dulo nito. Tinabla naman yan ng Alliance of Concerned Teachers.
17: hindi namin tinatanggap yung rason na yan. Nakaka-dismay yun sa bahagi namin kasi kitang-kita namin kung gano'ng kahalaga yung feeding program doon sa mga bata natin na stunted. Marami talaga hindi nakakapasok kasi walang baon o kaya naman ay talagang hindi afford na nung pamilya yung makakain kahit yung almusal sa umaga. No?
9: Pinuno na rin ng Act Philippines ang higit sa kalahating kaltas sa pondo para sa school-based feeding program. Kung ikukumpara ang 2027 budget ng DepEd para dito na napasa sa Kamara sa 2026 budget ng ahensya, papalo sa higit 14 million ang budget na nabawas sa naturang programa o magkakaroon ng 55% difference.
17: This 2027 budget, nakita na nga natin na may kaltas na sa school feeding program, pero bakit nakita pa ngayon no, na delay no, yung implementation nito? Hindi dapat na magkaroon ng bottleneck dun sa mismong proseso. No, no?
9: Handa raw ang grupo na magsagawa ng mga pagkilos at dialogo para kumbinsihin ang Senado na taasan pa ang pondo ng edukasyon. Para sa Agenda, Chad Gatchaliana, Billionaire News Channel.
18: Netflix is cutting 6% of its workforce, laying off around 1,000 employees in its biggest job cut since 2022. Ayon sa isang internal memo, apektado sa reduction sa kanilang product, tech, legal at HR teams. The layoff comes as the streaming giant faces growing competition from free platforms like YouTube and TikTok. Dahil daw dito, Netflix is pushed to reprioritize its resources. Siniguro naman ang kumpanya na business remains stable and on track to meet its financial targets. Magbabalik ang sci-fi classic na The X-Files sa Disney Plus. Black Panther and Sinners director Ryan Coogler will write and direct the pilot, featuring Himesh Patel and Danielle Deadwyler as the new lead FBI agents who investigate paranormal mysteries. The reboot honors Chris Carter's award-winning 90s original series, which originally starred Gillian Anderson and David Duchovny.
11: Epekto ng wildfires sa Indonesia umabot na sa demandahan. At Ann Curtis, ready na kaya for baby number 2? Susunod yan sa Agenda.

0: nagbebenta ka ng kung ano-ano sa mga classmates mo.
1: Meron po kasi akong teacher na, Tino? Ang sabi niya sa akin, oh, sige, papa-examine kita, ibenta mo itong mga beans ko, green peas, yung adobong mani. Ma'am, naubos ko. Sige na, sige na, pasok na dyan. Kung wala yung exam na yon, si Bautista.
2: Episodes of intense competition. 27 students. Now, down to 3. Leroy Leoncio, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Carl Dahao, University of the Philippines, Diliman. Carlos Usoya, University of the Philippines, Manila. Only one will be crowned champion and take home 1 million pesos. Who will become the next Quizby Millionario? Millionario Quizby Season 2, College Edition. The Grand Finals.
3: Get to know the person behind the journey.
4: For decades, Tia was also celebrated as one of Hollywood's great beauties.
5: She spent decades being described as beautiful, sexy, and desirable.
3: Beyond the achievements.
5: You have to find something else in your life that's meaningful.
3: Beyond the success.
6: Is a proud Filipino who's still evolving and still turning heads. So, come join us.
3: Chat VIP.
7: Traffic check ulit tayo sa EDSA Orense. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane, gapang naman sa southbound lane. Walang winaldas na pondo sa impeachment trial ni VP Sara. Yan ang posisyon ng Malacanang sa harap ng mga batikos na ang paglaglag sa tatlong articles of impeachment ay pagsasayang ng oras at pera ng gobyerno. Kahit naman daw ang defense team, manifestation lang ang inihain at hindi objection. Pareho rin naman daw ang nakapagpresenta ng kani-kanilang panig ang prosecution at depensa.
8: So walang maaring masabing na sayang kung mayroon namang naipakitang mga facts, data na maaaring makapagpaliwanag sa taong bayan. So, since wala namang objection from the defense team, I think it is just but right for the senator judges, although hindi po tayo nagkakaroon ng prejudgment dito or conclusion. Because if there's no objection, talagang mag-grant ang withdrawal.
7: No comment naman ang Malacanang sa ulat na si House Speaker Boji D ang ipapalit umano kay VP Sara sakaling siya ay makonvict. Iginagalang daw ng palasyo ang takbo ng paglilitis at ang vice-presidente.
9: Dapat daw bigyan ng chance ang defense team ni VP Sara na sagutin kahit pa ang mga binawing articles of impeachment ayon sa isang political analyst. Posible raw kasi itong magmukhang panlalamang at pangaapi sa pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe.
10: Walang nakikita si Senator Erwin Tulfo na anumang paglabag sa batas sa naging hakbang ng prosekusyon na iatras ang 3 sa 4 na articles of impeachment laban kay VP Sara.
11: May binilate ba yung ikang prosecution sa konstitusyon? I don't think any there. According to my lawyer friends, walang binilate ang prosecution. Wala rin sa rules of court na iatras nila yung 3 impeachment. Siguro papalag kami kung may violation. Wala namang violation.
10: Pero para sa political analyst na si Dean Ralph Sarmiento, dapat bigyan pa rin ang depensa ng pagkakataon para maipresenta sa impeachment court ang mga ebidensya at testigo sa 2 articles of impeachment na nilaglag o binawi ng prosekusyon. Dahil naipresenta na sa korte at sa publiko ang mga akusasyon at ebidensya laban sa bise, marapat lang daw na mapayagan ang depensa na mailatag din ang kanilang panig.
12: Potentially, there is a justiciable controversy that can be brought to the Supreme Court. Although the Constitution says na the sole power to try and decide impeachment cases is with the Senate, pero nakita po natin sa previous case ng Duterte versus House of Representatives na yung focus po ng Supreme Court is due process. And sabi po ng Supreme Court, due process must be observed at all stages of the impeachment.
10: Pero kung pagbibigyan naman ng impeachment court ang depensa ng pagkakataon para maipresenta ang kanilang rebuttal sa dalawang articles of impeachment na binawi ng prosekusyon, maaring lumabnaw ang reklamong may grave abuse of discretion sa panig ng impeachment court. Sabi naman ni Dr. Dennis Coronacion, tanging mga abogado lang ang nakakaintindi kung isang estratehiya man ang ginawa ng prosekusyon. Pero maaring ibaan niya ang pananaw dito ng mga pangkaraniwang tao na nakasubaybay sa impeachment trial.
13: Pero para sa mga ordinaryong taong bayan tulad natin, parang panlalamang ang dating nito eh, no? May mistulang panlalamang laban sa kampo ni Vice President. Eh baka mag-gain na naman ng traction yung naratibo ng kanyang kampo na noon pa niya ginagamit na siya ay biktima dito sa ng kasalukuyang administrasyon.
10: Wala pang pahayag ang depensa kung iaakyat nila sa Supreme Court ang naging hakbang ng korte na payagan ng prosekusyon na iatras ang mga naipresenta ng articles of impeachment.
14: Sa impeachment ni VP Sara, hindi lang pwesto ang nakataya kundi maging ang kredibilidad ng Senado. Dahil sa isang demokrasya, hindi dapat gamitin ang hustisya bilang sandata sa politika. At hindi rin dapat gamitin ang due process bilang panangga sa pananagutan. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
7: Nagsampa na ng class suit ang ilang residente ng Indonesia dahil sa maduming hangin mula sa wildfires na dulot ng matinding tagtuyot. Kabilang sa mga inireklamo dahil sa umano'y negligence, si Indonesian President Prabowo Subianto at ilang national, provincial at local officials. Ayon sa mga complainant, basic right ang malinis na hangin at kapaligiran. Halos 4 na buwan nang nagpapatuloy ang forest fires na sinasabing pinakamalala sa loob ng 1 dekada. Umabot ang haze na dulot ng mga sunog sa Singapore, Malaysia at Pilipinas. At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
15: Nandito ko ngayon sa Davao City kung saan nagkaroon ng paminsan-minsang malakas na ulan dulot ng intertropical convergence zone. Umaabot ang ITCZ hindi lang dito sa Mindanao, kundi maging sa Southern Luzon din at sa Visayas. Sa ngayon, naging low pressure air na lamang ang minomonitor natin na mahinang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. However, isang panibagong bagyo ang binabantayan na pag-asa sa may gitnang Pasipiko. Huling namataan ang tropical storm with international name na Champi at around 3,500 kilometers silangan ng Visayas. Sabi ng pag-asa, posible itong pumasok sa araw ng Martes at posible rin lumakas bilang typhoon o super typhoon bago lumapit ng bansa. Kaya ka-weather, patuloy na magantabay sa updates ng ahensya. Bukas, October 16, araw ng Biyernes, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan sa Southern Luzon dahil sa ITCZ. Sa maghapon, may aasahan pa rin light to moderate rains sa may Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at halos buong Bicol Region. Kaya ka-weather, huwag pa rin po kalimutan ang inyong payong bukas. Sa Norte, gaya sa may Ilocos Region, Cordillera Region at Cagayan Valley, madalas pa rin po magiging maaraw sa Biyernes dahil yan sa northeasterly wind flow o yung malamihan na hangin galing sa Silangang Asya. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, madalas din po ang bahagyang maulap na kalangitan bukas at sasamahan lamang ng saglit na ulan or thunderstorms lalo na sa bandang hapon. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, asahan pa rin po sa Biyernes ang epekto ng ITCZ o salpukan ng mga hangin. Bukas ng umaga at tanghali, may light to moderate rains na sa may mainland Palawan, Western Visayas, Negros Occidental, Biliran, Samar Provinces at Zamboanga del Norte. Habang sa hapon hanggang sa early evening, uulanin muli ang buong Palawan, Visayas at Mindanao maliban sa Sulu Archipelago. Kaya ka-weather, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong bukas at dahil ilang araw nang may ulan doon, mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. Finally, sa ating mga ka-weather sa Kamaynilaan, madalas pa rin po magiging maaraw at mainit ang panahon bukas ng umaga. Sa tanghali at hapon, posible pa rin ang mga isolated na ulan or thunderstorms sa ilang lugar, habang sa gabi hanggang kinaumagahan na ng Sabado, magiging maaliwalas muli ang kalangitan. At yan muna napapanong balita ngayong Webes. Ako pong inyong ka-weather, Benison Estareja, gikan diri sa Davao City, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
16: Academy Award winner Tommy Lee Jones has no plans of retiring from acting anytime soon. In a rare red carpet interview, inamin ng 80-year-old veteran actor that he's thought about retiring. Pero tugon niya, he's not gonna do it. He shared that being on set remains a happy place for him at patuloy niyang na-enjoy ang kanyang career, which has spanned for over 5 decades. Kasalukuyang bida si Jones sa season 2 ng FX series na The Lowdown. Is Ann Curtis ready for baby number 2? In a noontime show, shinare ng actress that she's hoping to give her daughter Dahlia a younger sibling with husband Erwan Yusef. Ann even opened up about starting a family, saying a woman's world pauses when she becomes a mother. Nag-open up ang beauty queen and actress na si Bianca Manalo sa breakup nila ni Senate President Win Gatchalian. Sa isang talk show, Bianca shares that they parted ways dahil sa tungkulin at dedikasyon ni Senator Win sa bansa. Dagdag ni Bianca, they remain friends naman daw and share custody of their 3 dogs. Patuloy din daw siyang inaalagaan ng senator through his staff who calls her if she needs anything. Di raw nagmamadali si Bianca to enter a new relationship at focus muna sa kanyang pamilya. That's it from my end. I'm G. Baroga. Back to you, Pinky and Karina.
17: Thank you, G. Thank you, G.
18: Oo. Salamat.
17: It's like the old days, Pinky.
18: Oo nga, tayong dalawa ulit. Hi, kamusta
17: tayong
18: naman?
17: Tayong dalawa ulit.
18: Oo, kasi si Willard is taking a very short vacation. Well-deserved.
17: Mm-hmm.
18: So, we're hoping he's enjoying his time.
17: Oo naman.
18: O nga, no, tayo nag-umpisa tayong dalawa lang.
17: Oo, di ba? Mm. Kaya tayo pa rin na nandito. Panahon na para mabigyan ng umento. Why not? Di ba?
18: Uy, pero grabe, Corina, grabe yung dun sa kay ano, no? Yung kay Josh and to the Aquino family.
17: Well, you know, it's magandang may naging ganyang klaseng insidente. Kasi marami naman talagang iba pa na hindi kilala. Pero, ridiculed and online and elsewhere. I mean, even in person, hindi ba?
18: Yeah.
17: Ginagawa rin talagang comedy kasi. Pero ang matagal na talagang mali yan. Ang maganda dito, nabigyan ng pansin.
18: Pero medyo late yung pagpansin. Kasi October 5 pa yung airing nun eh.
17: Mm-mm.
18: Siguro nag-catch up sa social media. And then by the time they actually deleted the episode, kahapon lang ata eh. Hindi
17: right.
18: Nagkakamali.
17: Kasi siguro may nagreklamo.
18: The
17: thing about online, if you don't complain, as wala. With anything, wala. If you don't file a complaint, oo. So dapat lang talaga ipaglaban. But did you know that mga PWD, ang pagkakaalam ko, parang walang representasyon na opisyal sa mababang kapulungan.
18: Wala ba ngayon?
17: Kaya ang alam ko, they rely on DSWD. Kasi wala silang, yung mga totoong
18: silang
17: marginalized, like indigenous peoples, wala rin silang congressman. Or they don't even have a party list.
18: Kaya so, nga, dapat talagang i-review ulit yung party list system. Kasi
17: right.
18: That's been taken advantage of. Hindi na ho talaga. Ang maganda naman talaga yung motive, maganda yung intention to represent the marginalized. Kaso, ang tumatakbo ngayon ay yung kapatid, tatay, nanay, asawa ng mga politiko.
17: It defeats the purpose. Sino ba ang nagbibigay ng pahintulot? Di ba dapat may vetting system yan that you really represent a marginalized sector, sino yung nagde-desisyon na okay, pwede kayong tumakbo?
18: Yun ang alamin natin. Kasi naalala ko dyan, there was a Supreme Court ruling on that. Parang gumawa sila ng desisyon, but subject to verification, please correct me if I'm wrong. There was a Supreme Court ruling on this that you don't have to be marginalized per se, ikaw. Kung ikaw ang nominee. Remember, they have a a number of nominees, pwedeng hanggang lima yan eh. Mm-hmm. I remember, if I'm not mistaken, there was a decision na hindi kailangan ikaw mismo ang marginalized as long as you represent the marginalized sector. Eh, ang dami mga pangalan dyan, hindi naman marginalized.
19: Hindi
18: eh.
19: naman marginalized, pangalan pa lang hindi na lulusot. At pagkatapos wala namang investigasyon. Sinusulong talaga nila, di ba, yung mga marginalized sectors.
18: Dapat
19: na
18: isabay na nila yan sa pag-reform ng partyless system and the yung politika.
19: Mm-hmm.
18: Yung political dynasty rather.
19: You don't have to be a member. But siguro naman you have to be endorsed. 'Di ba? By that marginalized sector. Ewan ko. Hindi naman kami mga congressman. Hanggang parinig na lang po kami.
18: Oo.
19: Hanggang kailan kaya? Omnibus election code yan.
18: Right, right. And it's 71 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
19: At ako si Corina Sanchez Roja. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.
20: K5 News FM Philippines.
21: K5 News FM Philippines.
20: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
22: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na.
23: Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man. No? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. No? Kanamit gisa experience ba?
23: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men.

0: Mahit ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahit ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika
1: DTX 500.
2: D3 Bio
1: with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio.
0: Ang D3
1: yung may Physio.
0: Ang Physio
1: yung may D3
0: Bio.

0: kayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga butka.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isibo ang inyong orasan. Oras sa Pilipinas, alas 7.36. Ang oras, buirog ng iradulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubuman ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, The Alkaline Base ng Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.

0: Christmas.
1: Advance Merry Christmas sa inyo tanan mga ka-K5. 71 days more to go before Christmas.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado kapulot. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado kapulot. K5 Nightwatch
1: Saliwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Palamati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay siling aton syurad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Mula, Arevalo, City proper. Kag sa aton mantanan nga mga taga Palamati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siling aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Capizaclan, Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan, K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch June Alojado kapulo. K5 Nightwatch
1: sa kinandan mga ka K5 badri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatarakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatarakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan mangin kaupon maton karon ang mabalita na kag information. Halin sa aton nga mga KK5 patrol reporters ay kang tanan sa ilan natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol KK5 Kim Caloyo upod man sa iban pa nga mga balita kag information nagikan sa iban pa naton nga mga KK5 reporters upod kay KK5 Aaron Lloyd Refoyo. Subong man sa mga balita man kag information nagikan sa City Hall kag sa Capitol upod naton si KK5 Jenny Kauyunan. And iban pa naton yung mga KK5 reporters, upod sa kay KK5 Karen Badilla, AJ Cordova, and of course, ato siling ang northern part of Iloilo, ato siling Quinto Distrito, upod kita kay KK5 Reggie Dimay. Samtang mga drag ko makaroon mga balita national ka mga balita international, upod sa ato nga news center, upod naton si KK5 Chani Punay and kay KK5 Kisha Marie Hanaysay. Sa kinandano po natin rin sa technical side, KK5 Andre Labastura. Ako naman ang inyo, KK5 John Alojado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo, tanan-tanan rin sa aton nga pagpangalagad mga KK5. Today is a Thursday, October 15, 2026. Kapit sa 15 na kita subong irisyon rin sa aton siling nga pagpangalagad. Te, kamusta na kamuda? Kamusta ang paningkay-singkay nyo? Kay daw sa mga nagabaton sang ila sining nga mga nga mga salary kada 15 kag 30 ti subong ha amo gid ang chimpo ni nga ini subong kay 5 Andre no tingala ko nga daw ka na miton sa ngimo subong nga ano man daw ug ginapagutuman mo subong kay 5 kisya marihan na isay do tuloy ko kakita nga may rinuto sa subongaw ah nagkuan siya nagano siya nagbeefsteak siya grabe siya gasali kay bago na subong birthday Manuel. Perteng kuan niya nagka-beefsteak sa subong. Grabe siya. Ala, sige ah. Ako na, mulumang tiner lang ta na isang bisan sarawasuro saging saging na nagkakulo kamuti ah. Nami na kay makatipid pa. Tapos healthy pa nga klase isang pagkaon. Ayos, o ala, sige. Sa ato sini nga pagpangalagad mga kakaifadri kita karon sa mga pila na ka mga dalagko nga mabalita kay impormasyon mga pila ka mga trakayo naton nga mga isyu sa subong gabi diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kakaifad nanon kita nanon subong mga dalagko nga mabalita kag mga isyu nga aton pagatrakayon oh kontrobersyal nga balde dogin pamatud-an gid sang gobyerno galing may nakuha kita nga reaksyon halin mga ka-K5 sa mga doktor kag sa mga profesor. Ilabi na gid ang mga profesor sa science, mga ka-K5 sa science ba? Science na subong magbasa mo o mag-pronounce. Mga ka-K5, may mga reaksyon halin sa mga doktor. May kaangtanan sa siningin pakita karon nga inang filter kit. Ah?

nga na filter na nga bisan ano katinlo ang itsura niya Blackie 5 Andre, no? San pwerte kalimpyo, pwerte ka tinaw, pero halin siya direkta kung ini siya ang halin mga ka-K5 sa kwan, sa lamawan, halin sa suba, halin sa tubig ulan, or sa ano man nga klase sang tubig nga ginkuha. Mga ka-K5, pareho sinisang ginahimo karon ni Secretary Inang Gatchalian, no? Kag ni Madam Claire, no? Ni Madam Claire or ni Auntie Claire Castro, kag si President Bongbong Marcos, kani kuno na nag-inoman, pero sigurado kamo ang gininom niya to, tubig in man to nga halin sa gin butang ni nga sa balde, mga ka-K5, oh. Kay kundi ginademonstrate ini mga ka-K5 ni Secretary Gatchalian, no, ganing ala niya naman ni Gatchalian, kundi ang iyang utod si Win Gatchalian, munisang sekretary, subong si Gatchalian man eh, mga ka-K5. Ginhambal dire kag ginademonstrate ni Secretary Win Gatchalian ang ining may kangtanan mga ka-K5 sang paggamit sang balde kag pag-inom direkta sang tubig nga halin sa ulan mga ka-K5. Bisan ano siya kaputi, bisan ano kanami kag kaputi sang tubig kay 500 nga halin sa gin filter, may mga reaksyon karon ang aton sini nga mga pila ka mga doktor, mga professors, mga ka-K5, labi ni mga professor sa science, no? Kag sa mga lantawon ta karon aring ining aton nga ipakita karon ni professor ni siya, mga ka-K5, nga naghatag sang reaksyon sa sining ginhimo mga ka-K5 nga pag-demonstrate ni Secretary Win Gatchalian or ni Secretary Gatchalian, lipat ko ngalan sang wisit nga ni ano abi kasi nagdigad ni why ko ni malipatan ngalan niya sang ato blang may reklamo bla tong mga barangay kapitan ang ginreklamo bla tong mga barangay kapitan nga nagpanglabo sang kwarta sang mga AX beneficiaries mga ka-K5. Ah. Igaling. Pero hindi patumbayaan malang nila to. Ah? Nga, Rex, galing sa no? Rex Gatchalian, mga ka-K5. Patumbayaan na to, hasta subong daw ay mantupa to. Kano pa nagdaralag ko ang ulo sa mga kapitan, subong ang mga ginpang failan kaso. Sang parte sa pagpang kapo nila to sang kwarta sa mga ex-beneficiaries, hindi bla? O, so siyan eh. Kaya yan isang DSWD project mong. Now, karon kung makita ninyo sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati, may mga duha kita ka mag-inapose sa ato nga mga listeners, i-explicar ko na lang sa inyo. Kundi gina-demonstrate ini ni Secretary Gatchalian, Rex Gatchalian, ang kung paano mga ka-K5 mag... kung paano mag-gamit sang ilan nga ginahambal nila nga inang water fertile nga pag once nga magamit nila ini direkta na lang pwede mo na mainom dayon buot silingon bisan ano kahigko sang tubig, no? Bisan ano kahigko sang tubig, ipaagyan mo lang sang ila sini nga ginahambal nila nga water fertile, pwede mo na dayon ang nagagwa sa iya sining gripo, pwede mo na dayon kay 500 nga magamit kag pwede mo na dayon nga mainom, no? Karon ang pamangkot karon kumo kay tinlo na siya, no? Mahimo bala nga kun tinlo nang itsura niya, sigurado kamo nga safe na safe sa dayon imnon nga wala makaagi mga ka-K5 sa husto nga proseso nga may posibilidad nga may mga kagaw pa ina dira, may mga kun ano pa dira nga mga sahi mga ka-K5 sa mga kagaw nga nagaupod, oh, sa sining tubig nga ini bisan gintinlo siya gin fertile siya mga ka-K5 kag ano ang kapasidad sini sang sining filter nga ini sa tubig.

0: nga sarang makakakas sang mga higko o kon mga virus nga ara nagaupod sa tubig, ilabi na kon sa tubig sa ulan. Nan, mga kaki-five. O, so gani, standby kamo, plastar kamo sa aton ng mga pinalangga, ng mga tagpalamati. Kay isa-isahon ko na kayon, kay karon kay plastar sa inyo. Ano ang explanation sang iban sini ng mga kauturan naton? O, ilabi na gid ang mga doktor, mga si Secretary Rex Gatsalian sang DSWD, hindi man ni doktor ni Bla. Nagmatomato sila ng duwan anti-clear. Mga kaki-five, dapat siniya doktor ning magakuan mong magaplastar ka maghambal nga tiyanyari o imnon ko ha. Kay kung doktor ang nagainom, buot siningon, otorisado siya nga maghambal ka magpasiguro nga tinlo ang tubig. Bisan pa nga puti-puti ng itsura sang tubig nga nagagwa. Mga kaki-five, safe na safe nga imnon. Ang hambal ganin anti-clear, siniya tiwala man kami ma-ospital. Sigihon nyo eh. O hindi, Blackie 5, Andre? O, mga kaki-five, pero may mga explanation akaroon ang aton sini nga mga kwan, nga mga doktor, ang mga pila ka mga profesor. May kaangtanan sini nga ginalantaw nila kung bala safe gidman ini pag-aimnon ang tubig nga halin sa ulan. Ang akon gani nga ginasampol, bla, K5, Andre, kung magsalod ka sang tubig, kung direktahon mo halin sa kwan, halin sa langit, kung direktahon mo halin sa langit, ang pag-ino, ang pagkuha o kung pag-salod sang tubig, pwede man. Pero kalabanan, sinisang aton nga ginasalod, hindi Blacky 5, Andre, halin sa atop. Kalabanan, taga ginasalod, para nga madasig kita nga makadamo kag makapapuno sang tubig sa aton nga isurudlan nga balde o kung draman. Hindi bala amon ni siya ang ginasalod naton halin niya sa kwan, halin gid niya sa ibabaw sang atop naton. Ang ginasalod sang atop ta nga nagaagi sa aton nga gripo or sa tarog mga kaki-five, gadiritso sa aton nga mga ginasalod nga mga drum, dira gakadtong tubig mga kaki-five. No? Di kun halin sa atop na, hindi mo masiguro kung anong aras babaw sang atop mo, hindi Blacky 5, Andre? May nagahiribag nga mga kuring da. May mga nagalinag sanay nga mga ilaga da. May mga pispis nga nagahapon da nga nagapangiti. May mga manok, may mga kunano pa da. Nga mga sapat-sapat nga ra si babaw da. Di kun ang tanan nga tubig maagi da, mga kakifab kag masalod mo sa idalom, ano? Ha? Ano ang mahatag yasini nga mga kagaw o kun magaupod sa tubig nga ini? Mga kaki-five nga mangin kagaw na kinahanglanon kag pwede naton mainom ini. Mga kaki-five. Ah, plasta, tara karon diri sa ato sini nga pagpangalaga diri lamang sa K5 na ito. Mga kaki-five. Ariop matiin yo blang explanation kundi gin demonstrate na ini ni Secretary Rex Gatsalian kag asta si Anticlear nagpasaga-saga man kay inom. Yara man gani nga video nga nagainom man si President Bongbong Marcos mong. Pero galing daw ang ini nga kwan nga video daw sang 2025 pa ini natabo. Ang sadtong pag-inom ni PBBM sa amon nga klase mga kaki-five sang filtero. Ambot kun amugi man na o kun lain. Pero subong ang filter mga kaki-five ara na available na. Kag ipasuma kuni karon si inyo. Kay ang bili subong pangkabilugan nga ginpagwa nga budget para sa pagbakal sang balde nga ini sang DSWD nga butangan mga kaki-five sang filter, dala ng filter mga kaki-five. Ang bili ya kuno kaki-five Andre galabot sa daw ara sa mga labot sa mga 350 pesos ang isa, no? Suno sa ila. Kay ang ginpagwa nga budget amo gali ning kwan ang rason. May ginpagwa na nga budget ang DSWD nga nagalabot sa 26,900,000 sa malipot nga sugilanon 26.9 million. Gahulahamboy sa 27 million nga balor sang mga balde kag sang sining mga filter, water filter nga ini. Ang balor niya tapos ang ginbakal nila nga mga balde mga ka-K5 nga inog panagtag sa mga pumuluyo na galabot sa 10,500,000. 10,500,000. Ang 10,500,000 mga ka-K5 nga balde, dala na na siguro ang filter, ino? Kaya mo na kuro ila panagtag mong ang ila nga bakal nagabalor sang 26.9 million pesos. Subot siringon 10,500 ka mga balde ang mga ka-K5 or 26,900,000 divide by 10,500. Ang gwasang resulta ya sina, ang answer niya sina, amo na siyang presyo kay 500 ang kada isa ka balde. Tapos ang pamangkot naton tubtob sano na siya mapuslan sang aton nga mga pumuluyo. Kay kun makita mo sa kagamay-gamay sang itsura sang buisit nga klase ka filter nga ini kay 500, kita mo? Sa kagamay-gamay sang buisit yan niyo. Tapos kung ibutang ni mo, ayahay, tulo-tulo malaga tubig ang mahatag ya si mo, kadugay-dugay katama sang proseso niya. Mga ka-K5, dawhampanganan. So ano ang reaksyon sang mga profesor? Ari K5 Andreo, ipakita naton ang pahayag sang profesor mga ka-K5, isa ka-science professor nga naghatag sang reaksyon, may kaangtanan sa tubig, hindi kung bala safe ini o kung hindi. K5 Andre?
1: Gravity kasi siya eh. So the water, yung tubig sa loob ng dumi, kailangan mas matahay
2: ko siya
1: sa level.
0: Si Professor Lee Ji Hin isa.
2: We need to do water test because we need to verify using science. May ulan. First thing is the viruses. Norovirus, hepatitis, rotavirus. Can it be filtered by that kind of filter? And also, heavy metals, elements, chemical compositions. And also, you have to remind them that they should not get the rainwater from gutter. They have to get it from outside. Okay, I understand the education needs to be there. I understand. Water filter is needed. You have to show the science of that filter. Without any scientific justification, more people will have a harder time. There's a lot of pollutants in the air. Just imagine, bird dropping, rodent feces, pollen, insect larva, dust washed down from the collection surface. When you are having filtration, you need to have a lot of scientific background on the research about those. And where was that made or something else?
0: Okay, na muna sa. Si Professor He, no? H-E-E ang apelido niya. Mga ka-K5. Isa sa mga naghatag sang reaksyon, may kangtal sa ining filter nga ini. Ang dapat ang pamangkuton kung bala, ang ining filter nga ini, makasarang bala sa pag sala sang mga virus nga ara sa tubig. Kay ang tubig, remember ladies and gentlemen, ang ginaistorya pagani naton diri mga ka-K5, ang halin nagit sa ulan nga direkta gi sa ulan ba? Amo nang ginahambal ni rin ni Professor He. Pero ang aton nga ginademonstrate gani na yaho tubig siya. Ang tubig nga tinlo ginbutangan nila sang duta. Hindi black K5 Andre mo nang ilang nga ginmustra. Ano abi kung nagkuha na lang kamo sang tubig sa kanal? O hindi gani tubig sa suba bla? O hindi bla si K500? Nga butang ka mo sang tinlo nga tubig tapos butangan nyo sang kwan sang duta. Tapos ang duta ang ginbutang nyo ay takbalo. Basi kape na ya. O hindi bla K500? Ang buot siningon nga ang ginsampol nyo dapat nga tubig nang pure niya nga tubig nga halin sa ulan ba? Hindi kaya ang iyong naging butang nga tubig, tinlo mga tubig? O hindi ba? Oh. So, amo ina mga ka-K5, ang isa sa mga lantaw kag-reaksyon sa mga pila ka mga professors, mga ka-K5, mga doktor, mga inang naka-inchindi, parte mga ka-K5 sa mga virus kag sa kung ano pa nga klase. Makumuda virus da mga ano pa ito magin pang meet lang kagaina ni ilang professor hi may ara nga mga inang mga inang heavy metals o kung ano pa da no nga halin mga ka-K5 sa surface na to ni no mga itis ang mga pispis mga itis ang ilaga mga itis ang manok oh kag iban pada nga klase sang mga klase sa mga virus na may posibilidad gasakot sa tubig nga ina mga ka-K5. Lain niya sa mga tubig nga halin mga ka-K5 sa aton nga mga inang water distributor K5 Andre nga gina-treat nila niya antes nga ibutang sa gripo, hindi ba? May treatment na sila ya? Wala labot gani sina, kita gani mismo. Bisan nagaagi na gani sa ilang nga mga water treatment facilities. Sang aton sini nga mga nagkalalain nga mga water distributors ang iban gani ginasala pagid ginapaagi pagid sa filter pagid dugdugang liwat kay ang iban sini dire ang ginaagyan nga mga kwan nga mga tubo kun kay isa may mga leakage ti kun may mga leakage kun kay isa tiga kasakot daga nagalakot mandira ang iban nga parte sang tubig mga ka-K5 nga way kagi sang threat bangod kay may mga losbot kun kay isang iban aton sini nga mga tubo nga ginagyan sang tubig pagkadto sa aton nga mga gripo tapos ina inom ka lang dayon ti kung gusto nyo mag-inom sina mga ka-K5 kamo lang inom kung gusto nyo sang balde nga ginapanagtag sang DSWD nag-usik naman kita mga ka-K5 sang kwarta habakon mo na 26 milyones naman galawa hambul-hamboy sa 27 milyones naman ang gasto sang aton nga gobyerno para ipamakas ang balde na ang balde nga na kagang inang mga filter nga inis ang tubig nga ginahambal nila mga ka-K5 no nagaproseso bala inis ang insakto oh halos makita bala ini kag makahatag bala inis ang gusto nga proseso kay ang ginalantaw nato ng filter nga ginabutang nato do kag gamay mla ganito daw hampanganan do naghampang nga ni sigat salyan oh hindi bla. So istoryahan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad diri gilamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang paraton nga mga balita sa ibang pag nga mga balita nasyonal may kwan subong may pahayag ang kwan ang pila ka mga ginatawag naton mga ka-K5 nga mga former inang associate justice isa diri sang nagpagwa sang statement mga ka-K5 si inang retired associate justice Tiham. So no sa kay retired associate justice or justice associate Tiham nga silingya nga ining pag-withdraw sang prosecution sang ila nga mga kaso ining tatlo ka mga article of impeachment sa impeachment court sa nagligad nga inadlaw mga ka-K5, may posibilidad nga pwede sila makasuhan or may salabton sila sa aton nga gobyerno. Kag pwede sila may posibilidad makasuhan sang kaso nga plunder. Bangod mga ka-K5, sang paggasto sang kwarta sa kabansang gobyerno nga wala napuslan. Oh? Hamakon nyo na 38 kadlaw. 38 kadlaw lang ganigin isip naton. Kada adlaw, 25 milyones ang ginagamit nga pundo halin sa gobyerno para igasto lang sang sining impeachment trial nga ini. Naglabot na kita sa 38 kaadlaw nga pag-hearing sa impeachment court sang sining mga kaso nga ginpasaka o kon mga article of impeachment nga ginpasaka sang prosecution kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Nagasto na kita sang lawig-lawig na chimpo. Daw halos tanan-tanan, nagtililipo na kita, nagpangkuha na kita sang damo-damo nga mga witnesses. Pati ang Burrell. Ara na, mga kaki-five kay hambal sang aton sininga, hambal sang prosecution. Grabe ganang ilang nga mga ebidensya. Pag-on ganang ilang ebidensya. Mga kaki-five, katapusan, igo dayawon kwinta, pag-abot sang chimpo nga daw dali-dali na lang, golpe lang ninyo nga i-withdraw. Sa maripot nga sugilanon, naggasto lang kita sang todo-todo, sang dako-dako nga kwarta, nga wala manggalanggali ato sang kapulos-pulos. Tungod mga kaki-five, nga wala sang kapulos-pulos kay gin-withdraw nyo man lang sa malipot nga sugilanon. Totally useless sa sulod sang 38 kaadlaw. Totally useless ang ginhimo sang prosekusyon nga magsagi ka-akusar mga kaki-five sa tawo nga gali, wala man lang gali sila sang konkreto nga ebidensya. Gin-withdraw na nila dayon tanan-tanan, tinagasto ang gobyerno. Mayo tani kurang kwarta nga gingamit nila sa ginhiwat nga impeachment hearing, kwarta halin sa bulsa mga kaki-five ni Luistro o kon kwarta halin sa bulsa ni Jopno o kon ni Dilima o kon sino pada nga mga kopdanan la, si Ligutan, si Kapunan. Mga kaki-five, hindi na halin sa ilang kwarta. Oh, kundi halin ang kwarta sa aton nga bulsa nga mga pumuluyo, halin na sa aton nga buhis. Kay 5 Andre may isend ko ni Simo, no? Palihog ko na bina pa bati na si Kuano si late Senator Miriam Defensor Santiago. Mga ka K5, kay amo gining natabo amo gining kung mga buhi pa ni si late inang Senator Miriam Santiago kay 5 Andre. Laban-laban amo manigyapon mabatian nila. Ang iya ni mga kaki-five, gin-kwan yan eh, gin-hambal yan eh, sang chimpo, sang corona impeachment trial ni. Oh, hindi, Black K5, Andre? Oh? So, late Senator Miriam Defensor Santiago, pwerteng kakigis ni. Oh? Bangod sini sang ginhimo sang mansang prosecutors. Pariho man sini sang ginhibo sumong sa mga prosecutors. Ari mga kaki-five ang hambal kagangang ang lecture ni Senator Miriam Defensor Santiago sa mga prosecutors ang nagligad nga corona impeachment ta kaki-five Andreo.
3: Una sabi nyo, malakas ang ebidensya namin kasi 8 ang krimen niya. 8 ang articles of impeachment namin. Bilangin mo, 8 yan. Pagkatapos ngayon, 2 buwan pa lang, wala na. 3 na lang sa 5. Kasi tama na yun, panalo na kami. Wah!
0: Na,
3: wah! Wah!
0: Ang waya niya mo, dumduman ko ginaman niya mo. Dumduman ni Kipay Bandre, wala yung nakadumdum, yawa yung pa yung nakaabot. Amo gini, ginimo ko na yung ekspresyon sa una ka na programa ko. Kiling ko na, wah! Gutoy-utoy kadlaw sumong si Vice President Sara Duterte. Tapos, ang kwan naman niya, ang statement naman niya si kwan si Kapunan, ang sa prosecutor, mga kaki-five ng private prosecutor nga si Kapunan. Kag ining siligutan, nagpagwasa ang statement, hambal ni Kapunan, sila niya, pasalamat ka ni sila, yun nano sila, pasalamat ka ni sila, kag in-withdraw na, na-dismiss na, in-withdraw na, ma hindi pa silang pasalamat nga. na ano ang klase ka mga utok, ilan nga kayin withdraw na gani, pasalamat ka sila kayin withdraw. Iban niya nga mga ginpasakaan sa kaso, nag-withdraw ang complainant, pasalamat siya ang, gina, ang akusado, pasalamat ang inang ginaakusar, kay gin-withdraw ang kaso kontra sa iya. Ah, ang problema sini sa duha nga ni nga siligutan kag si Kapunan. Kay inablang ginapatalang niya ang mga pumuluyo. Ginapatalang nila ang mga pumuluyo kay Five Andre. Paano kita makahambal nga ginapatalang sining buisit nga mga abogado nga ni? Mga ka K5. Ang impeachment trial hindi ni saya pareho sang trial sa korte. Hindi ba kay Five Andre? Kabalo ka mula iniya mong kung sa korte nga trial, kag nag-withdraw ang complainant, pasalamat ang akusado, eh, kag in-withdraw na mong. Di, Blackie 500? Kay nga, ah, wala na iyasang may gapamati nga mga pumuluyo, sila-sila na nada, ang judge, ang abogado, ang prosecutor, oh, ang private prosecutor o public prosecutor, kag ang defense, no? Sila-sila na nada, upod sa ibanda nga may mga kaso man siguro nga mag-ina-trial man eh. Pero pinakmataas na sila nga kaangaong nga tao nga ra sa sulod ha. Pinakmataas guro ba intik bilog nga nagapamati sa trial kun sa korte. Oh, mga kaki-five ang trial. Oh, kun pahambalon mo siligutan, siling mo daw sa piho-pihong gago yan eh. Kagining si Kwan si Kapunan, siling mo daw sa piho-piho. Nga ang hambal nila, ay, na ano ni sila man, nagbuang na ni sila. Bala naging nila, kapasalamat ka ni sila, kagin-withdraw na sa prosecution. Oh, din kay mo kita yung akusado, kay ikaw pa yung mariklamo, kagin-withdraw na ganing kaso kontra si mo, mariklamo ka pa. Mga ka K5, lain ang kaso, K5 Andre, no? Lain ang kaso sa korte, kaglain ang sa impeachment court. Nga ah! Why? Bakit nga ah? Oh, kumplito nga pamangkot ba? Mga ka-K5, kay ang sa impeachment court, mga ka-K5, this is a pure political exercise. Politika niya K5 Andre! Sa malipot nga sugilanon, no? Damo-damo niya nga tao galantaw! Ginapakita niya sa bilog na kalibutan, sa bilog na Pilipinas, nga ginpasakaan ka sang kaso, nga ginpa-impeach ikaw tungod kay nag-betray ka sa public trust. Oh, betray by public trust o kun by betray sa betray by publicity. Mga ka-K5, nagtraidor ka sa mga pumuluyo sa trust o kon sa pagsalig sa mga pumuluyo. Kay ang pumuluyo nagsalig sa imo, ginbutang kanila dira nga presidente o kon vice presidente. So ginpa-impeach ikaw kag ang nagapa-impeach sa imo, supposedly ang mga pumuluyo gid man galing ang aton nga gobyerno o ang aton nga Congress. Kag ang Senado, amo mga ka-K5, ang nangin tiglawas. Sila ang tiglawas para sa mga pumuluyo. Oh? Ang boto sang isa ka senador nagarepresentar ina sang minilyon nga mga pumuluyo kun bala i-convict niya ang gina-impeach o kun hindi. Siya ang naga-tiglawas para sa minilyon nga pumuluyo nga nagboto sa iya para mangin magdesisyon kung bala dapat nga i-convict ang gina-impeach o kung hindi. Di bala mo na dapat? Amo nang rason kung nga ang sa aton nga konstitusyon sa voting threshold, mga ka-K5, amo na gani gina-explicar sa nagligad ni Ascuna? Siling ni Associate Justice Ascuna sang una. Nga hambalya ang voting threshold dapat gamiton gid ang ginatawag nga two-third sang tanan-tanan nga mga senador. Kay gindihon ang ina nga 1987 konstitusyon bangod mga ka-K5 nga isa ini ka political exercise? Pamulitika ini ang impeachment trial? Hindi ni saya kay natural nga klase isang proseso sang korte sa aton siniokon pag-trial sa korte? Hindi niya, iya niya sa impeachment trial. Publiko siniya ang mga pamatbat dapat supposedly. Ang publiko nga mo ang mga pamatbat ginatiglawasan o kung ginarepresentahan sang mga senador. O hindi ba mo na dapat supposedly? O, ti anong ginimo nila? Hindi sila magpati sang two-third nga threshold, voting threshold. Two-third mga kakipab, isang tanan nga mga senador. Kay ginbuto-butuhan ginila, kay hambalo nila nga dapat ang nagapartisipar lang. Kay ang wala nagapartisipar, yate nulabot yan ay kay priso to siya, hindi siya magpartisipar, hindi ba? Damo nga balibad, damo nga palusot para ginamang nga magnubo ang voting threshold. Di karon mga kakipab, hambalon ka lang imo yasang private prosecutors nga sanday ligutan kagkapunan. Hambalon ka lang imo nga, ay, naano ni sila mabal? Pasalamat ka ni sila kay gin-withdraw na nila. Pasalamat ka ni sila kay gin-withdraw na, gin-pa-dismiss na. Wala na siya kaso. Hindi na siya pagkasuhan pa. Kay gin-withdraw na, isang nalang bilin gani, oh. Dapat pasalamat sila. Hindi ko na nung kagago. Matyagan niya bala sa aton nga mga humuluyo, yung mga umango na gidla nga. Nang palusot bala nga ng patalang nga klase isang statement mga kakifive. Ang impeachment trial nga ini mga kakifive, kwaniya mong, oh, pamulitika gini nga pure? O hindi bala? Kung mga natural nga klase isang trial kung tani sa korte, ah, sus grabe, gurong pasalamat ni Sarang ha. Ni Vice President Sara Duterte kag sang defense panel eh. Hamakon mo na nga grabe nga bumbahana isang trial. Pagkatapos gulpe, ma-withdraw mo lang gali. O hindi bla? Pasalamat kay. Pero mga kakifat, impeachment court niya mong lain yung impeachment court sang sa regional trial court. O hindi bla, kibab Andre? O, karon ang kahalimbawa, ya mo ni ay, no? Kung sa mga boxing pabla, no? Ang kahalimbawa, ya sinin mo, ning ginhimo sang prosecution. Pagbagting sang lingganay, no? Nga ma-fight na sila, pagsulod pa lang sa ring, pagsuguta ay, bumbahan tunutudo sang prosecution, inumol, sumbag tunutudo. Ang ginahimo sang defense, panagang lang nga panagang nga panagang para hindi lang sa maigo ang itunutulin hindi sa matamaan kay igo bla, hindi pala maghalabok kang magbukarong ang mga kalimutaw bla kipay bandri kung maigo. Amo na ginimo sa indipinsa tatlo ka mga kaso, tatlo ka mga impeachment articles, mao mga article of impeachment ang ginbombardiyo nila, bumba-bumba nga sumbagid, hala grabe nga arak ang inumol mga kakipay. Tingin na himo sa indipinsa, hala, panagang lang nga panagang para hindi lang sa maigo, kag hindi lang sa mapuruhan, nga matumba sa kag magkaya-kaya sa. Amo nang ginimo sa indipinsa? Karon, hinapo kasumbag karon ang prosecution. Kay bisan grabe nga sumbag nila, galikaw kag nagapanagang ang dipinsa, huwag sila kaigo puro. Buot sila huwag nila mapuruhan da. Huwag na maigo sa pipingig para matumbagin ang depensa, mga kakifab, ang defense. Ang ginhimo sang prosecution, kay wala sila sang mga solid pants, mga kakifab, sa depensa, oh, sa defense, hinapo siya nga, hinapo siya. Sang nahapo na siya nga hindi nakasarang bangod kay grabe ang depensa, wala sa sang solid pants nga ginigo sa depensa, sa akusado, mga kakifive, ang ginhimo ya, naguntat siya. Paguntat ya, sila niya dayon to, ya hindi na ko. Ya tama na niya, hindi na ko. Ya mauntat na ko, kay kapoy na. Hindi na ko, mauntat na ko. Sang nagsinggit siya nga mauntat na siya, kay hindi na siya kaagwanta, kay kinapoy na siya sang sumbag, nga wala masa nakaigo sang solid pants, mga kakifive. No? Sang naguntat na siya, pumatunga ang referee. Ang referee, mga kakifay, bagi namin na ito, si Chess Escudero. Nagpatunga ang referee. Sila isang referee niya. Sila yung tiyo. Yan yung mauntat na sa hindi na sa ho. Yan, dali lang ha. Or yan mauntat na sa hindi na sa kuno. Tihambal sa hindi pinsan niya. Niya. Mabalos pa ko. Mabalos na mo. Yan ako naman ni Chimpong inong balos. Oh, sila isang prosecutor. Sila hindi. Hindi na ko yung mauntat na ko kapoy. Iway magkusulid pansi mo. Untat lang ko. Sila isang referee. Ang referee din si Chess Escudero. Mga kakipap, sila sa referee, sila niya, ati, untat na siya, ati, wait a minute mo, hindi na siya, ugatalikod na siya, sige na lang, pabayin na lang. Sa imo nga paglantaw, kung ikaw mga kakipap, ang sadipinsa, hindi ka dihado, sina, hindi magdain buot mo, di ba, kakipap, Andre? Naway kay mukbalos? Wala ginpakita kag wala ginhatagan sansa nga makabalos ang sumbag ang depensa kag base pag sumbag ya maigo ang prosecutor o kun ang prosecution sang iya nga apirkat kag mapuruhan sa pipingan kag magpulok-pulok kag magtingkaya amo na hindi Blacky 500 rason nga ti siyempre malalain gila ang depensa eh. Kay hindi ni saya away sa korte o kun sa regional trial court, hindi niya kaso sa inatawag naton nga natural nga klase kag nga natural nga klase sang trial or ordinaryo nga klase sang trial, impeachment trial niya. Kita nyo ginagamit kanisang buwiset nga si Luistro kag si Jukno kag si Dilima kag si Ridon ang ngalan sang ginatawag nila nga taong bayan o hindi bla? Taong bayan na ginalawag nyo. Tapos anay karon kay madipinsa ng dipinsa. Hambalon nyo nga wala. Karon hambal ni Associate Justice sa Tiham. Sila niyang ginhimo, sila niya sang prosecutor nga ni, nga nag-usik lang sang Chimpo sang Kongreso kag sang Senado. Nag-usik sang Chimpo sang Senado. Labi kag labaw sa tanan. Nag-usik sang kwarta sang gobyerno. Nga dapat ni sila, pwede ni sila mapasakaan sang kaso. Pwede ni sila manabat. Kag isa sang pwede nga ipasaka sang kaso sa ila, amo, mga kakifive, ang kaso nga plunder. Nga, kay gingasto nila sang wala kapulos-pulos ang kwarta sang gobyerno nga sa kada adlaw nagagasto sang tag 25 milyones, mga kakifive, sa kada adlaw-adlaw. Suma total sa 38 days. 38 kadlaw mga kakifive. Nga pag hiwat sang impeachment trial tag 25 milyones i-times ni mo sa 38 days nagalabot sa 950 million 50 milyones na lang kulang para nga maglabot sa isa ka bilyon ang ginusik sang buwisit nga mga prosecutor sang wala kapulos-pulos nga klase sang impeachment trial. Kapila naging kamuhambalan sa nagligad pa eh nga wala pulos ng impeachment trial ni iduso nyo gid kay hambal nyo gusto sang taong bayan nga mga bilik sang ilik nyo mga yudi patula kamo. Anay karo kay nakita nyo nga dawa ay manggalisang solid pants. Huwag man isang solid evidensya. I-atras nyo nga mga buwisit kamo. Ibalik nyong 950 million. Kay kwaon na muna kay bakal na mon sang balde. Yun na po ba? Yadi pa na bakal mo ang balde. O hindi ganin bakal na mo sang balde. Balde nga utok. Kailampos na mo sa taluntod, mga kakifive, ni Auntie Claire kag ni BBM. Yuda po, gabilik siyang ilik ni. Oh, hindi ba? Oh, di ang pamangkot, sino pasaka siyang kaso sa ila? Sa mga prosecutor nga ini. Dapat ni sila pailan kaso to siyang plunder o para nga magkala ang plunder nga daan. Daw ay isang kwan, wa isang ano gani ni K500, wala isang bill bond, wa isang bail. Pagkala priso ng mga yudapuga nila nga niyo. Mga kakifive. O hindi bla? O so istoryan, tra-keron, risato, siling apag, pangalagad. Dirigi lamang sa K5 Night Watch. ang iban pa nga mga balita kag impormasyon, mga dalagko nga mga balita lokal kag mga balita international. Plasta naton karon diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Ang mga balita nga inubatan ang buylog na iradulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika, DTX 500 da Superior Antioxidant. Kag Mighty C, di alkaline nga vitamin C. Ang power duo sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Ang Klinika DTX 500 mga KK5 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ilabi na gid sa kontra sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton mga KK5 nga nagahimo sang cancer. Ang aton sini mga KK5 nga Klinika DTX 500 ang bastante mga KK5 sang iban pa nga mga minerals nga nagabulig para sa pagpauntat o kung pagkakas kag pag-prevent sang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton. Kag wala labot sina mga KK5 kinanglan partneran naton sang Mighty C di alkaline nga vitamin C. Kay nga amo ini mga KK5 ang nagabulig para sa pagpauntat sang cancer sa aton nga lawas. Kay ang Mighty C, isa ka alkaline vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa aton nga immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga cellula sa aton nga lawas through apoptosis bag-o pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. So gani, power duo sa Klinika de Alternatibo ha? Klinika DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw na ton nga imnon. Hindi nyo napahulat tapang magtubo, magabukol-bukol sa lawas ta? Proteksyonan ang aton kaugalingon, Klinika DTX 500 kag Mighty C, ang adlaw-adlaw na ton nga pag-imnon. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C, mga KK5, doon sa inyo ini nga mabakal sa nagkalilain nga mga butika nationwide. Kagsubuman sa tanan ng mga klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Sa aton nga pagpanumbalik, damo pa nga mga balita ng aton pagatalakayon. Diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ang aton nga oras, alas 8:26.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Xtend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
7: Xtend Food Supplement for Men.
9: Xtend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Xtend Food Supplement for Men.
7: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yanagapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
14: Physio.
7: Yung may D3. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
16: O si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghini. Akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
7: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga anti oxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
6: May
4: ko bala ang imo dugo?
18: DTX 500!
4: Masamit ka bala ang gina-energy?
18: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
18: Ang nagatidlo sa imo mahigko nga dugo.
4: Nga sa masami,
18: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
18: DTX 500!
4: Masalikan DTX 500!
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
20: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: K5.
23: K5
22: News FM.
23: K5
22: News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso.
25: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
26: Pabalik naman nga ka K5 diri sa aton nga pag-pangalagad. Oras na ton karon na kalabor kita sa 36 minutos na. Ang nakaligad sa alas 8 sa ato sila nga pag-pangalagad. Diri kita sa ato sila nga mga headlines. Diri sa ato sila nga pag-pangalagad mga ka K5. Sa aton nga mga dragko nga barita ka impormasyon subong nga gabi. Napagatara kayon, Iloilo City. May bastante ko nga supply sang baboy para sa nagahilapit nga holiday season. Nagakuha na gani, nagadaranok na gani subong baboy. Siyempre natural eh, bastante sa supply sang baboy eh. Maria Ihunis, tigara po ni Santisima. Damog yung mga baboy diri sa aton sa Iloilo City ah, hindi Blackie 500. Pati City Hall, miyara. Ay, nga sungad mo dyan. Yo, mga ka-K5. May ara, subong mga baboy, subong K5, Andre. Abi mo ko na, no? Ah, presyo sa mga baboy. Mo isa kabilog, 1.5 mo. Kaya natin 1.5, may tag 1.8 na lang. Ay, Maria Ihunis, siling ko grabe, oh. Mga litsunon nga mga baboy, subong. Ah. Bili yan tag 1,800 mo. Te, kung mabakal na sa mga manog litson, baligya yung mga taga kwan, taga size mil, taga city mil. Asos, ah, dako-dako, ganan siya eh. O hindi ba? Okay, ambal sa ato sininga siyudad. Bastante kuno sa supply, sang baboy kita sa ininga holiday. Gasululubra gani. Ah, hindi na niya balita ning ambal nga bastante sa baboy. Ay kay gasululubra ang baboy gani. Presyo sang baboy, tag 130 ang kilo sang buhi ngani. Dito sa Antique, ho. Oh. Mga ka-K5, gaguro rotok lang itong baboy ito ngani. Oh. Ang balita lang, daya, kung wala supply, pero ang supply, subong dihamak nga puwerte, kadamo-damo. Oh, oh, nantawab daw. May tsura ka baboy, oh, damo-amo sa kilala. Ikaw, Andre, ka damo, ginabalan. Naragi doon, ha? Ah, ang mga presyo sang baboy, tag 130 na lang ang kilo nga ni. Oh, dito sa Antique, oh, tag 130 na nga ni. Ang kilo sang buhi. Te, kung kaisa-isa kabilog, mga relitsunon, mga kakifay, ayahay, ang biliya tag 1.5 na lang nga ni. Ibang gani, 1.3 na lang, bahusto na sa pangayo. Ang presyo sa mga idik, mga ka-K5, tag isa't libon lang subungan. Oh, yari mga ka-K5, ang report, kay impormasyon, nagika na kay ka-K5, Jenny Kauyunan. K5 Jenny, yari na mga binaboy nga report. Binaboy nga report ni ka-K5, Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa binaboy nga report. Stand by!
27: K5 News FM. Pampion report.
28: K5 John, no?
26: Aray, ka report ka lang, nag-ayuhom ka. Kambal ko nga binaboy nga balita, gayuhom ka. Okay, oh, go ahead. Go ahead sa binaboy nga balita. Proceed, K5, Jenny.
28: Sa kisa binaboy nga report sa K5 John, kaya palapit na kita sa holiday season. Adri sa Iloilo City, ang atong provincial or ang city veterinary office, nagapagdugan ako nagapahayag nga nagapabilin nga bastante sa gihapon ang supply sa atong nga mga baboy K5 June. Despite no, nga may mga cases sa African swine fever kaya nag-epekto ini sa supply natin sa K5 June sa mga ka-18 nga kaprobinsyahanan. Especially K5 June, ang source sa atong nga baboy ang gikan ang nagasunod sa K5 June diri sa Iloilo City, ang halin sa probinsya sa Antique, sa Iloilo, mayara man sa Guimaras, kag may mga gagmay nga nagasunod halin sa Negros Occidental sa K5 June. Despite the case of June, according to City Vet Head Fernando Abulensya, na may kaso man sa ISF diri sa may kaiting kababinsyahanan, ang supply ka case of June, sige-sige gapon, kung bastante sa gapon ang supply natin sa atong mga warehouses, kag mga slaughterhouses sa K5 June. For as long as, since ang city, wala man sang banning, wala ka case of June sa mga ginapa-import ng mga baboy natin sa local, may mako as long as kompleto ang ilang dokumento, ginapasulod diri kay K5 June. Other than that, magluwas sa mga locals naton sa K5 June na supply sang baboy, may mga imports pa rin kita kay K5 June halin sa mga national na balak ng mga importation naton nga nagapadulong diri sa Iloilo City. So mayara kata sang local kag importation. So sa buong K5 June, ang presyo hanay bisang baboy diri sa Iloilo City nag-range gyapon sa K5 June no, sa 300 to 360 kilo K5 June na ang ano ni ang per kilo na kadepende ka K5 June
26: kung
28: ikaw nagapakal.
26: Oo,
28: may araw na bigay kay K5 June ang presyo nagabari kung sa merkado ikaw o kung sa supermarket. Ang isa sa karon na K5 June na ginabantayan niya sa niya aton niya city government ang task force, may araw ang city K5 June na din-create nga task force hot meat. Ini ka K5 June sila ni nagabantay ni pala ka K5 June sa mga nagabaligya ni sa mga higad na dalan o kung ini pala nga mga illegal wala sa proper business permit sa K5 June na mas barato ang ilang kilo nga naganubo sila yung K5 June from ranging 250 to 260 and below ka K5 June nga nagacompete sa mga higa na ito ng mga manugbaligya sang baboy. Nga, kumbaga, instead of ang konsumidor dito magbakal sa illegal, sa mga asaligal, sa mga illegal sila ka K5 June, amun ang ginatutukan sa karon sa atong provincial or city veterinary office sa nagapalapit na ng holiday season ka K5 June. Kaya mo na, since nga nagapasulod mo kita sa holiday season, ginapangabay no, sa atong city government, i-make sure man na ito sa K5 June, ang mga supply sa atong na karne nga ginabakal abil ka K5 June, i-make sure naton nga tinlo, safe ang ilang ginkuhaan ni ka K5 June. Kasi magandang nga dapat magbakal kit sa mga masaligan ng mga meat shop ka K5 June dali sa may Iloilo City.
26: Okay. Te, nga daw, ang mga baboy nga buhi, ang baklanay subong gilalain subong ang mga hog raisers. Kay ang baklanay sang mga baboy subong nga buhi, tag 130 top 140 na gid lamang ang kilo, no, dili na sa aton sa iban ganito tag 115 tag 110 na lang. Ang sa merkado gali, ang labot pa tag 300 sobra ang kilo sang baboy subong sa merkado.
28: Amo na sa K5 June.
26: Sobra-sobra mga grabe man nga pag guba sang industriya sang mga manog baboy magamoni. Binaboy gi man pirming balita ni magamoni. K5 ba June?
28: Exactly ka K5 June. Amo na ang gina-raise nga concern sa aton nga mga hog raisers black K5 June na ang mga ang farm price niya both sa Iloilo City kag sa Iloilo province nga nag-arrange sa K5 June no. May pinakarubukan niya ako nakita 90 pesos to 70 pesos sa K5 June, which

0: Chile kasi Pal June. Ang DTI na, ang nagadikta kasi Pal June sa Presyohanay or the Department of Agriculture. Actually, kasi Pal June sa province, according to Gov. Defensor Dani, na ang ilalang gate na pwede nga maubra kasi Pal June is to convene ang price council ni Black kasi Pal June. Dira ma-recommend sila nga dapat ma-ano sila sa price ceiling o kung amulang ni kasi Pal June ang presyo nga dapat sundo na. Pero ang asa lang sila sa recommendation, i-recommend na sa Department of Agriculture, lang agriculture na recommend ban sa DTI. Ang muna na kay 5 June, ang sarang no, ang maubraya sa provincial government. At so the city, sila ya, mawala man sila ya sa control kay 5 June. Pidriya sa Iloilo City, wala kita ya sa reported o kung legit ng mga backyard registers na ton kay Pal June. Kung may mga yaraman, amun ang ginatumod na ton tiina ng mga illegal, ginamonitor nila ng mga nagabaligyan na nabla kay Pal June sa mga higad na dalan kung naihaw na nila ang baboy. That's why nga mabudlay for the city government kasi hindi man sila ya maka-intervene mala o kung makapahilabot sa presyohanay isang farm gate price ang buhay ng baboy kasi Pal June.
1: Okay. Basta importante, bastante ta sa karne isang baboy hasta sa holiday season, ah, no? Bastante. Sino nag-kwan sini? Sino nag-ambal sini? City Hall?
0: Yes. Si Iloilo City Veterinary Office Head, Mr. Fernando Abolancia Jr.
1: Ati, very good, no? At least damo baboy sa City Hall. Inang damo baboy ang hambal sa damo sang supply sang karni sang baboy. Diri sa aton sa holiday season, hambal sang taga City Hall muna.
0: Yeah.
1: Yeah, klaro hunta kay kung kaysa ga kalipat ko nga damo baboy sa City Hall yung hambal sang taga City Hall, damo baboy diri sa aton sa palabuton nga holiday season.
0: Na
1: muna iya. Oh, sige.
0: Report na gikan sa Iloilo City ni si K5 Jenica Oyunan para sa kanta na balita sa Serbisyo Publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon Report. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch.
1: Nabatihan mga K5 report kay impormasyon na gikan kay K5 Jenny Kaoyunan. Parte sa binaboy nga mga balita. Na importante bastante tas baboy. Hambal sang taga City Hall, damo baboy sa City Hall. Damo baboy ang hambal sang taga City Hall. Amo nang kampyon, damo supply mga K5. Ang mga balita nga dapat nang builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix ga cafe kana, ga detox ka pa. O reaction anay sa aton nga mga followers be. Hadin sa kay Rene Biatizula, niya good evening watching from Pagdugi, Dumangas. Shout out kay Ram Park Mendoza, shout out man. Sa kay Bimbim Azunar, nga idol pa shout out sa family Azunar sa Barangay Buyo, Pasig City. Mercedes Malquerido, thank you for watching. JB Tristiza, nga nagsalig pa sila kay dili mga convicted graft and corruption ina, ginpagwa lang ina ni Marcos. Tapos, sunod nga minsahe, hanin sa aton nga mga followers, si inang Jomel Traya. Isa pa shout out kay Master 35 KPH, Martin Fabila, Golmatico sa iya kaadlawan. Happy birthday lang da. Sa kaya Jomel Sinsuria, shout out. Sa kaya Shientan Silia, shout out man. Sa kay Dodel, Sili niya ang kriminal nga senador, senador man balagi hapon, kung makaservisyo pabala siya, kay convicted na siya. Namunang pamangkot yan, no? Niya ang pulis nga convicted, pulis pabala siya, gihapon, makaservisyo pabala siya. Niya ang mga teacher nga convicted, teacher pabala siya gihapon. Ang iyan nga pamangkot, may kang tanan sa aton na komentaryo, Blackie 5, Andre. Ang voting threshold bala nga mga senador nga nakabutang sa aton konstitusyon nga ang tanan-tanan nga mga senador drag yapon mabase sang 12 or sang 2/3. 2/3 sang tanan-tanan nga mga senador ang voting threshold sa impeachment trial. So, ang

0: mga puntod rin nga sila niya ti kon kriminal sila niyang senador. Tapos sila niya magkaservisyo pa siya bala kung convicted na siya. Amo na tindi siyempre. Pag wa siya convicted ka na bilang senador, kung convicted ka na, automatic convicted ka na, hindi ka na senador, kay convicted ka na mong de Blackie 500. Amo na, pero ang iya nga punto, simple lang amo nang gusto ya pagwaon nga kinahanglan ang pwede makabuto sa impeachment court, dapat ang mga senador lang nga ara lang da nagatambong, kag ang mga senador nga mga priso kag hindi na dapat makabuto, amo nang buot mo silingon Dudel. Well, gusto ko ipathag si imo kung nga ang nakahambal kita nga sa 24 gyapon kita mabasing 12 or 2/3 sang 24 gyapon ang basihan naton. Sa voting threshold base sa aton nga konstitusyon, kay ang ginahambal nimo nga mga senador, wala pa sang may na-convict nga mga senador, na priso lang sila kay may mga kaso sila, pero lain ang priso siya sang sa convicted siya. No, para maintindihan mo ha. Kung pulis siya nga na-convict, no, automatic kakasa sa pagka-pulis siyempre eh. Kung teacher siya o kung maestra siya o kung maestro siya nga na-convict siya, of course, hindi naman sa maestro. Amo man na sa senador. Pero klaruhon ta, ang mga nagkalapriso nga mga senador, kag ang nagapalagyo nga senador, amo na ginamin ni mo ang nagkalapriso, abi mo convicted na ni sila, si Bato de la Rosa, convicted na abi mo. Abi mong sa pag-intindi mo nga convicted na si Bato de la Rosa, convicted na si Marcolita, convicted na si Estrada, hindi pa. May kaso sila, ginpriso si Marcolita kag si Estrada, si Bato de la Rosa, wala gani kaso. Kaya ang kaso yato ya gani sa ICC? Oh? Wala pa siya kaso diri sa aton sa regional trial court, diri sa aton nga local court, wala kaso si Bato de la Rosa di? Gapalagyo lang siya kay ginahingabot sa sang administrasyon ni Marcos. Hindi ba? Gapalagyo lang na siya kay ginahingabot siya sang administrasyon ni Marcos. Ginagamit ni Marcos ang NBI, ang pulis, ang CIDJ, kutob sang tanan-tanan nga magamit niya nga men in uniform, ginagamit niya para lagsun si Bato de la Rosa kay i-turn over nila to sa ICC. Tiyang nga ICC, way labot ni sa aton sa Pilipinas. Ha? Kay isa lang man na saya ka international tribunal, kway na siya labot sa aton korte diri sa Pilipinas. So hindi pa na siya convicted. Si Estrada kag si Marcolita hindi man na convicted. Sa malipot nga sugilanon, senador pa na sila gyapon hasta subong. Ha? Kay hindi pa sila convicted. Kung may conviction na sila nga tatlo, hindi tanan na sila matawag nga mga senador. Okay nga ha, convicted na sila mong. Siyempre kay convicted na sila, kundi na sila senador. Eh kay nga ha, kakason na sila sa pagkasenador, kay may conviction na sila. No? Pero kung hindi pa sila convicted, until now, they are all a member of Senate. Mga senador man na sila gyapon. No? So, amo nang pathag ko si Mododel. No? Kay... amo na gila yung pag-intindi mo yan nga, abi nga daw, grabe imo nga ko ano, hamakon mo, mga pulis pa sa mga sample ka mga teachers kay 500. Galing, kay, lain ang imo nga pagkwan eh, lain ang imo nga pag-intindi, abi mo convicted na niya ang mga senador nga nga nagkalapriso, hindi pa ni sila convicted ah. Oh, may mga kaso lang sila, pero hindi pa sila convicted, that's why, until now, we can call them as a senador gyapon. Matawag naman sila gyapon ng mga senador kaya hindi pa rin sila convicted. Gets mo? Ayos. Oh, iban pa nga mga minsay, Ralph Dasaluntal niya, grabe tsura sang baboy pa riba. Niya kulang na lang niya butangan wig nga daw sa liog lang kalaba daw kilala mo nagid daw kilala mo gid nga kaaslom pa. Ikaw, Ralph, ha? Nag-luintra ka naman, ha? Pagpahimunong ka na, pagpanago ka na. Kaya basi, mag-linagabok naman na, maglinagumba naman, nagbumbada sa Riyada. Siling ni Dudel niya kay Damo na nagakalamatay nga baboy, ginalubong na lang, wara na report kay hadlukan ang mga hog raisers nga mag-lockdown. Amuna nga ginadispose na lang para bisan paano mahimo nga kwarta. O gani man, no? Ayahay, kaluoy man, kanugon man. Mga kaki-five, no? Sa kay Jose Mare, yung impeachment is purely political maneuvering lang ka-administrasyon ni Marcos. Bisan, hindi pa si Marcos sa administrasyon, subong. Amugi ba na iyang pamaagi sa impeachment? Political maneuvering, politika, pure niya politika. Mga kaki-five, why niya? Lain niya ang regional trial court yung agar-trial kamo sa mga korte. Lain niya, ikumpara niya sa impeachment trial ni... Ang impeachment trial niya, kuan niya mong inang kuan niya, ilang tawab lang ginimo. Amo nang hambal gani ni Attorney Sheila Season. Ngayon matapos nyo sila niya nga pagkalainon, kagubon sila niya ang kredibilidad sila niya sa vice presidente. Hindi nyo kami pagpasabton. Hambalon nyo lang, post lang kami sa kuan, ma-explicar lang kami sila niya sa platform. Diri nyo kami sila niya ginbira sa Senado sa impeachment court. Pagkatapos, hindi kami kasabat rin sa impeachment court. Amo na ang punto, mga kakifive. Kay lain niyang impeachment court, lain niya ang regional trial court gani. Oh? Amo na nga gahambal si Kwan, gahambal si Kapunan, gahambal si Ligutan. Niya, naano ni sila man daw niya, naanong dating ka mga utok ni isang sa dipinsa nga. Pasalamat gani sila kay gin-withdraw na namon, gin-pa-dismiss na namon, gin-withdraw na namon ang kaso. Pasalamat sila kay na-dismiss na ang kaso, why na sila kaso? Tatlo sila, tatlo kaso, why na isan lang bilin? Pasalamat gani sila. Tapos mariklamo pa sila. Yan din kayo mo kitas na mariklamo ka pa imo, ay gin-dismiss na gani, mariklamo ka pa. Lain niya kung mga ara sa natural nga korte, ordinaryo nga korte, mga kaki-five, or ginatawag natin nga regional trial court. Ha? Huh? Pasalamat ka nga gin pa-dismiss eh. Pasalamat ka nga gin withdraw eh. Oh? Kay nga alain na iya mong. Pero impeachment court niya, kitaon niya sa bilog na Pilipinas kaysa bilog na kalibutan. Mga kaki-five, ginakuan ka da, ginabombardiho ka da, ginaguba ang kredibilidad mo da, ginaguba ang imo na nga kuan, nga pagkatawo, kita nyo? Tanan-tanan hasta mga propiedad to ni Juan, ni Sara Duterte, mga propiedad nila nga mag-asawa, hasta mga pusil nila to, tanan-tanan hasta mga bank account nila, halaw buson nga pang-ukay, nga pang-ukay. Kaya muna mong, dilaga, Juan mo, hala pang-gubon, tapos hambalon, nga kawatan ka, muni mo to. O hindi ba? Tapos hindi kayo mo pinik sabat. Amo nang punto, da. Sa kay Emma Castro Kabilan, shoutout mo Oliver Bilana, shoutout sa San Joaquin Idol watching, no? Sili niya si Jose Mari, yang senador nga na priso, wala pa na iya conviction o convicted, still senador man na sila gyapon. Correct, no? Muna ginipathag ko sa kay Dudel gani, kaya muna iyang kuan mong, ang ginadrive out siya, nga abiya, ang mga senador nga ni nga nagkalapriso, mga convicted na ni sila, may conviction na. That's why hindi sila dapat matawag ng mga senador. So, hindi na insakto. Why pa sang conviction mga kaki-five sa mga nagkalapriso ng mga senador kag sa nagapalagyo ng senador, subong? Huh? Sakay sa Kuragi, si Hukol niya, hindi sa Davao pagkanto ang druga, kundi sa Davao Village, Manila. Yoganyo, pumuloyo, patuntuhon nyo, dapuga, Balan ra ni ICC, di ba impacta Claire Castro? Hangag ka nga babae. Sa kay Oliver Bila, nanya mo na dire sa atin sa Pinas, basta ginakontrapartido, basta gani kontrapartido ka, tapos gid, bisan wala ka sala, himu-himuan ka sang sala, only in the Philippines, administration ni Bangag. Kay Jose Mare, siya niya, wala pa gani ka mabakantihan ilang posisyon sa Senado, ah? Why pa gani? Sa kay Fred Pascal Adyo Campo, shoutout Sir John. Ah, mayong gabi kay Olive Me. Oh, shoutout man. Sa ato sininga mga followers, no? Sa Iban Padra karon, sa kay Rinibya Tisulada, good evening, shoutout man. Sa tanan-tanan ng mga followers karon, balikon, taga mo din sa ato sininga pagpangalagad. mga ka-K5. Ang mga balita ang inyo na batian ang builog man nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5 isa ini ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil, mga ka-K5 inang vitamin D3 nga pareho may maayo natural antimicrobial properties, ila may gikontra sa mga viruses pareho sang dengue virus. Ang medium chain triglycerides nga sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio, ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diring natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka mabakod nga klase sang antimicrobial sa aton sini nga palibot o kon kalikasan mga ka-K5. Wala labot sina ginapanami man sang Klinika D3 Bio ang absorption sang vitamin K sa aton nga lawas, isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa aton sobra nga bleeding or bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Kag ginapanami man sang Klinika D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation, good nga punggan ang pag dugo sang ukon pag bleeding ukon pag dugo kon na dengue kana. So ano pang ginahulat nyo sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag palamati, inom na kita sang Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga balatian katulad sang mga viral and bacterial infection, sipon, hilan at ubo, trangkaso kag labi na gid sa mga viruses pareho sang dengue virus. Kung gusto ka nga magayo, mag Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, alas 9:02.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng strain.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre!
10: Libre!
8: Biyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones kag Webes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
10: Klinika Diofresh.
9: Available now.
11: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasing!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extel!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligat,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
17: Yan ang gapanupo
16: kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masalikat.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
16: Yung may D3.
17: Mabagat sa mga butika.
16: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
16: Yung may D3.
17: Mabagat sa mga butika. D3 Bio with VCO.
21: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
16: Yung may D3.
17: Mabagat sa mga butika.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nagapamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandruyaw. Tunay na ka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow! My puso!
25: K5.
26: K5
25: News FM.
26: K5
25: News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow!
28: May puso!
29: K5 Nightwatch, June Alojado Capulo.
30: K5 Nightwatch.
31: Nightwatch.
0: Pabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon, nakalabor kita sa 9 minutos na nakarigad sa alas sa 11. Alas 9, gali. Grabe ba, alas 11 naman. Gano'ng tulog na eh. Yari na mga ka-K5, check na ito ang mga detalye na sa mga balita na gikan sa iban pa naton ng mga ka-K5 reporters. Check na ito ang mga balita kay impormasyon na gikan na kay ka-K5 Kim Kaloyo. Shout out sa kay Ryan Miraflor Orda. dira sa may kwan, sa may orthopedic ward sa West Visayas, Western Visayas Medical Center, Room 3. Wow, grabe, kapamatik mo da. O regards da sa mga kwan, sa tanan, sa mga pasyente, kag sa mga nagabantay sa pasyente, ilabi na sa mga nar, kag sa mga doktor, mga nurse, o kag mga doktor, nga rada subong, kag sa kay Larry Ahito Galiano Jr., nga dapat kita nga mga Pinoy, piliun ta ang mga senador nga may panindugan. Ilisan sila tanan-tanan sang bag-o kisa kita nga mga Pinoy may salaman kay mag-eleksyon sa kwarta ta nagalagas. Wala ta nalantaw ang buwas damlag na buwas damlag ta. Pero idol kuya si Attorney Season honest kag may integrity. Dumayo do may kwan siya may palipok. Cairo Direk Mosqueda, Idol John Ginatamyaw, Nini Almera, Mirasol, Ruby, Tagudin. Sa kay May Mosqueda, Nanay Elena, Mirasol, Baby Kubi, sulit kamo sa Dumangas K5. Ayos! Sa kay Billy Tayon, Yagribing pag-greet lang sang belated happy birthday sa kay Jenny Rose sa Sitio Lonok, Kubay. Kagilo lang da sa kay Kulaning Juna, kay Cyril, kay Nanay Puring, mga permigid ka pamati. Kag sa kay Pablo, nga gina Sur Ay Subong, greetings from Iyan, nga apo ni Jocelyn Kuladay. Salamat, Idol John. Ayos! Kay Jan Mark Blags da, good evening Richard Samantha Sivallejo. Ya sa Leon, sobra gid ka mahal ka baboy dia. Ay, biko na 130 na kamo diyan. Oh? 130 duman na yang kilo diyan baboy diyan. Oh, hindi bala ang buhi. Sa kay Fred Pascala jo Campo, James Cañete, shout out. Silingya idol Manong patalang gid man ang duha kay ang Gurarang. Balaan niya nga malana siya, mahambal pa siya nga ginarigla siya, tapos ang isa feeling may riglaman. Siling Patsiho da, kagyo sa Bataklit Silo, shout out man, siling niya wala, niya daw wala tubig ang gininom nilang lantawabla si nanay mo, si manay pag inom niya. Kay Jan Halia, shout out man. Ngayong gabi. O iban nga mga kwan karon nga mga followers sa basahon ta, check nato na rana sa linya naton si K5 Kim Kaluyo sa sining nga mga tinion. K5 Kim sa kampyon nga report, standby.
1: K5 News FM. Kampyon report.
2: Pero ba ang sabi sa sarili ko wala lang to. Pero ba't sa'yo nang ang Sabado? Sabi sa sarili ko wala lang to. Wala lang to. Wala lang to.
0: Kibot may kibot si K5 Andre si mo ba? Si Kwan si K5 kisya marin dumalagan pagkatoto sa Kwan.
2: Pagkatoon ko siya nga wala sa background music.
0: Sige be.
2: Na parabang, sabi sa sarili ko wala lang to. Pero ba't sa'yo ng aking Sabado? Sabi sa sarili ko wala lang to. Wala lang to. Wala lang to.
0: Wala tubig ta sa El Nino.
2: Ang amo na nga kanta kay Pabjon.
0: Ano nga kanta naman? Sino ga kantas naman?
2: Na parabang.
0: Parabang title ya?
2: Na parabang. Ang kita mo ng pamangkot nila sa Facebook nga para kay Sino ang imo Sabado.
0: Okay, na parabang. Amo na.
2: Yes.
0: Ate nga akon nga Sabado ya ti para sa kwan.
2: Di off
0: ko na ya para sa ako na ya.
2: Gaya ang malila ko no kay ang Sabado nila para sa nobyo, para sa nobya. Pero ako nga Sabado ya ako lang ya.
0: Imo lang na ya?
2: Hindi ko lang gusto may katunga ko sa adlaw ko mo.
0: Amo man, akon man ang akon sa bado ko. Akon man ah. Matunga pa kami nyo, akon na ginda, inyo pa.
2: problema daw sa bado ko para sa rinabahan ko eh.
0: Kadalok sa imo sang sabado mo, pareho ta nga duwa ako dalok mo ko sang sabado ko.
2: Amo na viral subong mo, tawag na ara na parmi ang pamangkot sa Facebook subong para kay sino ang imo sabado.
0: Ang kalabanan na bisang una ang sabado nila sabado nights gid mo. Ato sila to sa mga kuno sa mga diskuhan sabado
2: ano
0: nights.
2: Sa sabado nights.
0: Oo. Akon baya ang sabado ko, akon na yung sabado ko. Ang kuna siya ang bilog nga
2: bilog si Bana.
0: Biyernes sang gabi hasta Sabado sang aga, igo na ko kaon, igo na ko kabugtaw mga tagalas 11 sa aga. Tapos pagbugtaw ko rin ko ka chat-chat sang kape. Pagkahapon na po dayon ko ka kuan, dayon ko ka pulo paninlo sang kuan si Beauty dayon ginarulong ruling piuhan ko para magagwapa naman. Ah, pagkatapos na pagkahapon na po, dahil ko kalakat-lakat kang maglibot-libot sa merkado ka mangita ka saging. Ah, kang magtano ka saging, tingkundi okay gid yan, kumplitong Sabado ko.
2: Ako niya alin Lunes sa Domingo, ako na na ya.
0: Oh, pagkagabi na, dahil ko nalantaw sang kwan, sang damapya doon.
2: Basta magamuna nga ang palagwaon, mga... minanggaranon na mo.
0: Ipos lang pala kay siyempre gatoon man tayo eh. Ah, plakad daw eh. Who knows? Basi plakad daw ma.
2: Mapiya ka man. Uy, mabal. Or madon lang.
0: Basi mangin don man tayo, hindi na tayo magmapya. Siling ni Veronica Irasken. Nya Idol John, nya daw matulog man ko sinasa tingog ni Ma'am Kim ba? Ase!
2: Sir Ralph Dasaluntaw.
0: Eh, pari Ralph Dasaluntaw ay pagkahambal. Dugay-dugay, mambal naman sa niya. Ito naman, nagpalawod naman.
2: Amalia, Sabado, Sabon, Balde, Downy.
0: Agay!
2: Kumplito, Galing. Sabado,
0: Kabado, Sabon, Saba- Kaplito, Balde, Sabado Downy. Mo.
2: So, may nakakipa
0: importante, yung, may nakakuan na, may nakaprograma na nga daan sa imo nga sakuan, sa imo nga Sabado.
2: Saturday nights with lang daki.
0: Oo.
2: So dira sila pamati kada Sabado.
0: Ay oo gali, mati ka muda ha. Sus, si Langga Kim da kada Sabado gali kaya Sabado nights.
2: Pati anyo gid. Mga sila sa gugma ka K-pop June.
0: Oo, kay makanta man sa da.
2: Wala ko daga kanta do ka formal da sa kunya babayi ta.
0: Ah, oo, daw kuno abi daw manug advice kabi parte sa paghigugma, no? Daw kuno abi daw wake daw kuno abi daw wake na biktima sang paltik nga paghigugma muna no?
2: Kanang muno sa kunya dapat
0: kuno maugayong
2: ko produkto
0: hagubasang
2: branding ko
0: mo. Ah, mambal, hindi kay mo ngayan sa ugayong ya. Kun kun singgit guro mayara.
2: Tigik guro mas mayara.
0: Oh, na mga turo tigik ara na pero mga ugayong away na. Bigado na ya, hindi na kami kasaho na mamati sa mga muna.
2: Okay lang ko, hindi. Ito reporter mo.
0: Gani.
2: DJ, unay, DJ.
0: May akong vlogger ka kayo. Oh, sige, anyway, anong latest na balita sa buong K5KM?
2: Sa K5 June, no, kasunod man niya sa ining demonstration no, the Department of Social Welfare Development.
0: Oo, sang tubig.
2: DSWD Secretary Rex Gatchalian sang balde, no? Nga may water filtration sa K5 June. Sa diin, no, ang mahigo nga tubig in filter o kung yun sala, tubtub nga ti abaga ni nila, potable na siya. O kung pwede siya mainom kaki-5 John. And rin, no, sa Western Visayas, ang Department of Social Welfare and Development Office sa Region 6, ang mayara na, no, nga naka-standby nga 290 or 290 ka mga water filtration kits kaki-5 June. Sariin ni siya, no, ang sarang ma-augment sa mga community nga apektado sa emerensya, amuman, kalamidad. Kag accordingly, priority rin, no, ang mga komunidad nga nagkakaranglan sa access sa safe nga drinking water o kon mainom nga tubig. Sa amon nga number no sang water o kon water filtration kits 94 o kon 94 ka kits ang nakapreposition sa buong sa Dumangas Iloilo kag 196 naman ang yara no sa ilang warehouse sa Banwa sang Kototan. And as announcement no kay mi Secretary Rex Chalian
3: nga tigin na umano ang dugang stocks gikan sa ila central office.
0: Mhm. Te, ang isa gali na o nga kabilog na nga baldi-baldi ni o, may dala na dayon nga kwan nga filter, water filter.
3: Yes, kay K5 John.
0: Oh, te pila kuno bili ya sina sang isa bilog na o, balde?
3: Wala pa man ma-stipulate or ma-indicate ka kay 5 John kung pilagin ng presyo. Pero muna no, ang ilang agin pahibalo, na mayara na sila sang naka-standby ng water filtration kits diri sa Region 6 kay 5 John. Ambot kung tani kung ipatry anay nila sa aton diri, no?
0: Oh, pwede man nila pwede man aton matry na, ipatry na sa aton, pero basta sila lang inom.
3: Hambal sa Andre, pwede din sa kuno mo.
0: Hambal sa ako nga kilala, hambal sa amigo ko nga kwan nga professor kag doktor. Silingya hindi gi paigambol pero ang tiyan mo. Eh kag may gamay sa filter na daw ang panganan ni Churak filter na mainom kay mo tubig halinda.
3: Kaya mo na gali ka kay 5 John, usually, yung mga, or ang mga filter bala nga systems or devices ka kay 5 John, usually masala yan lang, ang mga sediments, or kung mga higko, pero ang mga bacteria,
0: yes,
3: nga hindi visible sa mata na to ni kay 5 John.
0: Kinanglanon mo pa na yan, microscope. Mm. Ang mga ikulay na yung mga, ano, ang mga bacteria, yung mga ikulay nga niyo, sus, hindi mo niya makita. Ya, kag hindi pa na gani madalaya sa kwan, sa kalayo.
3: Hmm. Amogat niya kay 5 John. Yara, bala ka kay 5 John, no? Nabatian mo na niya ang comment ni, ano tawag na, ni Jose Claire Castro. Nagan ba mangkot siya mo? Kaya nag-press con sila kay Ina.
0: Away sa kuno mo hospital?
3: Nagan wala sa kuno mo hospital.
0: Oh, sige, pamatian ta si Auntie Claire pa. Oh, gay, baby, pamatian ta si Auntie Claire, baby. Auntie Claire!
4: Yun na daw po after uminom ng tubig kahapon.
5: I'm fine. Nako, sabihin ko ba kung saan ako pumunta? Ah, wala, okay lang. Wala. I'm fine. Ilang kayo uminom? Marami tayo, di ba? Marami. Di ba? Pero wala naman ang ospital sa atin. So it means, recommendable, mapagkakatiwalaan. So, si Ivan is a living witness. Okay, so mapagkakatiwalaan itong proyekto ng Pangulo na ito.
4: Okay, sunod din na tanong.
0: Hmm. Te, hulatan nyo pa. Basta kamulan na, inom, kamuda, inom, bahala, kamuda yan. Ang pamangkot, no? Ang pamangkot, nasala man gani, pero ang bakterya, sigurado, kamong nga nasala, yaman, kayang-kaya, yabalang nasalaon, ang bakterya, na mo nang pamangkot. Oh, K5 ba, Kim?
3: Actually, kay K5 John, no, ma-reach out man ang aton sila nga team no, sa pila ka mga eksperto man da may kautanan dari to explain further kay K5 John no, whether tawag na nung explanation behind this. Usually, bala kung ma-filter, may mga percentages bala nga mabuhinan ang higko o kung ano man ang ara sa tubig kay K5 John. No. Pero subong, damo sa gihapon, no, ang kumbaga diskumpiyado sa ining filter system or filter equipment nga gina-introduce no, sa aton sila ng gobyerno sa mga Pilipino kay 5 John. Naibaluan niya kung i-compare kay actually sa mga Southeast Asian countries naton nga mga tawag na neighbor countries, no? Kahit siyempre ga-prepare man sila for El Nino kay 5 John, kumbaga mas kampiyon pag nila to yung pag-preparar. Dito, nagapanagtag sila no, sa mga solar water pumps, may mga dragkuan, no, nga mga water tanks nga ginabutang or ginapahamtang sa mga communities kay 5 John, which is makita naton bala nga mas ano siya, mas long term kumbaga kag mas makabulig, mas madamo sang community or mga tao kay 5 John nga makabenepisyo sa mo nga mga efforts no kon measures bilang pagpaghanda o kon pagpreparar sa El Nino kay 5 John.
0: Kabalo ka kay 5 Kim, sa ibang nga pungsod to ang mga leaders nila to nami-nami, ito yung ilang mga ginapagkaon. Tano pa, nami man hulag sa ilang mga brain cells eh. Driya sa aton sa Pilipinas, balaan mo, no? Ang aton nga daan, di siyempre, bangag na nga daan. Di wala labot nga bangag na. Di siyempre, way pagahulag ang kung ano ng mga ginakaon niya sinasiguro. Di kung natawa kundi pati brain cells siya, patay. Ang brain cells, yung madalas ang brain cells siya, kwan lang, baldi. K5 Kim.
3: Tapos sara ganay ka K5 John bala nga do medyo ano na, medyo hindi na siya amo kay tungod nga na huyan, panindugan ta lang. Gamo nang natabo subong K5 John mo.
0: Tiyo, laban-laban amo na gani. Kay amo na siyang nagwa sa sungad ka presidente, ginpangitaan na lang ideya para mapanindugan na lang. Kita nyo nakabakal sila dayon. Pila nga balor, ang balor sang mga balde nga ini nga ginbakal nila plus sang sining water filter nga ini, daw mati naton ang balor ya sini pang kabilugan subong, 10,500 subong kabilog ang ginbakal nila nga mga balde. Sa 10,500 or 10 million no, 10 million 500 nga ginbakal nila nga balde nga ipanghatag sa mga tawo dala na ning water filter. Ang biliya kag pangkabilugan nga ginpagwa nga budget sang DSWD is nagalabot sa 26.9 million. Amo na naging bakal, amo naging gasto nila, ginbakal sining mga balde nga ini. Di pa nagtag nila ni sa aton, may mga buho na sa kilid para nga ikuan mo na lang, i-asimbol mo na lang. Di pagkatapos, anon mo na, dra mo ibutang ang tubig. Pagkatapos butang sang tubig, amo na dayon, iinom ka na dayon da. Oh, ti kun may taklob na bikeron ka masulod mga lamok na da. Hambal ni kwan mo no ni Parimo Ralph da salon taw naman no. Hambal ya kun direct sa ulan nga salod mainom kuya, pero kun halin sa atop da puga ang ihi ka kuring ilaga kag mga sapat tira hasta manok da pispis ubuson. Ya hindi na ya makuha sini ang bakterya. Oh. Do, ano ka, Ralph? Oh, doktor ka? Nga daw kabalo, kagin nga may mga bulo bakterya na. Pero kung sabagay, daw, tuod man. Ah, K5 Kim?
3: Ka K5 John.
0: Oo.
3: By the way, no, bago lang guaman, no, ang resulta sa physician's licensure examination. No, sa diin, ang aton sirino, nga, ang akon alma mater, West Visayas State University main campus ang mayara no kung nakuha ang aning 100% nga passing rate ka K5 John kag so far no mataas man ang passing rate sang iban pagid nga mga universities diri sa bahin sang Iloilo City including na diri ka K5 John ang ining Central Philippine University kag ang Iloilo Doctors College. So congratulations sa mga bagong pasar sa ining physician's licensure examination.
0: Physician, butsilingon
3: yes.
0: Doktor.
3: Yes, mga doktor kay pagod.
0: Ate congratulations sa bag-o naton nga mga doktor. Kabay pa nga mga bag-o naton nga mga doktor kung kay isa. Pro nami gani aton nga mga doktor nimong kay ang mga doktor naton nya. May mga ginahimo sila yung mga kwan ba lang inang community services katulad
3: yes.
0: Sang kwan no sang inang mga ano gani nila sa mga barangay kasulod sila da may mga inang medical mission sila da ya hindi bla
3: ang yes,
0: ambot ang mga abogado anong ilay nga kwan man di bla damo mga abogado te why sila ya sang kwan no
3: may mga ano sila ya kay Kev John ano?
0: free legal service pro yes. pililion lain nya kundi may IBP sila no ang IBP yes. Na dapat may ara kamo da sang ginapagwa man nga mga abogado nyo nga may ara gi kamo balay nga programa balay nga para sa free legal assistance sa mga pumuluyo ta di bla kay ang mga doktor ya may aragi na sila yung medical mission kaya halos kada bulan-bulan o kada may aragi na sila yung ginahimo. Kung aton yung mga abogado, ya, sinisya sa mga attorney at mga amigo, ha, dapat sa IBP nyo, ano ganit ng IBP ganit? Integrated Bar of the Philippines. Na, oh, dapat may ara magka mga free legal services da para sa mga pumuluyo naton. Nga libre blaya nga inang wala blaya nga inang kuno abi libre katapusan sukot man gyapon da tapos may ara parang kisang ginabarigya pa nila. Like, for example, manggaranon tong kontra sang ginahatagan niya libre. Ang ambal sa manggaranon to, simpi, may idari, kwartao, ah. Mambal siya natin, sige.
3: Pero actually, kaki 5, John, 2-3 hours ago lang yun, nag-post no, ang IBP Iloilo chapter.
0: Ano ko no?
3: Mayroon din siyang ano, no, mga free services, no?
0: Oh, ba?
3: No? calling all volunteer lawyers. Okay. The Integrated Bar of the Philippines, Iloilo Chapter, in partnership with the National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, invites our legal community to join Serbisyong Legal 2026. Sa October 24, inisya Saturday, from 10 a.m. No, to 5 p.m. sa SM City, Iloilo City. So, ang mga volunteer lawyers na to na masis sa pag-notarize sa mga documents, legal consultation, kag-drafting no, sa mga simple nga mga legal documents. Ba,
0: mga saduta, abi, pero may libre. O, plakpak ka muna, plakpak, plakpak sa mga abogado, tasubong. O, very good, mayo. O,
3: check na lang rin sa ilang page may QR code kay 5 John para maka-register and pwede man dito no ang mga voluntary lawyers na to maka-register pag gusto mag-avail dito kay 5 John para sa mga senior citizens na to ng ilang priority mapadulungan to sa SM City.
0: Okay, sige. Wain ta chimpo ho? About pangot-pangot na gid kay 5 Kim?
3: Report gikan diri sa patrol upod kay KK5 Makoy SPL Malay. Ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Mga KK5, nabatian na report kay impormasyon ang gikan kay KK5 Kim Caluyo ang mga balita yung nabatan ng builog nga ginadulong sa inyo sa kalawan sang Extend Food Supplement for Men. Huwag kita chimpo, dito sa ato sila nga pagpangalagad ba? Ang chiyang babalita ni Kipay Virginie Mayo daw na ako naman, huwag naman chansa. Sa Domingo, mana! Langalan ni chimpo ta mga KK5. Sa ngala sa bilong apwersa, sang K5 News FM Iloilo. Ako ni mga KK5 John, Aluado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
7: K5 News FM 88.7. Champion, the best radio station.
8: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: Ako naman mo.
1: Kampiyon!
2: Your music, your request. The hits just keep on coming.
3: K5 Night Drive. K5 Night Drive. K5 Night Drive.
1: Kampiyon!
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: May kumso!
7: D3 Bio Health News, D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
9: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
10: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
11: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
10: Dapat hindi gidya.
11: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
10: kagaya sa atay,
11: atay, no?
10: Kidney.
11: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinala naka D3 Bio kita kadadlaw.
12: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
10: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
12: Correct.
10: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
5: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
13: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy.
14: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
14: Ang DDX 500!
5: Ang may powerful compound!
14: Nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar!
14: DDX 500!
5: Garantisado!
14: Epektibo!
5: Aramis mo!
14: DDX 500!
5: D3 Bio!
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
5: Yung may D3!
6: Matatag sa mga butika!
14: Nagapalantulong pala ang imo panulukan!
5: Magalingin pala ang imo nga ulo!
14: Masami nagkapangihi!
5: Masami ginauha!
14: Si may diabetes ka na!
5: DTX 500 na!
14: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
14: Nga nagapanubo!
5: Sang imo blood sugar!
14: DTX 500!
5: Garantisado!
14: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
16: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ngumani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
4: K5 News FM.
17: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
18: K5 News FM.

Yeah!

0: 5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan now. Bardagulan.
4: Kaupod si Macho Kulit.
5: Yo, yo, yo.
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
6: Sadya sa inyo.
2: Bardagulan sa K5.
0: Bardagulan sa K5.
4: Bardagulan sa K5. Kaupo si Macho Kulit.

0: Pag na, Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga, una! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa! Hindi, mayo na!
5: Macho, kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
5: Bardagulan, to the max! Sa 88.7, K5 News FM!
8: Bardagulan sa K5!
9: It's time to roy! Higa ko dugdug agad!
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
5: Bardagulan! Sa

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5 naton, kamusta sa? How are you? Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta? Luzon, Visayas, and Mindanao! Nag-enjoy ba lang tanananan? I'm sure nga sa mga gabi, mga K5, sa Jahon tani ang atong programa, Thursday edition sa atong program. Nagabalo ako nga iba nag-celebrar sa ilang birthday. At sa tanan naton nga mga pumuluyo nga nagatutok subong sa aton sa mga gabi, bow, dali na lang ang ginatawag naton nga Christmas!

0: ho, Merry Christmas!
1: Mga kaka-K5 naton, L71 days na lang mga kaka-K5. Pasko natin! Ano pag naulat nyo? Bakal-bakal na! Supot-supot na! Eh para yatag nyo sa inyong mga amigo kag-amiga. Ah, sa mga nanay kag-tata nyo damay ang gabi sa inyo tanan-tanan mga kaka-K5. Well, tonight, matulot tamiyaw kita anay sa aton nga mga karanso mga kaka-K5. Mga karanso na to, ang ginatamiyaw ko tagalit sing nanay nyan fa. Mga K5 na to, nakatutok man sila subong sa aton. Hindi magkalipat mag-inom sa DTX Beauty. Ay, hindi magkalipat mag-inom ang beauty soap. Hindi magkalipat mag-habon sa DTX Beauty Soap. Na? Ang beauty soap nga habon man nami-nami, gini yung mga K5. The best gini yung mga K5 ang DTX Beauty Soap. Ah, para sa mga may mga itsura din ha. Ah? Oh, happy birthday gali kay Paul. Paul, happy birthday. Oh, shout out kay Rafael. Rafael, good evening. Gali kay Rodjean John. Yan ay gatutok man subong sa aton. Salamat gin. Kay Chloe, nga nagpamati subong sa aton. Thank you so much. Kay Jasper Helionas, nga nagpamati man sa aton ng program subong gabi. Macho ulit, gusto taka bala makita sa personal. Wow, sino ni man? Si Aileen, taga Sur. Oh, nga gusto mo ko makita sa personal. Ah. Tsura ko doon maninina. Gusto mo ko makita sa personal? Ako gusto to man ikaw makita sa personal. Parang mag-glit anay kita nga duwa. Thank you man kay Budbud. Nga nagpamati sa bong sa aton si Budbud. Mayang gabi si mo Budbud. Nga Budbud di mo ngalan man. Budbud sa pating ni o Budbud sa manok ni mo. Hello mag-lisa kay Carl Cedric Castro. Mayang gabi si mo Carl. Hello, gali kay Danica Guento. Hi, good evening, Macho Kulit. Good evening, watching from Gimbal. Oh, nagpamati sila subong sa aton. Thank you so much, good. Kag sa mga friends natin, yung nagpamati, ha. Hindi ko makalipat mag-announce ang GTX Coffee Mix. May kape, kina naka-detox ka pa. Inom-inom lang sa kape ni Doc Ramil Itang Oy. Baka ginatumantay, may nasugata ako. Hambal niya sa akon, sininga ma chocolate. Kamusta ka na? Mahal ko, okay man ya. Mahal ko ikaw, yaya. Mahal niya, okay man sa kono. Wow. Nagatutok sila sa mong sa K-Fan News of Fan. Logali kay Enrico. Enrico Condes. Oh, sir, take a musta na events mo, sir. Wala mo kay kami na ginapasulod sa events mo, sir. Ah? Grabe si Toto Jihans sa mga DJ na gali. Swabi-swabi. Ah. Toto Jihans, mayang gabi sa imo na to. Hello, magali sa kay Albert. Na nagpamati sa buong saton. O mataga San Pedro. Mayang gabi man kay Nanay Luzon. Ah, Nanay Luces, niguro. Si Ma'am si Inday Joy. Nagatutok sa buong saton. Good evening. Grabe si Mama... Si Malin. Mylin. Hi, Ma Chocolate. Good evening. Watching from Dao Capiz. O, mayang gabi. Mayang gabi. Si Ma'am Analia. Good evening. Anong pinaka-asset mo, DJ Matt? Basta lang ako na lang na, ma'am. Namiyaan ko na yan kay Ma'am Analia. Kaya ko mag-comment ko gani nga mga bugres-bugres na. Ga-comment kinasaya. Sadyahan ko ni sa iya mo. The best. Simple lang. Pero rock. Ah, di pala ma'am, rock na rock kaya ma'am. Awa magaling kay Sir Jesse nga nagatutok subong sa aton. Good evening. Thank you so much, Sir Jess. Oh, may gabi sa imo dira. Abay ko ikaw subong ang operator ko, hindi galing. Nakapoy ka na sa pagpulaw-pulaw. Ayos ah. And especially sa mga friends namin nga nagapamati subong sa Iconics PH1VXN. Hello, good evening sa inyo. Sa mga friends manaton, yan nagtutok si Agosto 5. Mayang gabi, DJ Matt. From quiet mo sa quiet. Isa ano? Ipasipos ba? Well, kakay-five, diretso naman kita sa aton nga topic ko subong. Bow, bato-bato sa langit, ang matamaan huwag magalit kayo mo itsura daw kulunat net. Woo! Mga ka-K5, medyo sensitibo rin nga aton subong at tupik ko. Oh, basi maiguan ng aton ng mga nanay kagtatay subong. Ha? Anak mo o bata mo, responsibilidad mo. Ang mga bata, may mga bata, ganyan nga gusto mag-eskwela, pero ang ginikanan, bisyo ang ginauna agay. May mga muna-muna, may mga ginikanan nga ginauna pang inom-inom. May mga ginikanan ginauna-una pa na yung mga bisyo nila. Ang kabataan na nagasakripisyo. May mga bata, ganyan mga K-5, nga willing ganyan mag-eskwela. No, kulang lang ginsang financial. Pero may mga bata, mga ginapaskwila sa ginikanan nila. Baw, ang mga luho, amunang ila ginauna. Babira-bira si nanaya sa pangita sa kwarta, nakibot si nanaya, nakatulon siya, tagok, naghabok, iya chan. O, di ba lang? Ay, nano naman. Well, sa mga K-5 naton, may gin-research siya sa mong si Macho Kulit, nagpulo pa mangkot-mangkot ako gina, no? Nga aman, may mga ginikanan nga mas ginauna ang bisyo kaysa pag-eskwela sa ila kabataan. Kamalo man ka muna, may nabalaan man ka muna mga ka-K5 naton, o may piyak balay man, tumpad balay man bala ka muna, pariyusina. Nga ang nanay, kag ang tatay, pigado na ged, wala pa yan, nag-aubra. O, hindi ba na? O, nga ang mga ginikanan, nga mas ginauna pa ang ilang abisyo, number one. Kung may mga Shopee, dahil sa gani, baw, alerta na yun. Si nanay magabot sang kwarta. Mabira-bira sa dayon order sa Shopee, sa Lazada, kung diin-diin man ha. Pero pag pangayos ang bata makadto sa eskwilahan, wala ginasapat. Ang sabat ko na tungod may mga ginikanan nga wala panakahibalo magbutang sang husto nga prioridad or priority ang bisyo makahatag sang temporaryo nga kalipay pero ang edukasyon sang bata mo makabulig sa iya bugos nga pagpangabuhi o paala abuton. Grabe no. So advice sa mga tatay kag nanay, antes ka magbakal sang ilim noon, pamangkota anay ang imo kaugalingon, may balon bala ang akon bata buwas. Te bato-bato sa langit ang matamaan, wag magalit. Kay grabe na gid, pilit-pilit na gid subong. Tapos advice ba sa mga kabataan, hindi nyo pag-unaha ang wala, ha? Ang wala bili ng mga ulubrahon o wala value. Tungod lang kung kulang ka mo sa suporta, hindi sa inyo ginikanan, mabaligya ka mo siya, bo? Tungod nga kulang ka mo sa suporta sa inyo ginikanan, patsyon mo isa katao para bayran ka? Hindi nyo ginapaghimuon. Amo ng rason, kadamo subong sa mga kabataan, nga nagalagaw-lagaw kung gabi. Iban gani may kilala kung nga babae nga ginabaligya niya ang iyang nga turutot kung gabi. Ginabaligya yang iyang bubun. Tapos may kilala man kung nga kung gabi nagalibot-libot saka ginabaligya yang iya takway. Sa pilakadlaw na Aida makaraig ng imo makuha but silingon age doesn't matter. Ha? Mabudlay na iyaya. O nga aming mga kabataan nga sila pa ang nagapangita sang paagi para makaeskwila. Mga ka-K5 may istorya si Macho Kulit sa inyo. May isa ka bata nga gusto mag-eskwela. Gusto niya makatapos ang iyang pag-eskwela, pero ang iyang ginikanan wala labot sa iya. Gusto niya man makatapos sa iyang college, kay handom niya nga makabulig sa ginikanan niya, makapatindog sila sang balay, nga may duwa kabilog nga CR, lalaki kag babayi. Mga ka-K5 naton, kasubo sang istorya sang bata. Kay tagabugtaw niya kuno sang aga, ginambalansa sang iya nga iloy kag amay nga hindi ka na lang mag-eskwela. Pang-uma ka na lang kay wala ta kwarta. Boang bata, mga ka-K5, nagaralain man eh. Ang bata nagahamba sa kaugalingon niya, bo nga may muni kuya nga ginikanan man. Tapos sambal niya nga, wala kuya nila ginarespito. Oh, shout out Sir Matt, si Juboy. G-Boy, Juboy Durumal. G-Boy Durumal, nagutom ba? Wala ganyan bakal pagkaon daaw. Kung may Gcash ko, tagaanta ka. Pwede wala ganyan ko ni Gcash. Pagado si Sir Matt, bang! Pagkatapos mga ka-K5, ang bata nga na nagtuon magdumot sa iya ginikanan. Hambaliya, sige lang. Kung hindi ako makatapos fourth year, kay total third year ako, halin sa first year, kag second year, third year ko, ako ang nagabaka-baka. Kung sumalalan ng hulag ko, tsura ko, daw baka. Siyempre, kung gabaka-baka mo para makatapos sa pag-eskwila. Third year, mga ka-K5, naguntat ang bata nga babahi nga wala sang kwarta si nanay kag si tatay. Pero ginauna niya pang iya barkada sa pag-inom, pagpanigarilyo, sugal, kung diin may mga tigok dito siya nagakadto kag nagatumbo-tumbo sang kwarta. Eh para sa iya yung mga ka-K5, muna makabulig sa iya nga pagpangabuhi mo kung magdaog siya sa sugal. Naguntat ang bata sa eskwela. Tapos mga ka-K5, nagubra ang bata sa isa ka restaurant. So ang iya nga income, pilama lang na 450 mo lang ng iya nga sweldo everyday. Tingin na amat-amat niya supot-supot kay ibayad niya sa iya nga tuition. Pero good news, wala gid saya katapos. Sa nag-edad sa 21, grabe ang discouragement. Kinatabo sa iya kabuhi. Hamalya, fourth year na ko. Dapat kinanglan ko tapuson ang iya nga pag-eskwela. IT siya mo? Information technology siya? Mga K-5, naging makaski ng bata ka babae hasta nakagraduate. Ang pinakasakit nga natabo sa iya kabuhi, graduation niya mga ka-K-5, ginaaway sa sang iya nga nanay kag tatay. Kaginambalan nga, hindi kami makadto sa graduations mo. Nga ah! Ikaw mo yung nagpaskwila sa kaugalingon mo. Bago, grabe bala. Macho kulit, grabe kasakit ang naagyan ko. Hasta nga nakagraduate siya, nakapangita sang ubra, kag nakaabot sa Amerika. Bow! After 2 years, why siya nagkontak-kontak sa iya ginikanan? Nagabot sa tiyempo nga ginpangita isa sa manghod sa Facebook. Gin-PM siya. Kinambalan sa nga, day, hambal ni nanay ko no, kung may kwarta ka da, padali kami di. Wala man laga good morning, wala man ga good afternoon. Di hindi man ako kabatas, matsokolit. Ginpadalaan ko si nanay sang gismil. Anong sabat sang ginikanan ko? Ako nagpadako sa imo, gismil ang padala mo, kakadako sang sweldo mo. Bow! Ayaw lang kayo, wala ko yung nanay nga parehos na kag tatay. Dogin pa kanubo niya pagid matsokolit. So, siyempre, do kalain ba matsagon? Mamatsag ko. Ang ginobra ko nalang matsokolit, gin-block ko sila sa Facebook. Pero after 4 years, nagpuli ako sa Gimaras. Pagpuli ko mga chocolate, naglabay ako sa balay. Hambal ni tatay sa akon, "Ti, mayo na kay dako na imo nga income. Ti, ano bala ang ihatag mo sa amo ni nanay mo? Ginakalipatan mo na kami, bata ta ka, tatay mo ko, kalipatan mo ko." Nagipos na ko ma-chocolate kag dayon lakat. Sa nagalakat ako, gintawagid ako sa nanay ko, "Hambalya ba, nakatapos ka na doon si Sino kagid. Ang upo, ang imo ni mga utol, gina nga 5 kabilog, di wala katapos, wala ka rin batasan, ikaw yung may batasan." Grabe, gyapon, yaw-yaw nila, machokolit. Ang giniubra ko na lang, machokolit, nag-withdraw ako sa 100,000 kaghambal ko amo na ning katapusan nga ihatag ko sa akon Iloy kag amay. Sa gindaho ko na ma-chocolate, naghambal si nanay nga tea, very good, kagitagaan mo ko 100,000. Nag-inaway pa sila ni tatay tungod sa kwarta. Subong ma-chocolate, ang na-learn ko sa akong lesson sa kabuhi. Nanay mo man sila, tatay mo man sila, hindi mo sila pwede sikwa yun. Pero what if bikun ikaw ang ginasikway nila, ano bala ang himuon mo? Baw masakit ini mga kakay-five. Kung tatay mo ang gasikway sa imo, kag nanay mo nagasikway sa imo, kapin pagin wala ka sala, dito man kasakit. Sakit ka ni nga ginasikway ka nga may sala ka. Ayhan pa nga wala ka sala, di ba? Nang ninet. Salamat kasi imo ginatag nga marguso. Sobra ka namit. The best gidya. O, te bala? Amo na mga kakay-five kasubo bala kung kisa nga nagabaka-baka. Ikaw. Tapos bira-bira ikaw, baka-baka ikaw, baka here, baka there. Kung sa alang-alang ka lang, baka-baka, gintura mo. Amo na gani mga kakay-five nga kalain ba tsagun? Ang bata, ano yung patatapusun ko basa ang iya letter? Ako mismo, matsuklit, nagpalayo na lang ako sa akon pamilya. Wala na ako nag-entertain kaghambal ko. Gusto ko nga pila ka-adlaw, magtigulang sila, biskan amuna ang ginhimo nila, panilagan ko lang kag suportahan sila gihapon. Pero subong, ipalayo ko anay akon kaugalingon, kay do hindi nila ako bata machokolit. Pero hindi ipatapos ang akon obligasyon, biskan ginasikway ako sa akong ginikanan, balikan ko na sila kung magtaliwa na sila. Bogarabi ba? Kanami isang imong sulat. Imagine mo na mga kakay-five bala. Kung kisa gabira-bira ka, tapos sikwayon ka sa ginikanan mo. Amo na sa mga ginikanan naton, hindi kagin mag-aboy sa malain nga istorya o tinaga sa bata mo kung wala man lang may ginaubra nga hindi manami. Kabalo bala ka mo kung kisa nga, amo na blahambal nila bala. Sa Bible, children, obey your parents in the Lord for this is right. Tika pati man. Pero sa mga ginikanan, dira ba lang ginbunag mo bata mo? Wala pa bata mo asawa, ubana? Ara pa sa edad nga 17, 18, 19, 20? Wala kaya gasuporta, te? Paano na lang na? Kali pag ino, tatay, kung may oras ka para sa barkada, nga wala kaya oras para sa imong mga bata. Kabalo ko subong damo, nagpamati, may mga tatay nga wala ganyagatag oras sa ila kabataan. Dira sila mismo katambay sa ilang amigo, mapinasikat, bakal ilim nun, hubog bole balay, wow wow. Amo na no, may mga tatay nga wala nakariasar o nakarealize nga ang ila presensya importante gid sa pagtubo sang ila kabataan. Kung ikaw nga tatay, wala ka na permis sa kilid sang bata mo, di kulang sa sang father figure. O pareyos na, tatay mo nagmasakit, kiti pormiya ka ginaduplaan, ginaakigan, ginasaputi. May tagay pusuon ka bala nga magbulig man sa iya? O, ang imo anak, hindi permi bata ang panahon, ha? Nga wala mo na natagaan sang tiyempo, hindi tanan nga tiyempo ay mo bata-bata lang. Nagadako nga nagadako, nagadako man sila kag nagatigulang. Sa mga nanay mananaton nga aming mga tinion nga mas importante pa ang personal nga kalipay kaysa kailang kinanglanon sa inyong anak. May mga nanay pag yung gisa agan nga damo tao singitan niya bata isagwa pakawian niya. May mga nanay kung gisa nga taugo niya bata iya binastos. Bawga ko sa ando ka huluya man. Abis sa mga nanay kag tatay hindi man ta perfecto pero alungan taman ang aton kabataan. No? Kalain ba naman kung ang bata mo nagahibi na mama, makaon ko mama.
2: Wala sa pagkaon, gibadyong pa ko na.
1: May mga muamo, gina. Sa mga nanay na naton, nga medyo cabalers, ha? Bisan simple nga pamangkot, nga na mga anak, kamusta na ka mo daw? Very simple na mo. Day, kamusta ka da, day? Na ano ikaw, kamusta imo pag-eskwela? Malipa na lang imo kabataan. Hindi nga pag-abot mo, ano sa anta? Pay-pay-pay na naman? Bakanto ka ng ninpa. Apa pwede? Amo na. Well, mga ka-K5, magabalik ta. Kahit itapuson ta niyong topiko naton, bala. Mati, hindi lang permi ang nanay, no? Ang topiko naton, bata mo, responsibilidad mo.
3: Only here at your favorite radio station, 80.7 K5 News FM.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: K5. News FM.
13: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
14: K5 News FM.
15: Sa K5. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Hello, good evening, mga chokolid. Pa-shout out naman dyan si Erwin Villases sang siyudad sang Iloilo. Balantang, Barangay Iloilo. Hi, hello, pa-shout out naman da kay Erwin Villases sang siyudad sa Balantang, Barangay Iloilo. Balik-balik ka, ibu-message palang ka. Tristan White, mayang gabi sa imo. Kay Nineta, so Hermeliosa, good evening. Kay Jack, Jackie, nagatutok man sumong sa aton. Kay hello sa 71 viewers ni Machocolate, good evening sa inyo tanan. Hello, mga liki car, Cedric, nagatutok man sumong sa aton. Happy birthday sa kay Paul. Abitam niya, wanta na si Paul. Paul, happy birthday. Kamusta na imo nga party-party sumong nga gabi? Enjoy the party na nga. Minatamyaw ko man ang mga friends namon diri sa Manya, New Luzena. Na nagpamati. Especially nag-get sa mga friends naton diri sa may Mandawi Foom. Na nagtutok sa ating program. Grabe. Hello to Ivan Cruz. At sa mga friends man naton diri sa may La Paz. Na nag-tune in sa ating program. Mayong gabi. Hello to Joy. Kag kay Villon. Nga nagatutok sa K5 News FM Philippines. Mga K5 naton, grabe subong ang aton mga inagyan sa kabuhi. No, may mga kabataan, gali nga gusto mag-workshop, no, mag-gusto nga mag-maayo, wala agyan. Amo na mabudlay kung isa mga K5, kasi hindi pala basta-basta. Hindi basta-basta ang imo nga ginaubra, kaluluoy ka lang. Hello, magaling kay Marjorie Toroiza. Mamayang gabi sa imo. Thank you so much, kids, sa mga friends natin. Okay, Bornok, na nagkapamati man sumong sa aton kay Sir Kaiser. Happy birthday kay Sir Kaiser. Sir Kaiser, ang amon nga music producer, sir. Diba si pwede ito namamat matitadlong ang aton nga maldita, sir. Good evening sa imo. Iloilo ka na, sir. Ang magaling sa mga friends man aton dito sa ano, New Lozana. Yung nagpamati subong sa aton. Okay. Thank you sa mga friends naton dito sa my San Rafael. Kay Baronia Paliana, nagpamati subong sa aton. Thank you. Kag sa mga friendship naton dito sa my New Lozana. Abangs-abangans niyo. Oh, grabe. Thank you man sa kay Jocelyn Hipunay. Ang inagamati sa mong sa aton. Hindi gid na mapunggan ang akon balatsagon sa mga tao nga nagapalangga sa akon. Palangga, anay ka mo da. Balatin niyo dyan ah. Hindi lang tanan nga gwapo. Gwapo. Ba, hindi tanan nga gwapo. Gwapo ah. Ano ba man? Ang mahambal ko lang Bardagula. Dapat ang obrahon sang nanay suportaran gid ang bata kaysa pila ka adlaw. Once ang bata gani magdako. Once ang bata magdako, dako gid siya. Ano ni man? Tadlo nga bala. Ano ang dapat namon ma-chocolate ni Moon? Panyapon ka lang daa. Fifteen days na lang mga kaka-K5. Malagaw na kami da sa Iloilo ma-chocolate. Okay, alagaw di ah. Why problema? Kag sa mga friends nato, Andre, sa may Acelo di Molo. Good evening. Thank you sa mga friends nato. Well, sa mga kaka-K5 nato. Kag sa Barotac Nuevo. Well, mga K5, basa akong taliwat to. Kaya ti ang topic ko nato, kanami, gitsa po. No, ka-exciting pamatian. May mga ginikanan gali nga wala gidyay naga-concern o naga-protekta sa ila kabataan. Pero sa mga kaka-K5 naton, nakadamo actually mga kaka-K5 naton sa mga kabataan nga dako gid ang respeto sa ginikanan. Pero ang ginikanan gapakita sang indi maayo. Munambal nila mga K5 nga ang respeto nagahalin sa sulod sang balay. Kung ang imong nanay kag ang tatay mo mabakod maghambal, butsilingon bala maparas ang baba, ang bata nagailog man. Kung ang tatay mo mahilig maningget sa imo, ang bata mo nagapaningget man. Pero kung ang bata mo gani, kung ikaw nga nanay, may sala ang bata mo, kag istoryahon mo lang, ang bata mo nagalain man ang batasan. Di, amo na akong kisa, bala. Pero believe na ako sa mga kabataan natin nga gasakripisyo gidya na para makatapos sa ilang pag-eskwela. Nami ginisubong nga panahon mga kakifay mo, kadamo sa mga opportunity sa school. Kadamo sa mga ginatawag natin nga mga free school. O, di ba? Maintra ka lang sa basketball. Maintra ka lang sa choir. May 90% na sa tuition mo dayon nga mabuin. Sa amunto sang unaya, wow! Wala gidya. Mangita ka gidya sang paraan kung paano ka maka-eskwela. Oh, kaya ang tuition hindi libre. O, mayari pag-gida. Ano bala ang epekto

up, man. Imagine mo na mga K-5, ang bata, iba niya, bago pa lang, mga edad lang at 10 years old, mamangkot ang nanay. Singgit! Ting bata, taga-kurog-kurog na. Hasta masanay na ang bata, isang pamati, isang singgit, isang pamuyayaw, pilakadlaw after mag-edad na sa mga 10 years old or 12 years old, do ringtone na lang na ina sa pamatian sang bata mo. Di mo nung rason kung isa ang datay, kagdana, hindi nakasaway sa bata. Kaya nga, wala pa gani. Singgitan na. Ngayon lang kay ti, salamat ako sa ginikanan ko. Nanti, istoryahon ka lang nila. Isa sila pa gani, gahibi. Di ako, hindi mo ko perfecto nga bata kay para sa Batman ko. Pero, na-realize yung manggali, may realizations man kita. Hindi man always nga, amulang kita na. I'm sure nga sa mga teenagers nato nga kabataan, tinatrol ka pudag-pudag ka, pero sa ibang nga tawa pudag-pudag, lampusan ka mo. Mga K-5, grabe kita. E kung kisa, mahambal ka lang nga ba, grabe. Ay, grabe kita. O, mayari mo din kanina nag-inform mo. O, diri sa Piyak Balay namon ma-chocolate amuna everyday singgita anay sila sang iyang pamilya bata versus nanay, nanay versus bata do wala gi pinagapala huway di one time gin reklamo sila namon sa barangay nga aga pa alas 6 ang aga nagabinuyayaway na sila kalain pamatian ma-chocolate amuna ang mabudlay. Shout out kay Inday Julie sa barangay Malipayon. Inday Julie, mayang gabi si mo. Kaya Inday Julie, ang nagatutok man sumong sa aton, good evening. Grabe, good day, you know. Ma-chocolate, hindi na iya mapuslan ang mga tao nga naga... wala naga-care sa ilang ginikanan. Wala mo na naga-care sa ginikanan nila. Pero may kisa kapapati ka no sa akon. Salamat, good ma'am. Kaya Inday Julie sa barangay Malipayon, always nakatutok sa K5. News FM. Adi pag ito, may mga ginikanan kung kisa ma-chocolate nga mangayo ka advice. Ang advice niya sa imo, kung may kontra ka, baluse. Insakto balain na. Nung duman ko sa una sa pamilya sang tatay ko, hindi ka kapuli sa balay, muna ba sa tatay ko, ha? Hindi ka kapuli sa balay kung hindi ka makabato sa imo nga kontra. For example, kung ikaw ginbully, isang una daw, hindi pa na iya uso, magreklamo ka sa bully-bully, ah. Subong mo lang na iya may, ano, may Republic Act. So, nabulihon ka, hindi ka kabalo, sa tapungulay, dayon mo, naman isang lulo ko, ari garabo, patsato sa, oh. Kung nagahibi ka kanupuli sa balay sang lulo ko sa una, bakulon niya ka nga bakulon. Para sa iya na kanu talawit ka. Pero sa tuntuon lang, ang tudlo naman sang tatay ko subong, kung may nagakontra sa imo, pangamuyuan ko lang kuno. Ay, ti Paskog. Oh, ti kanabanan subong sa mga tao, mga K-5, gubon kanila, kati hindi nila kaya ang ginaobra mo. Ari pagin mga K-5, ah. Kung ang bata permila nagahibi tungod sa problema sa balay, sino ang dapat magbago? Oh. Ang mga adults na responsibility or adults responsibility nato na sa iya dapat magpamati, mag-usisa, kagmahimo sa solusyon. Hindi dapat ang bata lang permi ang mag-adjust. Kung nagahibi ang bata, hindi dayon pag-akigi. Pamangkuta kung ano ang iya ginabatsa, no? May mga kabata, may mga tatay, kung isa nga takad sa ngibi mo. May dito, gani sa una, sa Mindanao, mga K-5. Ngang bata, ya everyday, nagahibi nga nagahibi. Ginatampa ya para maghipos. Why siya kabalo, gali nga may bone cancer ang iya bata. Di siyempre, sakit mo kundi nagahubag ang bone niya sa sulod, nagahibi siya. Ginatampa sa isang tatay, kundi ginahipos siya iya nga baba. Pero, after a week, nadula ang bata, hibi man si tatay, te. Amo na kung isa do ay mabudlay ha last na mga K-5 kung wala suporta ang ginikanan dapat malaw taton ang bata o taton sang bata iya nga handom nga makatapos ang sabat ko para diri mga K-5 hindi may mga teacher guidance counselor
nga masaligay kag paryente kag scholar. Oh, adto ka mo sa school nyo da, ngayon sa scholar program.

0: makahimo makabulig. Mga bata, mga kabataan, pangayo ka mo sa bulig sa na masaligan yung mga parente ninyo. Hindi nyo kinanglan nga unta to ninyong pag-eskwela. Kung ikaw desidido gidya makatapos, pangitaan mo ina sang paagi mga ka-K5, ha? O, sa mga tatay na to kag nanay dira, botagain nyo man value inyong kabataan. Hindi nyo papakoy inyong kabataan sa gwa. Kung mga tao, ganun hindi nyo pagsinggiti. Eh, sa pila kaadlaw, kung ginaubran asang lolo, asang tatay nyo sang una, nagbalaan nyo galing nga hindi nami, hindi kayo napagliwata. Kaya ka na nga, nagahatag lang kamo dumot sa paminsaron sa aton kabataan. Well, it's 52 after 10. Mga K5, magabulos na si Doc Ramil Oy sa ikaayong lawas. Hindi magkalipan mag-inaw sa klinika DTX 500, ha? Mabakain na sa kilid sa Robinson sa aro. O, kadto ka mo dira ah, sa klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ah, grabe, 71 days sa Pasko na, buwas day off na mo ni June Kapulot. Well, mga K5, thank you so much. Sunday, kita na kita sa programang Sikat Ka sa K5. Dukadasig lang ang K5 Andre, no? Sunday na naman, no? Oh, dugo November na. Oh, December na naman, oh. Hala, bira, Iloilo. L1052. And this project is brought to us by Mighty C. Thank you, mga K5. Ako naman po si Matt Chocolit. All here to your favorite radio stations. The number one, K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
3: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton yung mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
4: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyper acidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Perme na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
1: D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarkos sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
3: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. kag ang wala untat nga kaon Dokramil kag Doksam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyano pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
4: sa may mga guard mo
3: mo nang nagapugong man Dokramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
4: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
6: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no
4: so, wala dapat tulog wala
3: tulog wala
4: dabi na kong late dinner ka
6: kinanong wala gid ang position sa pagtulog ha so likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no
4: pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doksam ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX 500.
1: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5.
1: K5.
9: News FM. K5.
1: K5
9: News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Bedtime secret. Bedtime secret.
12: You are lucky into your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. Sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
13: Wow!
12: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawast. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. You're listening to the Bounce Radio Stations 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, Thursday edition sa ating programa Bedtime Secrets. Pupod yun naman si Madam Usang, ang Madam Sangtanan. Ah, di ba bongga? Some more friends naton nga nag-sumulunod gid ni Madam Usang maidaayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Ay, dali lang gid, Matcha Palette. Gitamya ko si Matcha Palette kaya liyo nag-PM sa ako ang friend nila nga nag-sakay pakado sa Barata. Si Ma'am Jean, kaya si Sam Lauren. Hello, good evening sa inyo, Madams. Alright, well, mga K5, how are you? Thursday edition sa ating program. How are you? How are you? How are you? Some more friends naton, bow! Kadamo naman tao sa mga syudad sa Iloilo. Hi, Thursday! Iba, nagka-plano mag-night out kay Buas Friday. Pero, iba niya Friday na nag-night out siya kag Saturday. Pero sa Metro Manila, yaw, wala. Adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw, pero may nag-night out. Nag-enjoy sila sa ilang live. Well, sa mga gabi, mga K5, may basaho naman ako. Isa naman ka mainit, no? Nga istorya naman, rated sa G ini siya, no? Tagawanta na ang ngalan niya na si Lori. Si Lori, bali, isa kababahing mahilig mag-trip. But siya ningon, wala siya nag-seryoso. Mahilig siya blaya mag-trip-trip sa lalaki kung trip niya, tilawan niya. Kung hindi niya trip, hindi niya pagtilawan ay tsaka. Pero si Lori nga ni mga ka-K5 natin guwapa, doha na kanaon. Kaga si Lori, ang muna ginihaba ko sa inyo kahit bago lamang nga mahilig siya mag-trip. So one time, ang iyang friend nga si Jomer na luyaga ni Lori, namiangi si Lori sa iya kahit guwapo, maputi, mataas. Kaya isa pa daw, may araw na attitude nga, very buot, kid. Gamay-gamay, walang gani nga pakadlaw sa iya, dayon niya nirit, dayon niya smile, ah. Nanamian, kid, sa iya si Lori. Well, magka-K5 pagkatapos, kinagad ni Lori, si Jomer, nga mag-night out. Asa nga nahubaw silang naduwa, kag may natabo. Wow, magka-K5! First time ni Lori nakatilaw kalubay hambal niya. Padamusang first time mo nakatilaw sa dako gid. Ay, daw meral ko gid sa'yo, Madam Usang. Daw, after nga mon, nga may natabo sa amon ni Jomer, wala gid ako nakalakad. First time gid ko na daw maubusan ako ginhawa. Madam Usang, daw ginapanita ko si Jomer, hindi pwede kay may asawa sa. Grabe gid siya. Sana tilaway ko si Jomer, Madam Usang, wala na ako mag-expect niya makatilaw pa, kid. Pero natabo pag ikamiliwat. Grabe, ganyan, Madam Usang, the kudaw notice of this connection, gid siya. Grabe, do miral ko. Nagalalain ako, Madam Usang, do ang akong pag-inhawa, dugdelagas ko from Leganes to Pototan. Grabe, my God. Well, Madam Usang, pagkatapos ito, may natabo sa amon. Paayo ko tayo Facebook account di paghatag. Kati trip-trip pa lang ko na. One time, do nag-abot sa point, ito ginapangita ko naman, gin-miss call ko ang number nga gingamit niya. Pero out of coverage area gyapon. Madam Usang, ano lang ubahon ko? Pero may gintilawa naman ako last week, pero wala ako na satisfied. Kaya daw okrakad ako. Ay, babongga, hilis. Hey, Lori, sell Lori! Ayan, bot na lang yun siya mo. Lori, imo dahil hindi niya katulik ko, die. Cancellations niya, die. So halungi ang imo nga pagkababayi kasi pila ka adlaw ba si bra madulaan ikaw ginhawa matubuan ikaw sang gitawag na ton nga two more three more kag save more no halungi na Loricel ang imo nga self di ba silang nga gwapo so dako daw patulan mo ngita tanig nations ah parang masatisfy na imong gusto pagkabalik si madam Musa kasabihan tani. Oh, grabe din si Loris Selva on your favorite radio stations 88.7 K5 News FM.

0: Secrets on K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3Bio.
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio, nga may Visio. Ang Visio. You might D3. Mabagats, mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Na sa mga nagkalaydai nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein. Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
10: K5 News FM, KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, ka-K5. Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
12: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend food supplement for men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men
15: para sa matino na dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligat,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
15: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masalika.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
1: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
1: Yung may D3.
10: Makakas mga butika.
1: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
1: Yung may D3.
10: Makakas mga butika.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: K5.
23: K5
22: News FM.
23: K5.
22: News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso.
24: Bedtime secret.

0: Bedtime Secrets with Madam Usan.
1: May ayad ni gabi sa inyong Western Visayas. Nagabalik naman si Madam Usan sa programang Bedtime Secrets. Sa mga kaka-5 naton nga nagapamati daliwat, good evening everyone sa mga taxi drivers. Sika drivers naton nga nagapamati na sa mga gabi, good evening sa inyong tanan-tanan. Kabay pa nga mag-enjoy ikaw sa akon. Kasi mga friends man naton dira sa my Plaza Letagay, Plaza Libertad. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Bado na enjoy mo na po sa Barda, Gula, ni Matcha, Holit. Ah, my God. Well, see, Lorice, Lori. Kana, masin mga letter. Gusto mo yung makatilaw ko sa mga dakuda, mga dako-dako nota. Actually, sa unang mo nag-offer sa akon. Mapadako-dako ako sa nota. Pero, hindi ko ah. Nabutlayan ako yung mag-inhale, exhale. O, di ba, bongga? Pero, amo ginaiya ang pagbuhi dai kung gusto mo matilawan ang kalubay di sakripisyo ka. Kung gusto mo magtintin baka tilawan mo yung kalubay. Madam Usang, hindi mo na isa padako-dako. Depende ina iya Madam Usang sa pagdalas ang lalaki. Damo man ako nabaluan ng mga uyab nga gusto mangita sang daku daw. Pero sa nakatilaw sang Jamaica Herbal Capsule na ganumpat-lumpat man sa performance level niya, Madam Usang. Ay, bongga, from 3945. Alam naman ang 3884. Madam Usang, namigiman niya kong daku daw. Kay, maigo, gadya ang bigong-bigong mo. Nami, gadya ba't sagon? Kagdo, kasaburuso, ged. Wow, bongga, lain-lain, blah. Ari pag, ged. Pwede maubwa po. Madam Usang, hindi man po siling kung dako ang imo nga flag ceremony. Makahatag kalipay sa uyab, hindi man amo sina. Mayara man gamay nga dokumeninking, pero makalumpat ka man. Paano ka ni makalumpat kung ka maninking? Bala, hayang bota. Wala, yun ay sa 3987. Okay, ay naman ang 2499. Madam Usang, dugay mo na ako ng viewers kag callers sa una. Pero, Madam Usang, nag-enjoy ako sa imo. Hindi mo't silingon kung daku daw ang nota of disconnections. Malipay ka. Ang akon ba na gamay ka man, pero hindi man ko kasarang. Depende sa positioning. May helicopter, may octopus, kag may marathon. Ano marathon? Marathon. Wow, bongga. Madam Usang, thank you git sa pagmasa. Happy birthday kay Lucel Iliones. Bob, good evening sa imo. Happy birthday. Sa mga friends naton, dali sa may Ponta Vedra Capiz. Madam Usang, hindi man po silingon kung dako ang nota sa lalaki. Balik-balikan sa babae. Ah, hindi amo sina. May ara madagad may, pero bakas. Grabe mag 3 points. Ay! May ara ko kilala, Madam Usang, bata pa lang, pero gifted na. Kaya may kilala man ko nga idagi 22 na, daw batunis ka dako. Ay, ano niya man? Hindi man yung apostlan. Are paged, Madam Usang, nag-enjoy man ako sa iyong mga program, pero nag-enjoy ako sa topic mo tungod sa daku daw nota. Actually, boyfriend ko daku daw nota, ged, pero may time na do hindi man gusto kay do hindi bala suit sa imo nga cave. May bongga? May nag-party sa cave mo da. And di man tanan, Madam Usang, nga mga dakudaw na miiatindog. May ara iban nga luya. May iban nga hindi gadya magtindog because na sobra ka dakudaw notice of disconnections. Internet na mo na disconnect na ababerte. Grabe ha. Madam Usang, gagadlog ako sa mga topiko, subaw na enjoy gid ako. May pagka-green pero ti-depende na pag-absorb sa tao. Correct! O, depende na iya kung paano ma-absorb. May boyfriend ako nga, taxi drivers, dapo daw man siya. Pero sa nagabot sa tiyempo, Madam Usang, nadulaan ako gana. Kay sakit na nabatsagan ko, hindi na namit. Ah, it's perfect! Kalabanan sa mga taxi driver, daku daw nota. Ito, grabe ba? Sinong na siya nga daku daw nota, be? Sa mga friends ba nato ang inagatutok giyapon sa 88.7, magabalik si Madam Usang on your favorite radio stations, Madam Usang, K5 News.

0: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 KFED News FM, sa itong programang Bedtime Secrets. Last part sa itong program sa mga gabi, may KK5. Basadza sa nga comment sections na ito, dumapatay ako kad na tungwad sa dako versus gamay. Kung dako, dami lang yung comment. Kung gamay, dami lang yung comment. Bahala ka buda. Mas importante na kainom ka mo sang Clinica DTX Coffee Mix, Clinica D3 Bio, and Clinica. Ano po yung Clinica ang nakulang? Nalipatan nyo? Clinica, pundiin ka mo pa check up. Dira sa Kilid St. Robinson's Place, Iloilo. May K5 lang ka na tiyempo. Punigyapon si Madam Usang. Teddy, off ko na din boss ki Friday, Thursday edition sa programa natin. Only here to your favorite radio stations, the number one, 88.7. Ako po, si Madam Usang. Usang ako, kay Usang ang taman ka.
1: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matinlong nga dugo.
10: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
10: ang nagatinlong sa imo atay.
13: Mas tagtinlong atay.
10: Happy kanunay.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: Mataas bala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
13: Ikaw bala ang may diabetes.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
10: kagga kontrolar
13: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
13: masalika
10: epektibo.
13: DTX 500
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ina ako ng ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3
10: yung may Physio.
13: Ang Physio
10: yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
10: Ang D3.
13: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
13: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay na ka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga mga butika. Para sa matinlong na dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlong sa imo atay. Basta tinlong atay happy kanunay DTX 500. Masaligan epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule 310 after 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossy!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extel!
6: Supplement for men!
7: Nortes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: yan ang gapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may PCO.
7: Ang PCO
6: yung may D3.
7: Mga butika
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may PCO.
7: Ang PCO
6: yung may D3.
7: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga katos, mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dunga kan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
10: Balik ka mga langaw! Ari nga ang paborito natin niya, Ila!
11: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba lang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako ko tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
19: D3 Bio, ang D3
20: nga may Visio.
19: Ang Visio
20: nga may D3.
19: D3 Bio.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halinggid sa dagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Xtend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
5: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow. Ayos,
7: gid. Kamuman bala, testingin nyo
8: ang Xtend Food Supplement for Men.
5: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
9: kagga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
5: asalika
9: epektibo.
5: DTX 500
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio
5: ang D3
9: yung may BCO
5: yung may D3
9: E3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
5: Ang D3.
9: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
9: Yung may D3.
5: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Ramil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadama mo ginsang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Malakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga magabutika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Muna nagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masabinabudlayan sa pag-aria? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuli sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-aria!
10: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi!
6: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yan
6: ang
7: gapanupo.
6: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Masalikan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Makakas mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Makakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alinsaro, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでサイルエルスレイ 88.7 K5 News FM

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My pumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at Lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko, bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko, kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
11: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita!
10: na nga ka K5 sa KKB. Ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
12: Balik na ka mga langaw! Ari na ka paborito natin niya, Ila!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadragsa nga punggo,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Galao magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Hood Superman.
18: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
17: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
20: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo nga tayo.
20: Happy kanunay.
17: DTX 500.
20: Masaligan.
17: Epektibo.
20: DTX 500.
17: Mahigro bala ang imo dugo?
20: DTX 500.
17: Masamit ka bala gina allergy?
20: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
20: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
17: Nga sa masami,
20: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
17: Masalikan.
20: DTX 500.
17: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
17: D3 Bio. Ang D3
20: nga may Physio.
17: Ang Physio
20: nga may D3.
17: D3 Bio.
20: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
17: You my Visio.
20: Ang Visio.
17: You my D3. Mabagats,
20: mga buti ka.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita taga Antique, pro jar ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。 ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Mga kapamilya, kagustanan ng mga tagpalmati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon, ang aton nga mga pagdayaw kang mga pasalamat, aton gid nga ibalik sa Dios bangod sa tanan nga mga pagkamaayo, tanan niya nga ginbuo sa aton nga mga bendisyon, mga pagkamaayo nga physical, mental, espiritual, financial kag protection. Amo gid na ang permi naton ginabalik-balik diri kay indi kita makanigar nga nabaton tana sa tanan nga tiyon sa aton nga kabuhi. Naman, pikado ka man o manggaranon ka man, inatanan bugay sang Diyos. Amo na nga ang kalipay gid lang sa Diyos. Amo na nga aton ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, kilalaon ta siya, labi na sa sini nga mga tiyon. Kabaro na kita, ano ka kulba ang mga nagkalatabo subong sa aton nga kalibutan kag bisan diri sa aton sa Pilipinas. Permi kita ginabisita diri sang bagyo kag linog. Grabe mana nga ang damo ang maginukulbaan, may mga nagkalamatay man. Amo na dako nga paandam sa aton nga tanan. Nga kay kabalo kita nga amo na ang mga tanda nga si Kristo naghambal nga lapit na siya magbalik sa kalibutan. Agun nga silutan ang tanan nga di Diyos nun. Suno sa aton mabasa sa 2 Pedro 3 versikulo 7. Kamalang na ang aton nga mga pauna. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, sa gihapon, mga muyo, anay kita. Nakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patpabait gabay. Maraming salamat po sa pagitan ng bugtong anak na namatay sa krus sa Kalbaryo. Kami po ay nagkakaroon ng ugnayan sa inyo at makakalapit sa inyong trono. At ang aming kahilingan lamang, nawa pagpalain mo ang mga nakinig. Simpilan po ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Camiloy na inyong pinagkalooban ng impilan na ito upang makakatulong makarating sa lipunan ang inyong mga banal na salita. Pagpalain mo man ang mga nakinig, nawa maunawaan ang inyong mga salita naming pinag-aralan at kami nawa ay magbibigay ng aming buhay sa lubusang paglingkod sa inyo. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen. Now, ang aton nga pagtuon subong makaturan. Dari naman kita sa paghinulsol. May simpleng atuntun andre kay ang paghinulsol isa gid kabagay nga dapat maintindihan. Unas tanan kita naging malaot, makasasala bangod sa aton una nga ginikanan nga nagapakasala. Bangod kay natintar sila, nabiktima sila ni Lucifer nga nangin Satanas. Amo na nga nangin malaot kita. Huwag na kita mahimo sa aton kagulingon. Pero pasalamat kita sa plano sang kaluwasan inatagan kita sing mga pamaagi. Pero ang pamangkot diri, amo ni ang dapat tatandaan, intindihon ta. Paano ang isa katao mangin matarong sa Dios? Paano ang makasasala mangin matarong? Pagi lamang kay Kristo nga kita madala sa paghiusa sa Dios. Pero sa pagkabalaan, apang paano kita makakadto sa kay Kristo? Madamo ang nagapamangkot sang amuman, nga pamangkot subong sang ginhimo sang kadamaan sang adlaw sang Pentecostes. Sang ang nahukman nga may mga sala, nagsinggit sila, ano ang amon himoon? Ang una nga tinaga, nga sabat ni Apostol Pedro, amo, maghinulsol. Kung basahon naton ang mga binuhatan, 2 versikulo 37, kag 38. Sa isa pakation, wala madugay pagkatapos ang Pentecostes, nagsiling si Apostol Pedro, maghinulsol ka mo, kag maglisok. Sa Inglesya, repent therefore and be converted. Maghinulsol daw kag makonverter, maglisok. Magliso man lang diri, magbalik loob. Agon nga ang inyong mga sala mapanas. Importante katama nga ang atong sala mapanas. Ang paghinulsol nagalakip sang kasubo sa sala kag pagtalikod sa sini. Amo na ang matutuod na paghinulsol. Hinulsolan kag talikuran. Mutambalon, hinulsolan kag aton nga bayaan. Isa ni siya sa dapat naton mahangpan magutoran, makaadyanan. Nga nagapadayon paghihapon nga balido nga ang tao balido gid nga ang kasuguan sang Dios nagapadayon particularly ang napulo kasugo sang Dios naman ano ang sala paglapas ang sugo unuhan 3 versikulo 4. So paano makilala ang sala pagi sa kasuguan? Amo na nga hindi kita makahinulsol kun wala kita kabalo nga may sala. Pero nga ang may sala bangod kay ara pa ang kasuguan, nalapas siya. Kaya ang sala mo ang paglapas ng sugo. Hindi naton masikway ang sala kung hindi naton makita ang pagkamakasasala kag pagkamalaot sini. Tubtob nga kita magtalikod sa sini. Sa tingi pusoon, wala sing matuod nga pagbag-o sa kabuhi. Amo gina ang matuod. Hindi gin mabag-o ang kabuhi kung hindi maguntat sa paghimo sala. Hindi maguntat sa pag lapas sang kasuguan. Kaya ang sala amo ang paglapas sang kasuguan sa Dios. Madamo ang napaslawan sa paghangop sang matuod nga kinaiya sang paghinulsol. Ang kadamaan nagkasubo nga sila nakasala kag nagahimo pa gani sing pangguwa nga reporma bangod. Nadlok sila nga ang ila sayop magdala sang pag-antos sa ila kagulingon. Apang hindi ini paghinulsol sa kahulugan sang Biblia. Ginakasubo nila ang pag-antos sang sa sala. Anong butambalon? Damo mga tao nga naguntat panghimo sa malain bangod kay may silot na. Halimbawa na lang. Nga ang tao nadlok na magkaon karni. Kung ikaw dunay, kung may ara kabalatian, kung maghambal ang doktor nga hindi ka na magkaon kay stage 3 na imo gali cancer, ikaw gali may diabetes, delikado na ni, ang imiya kriya, kreatinin ni mo, taas ka tama na. Dayon, ikaw may high blood, taas na kayo imo pressure, hindi ka na makaon karni, hindi ka na mainom mga alkoholiko nga ilimnon, nga bino, hindi na ka makaon tamis ka tama bangod sa imo nga taas nga kriya or ikaw diabetic na. Untat sila. Bisan mag-untat ka pa kaon, untat ka pa inom, sa maging bawal siya mo sa doktor, hindi na siya paghinulsol. Nga man, kung hindi lang nahadlok ka sa silot, nahadlok ka sa maging resulta, hindi ka mag-inulsol. Pero bangod kay nahadlok ka, nag-untat ka. Hindi na siya kay sa ato nang ginhambal diri, nga ang matutuod nga paghinulsol is nagalakip sang kasubo sa sala kag pagtalikod sa sini. amo na nga ginhabalit sa 2 Corinto 7 versikulo 10 nga godly sorrow worketh repentance. Ang Dios noon nga kasubo nagahimo sang paghinulsol. Amo na nga importante kayo. Hindi na sa paghinulsol ang kalugan sang Biblia nga kung biblical ang aton nga basihan. Din kasubo nila ang pag-antos sang sa sala. So, din kasubo nila, nasubuan sila, kaya nag-antos sila sa silot or sa pandam kaysa nasubuan sila, bangod kay sila nakahimo sang sala. Nga man, kaya nalapas nila ang balaod sang Ginoo. Amo sina ang kasubo ni Esau? Sang makita niya nga ang kinawatarong sa pagkapanganay na dula siya sing dayon. Amo man eh, nag-wild si Esau. Bangod kay iyagin baylo dito sang isa ka red beans nga gin loto ni Jacob. Ang iya nga pagkapanganay, ang iya nga pagkasubang ay dako man tani na nga kasi ilang kultura sang una, once nga panganay ka or subang ka, halos imo tanan ang panublion sang imo ginikanan. Karon kay pertito nga gikan sa pagpangayam si Jacob. Si Esau, parti kagutom si Jacob, nagluto man beans. Dayon, nag-ayo tani siya, pakaunon. Ay, maayo man namang hod kay kondisyon man. Nga, kung ibaylo niya ang iyang pagkapanganay dito sa ginluto niya nga beans, di, pwede. Karon kay, ano daw himuon ni Esau sa iya pagkapanganay nga kagutom-gutom niya, mapatay siya sa gutom. O sige, imo na ang akong pagkapanganay. Basta pagkaunon mo ko sa imo nga ginluto nga red beans. Dito, kaon niya. Pero sa aktual na nga ginhatag na tani ni Isaac ang blessing sa nabalaan ni Esau nga dito na nahatag kay gindaya man ni Jacob ang ila amay. Bangod sa mga nakabalusugilan noon sa Biblia, hindi ko na lang iasoy dire, kabalo naman mo. Amo na, hindi ito siya paghinulsol ang ginbatyag o nabatyagan ni Esau nga kasubo. Kaya man, nasubuan lang siya bangod kay ang iagaling nga pagkapanganay na dula na. Pero nanghihinayang siya, isayangan siya, tapos na ang tanan. Amo man na, dire naman si Balaam. Balaam nga hadlok sa anghel nga nagtindog siya at alagyan nga may ginbunot nga espada, nagbaton sang iya sala, basi madula niya ang iya kabuhi, apang wala sing matuntuod nga paghinulsol para sa sala. Wala sing pagbag-o sang kinakatuyuan, wala sing pagkangilad sa kalautan. Amo na si Balaam. Ang iyang kanlukan, basi kung patyon siya sang anghel, amo to, hintuan siya, hinulsol siya. Pero hindi bangod kay nasubuan siya. Amo na nga, walay pagkabag-o nga resulta sa kabuhi. Si Judas man, kung basahon natin ang Mateo 27, versikulo 4, si Judas Iscariote, pagkatapos niya ginluiban ang iya Ginoo, nagsinggit, nakasala ako sa pagluib sa inusinti nga dugo. Kay naanad naman to sila, damo man nga tion nga nag-updanay sila sa mga apostoles, kaupon si Kristo, nga samtang si Kristo gintinguhaan ng dakpon, gintinguhaan ng patyon, ay nakaikyas man, nakapalagyo. Sabi nila, total, may gahong mani, may bertod. Kung ako ni sa itugyan, dayon ako ni baligya, iladakpon, total, magpalagyo mani, may gahong mani. Di, okay lang karon kay si Kristo nagpadakop naman, kaya nag-abot naman ang iya timpo. Amo naman itong katumanan sa propesya para sa iya. Ay di isang nakita ni Judas nga buot katama ang iya nga agalon, ang iya Ginoo. Tapos gindakop, tapos gin grabe, latigo. Tapos kung ano-ano patong ginhimo sa iya, ginduraan, dayon, ginyaguta. Di siya kagwanta, lagtaw. Amo to nga ginhaboy niya, ginbalik niya ang kwarta. Dayon nagtuad siya ng singgit nga, nakasala ako sa pagluib sa inusinti nga dugo. Pero ang pagkumpisar, ginpilit gikan siya, nakasala nga kalag sang iya. sa isa ka makahaladlok nga pagbatyag sang pagpakamalaot, kag isa ka makahaladlok nga paghukom. Ang mga resulta nga, magresulta siya pa, nagpuno sa iya sing kahadlok, apang wala sing madalom, makakulugmat nga kasubo sa iya kalag. Nga ginluiban niya ang wala sing dagta nga anak sang Dios, kag ginpanghiwala ang balaan sang Israel. So, ang iya paghinulsol, walay ipikto, wala ginbaton sang Dios. Nga man, kay hindi bangod sa kasubo sang sala, kundi bangod lang sang silot sa sala. Amo na nga dumdumunta na. Atong ina ang tandaan, intindihon ta na siya. Parehas kay Paraon. Si Paraon sang nagaanto si Dalom sang mga pakukom sang Dios, kami ang mga pulo kalalataan ganbubo dito sa Egypto. Amo man itong yapon. Terrible. Nagbaton sang iya sala, kalabi na kung sang napatay na ang iyang asubang anak, ang iyang panganay. Nagbaton sang iyang sala, agod, makalikaw sa dugang silot, apang nagbalik sa iya pagsumpong sa langit, sa gilayon nga ang mga kalataan na untat. Inislatanan, nagpangasubo sang mga resulta sang sala, apang wala sila nagkasubo tungod sang ila mga sala mismo. Amo na nga mga paghinulsol nga hindi mabaton sa Dios. Tandaan tana siya, mga utod. Apang kung ang tagipusoon, magpadala sa influensya sang Espiritu sang Dios. Ang konsensya, magakabuhi. Kag ang makasasala, makahangop sang pila kabutang sang kadalumon. Kag pagkasagrado sang balaan nga kasuguan sang Dios. Ang sadsaran sang isa kapanguluhan sa langit kag luta. Ang kasanag nga nagaiwag sa tagsa katao nga nagkari sa kalibutan. Nagaiwag sang tinago nga mga hulot sang kalag. Kag ang natago nga mga butang sang kadudulman ginapakita. Juan 1, versikulo 9. Ang konviksyon nagagahom sa unahuna kag tagipusoon. Ang makasala may balatyagon sang pagkamatarong ni Jehovah kay nagabatyag sing kahadlok sa pagpakita sa iya. Kagulingon nga sala kag kahiguan sa tubangan sang manugpangita sang mga tagipusoon. Nakita niya ang gugma sang Dios, ang katahom sang pagkabalaan, ang kalipay sang kaputli. Nagahandom siya nga matinduan kag mapasaguli sa pagpakigambit sa langit. Ang pangamuyo ni David pagkatapos ang iya pagkapukan, nagalaragway sang kinaugali sang matuod nga kasubo tungod sa sala. Ang iya paghinulsol sinsiro kag madalom. Wala sing panikasog nga mapahaganhagan ang iya sala. Wala sing handom nga magpalagyo sa paghukom nga ginpahog. Nag-inspirar sang iya pangamuyo. Nakita ni David ang kadakuon sang iya paglapas. Nakita niya ang kadagtaan sang iya kalag. Kinkangilaaran niya ang iya sala. Hindi lamang para sa kapatawaran ang iya pangamuyo, kundi para sa kaputli sang tagipusoon. Ginhandom niya ang kalipay sang pagkabalaan nga mapasaguli sa paghilisugot kag pagpakigambit sa Dios. Amoy ini ang lingguwahe sang iya kalag. Bulahan ang tao nga sa iya mga sala ginpatawad nga ang sala natabunan. Bulahan ang tao nga sa iya ang Ginoo. Wala nagasumbong sang kalautan. Kay sa Espiritu wala sing limbong. Salmo 32, versikulo 1, kagdos. Kaluwi ako, O Diyos, suno sa ang imo may gugmaon nga kaayo. Suno sa kado, kadamuon sang imo kalulo, ang mga kaluoy nagapanas ang akon mga kalapasan. Kag dinakilala ko ang akon mga paglalis, kag ang akon nga mga sala yara sa gihapon sa akon atubang. Tinuoy ako sang hisupo, kag mangin matinlo ako. Ugasi ako, kag mangin putli ak pa ako sang sanyebe. Himua sa akon ang matinlo nga tigipusoon, O Dios, kag baguha ang matarong espiritu sa sulod nako. Hindi ako pagisikway sa imo presensya, kag hindi pagkuhaa ang imo balaan nga espiritu sa akon. Ibalik sa akon ang kalipay sang imo kaluwasan, kag sakdagi ako sang imo hilway nga espiritu. Luwasa ako sa sala sa dugo, O Diyos, ikaw, Diyos ang akon kaluwasan. Kag ang akon dila, magakanta sing mabaskog na hanungod sa imo pagkamatarong. Salmo 51, 1 hasta sa 14. Ang paghinulsol nga subong sini, hindi malabot sang aton kagulingon nga gahom sa pagtuman. Mangkon lamang inigikan kay Kristo, mga nga nagkayab sa kaitasaan kag naghatag sang mga dulot sa mga tao.

Magatoy-toy sa iya sa tiilan sang cross sa paghinulsol kag sang iya mga sala nga nagtuga sang mga pag-antos sang pinalangga nga anak sang Dios. Ang amuman nga Dios nun nga unahuna nga nagapanghikot sa mga butang sang kinaugali, nagahambal sa mga tigipusoon sang mga tao, kag nagahimo sang indi mapahayag nga handom para sa isa ka butang nga wala nila mahimo. Ang mga butang sang kalibutan indi makabusog sang ila kahidlaw. Ang Espiritu sang Dios nagapakitlooy sa ila nga pangitaon niya itong mga butang nga amo lamang nga makahatag sing paghidait kag kapahuayan. Ang grasya ni Kristo ang kalipay sang pagkabalaan. Paagi sa influensya nga makita kag indi makita ang aton maluwas dalayon nga nagapanghikot sa pagganyat sang mga nahuna sang mga tao gikan sa indi makatagbaw nga mga kalipayan sang sala pagkadto sa walay katapusan nga mga bugay nga mahimo sang Dios sa ila. Sa tanan sining mga kalag nga wala sing pulos nga nagatinguha sa pag-inom gikan sa nagabuka nga mga bubon sining kalibutan. Ang Dios nun nga mensahe ginapatuhoy ang Ginoohaw magkari. Kag ang bisan sino nga luyag magkuha siya sing tubig sang kabuhi nga wala sing bayad. Bugna 22 bersikulo 17. Ikaw nga sa tagipusoon naghandom sang isa kabutang nga mas maayo sang sa mahatag sining kalibutan. Kilalaha ining kahidlaw bilang tingog sang Dios sa imo kalag. Pangabaya si Jesus nga hatagan kasing paghinulsol. Nga ipahayag si Kristo sa imo sa iya walay katapusan nga gugma sa iya himpit nga kaputli. Sa kabuhi sang manuluwas ang mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios, ang gugma sa Dios kag sa tao ginpaanggid sing himpit. Ang pagkamaayo ang di makagod nga gugma amo ang kabuhi sang iya kalag. Samtang inatanaw naton siya, itanaw naton si Kristo samtang ang kapawa gikan sa aton maluwas nagatugas nagatupa sa aton nga makita naton ang pagkamasala sang aton kaugalingon nga mga tagipusoon. Magaturan makabiyanan kanami sa mensahe kabay pa aton ini maintindihan kag samtang way na makisang timpo madayon magpadayon pa aton ang inipadayon sa sunod aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito dumudulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa mga palaala at babala sa inyong mga invitasyon sa batis sa amin. At nawa ang mga salita pong ito makakarating sa mga nangailangan at makapagbabago ng kanilang mga layunin sa buhay. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM at ang Siyo Ramil Oy at pamilya. At ang lahat ng mga kawani, pagpalain mong lahat na nawa patuloy ang mga pagpapala ang kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming inhiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Sos. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini carrots.
5: Oh, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Siling nga mabalaan yung mga flowers na damo probiotic.
3: Ano na yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Kung ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, pag-pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gitawag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Tayo, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may putasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
9: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa ka salsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kagundamo ng free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagi sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which Rustan, is more on fruits.
6: Ngrustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer-free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or PRC. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imong nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti permina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Anong sekreto niya?
3: Milik siya taguay?
6: Once siya panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
11: Dising ako nung, dising.
3: 19, ang 8, nag 19 ako nung, last year 18, plug mo. Uy, 19 ah.
11: Nakakampiyon ni
6: mag-pitch. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Oh, maligo. Basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sang vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: DTX 500. Si Edding Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So, wow. Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
13: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
12: DTX 500!
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
16: para may pares kina, may pares.
6: Di siyempre, Klinika Dio.
16: Klinika Dio.
6: Damo yang ano, hindi kasaw sa iban nga deodorant. Try nyo Klinika Dio. Oh.
11: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh Deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibo si Malat na. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
11: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
16: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
11: Para sa diabetison.
16: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3 Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
11: May protection
16: may
11: pa.
16: May antioxidant ka pa.
11: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kaya puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine, may harakap pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kaya, kung aga, napakapis siya, butang niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
11: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinami mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO, toil, wala kaagi init, sir boy.
17: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
17: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo nga loblaks ni, oh. Lipids. Oh.
6: Tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
17: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
17: Uy, may
6: glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono, di may ga-damage. Ang ato selula
17: may ga-repair man.
6: May ga-repair man, ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
17: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
17: Kulang na.
6: Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fats aton yung mga cellula, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
17: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may natong patihan sa ano? Kaon mani.
16: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
17: Layo lang.
6: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints ng kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3
16: bio. Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsable sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
17: Nerve cells,
16: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
17: Amo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
6: try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga.
16: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kamundanan kun nga sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagi sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
17: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it's also contained against gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsiling yun sina? Kung dito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo silila, which increases which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
6: Kung wala ka gainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Permi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, permi na mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Okay. Isa lang.
17: Mm-hmm. Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala na sang ano, wala side effect, wala...
17: It's all natural.
6: Tanan, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga sumagabuti ka. D3 Bio.
20: At po si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
15: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti, kisa also ang chickenpox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Bisan dengue, ginig-inom
6: ko. Di ba dengue subong? Grabe ang
3: kwan.
6: Damo, painom mo na daan before pa mag-dengue. Hindi nga dito pa painom nga may dengue na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sini nga gitawag in below, sir boy, patay na tanan.
1: Patay sila. Hmm.
6: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
1: Bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga tibihon na, inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni ang mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras si K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:30 sa aga. Ang oras, ginadulong sa atas kalaman sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5, Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
3: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa

0: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaandan mga ka K5, ako ang inyo alagad sa kahanginan, kopo din nyo sa tag sa aga. Welcome back to myself. I am ka K5 Ray Espeha Umalay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balita K5 sa umaga.
0: Kamusta kamo tanan mga ka K5? Kamusta ang aton sa mga pinilangga ng mga tag palamati? Mga suki naton sa kahinginan ng grupo na barwa sa aton sa mga pagpangalagad. Today is Friday. Thanks God it's Friday. TGIF kita mga ka K5 sa aton sa mga kuturan. Kamusta kamo tanan? Kamusta ang inyo sini nga paningkay singkay aga pa? Kamusta ang aton sini nga mga ka K5 nga aga para gabugtaw? Nagahibos sang ila sini nga mga ginapanindahan aga pa. Ang ila sila nga mga kinanglanon mga ka K5 kay tisubong Biyernes. May klase, may opisina gyapon kita mga ka K5. Madamo sa mga labing talupang doon ng mga balitang aton si Barwa nga pagadiskusyonan sa mga aga. But before that, sa aton sini nga mga ka-K5, babi, mag-exercise kita na aga pa. Sa aton sini nga mga ka-K5, iya unat-unat ang aton sini nga mga kaugatanda para mas manami ang daloy sang aton sini nga dugo. Ha? Sa aton sini nga mga ka-K5, pabalhas ka mo aga pa kag mag-exercise.

0: Alright, mga ka-Cape, alas 4.38 sa aga. Kamusta, kamusta? Nakabuylo na ang aton sininga mga tiil, ang aton sininga mga kamot, sa aton sininga mga ka-K5, ang aton sininga mga kaugat-ugatan, sa aton sininga lawas, no, sa aton sininga mga ka-K5. Alas 4.38 ang oras sa aton sininga pagpangalagad. Kamusta, gid? Ang aton sininga mga kuturan. Ilabi na gina nga itong sininga mga mamang super kada pasada aga pa. Nagalibot kada kabiyahe sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nagatutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa mga may kalindiriya nga aga para kay Mos. Nagaluto, nagapangiyad para kot, nagagisa. Good morning! Ilabi na gina kay Tita Rina Mapadra sa may Rizal Lapus. Nga always good, nagapanamit sang iya niluto. Good morning man sa aton sininga mga OFW, Overseas Filipino Workers Abroad naton. Nga nag-upod gid parwa sa aton sininga pagpangalagad subong adlaw sang Biyernes. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ang oras mga ka-K5 alas 4:39 sa aga. Sa aton sininga mga ka-K5, diretso kita sa mga labing talupang doon aton sininga mga balita. Mga balita ka natipon sa aton sininga mga unit field reporters sa K5 News FM Iloilo 88.7.
1: K5, Ray Espeha Umalay para sa balita K5 sa umaga.
0: Ang oras, alas 4.40, sa mga nagpanguna ng mga balita lokal. Ang Philippine Drug Enforcement Unit padayon ng monitoring sa illegal nga droga sa probinsya sa Iloilo, ilabi na ang nagalapta nga liquid marijuana kag liquid shabu. Kag temporary lane closure sa Ongka flyover nga approach. Ipatuman tubtob alas 5 sininga kagahon. Kag Shokus order ginserbi sa sa optometrist nga naka-hit and run sa lapas suno sa LTO6. Lalaki nga may kaso nga homicide voluntaryo nga nag-surrender sa kapulisan sa Banwasang Sara Iloilo. Nag-TTMO nagpangayo sang pangangop kasunod sang nagluntad nga traffic sa Ungka. Kaso nga homicide napasaka naman batok sa suspect sa pagpabuno sa Banwasang Lambunaw. Alas 4.40 sa aga, imbukada sa aton sininga balita, standby ka mo. Sa aton sininga patrol mga ka-K5 with ka-K5 Karen Barilla and ka-K5 Elmer Sable sa aton sininga mga ka-K5. Ang oras, alas 4.41 sa aga mga ka-K5.
1: K5, Ray Espeha Umalay para sa balita K5 sa umaga.

0: Alas 4:42, mga ka-K5. Standby ka mo sa ato sining patrola. With ka-K5, Karen Badilla, kag ka-K5, Elmer Sable. Ang mga nagapangunang mga balita, sitwasyon subong sa syudad sa Iloilo, sa aton sining mga ka-K5. Ka-K5 Elmer, standby sa aton sining mga ka-K5. Ang oras, gatulong sa Tuscar One, sa Klinika D3 Bio, may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Sa mga ka-K5 nato, maginom permis ang Klinika D3 Bio para batuan ang trengkaso, ilana, tubo, sipon. Sa aton sining mga ka-K5, ipabilin nga maayong aton sining ikayong lawas. Pinagi sa pag-inom sa Klinika D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Naka-standby si ka-K5 Elmer Sable. Ka-K5 Elmer sa report, please go ahead. Ka-K5 Elmer.
1: Ka-K5 Ray, good morning. Sa aton pagpanglibot sa buong adlaw sa pila ka mga distrito diri sa syudad sang Iloilo, madamo-damo na ang aton mga private cars kag mga traditional jeepneys. Kaya end of the week na subong, ginalauman man ang pila karon ka mga traffic, especially pag abot sang 5 p.m. o kontak na sang 4 to 5 p.m. naton kay mapuli na ni sa mga tagsa ka probinsya naton ang pila ka mga estudyante kag workers kag K5 Ray kag diri subong sa bahin sang distrito sang Molo, may mga pila naman ka mga motorsiklo o kan mga tricycle drivers ang mga nagahulat sa mga pasahero diri sa kundiin sila padulong sa ilang mga ulubrahan kag may mga pila naman ka traditional jeepneys ang buta na sa mga pasahero kag K5 Ray.
0: K5 Elmer?
1: Yes, K5 Ray.
0: No pagid?
1: As tagdugang pagid na K5 Ray, no? May mga sila naman diri sa mga open nga mga nagabiga sa prutas diri sa tubang sang Modo Plaza. Kag may mga sila naman ka mga nagatutambay sa gwa sang nasambit nga plaza K5 Ray. Kagdugang pagid dira nga sang tinalikdan nga adlaw sa bahin sang Ungka flyover ginaabisuhan ini sang aton nga Metro Iloilo Metro
0: Pacific. Ano oras gid ga kay o sang mga pipeline sang MPIW Metro Pacific Iloilo Water District ang ila sini nga pagpangayoda sa maidalom sang approach sang Ungka flyover ka K5 Elmer Hau.
1: Temporaryo ini nga ginsiraduan ka K5 Ray ang duwan aton ka lane kahapon 10 p.m. at sa tugtog ini karon na 5 a.m.
0: Okay, tungod nga.
1: Yes, K5 Ray.
0: Kay tungod ano rason?
1: Kay ti maginaobra o kon may ongoing kita nga pipeline work ka K5 Ray.
0: Sang MPIW.
1: Yes, K5 Ray.
0: O di araw malang galing nga may schedule malang nila last year sa gabi sa kagahon nga matumato sila kayo to kapon sa ngaga. Kung di nag-traffic, tos babawong ka, Peber?
1: Yes, K5 Ray. Do 8 a.m. ini, tob 10 a.m. tuman ini kahapon ka-traffic, especially sa aton nga flyover gid.
0: Tinakalabay ka mo to magulang ni K5 Karen Badilla. Kamusta itong sitwasyon subong dito K5 Elmer?
1: Sa subong ka K5 Ray, ongoing ni ang mga pagkalkal o kung pag-ubra nila sa nga itong mga 5
0: p.m. Basta by 5 a.m. untat sila ha? Basta ikaroon pag by 5 p.m. doon ka-extend pa sila ka K5 Elmer Sable?
1: Yes, amugid ka K5 Ray. No,
0: di bantayan nyo to karon to, katuanin nyo to, i-picturean nyo to karon kung anong sitwasyon to, kung matapos sila by 5 a.m. untat sila na yun?
1: Yes, ka K5 Ray. Kasi maglapak ni karon alas 6 naman o kung magsulusid lak ng adlaw, madamo-damo naman ini nga mga commuters naman na magalabay igto o kung magkapasulod pabalik sa tonsyudad sa Iloilo. Kasi mas mayo ni subong kaging kadyol ni Lagab e Toba 5 a.m. kasi dumalaka pa lang man ang mga naglagbay-labay sa ton nga sa bahin sa kung kasay over sa K5 Ray.
0: Okay. Sige, ka K5 Elmer Sable, importante na mamu kung aga rush hour na mo, di ba? Yeah. Damo nagakadto sa eskwelaan, sa opisina nila, titapos sa inyo tinyong obrada, aga nyo ya ibutang ka K5 Elmer, kundi halit na ya kag dako na yang huol sa mga commuters kag sa mga motorista na ton na ka K5 Elmer Sable.
1: Yes, K5.
0: Oh, anong ang base nito sa MPIW kaya sila gading mandatos to kagrason to sa traffic kahapon?
1: Yes, okay, five ray. Kanto madumduman na 11 a.m. na ini, nag-tulutaway kahapon ang biyahe trapiko ito sa Ungka flyover ka K5 ray.
0: Mm. Ano nga basing MPIW, may statement sa laging pagwasa ni Dre?
1: Yes, K5 ray, ang aton nga, nagpaibalo sila sa ni sa aton nga mga motorista, nga temporary yun nila nga isirado ang duha mismo ka lane. Mm.
0: Pero what I mean, why kasi sila mga pasensya sa traffic, tuwagin tuga nila?
1: So far, kay K5 Ray, nagpagwa man sila sa statement nga talaga pangayo sila sa pasensya kahit nasiradhan ini kahapon sang aga ang pila ka mga lane malapit sa Christ the King. Matapos ang ginpatagay o natin yung mga corrective works pala ito kay K5 Ray, kag gindugang pag-inila nga in early pag-inila ginpanaog ang ining abiso nga mag-aobra sila 10 p.m. to 5 a.m. kay K5 Ray.
0: Mm, okay. Mayo man kay na realizar nila no sa aton sini nga mga K5 after mo ko report ko counter report ni K5 Jenny ko yunan kay ang aton sini nga TTMO o kun ang aton sini nga traffic management office no sang syudad nagpangayo sang paghangop kasunod man sa nagluntad nga traffic to kahapon sa Ungka no ka K5 Elmer Sable. So ibalon ta na kron sa statement sang TTMO no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati no kay ti ang traffic din sa syudad kung aga di magwantahan amo na nga amo na ka gina kay butang gani nang Ungka pray Uber na eh karon gina cause pa sang traffic na ang pipelining sang MPIW nga wala sa angot sa oras. Tapos hindi pa magyan ang Ungka flyover nga inang ng Ungka flyover nga daan na kay K5 Elmera ginadisponeran na lang na nga magyan agyan kay kita mo nag-usmoda usmod flyover gani na tawag sang ibanda kay K5 Elmer Sable.
1: Yes, kay K5 Ray. Mupagin na ang dugang ini sa problema kay pila na ni katuig nga ginakayo tapos balik di hapon sa ton nga mga pumuyo din sa siyudad ng Iloilo dugang pagitini kay nagpipeline works pagit sila amo pagit na mabudlay.

0: Sige, ka-J5 Ray. Okay, lang ni ka-J5 Ray ang kay Willie Revelia. May subong nga nag-balik trending na subong nga 2026 ka-J5 Ray.
1: Ano nga kanta ni Willie Revelia, may?
0: Ang siyempre, ikaw lang.
1: Siyempre, ikaw lang.
0: Ang ating
1: sige, sige. Ladies and gentlemen, mga ka-K5, our singing reporter for today's video. No other than mga ka-K5, ang pambato sang Leon Iloilo. Ka-K5 Elmer Sable to sing Siyempre, Ikaw Lang by Willie Revillame.
0: Siyempre, ikaw lang ang aking iibigin, ang aking hahanapin, ang aking susuyuin, ang aking yayakapin.
1: Tapos ka natula, ka-K5 Elmer?
0: Hindi lang kita.
1: Ano na, kanta na o kung tula na?
0: Ang papugong ni ka-K5
1: Elmer. Dahil lang kita ng title, yas, siyempre lang?
0: Oo, oh, ka-K5, siyempre lang. Siyempre lang.
1: Siyempre. Oh, yes, liwa tabing lyrics, sabi, ano ba? Katabi, go.
0: Siyempre, ikaw lang ang aking iibigin, ang aking hahanapin.
1: Tituway mo na sa tuno, duway ko may mabatian nga ano duway ko may mabatian nga background music sa kanta mo, how?
0: Oh? Pag only nga version ka kay Favre.
1: Ah, okay, tibi, chorus be?
0: Yes, kay Favre.
1: Chorus be kantabi?
0: Amo na ang chorus kay Favre.
1: Amo na to chorus, no?
0: Yes, sige, Five Ray.
1: Kantagi ba na ni Willie?
0: Yes, sige. Willie Revelia Mena, sige, Five Ray. Amado, uluuson at TikTok.
1: Sige, sige. Aray patukar tabi kung parehas ang tono mo, ha?

0: Di pa Belmeric po sana lang sa sugat mo ah. Mati na natin kanta. Alright, KK5 Belmer?
1: Yes, KK5 Ray.
0: O, sige, may kantahab ito ang patapuson, tay kawa, kay ti confirm na karon nga asta lang ka dito. Asta to sa amoni nga lyrics. So, ang nais kong kapiling pag may paglalambing o syempre lang ikaw lamang para sa akin. Okay, go. Siya chorus, asta katapusan. Sige, be.
1: Syempre, ikaw lang ang aking iisipin, ang aking tatawagin, ang nais kong kapiling, pag may paglalambing, o syempre, ikaw lamang para sa akin.
0: Tapos?
1: Dira nagkatapos sa itong lirik. Chorus si Kay Pablay.
0: Viral ni Subong sa TikTok?
1: Yes, KK5 Ray. Itong mga pila na nakaman, Subong nga ginasulot yung tip sa TikTok, KK5 Ray.
0: Ah, mo naging kanta mo kay viral? Pero nami ni ang isa ka version ni Willie, yan mo muna yung permi kuya ginakanta. Ya, kay ti mamo, doara ka niya sa tono kung katahon mo ni.
1: Yes, KK5 Ray, kay ti do nag-ulo-ulot na Subong, bisan malayo pa ang buktan sang Pebrero, kakipebre, mga pila na ka, mga content creators ang nagagamit sang muna ang music, kakipebre.
0: Namian sila ya sang ano mo, no? Sang lyrics, guro sang kanta.
1: Yes, kakipebre.
0: Namian sila guro sang lyrics, sang kanta.
1: Yes, kakipebre. Ang chorus din mismo, ang muna ang ginaliwat-liwat nila gamit, kakipebre.

0: Ama. Ano kanta ang chorus?
1: Ikaw na nga ang hinahanap ng buhay.
2: Sa feeling to. Hindi ko pa familiar si Fabre.
0: Ha? Puli na to ah. Gapanami na sila pa mati di sang kanta mo tapos di kapakbalog li sing lyrics. Balik kanta ka muna Cross Patrol ha, upod kay K5 Karen Padilla sa mga balita ka K5 Elmer Sable. Salamat kid sa imo sining imbukada nga report sa balitang K5 sa umaga.
2: Yes, si K5 Ray ang ining balita kinadulong sa inyo sa DTX 500 ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapalubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mumabakal sa tanan nga branch sa clinical de alternativo medicina ni Dr. Ramel Uy. Kaupod sa patrol si K5 Karen Badilla kag K5 Jason Talaron. Ini si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Ililo. K5 News FM.
0: Oras, alas 4.57. May kang tanan sa report ni K5 Elmer Sable kontra report ni K5 Jenny Coyunan ang statement sa TTMO matapos kamag tugas ang tuman kagrabe nga traffic sa ibabaw sa ungkap layover ang ining pag-ubra sa MPIW sa ila sining mga paifa lining operation, no? Sa ito, sining mga kakipay, may kagtanan sa preparation sa sining Super El Nino. Itong ang balto pala nga dapat makatipid sila do 20 million liters of water kung makayo kagawala sa mga leakages, no? Ang ining ila sining mga pipeline. Sa report ni kakipay, Jericho Yunan sa patrol. Kakipay, Jenny, go ahead.
3: KK5 Ray nga pangayo sang paghangop ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kun ang TTMO kasunod sa nagluntad nga malawig nga traffic sa Ungka kahapon nga naghatag huol sa mga motorista. Sunod kay Traffic and Transportation Management Office head Mr. Oldarico Garbanzo sa nga nagpatigayon KK5 Ray sang emergency work ang katapo sa Metro Pacific Iloilo Water bangod sa nag-usmod nga lupa matapos ang gidpakbak bangod sa nagkapadayon nga pipe laying. Sunod kay Garbanzos kay Fevre nga nagpagwaman sila sang advisory apang ulihin na rason nga nagdugang sila deploy sang traffic enforcer sa lugar agon magbulig maneher sa dalagan sang trapiko. Samtang kay Fevre nagabiso man ang ilo opisina sa katapo sa Metro Pacific Iloilo Water nga gilayon tapos na ilagi na obra agon magbalik na sa normal ang dalagan sang trapiko. Ginpahayag naman sa natungdan nga padayon ng ila coordination kay Fevre sa man nagkalain-lain nga agency kun mayra sila sang ginapatigayon nga roadworks agon maplanuhan sa maayong ay di maapektuhan ang mga motorista. Gininga balita ang nadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakapik na naka-detox kapareport na gikan sa Iloilo City. Inisi ka K5 Jenica Uyunan para sa kampiyon na balita sa Bisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Oras, alas 4.59 sa nabatihan ng report ni K5 Jenny Kauyuran sa aton sa mga pinalangga ng mga tagpalamati. Sa pagbalik natin, konta doon ka mga updates sa aton sa mga pinalangga ng mga sa aton sa mga reporters, sa aton sa mga pinalangga ng mga tagpalamati. Kaya diskusyon na naman ang pila ka mga importante ng mga balita national sa aton sa mga pagpangalagad. Amo naman, amo man sa mga balita international o kung sa labas ng pungsod Pilipinas. Alas 4.59, mga ka-K5, magabalikang balitang K5 sa umaga.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: K3 Bio.
6: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabakas mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy? DTX 500! Masalika DTX 500! DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka mga butika.
11: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Good news!
5: Good news!
18: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasing!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing
23: performance.
24: Extend Food Supplement for Men.
18: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
15: Para sa matino nga dugo,
26: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo,
26: DTX 500.
15: Ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
26: happy kanunay.
15: DTX 500.
26: Masaligan.
15: Epektibo.
26: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
15: Ikaw pala
26: ang may diabetes.
15: DTX 500.
26: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
26: Nga nagapanupo,
15: kaga kontrolar
26: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
26: Masaligan.
15: Epektibo.
26: DTX 500.
15: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
15: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butka.
15: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
15: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butka.
28: K5. News FM.
29: K5.
28: News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow!
31: May kumso.
18: K5. Ray Espeha Umalay. Para sa balitang K5 sa umaga.
0: Alas 5:09 oras sa Tosiringa. Pagpangalagad mga ka-K5, welcome back sa Balitang K5 sa umaga. Sige po kaupo ninyo, ka-K5 Ray Espeha Umalay. Ang oras, ginadulong sa ito skalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang kampiyon nga kape ni Dr. Amelie Itang Uy nga saragin makabulig sa ito sininga ikaayong lawas. Ang Klinika DTX Coffee Mix. Klinika DTX Coffee Mix, may kapi ka na, nakadetox ka pa.
29: News FM Flash Report.
0: Standby mga ka-K5 by Flash Report kita sa patrol. sa aton sini mga pinarangga ng mga tag palmati upod kay KK5 Karen Vanilla kay may ara siyang nagahayangon nga tawo sa kilid sa nga dalan sa aton sini nga mga KK5 hindi pa ni matag kung sa aton sini nga mga kuturan kung nga natamaan ni sa mga KK5 sa agwa di Pataranta o kung sa makahulubog nga ilim nun o kung natamaan ini sa tawag ni sa katuyo sa aton sini nga mga KK5 kiti na why ni animos kilid alano sa aton sini nga mga KK5 naka-standby sa linya si KK5 Karen na Badilia mga KK5 sa patrol. Upod kay KK5 Elmer Soble kag KK5 Jason Talaron sa patrol KK5 Karen na Badilia please standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, KK5 News FM na ngayon. Ito ang KK5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: K5 Karen sa report, please go ahead.
2: K5 Ray, naka bugtaw naman kag nakatindog ang isa ni kalamharon nga lalaki matak.
0: K5 Karen, go ahead.
2: K5 Ray.
0: Go ahead.
2: Oo, matapos ini siya nga na tulugan dere sa higad mismo sang dalan sa may Tough North. Ang K5 Ray. K5 Jack. K5 Ray.
0: Go ahead.
2: Oo. So sa subong sa na-mention ta, nakatindog na ni ang lalaki kag nakabugtaw na matapos ini siya nga natulugan diri sa higad sang dalan sa may Barangay Tough North, Mando.
0: Gadula-dula ang imo signal KK5 Karen Vanilla. Balikan ta si KK5 Karen Vanilla. Sa aton sini mga KK5, okay? KK5 Karen, standby ha, dugay-dugay ha. Sa aton sini mga pinarangga ng mga tag palamati.

0: si KK5 Elmer ay ang number kung hindi mo makontakt si KK5 Karen para at least sa ato sa inyong mga KK5 kay duwama sila dito sa patrol. KK5 Paul. May lalaki ni nga ginadubtampukan to sa mga tao matapos mga KK5 nga nagliligid sa kilidalan. No, hindi tabi mapakita mga KK5 kay ti gabi siyo nga aton sining internet connection sa sining mga trion sa aton sining Facebook Live. Pero kung lang tao na aton yung lalaki, nakasoksok ini siya sa jacket nga light brown, tapos nakasoksok sa slacks nga pantalon, wala siyang sapatos, wala siyang chinelas. KK5 ka rin, nagbango na, huwag yung patawagan sa nga punerarya.
1: Mayroon ang ganyan kayo, wala K5-ray, ang ganyan tawag, responder.
0: Ano, kuro tabo?
1: Kahulugbon.
0: Amugin na mo. Amugin ang ginasiling na tonbla sa tonsunin ng mga KK5 nga magpadaso-daso kainom, hindi kakaubos sang imo sining nga sinamo sa tonsunin ng mga KK5. KK5 ba, Karen na Badilla, ang theme song mo sina sa aton sining mga KK5, ibuhos na ang beer sa aking lalamunan. Bala mo ng kanta nga na?
1: Oo.
0: Hagyan mo man nagali actually sang una, sang college ka pa. Nagaparty-party ka man, di ba, sang una?
1: Wala, gid.
0: Wala.
1: Nakaganto lang ko sa Smallville. Saan nagatrabaho na ko sa K5?
0: Wow. Tood bala.
1: Mm-hmm. Ang yes. Tuod.
0: Sa to. Nadlo ka lang kung batian ni mama mo, ni papa mo, subong.
1: Gasolod lang ko na sa Smallville kung upod ko sila. Pero kung hindi, wala, gid.
0: Dumapatihan ba? Pero ano ni kuno? Nga agibayaan niya sa mga upod dyan, ano?
1: Ang sa information, rin naton kay Five Ray, una-una nagatindog-tindog lang manada siya eh. Hasta nga nagpungkoon ini siya ya. Kagti siguro bangod bala sa kahulugbon na ano na lang ni inag, ahigda na lang.
0: Ano
1: na
0: yung background niya? Gaubga trabaho, estudyante, ano?
1: Why ta pa ni mahibaluan gin kay Five Ray, no? I-verify ta ni sa kapulisan ta. Pero i-correct
0: nga, na dira gin sabi ya matulog. Kag dira siya matawag ni, dira gin siya matulog, dira gin siya maligid. Nga pwede malang sa CR sa magligid.
1: I-correct na lang nagali kay Five Ray. Kay park pa ni siya gali sa San Rafael nga stoplight. Hindi siya sa Taft North.
0: Okay. San Rafael.
1: Pa. Oo. Kung may baluan, dira sa may stoplight sa San Rafael. Lapit na da. Akon lapit. Ang ano na da, pasulod ni kay Five Ray sa may ICC grounds bala. Sa Dente Damo, na da mga balay ilimnan kay Five Ray.
0: Batian mo ginambal ko?
1: Oo.
0: Ang hambal ko nga adira gid sa matulog sa kilid sang dalan labi na gid ra sa may bahin sang San Rafael nga pwede ma lang siya magtulog sa sulod sang CR.
1: Posible nga pag abot ya dira ti base dira siya guro gid nakabatsyag kay Five Ring at ito base hindi
0: ana. Pero ko balaan kilala mo ko sino ang gatulog sulod si Araw?
1: Safe gani pagkakita ko sa kontak ko safe siya.
0: Safe sa may laki wayagin inom ihi yan no?
1: Ya duty siya subong so indig ni siya.
0: So karon ang dira sa kilid dalan nga na tawag sini gani anong natabo na si iya bali naginom-inom sa din siya naginom-inom ano na interview niyo na pagbugtaw ya
1: wala na kay Five Ray no kay gin ano ni siya dayon gin dala ni siya dayon kay Five Ray sang responder para ya mahatagan man siya sa nagakaigo iya nga pagbulong or ano ni ang medical attention man ah kay di amo ni plan natabo siya tumbalay gin siya sa igad sang dalan bangod sa kahulugbon kay Five Ray amigo gani uno na kay kung makitaan bala sa gina atulugan niya basa. Yung matadan siya naman, dugo. Kay galiin mo yan.
0: Ihi ya?
1: Hindi tama siguro kung ihi yan ni kay Five Ray. Kaya doka damo. Ginisang basa ni sa ginatulugan niya.
0: Lalaki ni no?
1: Yes, lalaki.
0: Mga pinapangidaro niya?
1: Posible mga ari ni sa late or early 20s. Ni Wang ini siya kay Five Ray nga medyo taason kag ano gani gintabunan niya lang ning iya nga tsura kay Five Ray.
0: Sige. Ipos na yan lang gid ah. May pabati ko sa imo ah.

0: pa. Kakay 5 ka rin?
1: Mm-mm.
0: Ted amugid na?
1: Oo, ama amugid.
0: Oo. Sa ito sinig ka pagka kakay 5, why again makayanan ang beer sa lawas siya?
1: Oo.
0: Oo. Oh. Oh, teka, karon pag ano yo, pag tindog, yan ano din siya ng diretso dayon nagsakay siya sa responder na lang o kung nagbato-bato na lang puli.
1: Oh, in Paolo Pamangkot lang ni siya nanay kay 5 Ray as ta nga tingin pasakay ni siya sa sakyan sang responder kag tiwa sige dulong man ni siya sa kung diin man siya ni ga star kay 5 Ray.
0: Mm. Okay. Pero working na ni siya na working.
1: Yes, mayon lang gani kayang iyang wallet kag cellphone ara pa eh. Hindi pa riya sa kilala tang wallet niya nadula.
0: Nadula wallet ya.
1: Oo, oh. Nadula.
0: Pero galing kay mayon lang kay may mga ano siya, may mga tunay siya nga kaibigan kay ti Gindulong siya puli mo.
1: Mm-mm.
0: Galing kay ti tani misaha na sa tani ni pastor eh. Sa ton sini nga mga kakipaib eh. Kay ti siyempre way nagagiho mo kakipaib ka rin.
1: Gindugin misahan gito gani mo?
0: Hmm.
1: Gito pa nga mo yuan siya nga.
0: Pati ako niya nga. Pati ako niya nga manuglabay at tagaan niya pa yung nervous breakdown niya. Pero okay lang na kung sa mga safe space ikaw pasubong sa CR. Tito okay lang na iya kadira ka sa CR bisan maginano ara kaya sa CR ang mangihi kag mag-ariya mo lang na makakita si mo. Pero kung ara ka sa kilidalan tida mo gid ya tawo nga makakita si mo daw lalabot na ba si kag malabayan pa ikaw sa kung sino-sino da kag matripingan ikaw black kay 5 ka ren pero pabangkot ano ni sa spatos wala sa snilas daron tawo ni sa iyang gresoksok
1: amo gani kay 5 Ray wala na siya sang ano ni sang ginasuksok ini nga sapatos man ni kag ang kagina ni pagtindog yan ni according man sa mga responder ta ga wala na ni siya nakabalo kung diin niya na ni ang iyang sapatos kay 5 Ray nagating niil na lang gid siya ya
0: tiniil na lang siya no pero sa aton sila nga mga kay 5 Karen why nyo ni siya mapamangkot kung pila ka kahan obos niya? O kag nga gimbayaan siya sa mga upod niya?
1: Oo, oh, wala. Why na? Why ta ni siya natigayin?
0: Or ba si kag broken hearted siya?
1: Posible.
0: Ha?
1: Posible.
0: Tikis ako mag-inom ka grabe, hindi man ako on nga bangod na sa party, may pinagdadaanan ka man akong kaisa mo.
1: Mm-hmm.
0: No, kay 5 kare, no?
1: Yes, correct. Ang iba na muna mo gaganto sa bar para mag-inom-inom para dumahips, ano ba na, dumasapawan ang ilang na ginabatsyag nga kasakit.
0: Matago ang ilang na ginabatsyag nga kasakit. Ang ibanda, tawag din, ang ibanda, mainom-inom para matago ang ginabatsyag nila nga kasakit. Pero ang ibanda, mainom-inom para makapautwas.
1: Makapautwas.
0: O, muna gani kung kaysa nga balbla nga inom ng taway lang hibianay.
1: Pag-ibad ka rin.
0: May ara ka na abyan nga mainom siya tapos ugadugay may iningles siya tapos may nibi siya. Oh.
1: Mayon lang kaya mga abyan kung mga mabuot.
0: Waya siyang kamuha mo na.
1: Wala.

0: Kaluoy man si Yano. Pero at least siya na, sino nagpukaw siyang mga responder?
1: Ang mga tao mismo, kay Damo, may nagalinabay kay Five Ray, kay kung may baluan, may mga BPO, bala nga mga employees nga nagagulua, nga nagabinantay man sa Diraiyang area. At di, syempre, pasulod siya nga daan sa ICC grounds kay Five Ray. Kag ang ano, mga bisan kaagaon pa lang yung nga daan kay Five Ray, Damo, na da, mga ano bala, mga persona nga nagalinabay sa area kag pulunduhan ginada sang mga salakyan kay ti stoplight kay Five Ray. So damo ang mga nakakita sa iya kag ti may mga nagtawag man sang responder kag amo tong ginpukaw siya kay Five Ray.
0: Okay, sa to sini nga mga ka K5, so mayo man agad ya. At least sa concern man ng mga tawos palibot ya. Ka K5 ano, ka K5 Karen. Pero ang masakit lang na yan sa mga amo-amo ni, no? Kaki-5 Karen Badilla. Tawag ni gani. Gabay pa nga hindi siya masuspend sa yaga na trabawan eh.
1: No.
0: Kaki-5 Karen.
1: Ugan. Namo na pinaka-importante.
0: Ara sa yung skili, dalan mo, no? O, pero kung ma-absent sa subong adlaw, tinabad-laban, suspended, gina siguro. K5 Karen. So kalmahan mo lang, ha, hindi ka magpatama inom, ha, kung ano lang masarangan mo mula na imnon mo. Oh, galing kay kung kapin pa kung may mga upod, ikaw nga mga do huro-huro man kagotro man sa imnanay ate.
1: Maangkilan.
0: Maangkilan, ma ano ka man imo, masabay-sabay ka man eh, K5 Karen.
1: Amugin, pati ikaw matauan man.
0: Kaya, sa ito sini nga mga kakipay, bubo na kita na sa hubog na sa puan na skili dalan. Kagati, nakabango naman to kagabay pa makapuli. Ito sige sakto. Sa ito sini nga mga kakipay, kagpangita yang iya, sini nga sapatos nga nadula. Lain na blan sapatos. Ito, kampiyon nga sapatos. So, tapos kinubada sa mga nakakita, blan kagkinawat. Kakipay ba ka rin?
1: Yes, yes. Samo gani, K5 Ray. Pero tayo, mayroon kayang wallet yara man ah.
0: Sige. Diretso na lang kita sa imo sini nga mga balita nga natipon. Go ahead.
1: Sa subong K5 Ray, ginapadayon ni ang monitoring sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO sa nagalapta nga liquid marijuana kag liquid shabu. Suno sa kay PDEU Chief Police Major Dadje Dilima, hindi na ni bag-o para sa ila ang amuni nga issue K5 Ray, no? Kay kung madumduman diri sa Iloilo City, pila na kabeses nga may nagaka-confiscate ang aton nga kapulisan, especially sa PNP, sang liquid marijuana. Sa PDEA, liquid shabu, K5 Ray. So, suno sa kay Major Dilima, ang isa gidiri sa karon nga ila nga ginatutukan amo ni ang sa Northern Iloilo, kay ti dira ginada suno sa kay Major Dilima, akong magablang entry points gid a K5 Ray, kay damo kita dira sang puerto nga pues nga posible mahimo masudlan K5 Ray, no, sa mga illegal contrabands. Pero suno sa iya ang hugot man ni ang monitoring sang PDEU para yang hindi makasulod ang liquid marijuana kag ang liquid shabu diriya sa province K5 Ray, especially nga ang ano eh ang isa diri subong sa challenge sa nga ginapangatubang sang kapulisan. Ta suno sa kay Major Dilima, aminado sila K5 Ray nga do nagakabudlayan ini sila sa subong sa pag kumbaga pagmotek bala sa mga suspect ni nga naga naga-engage sa mga amunia nga illegal items, ay bangod nga ang ila ni nga pagbaligyaan ay paagi sa online K5 Ray. Bali mabayad ka through online, then ang ila nga pag-deliver the drop K5 Ray, or amunia ginatawag nga mangita sila sang area nga pwede bagsakan sang supply. Then malakat sila, amuna dayon pag-contact ni K5 Ray sa mabakal nga ang item ara na sa amuna nga lugar K5 Ray kag amo pagkuha. So suno sa kay Major Dilima, challenge ini para sa ila para kung paano, no, madakpan or maaresto ang ining mga suspect kag matransact K5 Ray. Kay subong suno sa kay Major Dilima, medyo maano na ni mahulo utok-utok na ni ang mga suspect sa pagbaligya sang illegal nga droga para hindi sila dayon niya maasi-asi dakop sang aton niya nga kapulisan K5 Ray.
0: Alright, sa to sa mga ka-K5, muna ang rason nga ga-evolve naman sila, no? Nag-innovate naman sila kung ano naman nga mga illegal nga droga ang ila sini nga gamiton nga mabudlayan ang aton sini nga mga otoridad ka K5 Karen?
1: Yes, yes. Kaya ang isa gidere sa ginatutukan nila ang sa Northern Iloilo naton K5 Ray.
0: Sige. Liquid marijuana, liquid sabu sa aton sini nga mga ka K5. Pero why pakita may makita sini nga do sample gino? Why pa yan may maging pakita? Ano may nakita nyo na yung maging sample nga liquid sabu?
1: Ang sa iya kapideya K5 Ray may liquid shabu sila nga na confiscate pero ginpaidalom pa to sa test no kag iti follow up ta man ni sa pideya kun bala nga tong na confiscate nila nga liquid shabu nagpositibo gid man K5 Ray nga isa gid man ka liquid shabu K5 Ray.
0: All right, with that information salamat gid ka K5 Karen Badilla sa imo sining report.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Almir Sable kag K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 5:28 oras ato sa ninyo pagpangalagad. Sa pagbalik naton dugang ang mga balita upod aton sini mga K5 reporters kag ang aton sini mga dugang ang mga topiko sa aton sini pagpangalagad. Magbalik ang balitang K5 sa umaga.
2: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas mga butka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
5: Yung may D3.
3: Mabakas mga butka.
7: May family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: DDX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami inauha!
7: Si may diabetes ka na!
8: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos!
8: Ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabastog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
14: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramel Uy. Good news!
16: Good news!
15: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre! Libre!
15: maaari ang mga masunod ng mga schedules and consultation. Sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes. Sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Hali na mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
17: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
19: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
21: X10 Food Superman.
22: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
21: X10 Food Superman for Men.
23: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
21: X10 Food Supplement for Men.
24: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: X10 Food Supplement for Men.
25: Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
25: Mas tagtino ang atay.
26: Happy kanunay.
25: DTX 500
26: Masaligan
25: Epektibo
26: DTX 500
25: Mahigo bala ang imo dugo
26: DTX 500
25: Masamit ka bala ang gina-allergy
26: DTX 500
25: Ang DTX 500
26: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo
25: Nga sa masami
26: Amo naman
25: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy
26: DTX 500
25: Masaligan
26: DTX 500
25: E3 Bio
27: Ako si Gabriel Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang Kaya wala na tayo mag-exercise Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
25: D3 Bio.
26: Ang D3.
25: Yung may Visio.
26: Visio.
25: Yung may D3.
26: D3 Bio.
25: With Visio.
28: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
25: D3 Bio.
26: Ang D3.
25: Yung may Visio.
26: Ang Visio.
25: Yung may D3.
26: D3 Bio.
2: K5. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
29: Wow! May puso!
0: Oras sa K5 News sa Pembroke Standard Time alas 5.37 sa aga.
15: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Quarter report ni KK5 Reggie Di Mayo, lalaki nga may kaso nga homicide, voluntaryong nag-surrender sa kapulisan sa Banwasang Sara, Iloilo. Sa report ka KK5 Reggie, go ahead.
1: Nag-surrender sa kapulisan ang isa ka 26 anyos nga lalaki nga may kaso nga homicide sa Banwasang Sara sa nga Oktobre 14 sininga tuig. Ang suspect ang ginkilala kay Fibre kay alias Jurin kag residente sa among man nga Banwa. Base sa impormasyon sa Police Regional Office o kon PRO 6, ang suspect o kon si alias Jurin kay Fibre ang ginakabig nga top 8 most wanted person sa provincial level sang Iloilo. Ini matapos kay Fibre ang nagwa nga warrant of arrest sa Regional Trial Court o kon RTC Branch 70 sa Barotac Veho, Iloilo sa Oktobre 13 sininga tuig. Ang suspect kay Fibre ang magapangatubang sa kaso nga homicide sa idalom sang Article 249 sa revised penal code nga may ginrekomendar nga piyansa nga nagabalor sa 120,000 pesos. Sa karon, yara na kay Fibre sa kustodiya sa Sara MPS ang suspect para sa nagakaigo nga disposisyon. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ako naman si KK5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, KK5 News FM.
0: Salamat kid KK5 Reggie Di Mayo sa report dira sa may bayan sang Quinto Distrito sa Barwasang Sara, Iloilo. Sa Iloanta sa balita si KK5 Aaron Lloyd Repollo. Homicide man nga kaso, napasaka na batok sa suspect kay nagpamuno sa Banwa naman sang Lambunaw. KK5 Aaron Lloyd Repollo sa report, please come in.
3: Mga KK5, napasaka na sang kasong homicide ang suspect nga si alias Frederick, 25 anyos sa pagpamuno sa Barangay Maripong, Lambunaw, Iloilo. Ang biktima mo si alias Gary, 33 anyos, kag-residente man sang among lugar. Sunod kay Police Lieutenant Vincent Garcia, ang officer in charge sa Lambunaw Police Station, inapahayag sang suspect sa iyang depensa sa kaugalingon ng iyang himo. Apang kung wala na himo sa suspect na magdepensa, posible para sa iya nga siya ang patyon sang biktima. Matandaan nga nagainom-inom ang biktima nga ang biktima kag ang suspect sa Disney na tabo ang insidente. Bangod sa kahulog po, nagbaisay ang duha hasta nga ginlapo ni alias Gary sang binangon si alias Frederick ang natabasan ini sa nawala o kung sa nawala nga abaga. Nagpauli si alias Frederick mga KK5 apang nagbalik ini nga may dala naman sa kutsilyo kag diri na hinaligin puno sa dughan si Gary. Napatay sa ukon nga nagkara nga dead on arrival ang biktima sa ospital bangod sa patal sini nga pilas. Ini nga balita ang nadulungin sang kaluan sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, KK5 News FM.
0: Alas 5.41, salamat kid KK5 Aaron Lloyd Refoyo. Sa dugang update, Socos order ginaserbe sa optometrist nga naka-hit and run sa lapas suno sa LTO 6. Duduman nyo ni mga KK5 sa gintalikdantong adlaw nga may ginpang hit and run to sa tapos sa pati pulis doon na onya nga bunggoon na muto nga ginapalukpan sa kag naigo sa tiyan ining isa ka optometrist mga ka K5 ti sa karon ginpaparaugan na ini sa nga Socos order sa nga Land Transportation Office 6 sa report ni ka K5 Kim Kaluyo.
4: Ginpanaugan na sang Socos order sang Land Transportation Office o kon LTO Western Visayas ang 29 anyos nga optometrist kay K5 Ray nga tikom na dumduman no na involved sa ining hit and run incident sa distrito sang La Paz, syudad sang Iloilo sang October 11. And ang ining Socos order ang natigayon no nga na serve October 15, 2020 sa East. And actually aside sa ining Socos order nga nagahatag sa iya sang tiyempo o kon ining platform no nga maka sumiter o kon makasubmit sang ining written explanation ginparaugan man siya no sang 90-day preventive suspension angot sa iyang driver's license. And accordingly, ininaw ang pinakagilamang sa mga tikang sang talatapan samtang ongoing pa ya ang administrative investigation. And base man rin, no, ginatanaw nila nga sa ila inquiry posible violation sa Section 48 sang Republic Act number 4136 angot no or may kang tanan sa reckless driving ang ginatanaw nga violation no ka K5 Ray kagati kun madumduman nga ti una no nga nakabunggo sa ining sari-sari store kag tricycle sa may Barangay Baldosa ining optometrist kag sa piyak no sang dako nga damage siya yung mga nabungguan kag even sa iya man mismo sa lakyan niya isa ka Honda Accord nagpalagyo ini siya no kag sang ginlagas sa mga nagresponder nga mga kapulisan sang Iloilo City Police Station 2 dito no na palukpan sang pusil ang iyang salakyan or indamo no mga around masobra na pulo ka mga igo sang bala ang naangkon sang iyang salakyan kag ti ongoing pasagi hapon ang medical tawag na no medical treatment sa ining optometrist kag ti according pa rin no kay Head of Span ang regional director sang LTO nga dapat no nga malikawan ang kaangay nga mga insidente. Kag ini nga balita ang giradulong sa inyo sang DTX 500 agud mapanami padra ang inyo nga mga tulog mga KK5 inom kamo sang DTX 500 perfect gid no especially agud mahaganhagan man ang hypertension diabetes kag iban pa nga sakit ini si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo K5 News FM
0: alas 5:44 oras sa to sini nga pagpangalaga dabatian ang report ni KK5 Kim Caluyo sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tag palamati nag-viral sa kagabi ang isa ka mga ginbuyan nga mga statement sa isa ka programa sa podcast sang Machong Chismisan ini Machong Chismisan amo ni ang title sa ila programa kung sa diin nagtakon sila mga ka-K-pop kag istorya sang pila ka mga topiko may kang tanan sa pila ka mga public figures o kung kilala nga mga persona mga ka-K5 sa may pungsod Pilipinas. Lakip na diri ang mga artista, politiko, kag mga negosyante. Ang ining Machong Chismisan nag-viral ang ila sininga statement sa bata ni All Media Queen, no? Mga ka-K5 nga si Chris Aquino. Si Chris Aquino may duwanik bata mo, di ba? Si Bimbi kag si Josh. Sa aton sininga mga ka-K5, si Bimbi, amo ni ang bata ni Chris Aquino sa basketbolista nga si James Yapa. Kag ining si Josh nga isa naman ka special child, no? Sa aton sininga mga ka-K5, ang bata ni Chris Aquino, subang nga bata ni Chris Aquino sa iya sini anay bana nga si Philip Salvador. Karon mga ka-K5, nag-viral ang ining pahayag sa isa ka-host sang Machong Chismisan sa isa ka podcast network mga ka-K5 ini matapos kay gimpuna sini ang disability ni Josh bilang isa ka miyembro sang persons with disability kung sa diin king ambal sang isa ka host sang sining podcast mga ka-K5 no nga ginapayag sini nga do kasubong nga wala sang pulos nga bata ining si Josh naghatag ni Galeon sang atensyon sa pila ka mga online netizens kung sa diin nag-viral ang ining clips o kon video mga K5 sang sining payag sang mga host kani ginapakabalaot ini sang madamo nga mga netizens kag imprawagan ang katapos sang Department of Social Welfare and Development Office o kon DSWD mga K5 sa pag imbestigar sang sining mga host mga K5 no kung sa diin naghahatag ini sang hindi manami nga ehemplo sa mga kabataan kag sa mga online netizens. Karon mga ka-K5, matapos ka mag-viral ini, ginapayag sang podcast network nga gina-terminate na nila ang kontrata sang sining Machong Chismisan. Mga ka-K5, kag nagpangayo man sang public apology, nag-post sa ila sining Facebook page ang ining mga host mga ka-K5 kag nagpangayo sang pasensya taghanda nga batuno ng anuman nga konsekwensya mga ka-K5 sa ila sining ginbuyan nga tinaga sa aton sining mga ka-K5. So madamo sang mga sektor ilabi na gid sa mga katapo sang PWDs kagasang nga aton sini nga mga online netizens no nga nagapakamalaot mga ka-K-5 kag nagasinggitan sang hustisya para sa kay Josh nga bata ni Chris Aquino. Sa sukaron wala pa sang official statement ang pamilya Aquino sa aton sini nga mga ka-K-5, pero makita naton nga ti basta gani disability na sang tawong imo sini nga punaon no madamo kagid siya nga makontra. Kagati hindi malang ini first time no sa aton sini nga mga ka-K-5 nga makabati sang mga pagpakamalaot no sang iban nga tawo sa mga kultura naton nga mga PWD no sa aton sini nga mga ka-K-5. And amo na blagi na siling naton whatever the differences that you have sa aton sini nga mga ka-K-5, we are all equal in the eyes of the Lord no. Kari rihas kagalalangay malang kita tululupong kita sa mata diyang sang Diyos no. Normal ka man kung hindi kompleto man lawas mo kung hindi sa aton sini nga mga ka-K-5. So amo na nga suspende ka kung gin-terminate rather ang ining programa nga Matsong Sismisan sa isa ka podcast network ka mga ka-K-5. Sa dugang naton sini ka mga balita ang Department of Social Welfare and Development mga ka-K-5 kung DSWD nakahanda na ang ila sini balde nga may filtering equipment no? Sa aton sini nga mga ka-K-5 or ining tawag nila nga filtration na filtration na equipment sa aton sini nga mga ka-K-5 nga igahatag nila sa mga pumuluyo mga ka-K-5. Di ang pamangkot diri mga kuturan no kung ano ka epektibo kag kung ano ka safe no gamiton ining filtration na equipment nga amo naman yang paggagamiton o kung filtration device rather amo ning iyang ginatawag device mo filtration device nga gamiton sa pagsala sang tubig ulan. Karon mga ka-K-5 pa namo sa mga experts naton ang nagasiling kag nagakwestiyon mga ka-K-5, may isa kita ka video gani nga nakita isa ka microbiologist nga way kita magsala kung ano to ginambal naton diri mo gitong ginambal ya. Ang balya, it is not clear to the explanation and the information of the DSWD and the Malacañang kung ano ang mando kag pagtudlo sa pagsalod sang tubig. Nga dapat supposedly ang pagsalod mo sang tubig ulan, no, hindi ni dapat siya magagi sa mga gutter sang imo balay. Kaya kung mag-gutter ni sa imo sa imo balay, damo ni sa mga bacteria, parasites, viruses or kung ano man dira nga mga isang pathogens, mga micro organisms sa aton sini nga mga ka-K5 kag ining mga microplastic nga mga

No, sa aton sini nga mga kuturan, kundi ang magwasi na imbis makabulig kita, kundi nagdugang kita balatian sa mga tawo. Oh. Amo na ang balsang microbiologisto na dapat it should be tested and it should have a scientific support sa aton sini nga mga kakipad. Kabati, kamo? Scientific support sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Dapat may pagtuon sinaya. Hindi nga basta-basta itudlo mo lang sa aton sini nga mga kakipaib, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kung nga, no? Amo na ang ginagamit, kag nga, amo na ang ginaendorso sang Department of Social Welfare and Development Office mga kakipaib. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Okay, damo pa sa ito, damo pa sila sang pasampol-sampol to. O, ang pamangkot ni Kuro, pila ka balde, baklo nyo. Pila ka filtering device, baklo nyo. Pila ang presyosang filtering device nga na. Pila ang presyosang balde nga na. No. Base balay, gomurahon mga kakipay. No, minilyon ang presyo sina. Tapos ang minilyon ang pundo, pero ang presyo, barato lang. No. Sa tong sining mga kakipay. Sa aton sining mga kuturan, mamo kung kaisa way man aton ning ginasiling nga magginapangunahan tabla mga kakipay, pero aton man dire nga punto na kung mag-invest ang gobyerno, magastos ang gobyerno sang kwarta sang pumuluyo, ibutang taman sa sigurado, ibutang taman sa insakto. Hindi nga kung ano lang panumdumonta dira sa aton sining mga kakipay kay ano magsulod sa ulota, no? Amo na dayon ni muon tanga proyekto, ang ending, no? Palpak balanggali, no? Sa pila kadlaw.

Ang oras, mga ka-K-Pipe, alas 5.52 sa aga, sa aton sa mga pinalangga ng mga tag-palamati, no? Why na kita oras, dugay-dugay, sa aton sa nga mga kuturan, para medyo magmalumagaan ang inyo sa nga adlaw, patukar kita na isang music, ano? Para at least, bala, mahalin sa medyo akig kamo sa katabo, subong sa pungsod ta, maano kamo maulumpawan kamo kung makapamati kamo sang mga bahanon nga makapanami sang inyo sini nga adlaw.

0: Pagpay Bugtaw na! Sa mga nagkakatulog pa nila subong, hoy! Pagmararangon rin ko mo dyan! Kag magpararigo sa adlawon, tanaron dyan! Gapanima, horon tinyo! Bugtaw ron! Magkasunod na ang DTX 500 Morning Newscast upod si KK5 Christian Hagurin kag KK5 Alira Apin. Sa ato sa nga mga KK5, kita na makita sa masunod kasi mana, same time, same station. Enjoy your weekend, mga KK5. Sagi hapon, kapod ninyo, KK5 Ray Espeha Umalay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan Celino, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglaw. Wason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. That time check was brought to you by Star NutriMix. Bilang sarap, sustansya rap. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panis Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban.
0: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pabangang sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
15: Una.
14: Problem. Magid ako sa akong body odor.
15: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong.
15: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag
15: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
14: Salamat gid sa DTX.
11: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
13: Mabakas sa mga butika.
11: Xtend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
11: Xtend Food Supplement for Men.
17: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Extend food supplement for men.
18: Ako si Mark, sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Xtend Food Supplement for Men.
11: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tatino ang atay.
13: Happy kanunay.
11: DTX 500.
13: Masaligan.
11: Epektibo.
13: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
11: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
11: DTX 500.
13: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo
11: kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
13: Masaligan.
11: Epektibo.
13: DTX 500.
19: Paulit-ulit na lang ang ulam.
20: Momshie!
19: Angeline?
20: Try Star Nutri Meats ulam with real meat. Grabe

0: Nutrinits, ulam na. Sa miti sarap at dami ng choices, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.
7: Hindi na

0: som at pilo nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500
0: masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500
0: masaligan.
1: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: DTX, Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX, Coffee Mix. Mamasa ng butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mapasa ang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mapasa sa mga abutika.
6: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
7: Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
8: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
12: Klinika Diofresh.
11: Available now.
13: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! My puso!
16: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo, Lasay, Jess sa aga.
18: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
19: DTX 500 Morning Newscast.
18: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
19: DTX 500 Morning Newscast.
17: Mayong aga banwa, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Biyernes nga adlaw mga ka-K5, Oktubre 16, 2026.
10: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
17: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako si ka-K5 Christian Hagurin.
10: Kag ako naman si ka-K5 Adira Alvarado Apin.
17: Sa headlines, ginadulong sa kalwansang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramel Uy. Sa aton ng mga headlines sa top story of the day, masobra 200 ka mga local government units nagdeklarar sang state of calamity bangod sang Super El Nino. Sa mga balitang lokal, Iloilo Province nagdeklarar man sang state of calamity bangod sa epekto sang RSSI.
10: Bangko Sentral ng Pilipinas nagpahanumdom nga mangin responsable sa pagloan ang good hindi ini mangin rason sang financial distress.
17: Sa balitang regional, suspect nga nagpangawat sang helmet sa San Jose Antique na dakpa na. Mga helmet nga ginatakaw sa Antique ginabaligya pa sa Iloilo.
10: Sa K5 Network News, 44 anyos nga babayi arestado sa Baybas Operation sa La Libertad, Negros Oriental.
17: Sa balitang nasyonal, politiko gikan sa Mindanao, nagpondo sa drug shipment halin sa Laos suno sa PIDEA.
10: COA gin-question ang Sandigan Bayan sa 11.8 million nga cash advances para sa foreign trips.
17: Sa balitang international, pag-atake sa Strait of Hormuz naglapot sa pinakamataas nga level, humalin sa nagsugod ang giyera.
10: Sa balitang negosyo, average farm gate price sang humay medyo nagnubos ang Setyembre suno sa PSA.
17: Sa balitang sports, top seeds Arina Sabalenka kag Jessica Pegula na pierde na sa Wuhan Open.
10: Sa balitang entertainment, NBI imbestigara ng mga host sang Machong Chismisan nga nagyaguta kay Josh Aquino.
17: Kag sa balitang extra special, tigulang nga babayi naghiwat sang kaugalingon niya nga haya samtang buhi pa, agud mabatian ang ihambal sang iya mga pinalangga sa kabuhi. Ang kaundan sini mga balita magasunod na. Lasay 15 na mga ka-K5 sa itong top story of the day. Ginadulong sa inyo sa kalwansang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Naglabot na sa 218 ka local government units ang nagdeklarar sang state of calamity bangod sa El Nino suno sa Department of Social Welfare and Development akong DSWD Huwebes, Oktubre 15. Pinakamadamo sa mga apektado nga LGU ang yara sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao akong BARM nga may 108 ginsundan sang Region 2 nga may 66 kag Karaga nga may 23. May apektado man nga 12 ka LGU sa Region 5, 4 sa Calabarzon, duha sa CAR kag tigisa sa Mimaropa, Region 8 kag Region 12. Suno sa datos, 3,398 ka barangay ang apektado na naglakip sang 247,640 ka pamilya o kon 622,318 ka mga individual. Kalabanan sa mga apektado ang mga manguma kag mangingisda samtang naglabot na sa masobra 700 million pesos ang humanitarian assistance nga nahatag sang DSWD. Pinakadako ang na-record nga bulig sa Region 2 na nagabalor sang 732 million bangod lakip na sa mga lugar nga tuman ka napiktuhan sang tig-ilinit ang Cagayan kag Isabela.
20: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
17: Sa mga balitang lokal, Iloilo Province nagdeklarar sang state of calamity bangod sa epekto sang red striped softshell insect o kon RSSI. Si ka-K5 Jenny Kauyunan sa report.
1: Ginpaidalom sa state of calamity ang Iloilo Province mula sa epekto sa Red Stripe Soft Scale Insekahon RSSI. Ini matapos sa ginaprobahan sa sangguniang panalawigan ang resolusyon na ginpasa sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa tiniliktan ng Martes, Oktubre 15. Nibaloan nga mayara sa tatlo na ka-local government unit ang nagdeklara sa state of calamity. Una ang siyudad sa Pasig sa diinyara sa 99% sa ilang katubuhan ng apektado. Banuas ng San Enrique 58% infected, kagbanuas ng Duanyas ka 98% infected. Samtang nagdangat naman sa 1.1 billion pesos ang balor sa kahalitan na gintugas ng RSSI sa Bugos nga probinsya. Bangod sa mga datos na ginpresentara, nakasulod na ang probinsya sa threshold sa pag-declare sa state of calamity.
21: For leader, the motion please.
22: Your Honor, I move that we approve. Your Honor, I move that we pass a resolution approving declaring a state of calamity in the province of Iloilo due to the widespread infestation of the red striped soft scale insect, RSSI. So move, Your Honor.
21: So move. Any second to the motion? Unanimously seconded. Motion is hereby approved and carried.
1: Kasunod sa pagdeklara sa state of calamity sa Iloilo Province bangod sa epekto sa Red Strip Soft Scale Insekahon RSSI, sarang na sa karon magkabatuan sa financial assistance ang malapit 10,000 nga mga mangungumang naapektuhan halin sa Department of Social Welfare and Development. Report nagikan sa Iloilo, Iniska K5, Jenny Kaugunan para sa Kampyon na Balita Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Sa duga nga balitang lokal, mahimo sa gihapon nga mangin financially healthy bisan pa nga may mga loan ini ang pahayag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o CONBSP. Suno kay Jennifer Villena, Acting Deputy Director, Economic and Financial Learning Office ng PSP sa media information session sa Iloilo nga mag-loan lamang kun masarangan ini nga mabayran on time, masarangan sang budget kag may mapinaslanon nga rason. Dugang pa ni Villena, kung masubrahan, kagmangin rason na iniisang financial distress, unta to na ang pag-loan, kagmagpaathag kung nagapangatubang sa problema sa pagbayad. Nahibaloan nga ang financial sector sa rehiyon, nagapakita nga may faster growth sa loan, kag slightly slower growth naman sa mga deposits. Yari ang pahayag ni Jennifer Villena, Acting Deputy Director, Economic and Financial Learning Office sa BSP.
23: Ito pong question yan. Yes, pwede pa rin po maging financially healthy kapag may loan. Huwag natin, don't be so hard on yourself. Ay, ako may loan ako, hindi ako financially healthy. For as long na namamanage nyo, nababayaran nyo siya on time.
24: Yeah.
23: At mas maganda kung ang loan na in-avail natin is napupunta sa mas, meron siyang
24: may purpose
23: siya. Baka may purpose para bagong iPhone. So, hindi, kumbaga, as much as possible, we can manage our expenses, our budget.
17: Sa kaangot nga balita, Bangko Sentral ng Pilipinas may pila ka mga pahanumdom agud indi mabiktima sang peke nga kwarta sining nga holiday season. Si K5 Kim Kaluyo sa report.
1: Dapat mangin alerto kag magpangusisa agud indi mabiktima sang mga nagapangtunto gamit ang peke nga kwarta. Ilabi na sining nga holiday season. Ini ang suno kay Bangko Sentral ng Pilipinas Regional Director Ana Clara Ovil. May pila man ka mga information and dissemination campaign kag koordinasyon sa iban nga ahensya ang gobyerno para sa mga kampanya. May pilaman ka mga teknik agud matumod kung genuine o kung hindi peke ang kwarta nga ginalakipan sang mga masunod. Itapat sa suga o kung masanag ga porsyon kag tanawon ang watermark kag security thread. Checkiron ang security features. Lakip na ang lettering kag color changing o kung reflective features. Gilayon nga i-report kung mabiktima sang peke o kung counterfeit nga kwarta. Yari ang kabahin sang pahayag ni Ovil.
23: So, reminders, yun, dapat talaga alam natin how we identify genuine from a counterfeit notes para hindi po tayo ma-scam doon sa mga are you referring ba na makapag-receive tayo ng mga counterfeit, ganun. So, dapat we are always aware kung ano talaga ang genuine and against the counterfeit. So, series of conduct is being offered by our BSP Iloilo.
1: Report gikan sa Iloilo, ini si ka K5 Team Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Sa nagkakaangot nga balitang lokal, nagtaas ang numero sa automated teller machine sa kon ATM sa Western Visayas. Ngayara na sa 810 sini nga tuig, halin sa 785 sa tinalikdan nga 2025. Sa ginpatigayon nga media information session sa Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, sa siyudad sang Iloilo, ang may pinakamadamo nga ATM amo ang Iloilo nga ginabugusan na sa siyudad kag probinsya ngayara sa 468. Samtang yara naman sa 136 ang ATM sa Aklan, 116 sa Capiz, 71 sa Antique, kag 19 naman sa Guimaras. Pagi sini, mas mapasangkad pa sa mga bangko ang access sa cash withdrawal kag iban pang banking services sa rehiyon.
17: Sa dugang balita lokal, naka-standby na ang 290 ka water filtration kits nga sarang ma-augment sa mga komunidad nga apektado sang emerhensya kag kalamidad sunod sa Department of Social Welfare and Development Office Region 6. Prioridad diri ang mga komunidad nga nagakinahanglan sang access sa safe nga drinking water. Sa nasambit nga numero, 94 na kakits ang naka-preposition sa Dumangas, Iloilo, kag 196 naman ang yara sa Pototan Warehouse. Ginalauman naman ang dugang stocks gikan sa Central Office. Ining kasunod man sa nangin live demonstration sang Tiglicom sang ila ahensya nga si Secretary Rex Gatchalian.
10: Sa dugang nga balitang lokal, dismissed police nga naaresto sa drug buy-bust operation sa Pototan. Nakakasa serbisyo bangon nagpositibo ini sa random drug test sang PNP. Ka K5 Elmer Sable sa report.
0: Nagpositibo sa random drug test ang Philippine National Police o kon PNP ang dismissed police nga nadakpan sa drug buy-bust operation sa Banwasang Pototan rason nga nakakas ini sa serbisyo. Madumduman nga ginpatigayon ng operasyon sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO sa Barangay Kahigikan, Pototan pasado last 3 ng hapon, October 14. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay PDU Chief Police Major Dadje de Lima, ginpayag sining nga matapos sa dismiss ang suspect nga si alias Ro, ginmonitor ini sang operatiba bilang kabayan sang standard operating procedures sang PNP. Bangod nga isa ka pulis kag may ihibalo sa operasyon, madanlog ini nga dakpon sa pila nakabeses ng operasyon batok sa iya. Nakuha sa iya pag hinakop kag sa apat sini kaupod ang 415 grams sa suspected shabu nga may balor nga 2.8 ka milyon. Nakahunong naman sa Pototan Municipal Police Station ang mga suspect. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang i-file sa apat ka suspect lakip na sa ex-police kag obstruction of justice naman sa siman nga nagabalabag sa operasyon sang kapulisan.
2: Inisi ka K5 Elmer Sable para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
17: Sa kaangot nga balita, isa pa lang kabulan nga nakapanawag sa barko ang seaman nga nalakip sa naaresto sa drug buy-bust operation sa Provincial Drug Enforcement Unit o kan PDEU sa Barangay Kahagikikan, Pototan pasado las 3 sang hapon sang Oktubre 14. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay PDEU Chief Police Major Dadje de Lima, ginpayag sininga wala sa monitoring nila ang seaman apang sa tion sang operasyon yara sa lugar ang seaman sa diin ginpunggan pa sini ang kapulisan nga dakpon ang mga subject persons. Suno kay de Lima, ang subject person nila mo si alias Rolly, dismissed police kag si alias Gary sa diin kaupod man nila sa alias Warren kag alias Joseph. Nakapalagi naman ang tatlo kalamharon nga nalakip man sa dalakpon kuntani sang kapulisan. Ginpaidalom naman sa drug test ang 5 ka-arestado. Lakip na ang sima na good may baluan kung nagagamit ini o kung wala. Samtang pasakay man sang kaso ang obstruction of justice ang siman.
10: Sa dugang balitang lokal, nagpangayo sang paghangop ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO kasunod sang nagluntad nga malawig nga traffic sa Ungka nga naghatag sang huol sa mga motorista. Suno kay Iloilo City TTMO Head Oldarico Garbanzos, nagpatigayon sila sang emergency work bangon sa pag-usmod sang tuta sa lugar matapos nga kinbakbak ni ng kabahin sa nagapadayon nga pipe lane sang MPIW. dugang pa niya. Nagpagwa man sila sang advisory apang ulihin na. Bangod sini, wala na sila nakadeploy sang dugang traffic enforcers. Agud magbulig sa pagmanihar sang dalagan sang trapiko. Samtang nagapadayon naman ang ila opisina sa paghatag sang abiso sa MPIW nga gilayon nga tapuson ang ginapatigayon nga obra. Agud mabalik sa normal ang dalagan sang trapiko sa lugar. Ginpahayag man sang natundan nga padayon ang ila koordinasyon sa nagkalain-lain nga ahensya. Kung may mga ginapatigayon nga roadworks, agud masiguro ang husto nga pagplano nga hindi maapektuhan ang mga motorista.
17: Na size 28 mga ka-K5 sa dugang nga balita lokal. Naka-record na sang kabugusan nga 201 ka mga kolorong vehicles na dakpan sa Western Visayas sumarin Enero tubtub Oktubre 2026. Base sa Land Transportation Office Region 6, ang pinakauli nga nadakpan among isa ka pribado nga van nga may sakay nga mga pasahero nga nagbayad sang plete sa piyak nga wala sang prangkisa sa Kwartero Capiz sang tinalikdan nga adlaw. Ang mga pasahero nagbayad sa operator sang 6,000 para sa transportation halin sa Iloilo City padulong sa Sigma Capiz kag vice versa. Padayon ang paandam sang LTO 6 sa idalom sang liderato ni Attorney Gaudioso Hidospan II nga magkuha sang nagkaigo nga prangkisa o kon operating authority gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB.
10: Sa dugang nga balitang lokal, Carles MPS may pinakamadamo nga nadakpan sa ilegal nga pagpangista. Batad, Concepcion kag Second IPMFS, IPMFC naka-record man sang madamo nga arestado. Kag K5 Reggie Di Mayo sa report.
20: Ang superpower sang Mighty C, lakas tetsa, matalinaw Mighty C.
3: Nanguna ang Carles Municipal Police Station sa may pinakadamo nga nadakpan sa kampanya batok sa ilegal nga pagpangisda sang Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO sa bulan sang Setyembre sini nga tuig. Base sa datos sang IPPO, naka-record ang Carles MPS sang 26 ka mga nadakpan samtang 22 naman ka persona ang nadakpan sang Batad MPS kag Concepcion MPS. Ang Second Iloilo Provincial Mobile Force Company naman ang nakadakop sang 15 ka persona. Sa kabugusan, nakapatigayon ang IPPO sang 57 ka operasyon sa bilog nga bulan sang Setyembre nga nagresulta sa pagdakop sang 104 ka persona. Nakuha man sa mga operasyon ang mga gamit sa ilegal nga pagpangisda nga nagabalor sang kapin 12 million pesos kag ista nga nagabalor sang 89,000 pesos. Gindayaw naman ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani M. Razalan ang mga police unit kag local government unit sa ilapadayon nga kampanya batok sa ilegal nga pagpangisda kag sa pagprotekta sang kadagatan kag marine resources sang probinsya.
4: Report na gikan sa Quinto Distrito, inisi ka K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
17: Sa iban pagid nga balita, dakop sa drug buy-bust operation ang isa ka street level individual. Sa drug buy-bust operation sang Iloilo City Police Station 10 sa Barangay Bulilaw, Manduriao, last 9:45 sang gabi, Oktubre 14. Ginkilalang subject ang si alias Boards, 29 anyos, kag pumuluyo sa nasambit nga lugar. Nabaklan sang police pusurbayer ang subject sang isa ka plastic sachet sang ginapatihan sa Shabu. Na-recover sa subject ang 3 ka gramos sang illegal nga droga, nagabalor sang 20,400 pesos. Lakip na sa nercover ang buy-bust money kag iban pa nga non-drug items. Dead drop kag kaliwaan ang estilo sang pagbaligya ni Boards. Masami nga nagabaligya ang subject sa distrito sang Manduriao. May impormasyon naman ang Iloilo City Police Station 10 kung sino ang supplier sang shabu. Kinpaunahan ni Police Captain Lester Oliveros, officer in charge ang nasambit nga estasyon.
10: Sa dugang balitang lokal, nagpangibabaw ang 3 kadalagkong eskwelahan sa siyudad sang Iloilo sa bag-ugid lamang natapos nga physician licensure o kung bag-ugid lamang nagwa nga physician licensure examination 2021. 26. Nakuha sa West Visayas State University ang rank 1 ng may 100% passing rate. Subong man ang Iloilo Doctors College naman na nakakuha sa rank 3 sa mga eskwelahan ng may 50-99 ka mga examinees ng may 96.15% passing rate. Kaga Central Philippine University naman ang rank 4 na nakakuha sa 93.86% nga passing rate. Samtang nanging top-notcher sa examination si Maxino Francisco Bacolo sa University of Santo Tomas nga nakakuha sa rating nga 95.5%. Nahibaluan nga naglabot sa 4,165 ang mga nakapasar gikan sa kabug-usan nga 4,447 ka examinees sa subong nga tuig nga may 93.66% nga passing rate.
17: Sa katapusan nga balita lokal, malapit 200,000 pesos nga suspected shabu na kumpiskar sang Molo Police Station sa implementar nga search warrant. Si KK5 Aaron Rifoyo sa report.
5: Mga KK5, kusinero nga nagagamit sa marijuana kag nagapalimaho sa iyang kasilingan dakop sa drug bypass operation sa pagid na ginimplementaran sang search warrant kag narekubiran pagid sang ginapatihan shabu sa distrito sang Molo. Yaring balita nga aton siligin tutukan.
6: Nagapanimaw sang marijuana kag nagabaligya sang ilegal nga droga. Ini ang reklamo sa mga residente batok sa kusinero nga si alias Nunoy Cooker, 52 anyos. Bangod siya ni, alas 7 sang gabi, Oktobre 15, naaresto siya sang Iloilo City Police Station 4, pinagi sa drug bypass operation. Nabaklan sa police pusher buyer si Nunoy Cooker sang isa ka plastic sachet sa ginapatian Cebu, gamit ang 4,000 pesos ka bypass money. Magdawas diri, may ginakaptan si Police Captain Ryan Christ Inot, ang officer in charge na sambit siya police station nga search warrant batok sa kay Nunoy Cooker. Ginmando sang Branch 31 Regional Trial Court nga papangitaon sa puluyan sang suspect ang illegal nga droga o konsabu. Narecover sa kwarto sang suspect ang lima ka mga plastic sachet sang sabu nga nagabugat sang 25 gramos kag 170,000 pesos sang market value. Payag sang opisyal, nakabaton sila sang report sang dinalikdad nga mga binulan nga ang suspect nagabaligya sang marijuana kag sabu. Gin-verify sang pulis ang impormasyon kag nagareklamo ang pumuluyo tungod nga ang baho sang marijuana sang suspect nagabalingas o sa palibot. Natukiban niya ginagamit sang suspect ang minor de edad bilang runner sang Cebu kag minor de edad man ang iya parokyano. Madugay na nga nagagamit kag nagabaligya sang Cebu ang suspect kag nagakuha siya sang supply sa Bacau, Mandaryao. Pahayag naman ni Nunoy Cooker wala siya nagabaligya pero aminado sa to nga nagagamit sa sang Cebu.
8: May naistorya kita nga mga tinawo diya sa palibot no, nga gasugid na ang iya mga parokyano diya is mga minor. Damo reklamo kakanto di na ang may mga oras ko no nga ang ila bala baho ga kangit gilapta gid kada tapos nila gamit kadagwa nila ga panimaho gid sila
9: sang
8: marijuana kag
5: mga ka K5 yara sa kustodiya sang Iloilo City Police Station 4 kag natalana nga pasakaan sang kaso sa pagdapa sa Republic Act 10165 bukod ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
17: Ang lokal nga inyo nabatian, pinadala sa inyo sa kaluwansang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
12: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
17: Tayo ni kita sa mga balitang regional, mga ka-K5. Suspect nga nagapanakaw kang helmet sa San Jose Antique, nadakpan doon. Mga helmet nga ginatakaw sa Antique, ginabaligya pa rigya sa Iloilo. Si ka-K5 Aileen Magbanwa sa K5 News FM San Jose Antique sa report.
25: Nadakpan rin kang San Jose MPS ang lalaki nga sa likod kang pagkadura kang mga helmet sa Banwa kang San Jose de Buena Vista. Ginkilala dya kay alias Cedro, 45 anyos, wara ti obra, kag residente kang barangay Mambatad Miagaw, Iloilo. Suno kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang acting COP kang San Jose MPS, nadakpan ang suspect matapos nga may isara nga nakakita nga may ginbuel diyang helmet sa atubang kang Antique National School kahapon nga adlaw nga ginapanagiyahan kang darwa ka estudyante. Rason nga ginreport sa kapulisan kag ginsundan kang tracker team. Kang nadakpan, gilayon diyang nga gindara sa San Jose MPS para sa investigasyon kag ginako man kang suspect ang pagpanakaw kung sa diin ginpahayag ka dya. Suno kay Police Major Magbanwa nga matapos mabuel ang helmet, nagabiyahe dya pabalik sa Miagawa kag ginabaligya sa probinsya kag syudad kang Iloilo sa balor nga 1,000 pesos. Na-recover naman kang San Jose MPS ang darwa ka helmet nga rejen sa kustodiya kang istasyon. Inog-recover naman ang darwa pa ka helmet sa balay kang suspect sa Miagawa. Isara ang barrel-in sa ginbaligyaan na sa Miagawa kag darwa ang iga-recover sa Iloilo City. Namanaan nga sa maid-id nga investigasyon, may anay kasuran nga robbery ang suspect sa Capiz kag naaresto man sa pagbaligya kang ilegal nga droga sa Iloilo. Sa tulad na inquest rin ang suspect sa kaso nga theft kag nagapanawagan naman ang hepe sa iban pa nga naduraan kang helmet na mag-agto lang sa San Jose MPS para sa regular filing kang kapareho nga kaso. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
10: Sa dugang balitang regional, motor kag motorsiklo sa aklan nagbungguanay. Isa patay, duha, pinason. Ka K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo sa report.
7: Dead on arrival sa ospital ang isa ka motorista matapos nga maaksidente sa National Highway nga sakop sang Laginubanwa West duman siya Aklan. Ginkilala ang driver sang motorsiklo nga si alias Ferdy, 58 anyos kag residente sang Laginubanwa East ang nasambit nga banwa. Samtang ang driver sang tricycle ginkilala kay alias Ray, 37 anyos kag residente naman sang Andagaw Kalibo. Base sinisang investigasyon sang Numansia PNP, halin sa Kalibo kagpakadto sa poblasyon sang nasambit nga banwang motorista, samtang ang tricycle naman halin sa Numansia kagpakadto sa Kalibo. Pagabot sa under construction nga kalsada, aksidente nga nagbungguan ang duha ka mga salakyan. Sa baskog sang impact, nahulog ang duha ka sakay sang tricycle. Bangon sini, nakaangkon sang dako nga lastro sa ulo kagbali sa lawas ang driver sang motorsiklo, samtang nakaangkon naman sang apila sa ulo ang driver sang tricycle kagang isa sini nga sakay. Madasig naman ang gindala ang mga pilason nga biktima sa ospital sang mga rumesponde nga MDRRMO apang gindeklara nga dead on arrival ang driver sang motorsiklo. Isa sa mga inalantaw nga dahilan sang aksidente ang kakulangan sang early warning device sa ginahimo nga kalsada. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
17: Mga ka K5, ang mga balitang regional ginadala sa inyo sa kaluwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Salo kita sa K5 Network News. 44 anyos nga babae arestado sa bypass operation sa La Libertad, Negros Oriental. Si K5 Rufa De Vero sang K5 News FM Dumaguete sa report.
9: Inaresto ng pulisyang isang 44 anyos na babae matapos siyang makuhana na nangaalim na susi na pinaghihinalaang at shabu isang bypass operation sa Sitio Pilapil, Barangay San Jose, La Libertad, Negros Oriental noong Miyerkules ng umaga. Ayon na sa Negros Oriental Police Special Office o NERPO, ang mga pinaghihinalaang ilegal na droga na nakumpiska ay tumimba na humigit kumulang 0.4 grams na may standard drug price na 2,720 pesos. Na-recover din mula suspect ang isang asul na pouch at 500 pesos na ginamit bilang buy-bust money. Isinagawa ang operasyon ng mga miyembro ng La Libertad Municipal Police Station kasama ang Municipal Drug Enforcement Unit at ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kasama ang mga opisyal ng barangay at makinatawa ng media bilang mga saksi. Nasa kustudiya na ngayon ang pulisya ang suspect at maharap sa posibleng paglabaga sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawa sa Negros, K5 News FM.
10: Sa dugang K5 Network News, apat na mga wanted person arestado sa Palawan. K5 Gilbert Basho sa K5 News FM Palawan sa report.
11: apat na wanted person kabilang number 4 provincial most wanted person ang nakaharap sa kasong murder ang naaresto ng Palawan Police sa Provincial Office sa magkakahiwalay na operasyon sa mga bayan ng Rizal, Batarasa, Brooks Point at Nara nitong araw ng Lunes, Oktubre 12 taong kasalukuyan. Sa Rizal, nadakip ang 84-anyos na lalaki na si alias Roy sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong murder na walang inarekomendang piyansa. Sa Batarasa, inaresto ang 40-anyos na negosyante dahil sa paglabag sa Presidential Decree No. 1865, habang sa Brooks Point ay nadakip ang isang 42-anyos na magsasaka dahil sa kasong attempted homicide. Samantala, sa bayan ng Nara, Palawan, dinakip ang isang 29-anyos na manggagawa dahil sa paglabag sa Section 5 ng Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act of 2004 na may nirekomendang piyansa na 72,000 pesos. Dinala ang apat sa kani-kanilang himpilan ng pulisya para sa dokumentasyon at kaukulang proseso. Ayon naman kay Palawan PPO Provincial Director Police Colonel Joel Kasupanan, patuloy ang kanilang manhunt operation at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang unit upang maipatupad ang mga warrant of arrest at maiharap sa hukuman ang mga wanted person. Ito si K5 Gilbert Basio para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
20: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
17: Ang mga balitang national ng inyong mabatian, ginadala sa inyo sa kaaluwansang DTX 500, The Superior Antioxidant. Mga ka-K5, isa ka politiko halin sa Mindanao ang ginapahayag ng pondo sa chartered flight nga dapat kunta ni magdala sang 3.5 billion pesos nga balor sang droga gikan sa pungsod Laos padulong sa Pilipinas, sunod kay Philippine Drug Enforcement Agency spokesperson Joseph Frederick Kalulot. Wala na niya gintuad ang ngalan sa nasambit ka politiko kagang kantidad nga ginbayad sini. Ginapamilit naman ni PIDEA Chief isa ka ni Neres na padayon nila nga ginahibalo ang mga posible kahimbon sa Pilipinas bilang kabahin sang investigasyon sa transnational drug trafficking.
10: Sa duga nga balitang national, ginquestion sang Commission on Audit ang Sandigan Bayan bangod sa 11.8 million nga cash advances para sa mga biyahe sa iban nga pungsod sa mga opisyal sini sa 2025 bangod kulang ang mga dokumento nga kinahanglan isumiter. Suno sa annual audit report sang COA, nagalakip ini sang 7 ka opisyal nga biyahe, lakip ang pagtambong sa mga training sa Estados Unidos, Australia, Hungary, United Arab Emirates, Singapore, Qatar. Ginpahayag sa mga auditor nga kulang ang mga supporting documents pareho sang opisyal nga invitation letters, mga quotations sang pamasahe sa eroplano kag flight itineraries. Nakita man sang COA ang mga liquidation reports para sa 7.1 million halin sa kabugusan nga cash advances nga wala sang narrative reports nga nagadetalye sa mga aktibidad kag resulta sa mga opisyal nga biyahe. Samtang ginpahayag sang Sandigan Bayan sang Webes nga nahatagan na sa solusyon ang duga nga mga kinahanglanon nga ginapangayo sang COA. Ginpahayag man sang anti-graft court nga nabaton sini sang Setyembre 30 ang managemental letter sang COA nga may petsa Setyembre 8-2026 parte sa audit para sa fiscal year nga natapos ang Disyembre 31-2025.
17: Sa dugang balitang nasyonal, nagpaandam ang Department of Social Welfare and Development akong DSWD batok sa pagyaguta kag diskriminasyon sa mga persons with disability, ilabi na sa mga individual nga may autism kag iban pa nga neurodevelopmental condition. Kasunod ini sang controversial nga episode sing isa ka podcast nga nag-ani sang pagpakamalaot bangod sa ginapahayag pagyaguta sa mga tao nga yara sa autism spectrum. Suno kay DSWD Assistant Secretary kag spokesperson Irene Dumlao, hindi mabato ng paggamit sa kasablagan sang isa katawo bilang kanadlawan o kon paagi agud makakuha sang atensyon kag engagement sa social media. Ginatagan pagtamod ni Dumlao nga kinamatarong sang tagsa ka PWD nga maamligan ang dignidad, pagrespeto kag proteksyonan sa ila pribado nga kabuhi. Sa idalom sa Magna Carta for Persons with Disabilities o kon RA 9442 may nagakaigo nga silot ang mga buluhaton nga pagpakahuya, pagyagota o kon pagpakanubo sa mga PWD. Liwat nga ginahaylos ang ahensya ang mga content creator nga maging responsable kag sensitibo sa paghimo sa mga material ilabi na kon may kahilabtanan sa mga vulnerable sector sang sosyedad.
13: Bimbi, sobrang okay na anak. Si Diyos siya lang kwente.
14: Hindi natin alam yan. Wala ako sa bahay niya.
13: Ganun lang.
15: Tangina mo.
14: Hindi ko alam.
15: Di ba yung bound daw ni Diyos sa ano, araw-araw sa school? 3,000 a day.
14: Wow.
13: Yaman. Tapos ato nga nga lang siyang ganun.
15: Tangina ka!
14: Guys, kinu-call out namin si Tito P.
16: Oo.
14: Medyo ano yan, low blow. Down yan, ha?
13: Tangina ka!
10: Sa ulihing balitang national, natala na nga maging testigo si Anay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan sa plunder case ni detained Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division. Kalakip si Bunuan sa 21 katestigo nga ginlista sa prosecution para sa mga bail hearing nga natala na hiwaton humalin Oktobre 20, tugtog Nobyembre 2. Subong man, hindi pa siguro kung personal nga magatindog nga witness sa witness stand si Bunuan.
17: Ang mga balitang nasyonal nga inyo nabatian, ginadala sa inyo sa kalwansang DTX 500, The Superior Antioxidant.
20: DTX 500 Morning Newscast, Balita International.
17: Sa mga balitang international, mga ka-K5, naglabot sa hindi magnubo na pulo ka barko ang ginatake sa sulod sang malapit sa Strait of Hormuz. Halinsang Domingo, ang pinakamataas nga numero halinsang nagsugod ng giyera sa tunga sang Estados Unidos, Israel kag Iran. Suno sa datos sang Vanguard, IMO kag UKMTO, apat ka mga barko ang ginatake sang Martes kag anom sang Domingo. Duha ka tripulante ang gin-report nga nadula samtang isa ka container ship ang ginapayag nga naglugdang. Nagsugod ang Iran sa pag-atake sa mga commercial vessels sang Marso bilang balo sa pagpangatake sang US kag Israel sa ila teritoryo. Bangod sini naapektuhan ang pagbiyahe sa mga barko sa Strait of Hormuz, isa ka importante nga ruta sang pag-export sang langis kag iban pa nga produkto. Sang Oktubre naman naglabot sa 23 ang na-record nga pag-atake, na halos doble sang naandan nga numero sang insidente kada bulan halisa nagsugod ang giyera. Samtang suno sa IMO, 24 nakatripulanteng napatay sa mga insidente malapit sa Strait of Hormuz halinsa nagsugod ang inaway.
10: Sa dugang nga balitang internasyonal, nagpatigayon sang testing ng North Korea sang duha ka klase sang cruise missiles sang Miyerkules. Agud masiguro ang kapasidad sang ilang navy kag ang ilang nga depensa, sunod sa state media sang Webes. Sunod sa Korean Central News Agency o kunya KCNA, ginbantayan sa mga mataas nga opisyal militar ang testing sa dagat malapit sa nasidlangan nga baybayon sang North Korea. Wala naman naghatag sang dugang detalye ang ahensya apang ginpahayag nga wala inisang negatibo nga epekto sa seguridad sa mga kaingod nga pungsod. Padayon nga ginadevelop sang North Korea ang ilang mga submarine nga may kapasidad mag-launchar sang missiles. Nakip na ang ballistic kag cruise missiles apang wala pa sang kumpirmasyon nga nagagamit na sila sa mga moderno nga missile submarine sa aktwal nga operasyon. Isa ini sa mga prioridad ni North Korean leader Kim Jong-un nga magdumalas ang pagpauswag sang ila estratehiko nga mga missiles.
20: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Negosyo.
17: Lasay 50 na balitang negosyo, medyo nagnubo ang average farm gate price sang humay sa pungsod sang bulan sang Setyembre kung ikumparar sa itong Agosto sunod sa Philippine Statistics Authority. Base sa datos ng PSA, naglabot lamang sa 20 pesos and 84 centavos ang kada kilo ang average farm gate price ang humay sa nakaligad nga bulan nga mas manubo sang gamay kung ikumparar sa 22 pesos and 16 centavos kada kilo sa nagligad nga Agosto. Sa piyak sinigi na payag

0: in lutos ni unseeded American Ann Lee, si number one seed Sabalenka sa score nga 3-6, 6-4, 7-6. Naibaluan nga ini ang pinakadako nga kadalagaan sa career ni Lee. Samtang, ginpapahuway man timprano ni Yelena Ostapenko sa Latvia, si number 2 seed Jessica Pegula sa score nga 2-6, 7-6, 6-3. Ang balita sa patagsang sports, ginadala sa inyo sang Extend, ang food supplement for men.
1: GTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Para naman sa aton Balitang Entertainment, NBI, imbestigaran ang host sang Machong Chismisan nga nagyaguta kay Josh Aquino. Ka K5 Kija Marie Hanaysay sa report.
3: In-upload sa October 5. Imbestigaran sang National Bureau of Investigation o kung NBI ang mga host sang podcast ng Machong Chismisan bangon sa ilang mga komento angot kay Josh Aquino nga anak ni Chris Aquino nga mayara sang disability. Sino kay NBI Director Melvin Matibag ginbanuan niya ang Cybercrime Division kag Special Action Unit nga imbestigaran ang mga host kag magpasaka sa nagkakaigo nga kaso. Ang controversial nga episode nga may titulo nga ang pagbabalik ni Chris Aquino gin-upload sang October 5 kung sarili naghatag ang mga host sa mga komento angot kay Josh kag sa iya kasablagan sa lawas bangon sa negatibong reaksyon kag pagpakamalaot sang netizens gindilit sang podcast ang episode kag nagpangayo sang pasaylo ang mga host. Samtang ginanunsyo naman sang The Pod Network nga gintapos na sini ang kontrata nila sa Machong Chismisan.
4: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special.
0: Last size 53 na mga ka-K5, oras na para sa Balitang Extra Special. Sa kinaandan, kung may magtaliwan nga himata sang isa ka pamilya, masami nga naghahambal ang mga pinalangga sa kabuhi pinagi sa eulogy. O kung sa diin, ginapakigbahi ng mga manami kag maayo nga binuhatan sang napatay. Apang bangod patay na, hindi na nila mabatian ang mga pagdayaw kag manami nga mga tinaga sang iya mga pinalangga. Oo no? Eh, record lang eh. Kag i-play sa piyak na kinabuhi. Abangod sini, isa ka 80 anyos nga babae dito sa Georgia, USA. Ang nagdesisyon ang magpatigayon sang kaugalingon nga haya samtang buhi pa. Agud iya ma-experiensyahan kag mabatian ang ihambal sang iya mga pinalangga sa kabuhi parte sa iya. Gitawag ini nga FOMO funeral. Ano ni FOMO funeral? Fear of missing out. Nagtipon-tipon ang iya mga himata kag mga kaabyanan kung sa diin makita sa sulod sang lungon ang karton nga may litrato sang tigulang nga kaangay nga siya mismo ang nahamyang. Kaya ra gyud man no. Samtang ang 80 anyos nga tigulang ang kaupod man nga nagtambong sa iya kaugalingon nga haya kag nagapamati sa mga ginahambal sang iya mga himata tuoy sa iya lakip na ang mga ila mensahe para sa iya. Pinagi sa FOMO funeral, nabatian sang tigulang ang mga manami nga mensahe sang iya mga pinalangga nga patod. Indi niya mabatian kon mag-abot ang tion nga ini siya ang magtaliwan na. Tanda.
2: Oy, uso na subong ah. Kay kahapon, kagabi na
0: abi balita. Abi ko kahapon, naginhaya ka man.
2: Hindi ah, kay may balita man diri sa aton. Mm-hmm. Si Ati Guy bala,
0: oo,
2: ang komedyante, di ba, naga-surprise sa subong sang cancer.
0: Ati Gay, bro. Ati Gay, nasa iya. Ati Gaya, okay. Si Kwanura Unor.
2: Oo. Nagpatigayon man siya sang iya nga living funeral.
0: Ah.
2: Kay gusto niya man mabatian ang mga ano.
0: Sa bagay, it makes sense, di ba? Kay kung patay ka na gid man, bisan ano pada kadayaw ni mo, mas ano yung pagkahambal nga gwapo ko, kay patay na ko, di sino na maka-appreciar na. Dapat ang makabati ang natungdan gid, di ba?
2: Mm. Ang pamangkot, ang pamangkot kung mahambal sila nga gwapo ka o kung mahambala sila, mabuot.
0: O, pang tamyaw na da. Huwag di ka balugin mag ano.
2: Hindi ah, mabuot ka gid man. Di ba?
0: Ito ginauna mo yung buo, tao. Gusto ko ya, mas guapo.
2: Mas sabaw ang guapo. Ate, sige ate. Manamyaw na tayo.
0: Oh, good morning ka kay Ma'am Rimia Panes, kay Ma'am Lulit Fundal, kay Sir Rolando.

0: Pineda. Shout out na sa Pineda family kag sa Servania family sa sitio ng Ka, Barangay Anoreng Sara. Sa amigo ko nga si Jan Pasyente sang Tamsak Patalina ga nga nagapatamsak subong mayong aga manda.
1: Good morning mandira no kay Sir Samuel Servano no hambal niya. Good morning mga ka-K5, God bless sa tanan. Good morning mandira sa nanay sang akon nga one and only. Hambal niya, good morning K5 Alira, good morning K5 Christian. Good morning mandira tita no, tita Veronica.
0: Tita, tita pala hindi pa mama.
1: Sa Kalpoporo kag Tagakay family dira sa Tubungan kag sa Leon. And of course, good morning man kay Sir Ran Santisas no, happy listening lang da sa imo sir.
0: Oh, si Sir Jesse Hamoles, hambal niya, please greet advance birthday kay Marilu Hamoles, 64th birthday na.
1: Happy birthday.
0: Oh, kag birthday niya sa October 17 sa sitio sa Balantang Haro. Sir Tristan Wyatt Gulay, Sir Gerland Sumido, good morning. Sir Nilo Sumbong, Ma'am Annalie Bahade, Ma'am Rosalie Silyorar, kag si Ma'am Aisha Ahmad, amo man sa kay Cass Ernest Tagurin, belated happy birthday kag kay Tita Edith Tagurin, kag sa mga nagabiyahe dira sa aganan na pakadto sa Ungka, kamusta ang dalagan sa trapiko subong, send ka mo disang litrato kon video sa abon.
1: Good morning man oh, kay Tita Rena Mapa
0: dira sa siyempre, may, ang takop sang imo nga suludlan sang sudan ari pa di.
1: Wala mo pa na bali.
0: Ay pa ipawala ihon na karon. Mga ka-K5, amuyad to ang mga balita sa GTX 500 Morning Newscast, Biyernes ng adlaw, October 16, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita.
1: Ini si ka-K5, Alira Alvarado Apil.
0: Ako naman, si ka-K5 Christian June Magbanwa Hagurin. Para sa kampiyon sa serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, ang kampiyon nga istasyon,
1: K5, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo Aramis wow. TDX 500.
5: Join Iloilo Supermarts Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full tank fuel from Petron plus 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. I Fair Trade Permit Number R6-ILO 100017 Series of 2026.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga uno. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
2: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
10: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
11: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
12: May mga barikada mm-hmm. pa na.
11: Oo, kung pwede mo lang isa ka tikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa ditribayo nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
2: D3 Bio.
13: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
11: Mabakal, sumanguti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
12: Oh.
11: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka di tribayo.
12: Daw import gali ni Dok.
11: Oh, import
12: siya. Yeah. Mami-import kaya.
11: Your second immune system.
14: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system
11: nga ginakompos. Mga trained, gipang-train.
14: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
11: Ang rin, D3 Bio import immune system.
14: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
11: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
14: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
10: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
14: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
11: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
14: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang
11: kagaw. Paborito. Labi na akong palakaong katamis.
14: So, dapat condition permi ang imong immune system. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
11: That gives you more reason nga magtumargid sa D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
2: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Halin na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadaragsa nga punggod,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Gala o magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
26: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
27: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
28: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
29: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
28: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
30: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: D3 Bio with Physio.
31: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
32: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
33: Be

100. Epektibong nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban.
2: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, las 7:14 saga.
6: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
7: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Mayong aga Banwa, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas, mayong aga Pilipinas, mayong aga, mayong udto, mayong gabi, bugos nga kalibutan. Welcome sa aton programa, Foro de los Pueblos. Petsa 16 sa bulan sang Oktubre, tuig 2026, Biyernes kita nga adlaw mga ka-K5. Oktubre 16, no? 2026, one day after sweldo, Biyernes gid. Login timing, gid sang makaako ba? Kamusta kamo? Welcome na sa aton programa, Foro de los Pueblos. Updanay kita tubtub alas 9 sininga aga sa paghibalo sang pinakadalagko nga mga balita, pagtalakay sang pinaka mga init nga mga isyu. Sa ngalan sa akon usual partner ka K5 Ray Espejo Malay, ako naman si ka K5 Christian June Magbanwa Hagurin.
8: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
5: Ginakamusta taman aton nga mga kauturan, nagamonitor sa ilang nga mga radyo pagi sa aton nga 88.7 na frequency sa ilang nga FM radio dials. Samo man sa aton nga mga tagpalamati kag tumalan online sa aton nga official Facebook pages, 88 K5 News FM Iloilo 88.7. Kag K5 News FM Iloilo may combined following almost 1.5 million mga ka-K5. Ginatamyaw taman kag ginabi-abi mga tagpalamati naton sa Kaiping nga kaprobinsyanan sa Isla sang Panay. Sa mga taga Antique, Aklan kag Capiz, kamusta kamo diyan? Sa mga Ilonggo sa bisan ding bahin sang Pilipinas nga naga-monitor sa aton via Facebook Live. Good morning sa inyo. Palihog ko like, follow, kag share sa aton nga Facebook Live, sa aton nga mga post, pati na mga kauturan ta kag palangga gid nga overseas Filipino workers, para mas madamo kita sa malabot ng mga Ilonggo sa bisan din nga bahin sang kalibutan.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
5: Samtang nagapamati, mayugid ko nakapangapi ka mo, no? Nagapangapi ka mo sang GTX Coffee Mix. Ang GTX Coffee Mix, hindi lang basta kape, no? Nag-detoxify sa mga higko sa imong lawas, no? Kung mga kauturan tayo nga huwag pangapi ka, hindi makatulong. O kung makapangapi sila, hindi ka mo magkabalaka kay ang DTX Coffee Mix. Bisan, duwa, tatlo sa isa kadlaw, nami gyapon ang imo nga tulog. Ang importante pagid kay nami imo nga bugtaw.
10: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
5: Manayanaya, tiyempo na ton subong Biyernes ang aga, no? Medyo init-init na subong, nagagawa na ang silak ni Haring Adlaw, no? Although nagulan-ulan man kahapon sang gamay, no? Maayo subong kay daw masurusingkal ng init. So may mga kauturan kita nga may mga ulubrahon sa gwa, no? May mga outdoor activities, no? Dala kamo gyapon protection sa lawas, so kalo payong, no, para nga indi kamo matam-an sang init. Kuning kaso naman karon magulan-ulan sa afternoon, late afternoon or early evening, no, dapat dalaman kamo sang protection sa lawas sa gyapon. Kag importante gid kompleto protection ninyo, no, sa mga balatian kon makatumar kamo sang DTX 500, the superior antioxidant. Dugangan nyo sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil kag vitamin D3 kag syempre sang Mighty C nga aton alkaline based nga vitamin C.
10: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
5: May mga balita kita nga tutukan sa aton nga pagpangalagad subong nga Biyernes sang aga. As usual, idulong sang aton nga mga reporters nga ara sa ila tag sa ka areas of responsibility. Kag syempre may pangtalakayon man kita nga mga issue, no, nga makarelate gid ang tanan-tanan mga ka K5 gani, preparar kamo, standby kamo, no, kay damo-damo kita sang istoryahan subong nga edisyon sang Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
8: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos.
5: Ang Oktubre 16, ika-289 ng adlaw sang tuig. Butsilingon, stintay size diyas na lang ang nabilin antes mawagtang ang tuig 2026. Pero stinta diyas na lang, Pasko na. Ano bala ang mga gina-obserbar naton sa Oktubre 16? Ah, importante niyo. Subong October 16 is World Food Day, mga ka-K5. World Food Day, ha? Ginahatagan importansya ang aton nga mga kauturan nga nag-suprer sa kagutom. Kung may mga bastante kamuya nga pagkaon sa inyong lamesa, no, hindi niyo pag-uyangan, no, damo sa mga kauturan naton, ginaula lang ang hindi maubos nga pagkaon, while ang iba niya nagkakapatay sa gutom. So, World Food Day subong, i-kwanta man na, i-observe na gina by eating ang tsakto lang, no? Ang tsakto lang, hindi magpasobra kay iban wa ay sang ginakaon. Ano pagid? Subong kaling adlaw is National Bosses Day, ba? Mga adlaw subong sa mga boss. Tingala ko ang boss ko, why di subong kipay pol? Balaan niya guro nga adlaw yung subong ay, no? Samon niya mga boss, no? Hindi lang ang boss subong, ang mga boss na din sang una, tanan-tanan ng mga boss naton nga naghatag sa aton break, no? Nagbulig sa aton nga mga career, sa aton mga trabaho, inyo nigli adlaw subong. Salamat gyud ha, mga boss, saludo kami sa inyo. Pero samon niya mga boss diri sa K5 News FM Philippines kay Doc Ramil Uy, no? Isa ka mayad-ayad nga pagtamyaw sa imo sang National Bosses Day.
10: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los
5: Pueblos. Pagidong may World Spine Day pagid, no? Sa mga may ginakwanda nga nagasuprer sa nga sakit sa ilang kwan nga spine, no? World Spine Day man sa buong. Kag Global Cat Day, mga ka-K5. Grabe ba? National Mammography Day. Amuning nag-encourage sa mga kauturan, especially kababainhan, nga magpa-screen for breast cancer. No, kag ang last day is World Anesthesia Day, no? Ginadumdum ang labing unang madinalagon nga pag patigayon sang pagtublok sang anesthesia.
10: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
8: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos.
5: Anong mga headlines nga aton na talakayon sa aton nga pagpangalagad subong aga? May tatlo kabulutuan sa siyudad sang Iloilo nga nalakip sa may pinakamataas nga passing rate sa October 2026 Physician Licensure Exams. Aba, tatlo kabulutuan, ha? Hindi lang isa, hindi lang duwa, kundi tatlo ka mga bulutuan universidad diri sa Iloilo City nakasulod sa listahan sang mga bulutuan nga may pinakamataas nga passing rate, mga ka-K5. Sa October 2026 Physician Licensure Exams. O ini sila, ano ini nga mga bulutuan kag pila ang ilang passing rate, si baluon naton dugay-dugay. Dugay-dugay man, no, ipakita naton ang insakto nga water filtration process o kung sistema, no, kay nakapakigangot kahapon si ka K5 Karen Badilla, naka-interview siya, nakakuha sa video sa isa katag-iya sa water refilling station nga nag-explain, nagpathag sa aton mga kauturan sang insakto nga proseso sa pag sala, paglimpyo sang tubig antes inibaklon sang mga consumers. This is because sang backlash nga na baton sang DSWD sa ilang pag-inom-inom sang tubig halin sa gin filter nga tubig nga may lutak kag balas. Nakita nyo to si DSWD Secretary Rex Gatchalian kag si Auntie Claire, no, si Palace Press Officer Claire Castro nagkampay pa antes gininom ang tubig nga ginsala halin sa ilang balde mga kakipay. May pamangkot mangkita karon, may furo pamangkot mangkita karon sa aton mga kauturan kun bala mainom kamo sang tubig halin sa filtration kit sang DSWD. Now, we are not trying to discourage people, no, pero gusto ta mapulsohan, no, makuha pulso sang aton mga kauturan kun ano ang ila opinion may kaangtanan diri mga ka K5. Kahit ang iba naton nga kauturan nakulangan sang pagpasalig, nakulangan sa paggarantiya sang mga otoridad naton kung ano ka safe imnon ining tubig nga ginsala alin sa filtration kit sang gobyerno.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
5: Iban pagid naton nga balita, may siyam ka drug personalities kag 13 ka wanted persons nga dadakpan sa operasyon sang Police Regional Office 6 inibala sining semana o kon sining bulan. Ibaloon naton karon with ka K5 Elmer Sable samtang illegal nga manugbaligya sang baboy ginamonitor sang Iloilo City government. Nagareklamo subong ang mga hog farmers, no, kay tama kabarato kunong baklanay sang buhi nga baboy, pero base may iban nga illegal iya nga nagabaligya sang baboy mga ka K5 amo ning ginatutukan sang Iloilo City government.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
8: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
5: Panamyaw tanay sa aton nga mga suki nga tag palamitik nga nag-monitor na sa aton nga Facebook Live subong aga. Siyempre, hindi man madula ang aton nga mga tag palamati sa ilang mga radyo. May torno, gid ka mo dugay-dugay. Good morning kay Sir Mark Vincent Javier, kay Ma'am Luliet Fondal, Sir Gerland Sumido, kag si Sir Tristan Wyatt Gulay. Salamat gid sa pagtutok. Dali lang, ano pagino? Hindi ko di makita yung Facebook Live ko subungaw. Dali lang gid pang isa isa unta na entis kita mag post for commercial. Ma'am Nadine Shautong, good morning. Si Ma'am Bing Space J nagatutok man. Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am MG Bagaforo Baylaran, Ma'am Bing Spiare, Sir Rolando Pineda, siyempre mga taga ano ring Sara, dira, taga Tupas family, kag hindi, no? Si Ma'am Chris Buico Almuhen, dira sa Zone 5 Takas Haro. Ang kaundan sang mga headlines kag iban pagid nga mga isyu nga aton talakayon sa pagpanumbalik sang Foro de los Pueblos. Oras, las 7:26.
8: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio.
11: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
12: Ginahandaan na nato ng posible nga epekto sang strong to very strong El Nino sa Iloilo City. Gani, magkinot kita sa tubig kag kuryente. Likawan ang sobrang pagbulad sa init sang adlaw kag mag-inom sang bastante nga tubig agud malikawan ang dehydration kag heat stroke. mag-monitor sa mga official advisories ng Iloilo City Government kag maghanda sa posibleng epekto sang El Nino. Kinot Iloilo. Kinot sa elektrisidad, tubig, kagasto. Pahanumdum halin kay Mayor Isa Tren.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
15: Makakas mga butika.
16: Para sa matilo nga dugo.
17: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tilo ang atay.
25: Happy kanunay.
26: DTX 500.
27: Masaligan.
28: Epektibo.
29: DTX 500.
30: Mahigo bala ang imo dugo?
31: DTX 500.
32: Masamit ka bala ang gina-allergy?
33: DTX 500.
34: Ang DTX 500.
35: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
36: Nga sa masami,
37: amo naman
38: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
39: DTX 500.
40: Masaligan.
41: DTX 500.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, GTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, GTX Coffee Mix na kamo. GTX Coffee Mix, mga pinata.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 10 after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
6: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
8: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
7: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
12: Mami!
11: Angelie!
12: Walang masama sa okay lang.
11: Pero
12: sa Star ka na.

0: and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga

0: FYI, Pirmiga Katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplanta na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang Extend!
3: Supplement for Men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to Mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca
6: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
3: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men.
0: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris.
6: Lymphoma,
0: ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata.
6: Protektahan ang aton mata.
0: Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon,
0: para sa manami na eye health,
3: mag-inom sang iCare Gold Capsule.
0: Kaupod
3: ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kag kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rigan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: Mga butika.
3: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: Mga butika.
6: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer. Bites. Beats na.
7: K5. News FM.
8: K5.
7: News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
10: Last 7:38 na mga ka-K5, balik na rin sa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM, Iloilo po sa Gapon, sa inyo alagad, K5 Christian Hagarin.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
13: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos.
10: Sang nagligad nga inadlaw, nag-grinutok ang mga salakyan dra sa area sang Aganan pagadto sa Ungka flyover as tagid sa may tubang sang Christ the King, no, sa terminal mga ka-K5. Kay may ginobra nga emergency repairs, no, ng aton nga mga taga MPIW tungod nga nag-osmod, no, nagguba ang ginobra nila nga simento nga nagatabon sa ilang pipe overlaying project, no, dira sa area mga ka-K5. Amuning reklamo sa aton nga mga commuters, mga motorista, naglapot sa isa ka oras kag tunga ang ilang travel time sa sulod gid lamang sang 2 ka kilometros. Mapon mo, amo ning tawag sang ibang the longest road in the Philippines. Nga, 2 ka kilometro pero isa kag tunga ka oras. May iban halin sa Park Regency sa kuan bala sa subdivision likod sang GT Mall, halin sa park hasta sa Sambag, nga isa ka oras kag tunga. Ang isa ka oras ginuyang nila sa babaw sang Ungka flyover kay waay nagagiho ang mga salakyan. No, tido ang MPIW to lang magpagwa sang statement kay nagapangayo sang kuan sang apology, ha, sa gintugan nila nga huol dras dalan. Kunti mabayaran sang apology mo ang mga kauturan tangin pang akigan sang ilang mga boss kaya nagkalalate sang 30 minuto sang isa ka oras. Mabayaran sang apology nyo ang mga estudyante nga nagkalalate kaya nagtigana na sa sang 30 minutos nga allowance, which is the usual nga ginatag nila sa mag-agi na lang area, pero nalate sila sang isa ka oras. Sang iban, way kakwa quiz, way kakwa exam tungod sang huol nga gindulot sang inyo nga gubaon nga dalan.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
10: Kamusta unta sa buong sitwasyon dira nga area upod kay ka K5 Elmer Sable.
7: K5 News FM. Kampyon. Kampyon Report.
10: K5 Elmer, good morning. Kamusta dira sa area sang Ungka Dos Pavia?
14: Sa K5 Christian, good morning. As of 7:40 a.m. in the morning, mabatsagan na ang light to moderate nga traffic malapit rin sa ginkutkutan sang aton MPIW kon Metro Pacific Iloilo Water sa Ungka Haro sa tubang mismo sang Christ the King ka K5.
10: Okay, so sa Haro kana dragid mismo sa may gin kwan ginkutkutan nila para sa tubo.
14: Yes, ka K5 Christian, bahin pa ni sang Haro before pa mag okay. Ka K5 Christian. Kag diri no sa center gid siya mismo ginkutkutan kag ang aton nga mga private cars aton nga mga nagkalain-lain nga salakyan nagapangilihid na lang bala maglabay sa left and right mismo sang center nga ginkutkutan. Kasi madumduman nga nagpagwa sila sang abiso kagabi ang MPIW naton nga ipa-igas-temporaryo ini nga pagasiradhan na 10 p.m. October 15 kag tugtob 5 a.m. kag inasang aga kay agod makaobra sila sang Mayo nga kay itong gabi ang kung ka binisiradan, mas mayo-mayo ka si Fem Christian, kaya kiwala gawas ang mga private cars o kung wala gawas mga commuters nga nagalabay.
10: O, di pwede malanggali nga ubrahon gabi, nga sa nagligad nga adlaw, aga nila yung ubra, bala nilang gaginutok mga slakyan. Anong rason sa MPIW?
14: Yes, kay Fem Christian, ang mga to gani, nga compare ng ligad nga adlaw nga wala sila nagpagwa mismo ano isang apito before sila mag obra o kung magkot-kot ng ilang ongoing pipeline work. Kahit tak na 8 a.m. Basta natin 8 a.m. to kahapon to 10 a.m. Grabe, gito yung traffic kahapon. Pagkipagit sa aton ibabaw sa flyover, apektado sa traffic. Kahit wala sila mismo ng apiso nga mag-aobra, gali sila during morning. Mag-aobot sila during morning.
10: K5 Elmer, ang video na na-play sa subong ng aga.
14: Yes, kay Kevin Christian.
10: Nakita ko dara sa subong K5 Elmer daw wala sang TTMO. Hawaii kita sang traffic enforcer dara nga nagabulig manage sang traffic.
14: Balik kay K5 Christian, ang una na itong nga video nga ginset, ang pakadto sa bahin sang Pavia, wala kita may mabatsyagan nga
10: tawhay iya pakadto sa Pavia.
14: Pero kung palibot na, pabalik na diri, approaching Haro, kasi pag-presyan, tutungon nga tampi, dira na mabasagan ang kumputan na ito, mga 5 minutes ka before makagawa sa ongoing pipeline work, kaya may isa lang dira again deploy nga traffic enforcer.
10: Sos, Mariusip.
14: Isa lang gidang gamanage sa tunga sang ginkot-kutan, kag dira, ginapasunod niya palusot o ginapangilihit ang mga trucks nga nagalabay, kag tibudlay, pagitin may ara, pagitin ang mga traditional jeepneys nga nagapatulong o nagauntap dira mismo before sang ginkot-kutan para magkuha sa pasahero.
10: Oo, nagakuha sila pasahero, ang iba naga-U-turn pa K5 Elmer para nga maghalin sa terminal, bila nagatabok ang naga-U-turn, tinugwang pagitin sa kagutok sa mga asang salakyan dahi?
14: Yes, kaya Christian, o pag inang ispason, kaya ito yung mga traditional jeepneys, kinapasugtan, dira subong, magpadulo, para magkuha sa pasahero. Kaya ni Tani, kung gina-advisoran ng ito nga TTMO, o kung ito nga mga traffic enforcers, nga kung Tani, malayo lang ang ilang padulungan para magkuha sa pasahero, kaya tigadugang pag-iti, sang trapiko, pag-iti, dira sila mismo nagkuha sa pasahero nila sa kundi ng ginkustutan. Kaya tigadugang pag-iti, dira kasi Fab Christian, nga sa subong ara, ay sa gihapon, makita nila sa video ang baral, kag ang ginkutkutan sa ito nga, o sa center mismo, sang alagyan.
10: Anong baral nga daw, Kwan? Daw, dog cage, na no? Daw sunod lang sang, Kwan, sang sapat, K5 Elmer. Tibudline eh, kung nag-sinumbali ang mga salakyan, may nag-u-turn, may nagaliko, may nagalikaw, may nagadulog, may nagpasayro, tapos isa lang kabilog ang traffic enforcer. Ang iyakan isang Pavia, gani nga LGU, gani tagtatlo, apat, yung nag-plastar dalom sang flyover da para mag-manage ang traffic. Ang city, ya, isagid kabilog, ginatag ni Colonel Garbanzo sa area. Sa ibang nga area, tatlo, apat, limas lang kabilog ang pululunso. Kung rin nga, hindi maintindihan ang dalagang sa traffic, isagid kabilog yung butang.
14: Yes, kay Kimi Christian, as of now, sa aton kagina nga pag-panglibot ito, isa lang ang gamanet o so, pag-deploy nila nga traffic enforcer pag-dira mismo sa tunga. Timas mayo ni Tani kung...
10: galing kay kung dira abi kay 5 Elmer, isa lang na kabilog, kasi hindi mo da, why ka da sang dalakpon eh? No? Why da sang beating the red light? Why da sang disregarding traffic rules? Why da sang wala ka pasiga suga? Hindi nila madakpan? Ang nga mo nag-isagin og tas na kay kundiin gani isang damo, o ari may isa kabilog, baw salamat. Kundiin gani damo, dalakpon, no? Dras laga pululunsok. Pero kung why gani dalakpon, pang manage lang isang traffic para magtawhay, ahay, isa kabilog, ibutang sang titim, oh, kampiyon.
14: Yes, kaya kinatresyan, naman na kata ni, aksyonan ni nila subong, kung pagadugangan ni nila, kay tida po, maninga problema ang ginatubang subong sa bahin sang Haro to sa Ungka. Kaya tiga kakinanlan, gina sang dugang pagid nga TTMO kasi para makontrol bala naton ang traffic kag ang mga salakyan nga nagalabay as of now kay K5 Elmer.
10: Would you know K5 Elmer, kung asa sanon ni ang pagkayo sang MPIW sang kwanda agi nila sa pipelaying?
14: As of now, kay K5 Christian, makitaan sa Facebook po sa nga itong Metro Pacific Iloilo Water nga wala pa yung sila napagawa sa statement o kung saan o ilang target or last target day sa pagkayo sa mga ongoing pipeline works na itong K5 Christian.
10: Alright.
14: Ang ila latest post, amulamang ang traffic advisory update nila nga magabukas na ining dalan 5 a.m. kaginas ng aga kay K5 Christian.
10: Alright. Madamo, salamat sa update sa dalagad sa traffic kodra sa Ungka Haro, K5 Elmer Sable.
14: kinahanglan pa na to ng mga dugang detalye angot sa pag ongoing na to ng pipeline works diri sa Ungpa Haro kay Fabrice Chan kay mga kakipan. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sa DTX 500, ang super anti-diabetes food supplement na epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mabaktas sa panang nga branch sa Clinical de Alternativo Medicina di Doc Ramel Oy. Kaupon sa patrol si K5 Karen Badilla kag K5 Jason Talaron. Inisi ka K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Ililo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
8: Foro de los Pueblos.
15: Sa Pawas Katalungan. May kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
10: Tama nga ba, salamat K5 Elmer Sable, gikan dire sa Ungka Haro.
8: Foro de los Pueblos.
10: Kita mo lang opisyon isang TTMO. Isa kabilog ibutang nila da nga tawo nga nagakumpasan das tunga sang dalan. Ti ang isa ka tawo masinyas-sinyas lang na yung maliko. Madari, dapat ang iba na da yung ibutang ni mo, butang mo at least 2 or 3 more, bang sita sa mga dungol skilid. Ang mga nagapulundo da nga way na, dapat ginapalapitan na nila ka ginakantuan, ka ginapalakat. Kay kung isa lang kabilog butang mo nga tawo, ah, pinagusto lang na sila yung mga ka-K5, no kung din sila maagi, di maliko, iban may gayuton, may nagadulog, may nagakwa pa sa hero, may nagapapun, may naga-unload pa sa hero. Amo na tanong nga kung damo dira, no, ang iba niya mapalapit mismo sa driver, sir, sir, liyog lang ko lakat na, liyog lang ko pundo, diretso na, dito liyo, turn sa piyak. Amo na tanong, ginahulat na itong aksyon, gikan sa titim. Oh! Hindi nga mang kumpasan, kumpasan lang kamuda sa tunga dalan, no, kay why na iya bulig da? No? Pang display, display lang ang opisyon nyo. Ang lugar nga wa ay ginutok, wa ay kinanglan sang damo nga enforcer, tag tatlo, apat bilog na butang nyo. Ha? Sa mga dalong traffic light, may tatlo bilog enforcer. Anong purpose nila na? Mang dakop sa nagbit na red light? Wa yung matumadakpan tong VIP, sang darto gani nga dulo-diritso man lang. Lipat-lipatan nyo pang huwag kamukbalo plate number, huwag kamukbalo kung sino itong nagsalakay, probalaan nyo man.
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan.
10: Anong prioridad niya sa titim? O man, pinangdakop lang? No, mangdakop lang ang mangdakop, hindi mang... Ang una-una nyo nga role iya, gina-remind talang kamo is, lantuan nyo ba sa ngalan sa opisina nyo? Traffic management. Management ha? Management, gina-manage nyo para magnami ang dalagan. Hindi nga traffic arresting or traffic penalty or traffic apprehension.
8: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
10: E paano mo i-manage ang traffic? No, kundi mag kuan kada kumpas-kumpas kada kag mag kung kinahanglan mo palapitan ang driver kag palakton, epektibo na mo. Palapitan ka sa enforcer, kagabala nga sir, dito lang sa punta. Kundi dasig lakat, isa-isahan yung blakon kinanglan, total ka pululundo, malang kagahina, islakyan da. Hindi ka magkumpas-kumpas lang ka mga daw mga scarecrow, kumusto nga da. Tapos sa likod nyo to, kagstubang nyo, gaginunutok ang mga islakyan.
0: Foro de los Pueblos. May kasagutan. Foro de los Pueblos.
10: Last 7:50 sa aton nga pagpangalagad sa ilo kita. Nice sa good news naman kay gataas ang blood pressure. Pero isopisyon ninyo. Kaya lang kayo nakainom ako sa DTX 500 nga may superior antioxidants. Kagsang Clinica D3 Bio nga may extra virgin coconut oil kag vitamin D3 kag indugangan kapag isang mighty C ang alkaline base na vitamin C. Eh kundi medyo ay nagkwan nagasaka ako nga blood pressure.
8: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
10: Kasi ka opisyo ka titi mo ni titi mo ni.
8: Foro de los
10: ang pavia gani nga kagamay-gamay tatlok bilog butang nilas dalom sang ungka flyover da. Ha, sa intersection, inyo yay sakbilog, butang nyo nga di mag di apuslan ng dalagan sa trapiko da sa may Kais the King. Klase ka prioridad sa team O ni man. Ang mga amigo tada sa team O, okay man. Pero tikon may kakulangan ka mo, yeah, may shortcomings ka mo, isabda nyo lang.
8: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
10: Sa ilo kita na sa good news kay kagabi, nagwa ang resulta sa October 2026 Physician Licensure Exams.
8: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
10: Di gina-expecta naman ang West Visayas State University.

0: University of the East kag Ateneo School of Medicine, no, nga may 100% nga passing rate with among schools, no, with at least with 100 examinations. No, number one ang West Visayas State University. Why man nagpaulihi ang duha pa gid kabulutuan diri sa siyudad sang Iloilo? Ang Iloilo Doctors College may 52 ka takers, 50 gid ang nakapasar or 96.49% nga passing rate. Sa mga eskwelahan naman niya nga may 50 tubtob 99 ka mga examinees. Number 3 ni sa bilog nga Pilipinas, ang Central Philippine University, rank 4 naman mga ka K5 nga may 52 ka passers out of 56 takers or 92.66 nga passing rate. So dako nga bugal naman gindala sining tatlo ka bulutuan, no, gikan sa siyudad sang Iloilo pag-abot sa physician licensure exams. Actually, no ay gina-expecta, no, nga mga top-notchers kid, no, individual examinees nga nag-top sa exam. Pero not this time. Gaya man siya sa iba na, no? Kay pilaman ka mga board exams nga may mga number 1, number 2 ming kita, may mga pila ka kabilog nga nakasulod sa top 10 mga ka K5. So, again, congratulations sa sining mga bulutuan, especially sa mga bag-o naton nga mga doktor.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Kabay pa nga ining mga doktor naton magadugang sa mga health workers naton nga makabuligid, especially sa mga lugar bala nga kulang sa doktor, no, mga doctor of the barangays, no, mga kinanglan gid sang immediate nga bulig mga ka K5. Hopefully maserbisyo sila anay sa Pilipinas, no, sang pila pa ka tuig mapuslan ta na yung ilang kaalam kag mga abilidad kag skills antes sila magpasimpalad sa iban nga pungsod. Kay mo ning realidad mo, why na taga-expect nga drin na sila ma-spend sang bilog ilang kabuhi sa Pilipinas? Kay kun may offer na sa iban nga pungsod, ha, hindi na insulto sa mga doktor ta nga bag-o, ha? But balaan taman sitwasyon di sa Pilipinas. Magsulod ka sa public hospital bilang doktor, no, physician 1 ka, pilas wildo mo man? Sisinta? Ha? Sitinta? Otsinta? Abutang tabi 60. Kado mo ng latest kung ano lang to. But correct me if I'm wrong. Kung may mga idea ka mo, comment yun sa aton nga Facebook Live. Sisinta mil, sildo mo. Ang imo, pasinte kadad. Pasinte mo kadad. Law, 200 bilong.
1: Foro de los Pueblos.
0: Hindi ka bayad. Basin 200 mil, pasildo mo. Damang hindi ka sa sitwasyon sa healthcare dari sa pungsod Pilipinas, mga ka-K5. Na muna, ngang iban kunway nagasulod sa private practice, iban nagapasimpalad sa ibang pungsod, kay dito ya, milyonaryo sila dyan after pilalang kabulan, mga ka-K5, kay nami ito yung sitwasyon. At hindi ya, produce lang ito nga produce sa mga maalam nga mga doktor, tapos pabayaan taman, hindi taman masuportahan to the point nga magtiner sila sa pungsod kag dari mag-servisyo.
1: Foro de los Pueblos. May kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
0: Pagbalik ta, mga balita gikan sa Billionaire News Channel kag Abante, kag syempre ning aton nga pinakadako nga isyu nga tutukan ining ginabida sang DSWD nga water filtration kit mga ka K5 nga gininom ni Secretary Gatchalian kag ni Auntie Claire ang tubig halin sa balde nga may balas kag lutak. Ipa-explicar taman karon sa tag-iya sang water refilling station kung ano ya ang ilang sistema sa pag filter, paglimpyo sang tubig antes ibaligya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los... Actually, nag-try kita pakigangot sa Department of Health, Center for Health Development Region 6, no, para ma-explain nila ang mga jargon, ang mga terminologies na dapat maintindihan sa mga kauturan ta pag-abot sa kalimpyo sang tubig, no, kasi istoryahan kita din ng mga microns, no, mga tawag sini, mga ano pag ganing mga terminolohiya na di pag-abot sa kuana sa tubig mga ka K5, no, dali lang gid imi kuan di sa nagligan mo may mga di na to siya. Heavy metals, no? Pwede makalusot sa mga filtration system ngani, no? May mga oil, may mga agricultural nga mga

0: may kalba na posible sa tubig nga nga ginasala-sala lang, no? I-explain na tani sa taga DOH, galing kay medyo komplikado ang proseso man sa pag-interview sa ila, no? Gobyerno na hindi pa ma-interview. Oh, so tangita kita sang pagi, no, para ma-explain sa mga kultura naton ining sistema sa pagsala sang tubig nga para nga mainom naton preparasyon sa pag-abot sang Super El Nino kun magmala ang aton nga mga tubig, mga bubon, mga deep well kag iban pa. Ina kag iban pa nga mga isyu sa aton nga pagpanubalik makaligad ang malahalon nga mga pahanumdum. Oras las 7:57.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
4: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TTX 500 ka na!
3: TTX 500
4: ang may powerful compound
3: ganagapanubos
4: ang imo blood sugar.
3: TTX 500
4: garantisado,
3: epektibo,
4: aramis mo. TTX 500
5: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga hindi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag hindi ma-damage ang aton nga brain cells.
6: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
7: DTX 500 para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Mas tagtilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500
9: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
6: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala ka ginom DTX 500 ka Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
10: Hydroxyl radical.
6: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage